0: sa food security dito po sa ating bansa. Yan ay sa kabila ng inaasahan nating matinding epekto ng very strong El Nino. Bukod kasi sa ating mga agricultural producers, gaya ng ating mga magsasaka, asahan din nating maapektuhan ang atin pong mga kababayan po na mga mamamalakaya, yung ating mga mangingisda. Pero bago yan, maya-maya po, antabayanan din natin ang ulat naman mula sa ating kasamahang si Ginoong Alvin Baltazar, ating Malacañang senior correspondent. Ay may kinalaman sa working visit sa Singapore ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Siyempre, maya-maya makikibalita tayo sa atin pong kasamang si Alvin Baltazar tungkol sa mga aktibidad na gagawin ng Pangulo sa kanyang working visit.
1: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: 6 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Pero bago yan, bago po ang ating mga tatalakay, narito muna mga ulat mula po sa ating mga kasamahan sa labas ng ating himpilan.

0: Representative Richard Gomez humingi ng paumanhin sa pananakit sa fencing president. Ang ulat na yan mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Humingi ng paumanhin si later Representative Richard Gomez sa nangyaring insidente sa pagitan nila ng Philippine Fencing Association President Rene Gacuma noong 2025 Southeast Asian Games sa Thailand. Sa kanyang privileged speech sa plenaryo, sinabi ni Gomez na ang insidente ay nakasira sa imahe ng kamera. Batay sa CCTV footage, inampas umano ni Gomez si Gacuma sa likod ng ulo matapos alisin sa kompetisyon ang fencer na si Alexa Larrazabal. Ayon kay Gomez, pinagsisisihan niya ang kanyang ginawa at humingi siya ng paumanhin sa kamera at sa kanyang mga kasamahan. Gayunman, giit niya na hindi nito mababago yung kanyang paniniwalang nawalan ng pagkakataon ng isang pambansang atleta na makapag-uwi sana ng posibleng gintong medalya para sa bansa. Patuloy din anya niyang ipaglalaban ang kapakanan ng mga national athlete. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Maraming salamat, Kathleen Forbes. Mediation para sa mga problemang legal pinaigting ng Department of Justice. Ang ulat na yan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Lumagda sa isang kasunduan ng Department of Justice o DOJ Office for Alternative Dispute Resolution o yung OADR at Integrated Bar of the Philippines o IBP para mapabilis at mapamura ang pagresolba ng mga legal na sigalot nang hindi na kailangan dumaan sa korte. Pinangunahan ni Justice Secretary Frederick Vida ang paglagda ng kasunduan na layong palawakin ang access ng publiko sa mediation at iba pang alternatibong paraan ng pag-aayos ng mga hindi pagkakaunawaan. Sa ilalim ng kasunduan, magtutulungan ng DOJ Action Center, OADR at IBP sa pagbigay ng legal assistance, tamang referral at mediation services. Ayon kay Justice Undersecretary Margarita Gutierrez, hindi lahat ng legal na problema ay kailangang humantong sa paglilitis sa korte. Magbibigay rin ng pagsasanay ang OADR sa mga abogado ng DOJ at IBP para mapahusay ang kanilang kakayahan pagdating sa mediation. Target ng kasunduan na mabawasan ang mga nakabimbing kaso sa korte at mapalapit sa publiko ang mas mabilis at abot kayang hustisya. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Samantala, ang atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Singapore na para sa kanyang working visit. Ang punong ehekutibo dadalo ngayong araw sa isang malaking pagtitipon ng mga pinakamataas na leader sa negosyo sa buong mundo. Yan po ay gaganapin sa bansang Singapore. Ang kasama po natin si Alvin Baltazar na katutok doon.
1: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
0: Yang Alvin, magandang umaga.
4: Ay, Tolal, magandang umaga. At nasa Singapore na nga si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang limang

0: buong mundo. Ito ay ang 24th World's Global CEO Conference na kung saan ay dadalo ang nasa 450 business leaders sa buong mundo. Inaasahan gagamitin ito lang ni Pangulong Marcos na pagkakataon yung Forbes Global CEO Conference para ipakilala ang Pilipinas bilang investment destination at makahikayat ng mga bagong pamumuhunan. Ito lang, pakinggan natin ang naging bahagi ng pahayag ni Pangulong Marcos kaugnay ng kanyang working visit dito sa Singapore.
1: I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. I will also touch on infrastructure, energy, healthcare, and other sectors that will drive our country's continued transformation. As we pursue these ambitions,
0: sa kabuuan, Tol Alian, ay ang pakay ng working visit na ito ng Pangulo ay hindi lamang palawakin yung magandang relasyon ng Pilipinas at ng Singapore, kundi layunin din ng working visit na ito ng Pangulo ay palawakin yung economic cooperation ng dalawang bansa at makakuha ng bagong kaalaman sa energy at nuclear technology, sapagkat isa sa mga magiging itinerary ng Pangulo ay yung pagbisita sa Nuclear Research Institute ng Singapore na kailangan natin, lalo na at medyo nagkakaroon ng problema sa enerhiya. Wala niya.
2: Oh, Kuya Alvin, matapos itong pagdalo ng atin pong Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa gagawin ngang pagtitipon ng mga pinakamataas na lider ng negosyo sa buong mundo, e ano pa yung mga nakaambang mga gagawin, mga aktibidad ng atin pong Pangulo?
0: Pagkatapos, Tolalian, doon sa 24th Forbes Global CEO Conference ay magkakaroon din ng aktibidad ng Pangulo. At mukhang meron siyang interview sa Straight Times, mangyayari din na ngayong araw na ito, particularly mabayang kontrolan lang.
2: Alright, at tabayanan po natin yan, mga kababayan. Maraming salamat, Kuyang Alvin Baltasar, at mag-iingat kayo dyan sa Singapore.
0: Alian, iahatid natin ng kabuang detalye ng working visit ito ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Singapore. Magandabay lang dito sa Radyo Pilipinas. Wala pa rin dito sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako naman si Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
2: Po ang ating kasamang si Alvin Baltasar live dyan sa bansang Singapore upang tutukan ang mga aktibidad po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa kanyang pagbisita sa bansang Singapore para sa isang working visit. Itong pagdalo po ng ating Pangulo sa pagtitipon ng mga pinakamalalaki at pinakamatataas ng mga negosyante at leader sa usapin sa sektor ng pamumuhunan at negosyo sa buong mundo, dito magkakaroon po tayo ng pagkakataon, mga kababayan, na ilahad ang atin pong bansa on a global stage, on a global market to make investors or attracted dito po sa ating bansa upang mamuhunan. The same vein, sana mga kababayan, magbunga po ng positibong epekto itong pagtitipon na ito dahil lang magiging tagumpay po ng ating Pangulo sa kanyang layunin upang ilahad ang bansa as a prime to destination for investment. Definitely, positively affect yung ating pong ekonomiya at makakapagdagdag ng mga trabaho dito po sa ating bansa. Samantala, mga kababayan, gaya nga po ng ating nababanggit kanina, makikipag-ugnayan po tayo ngayon sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa kanila pong butihing tagapagsalita, Ginoong Nazario Briguera. Sir, magandang umaga po at welcome po sa ating palatuntunan.
4: Yes, Sir Al, magandang umaga po at magandang umaga rin sa lahat po ng nakasubaybay sa inyong programa.
2: Opo, sir, it's a pleasure to have you here again with us this morning. Una po sa lahat, ano po yung mga kasalukuyang paghahanda na sinasagawa ng BFAR sa inaasahan po nating nakaambang epekto ng extreme El Nino dito sa atin pong sektor naman ng pangisdaan?

0: Well, nagsimula ang ating paghahanda sa pamamagitan ng malawakang pagpapaunawa no sa ating mga fisher folk, itong tinatawag natin na information education campaign. Inactivate kaagad natin ang ating task force na ito'y ano naman nakaangklad doon sa task force na binuo din ng Department of Agriculture. At yun nga, massive IEC ang ginagawa natin, and then of course sinisecure natin yung ating facilities, lalo na yung mga technology outreach stations natin na kung saan nagpo-produce tayo ng mga similya ng isda. So dapat secured ito dahil napaka-critical nito pagdating dun sa punto na magkakaroon na tayo ng rehabilitation doon sa mga naapektuhan or maapektuhan nitong El Nino, Sir Al.
1: Opo, Sir. Ano nga po ba ang mga pangunahing epekto ng matinding El Nino sa atin pong mga mangingisda, sa atin pong mga aquaculture operators, sa ating mga pangisdaan, at sa overall supply ng isda dito po sa ating bansa?
0: Siguro dapat nating maintindihan no, na iba't ibang meron tayong iba't ibang subsector sa sektor ng pangisda. Nandiyan yung ating marine fisheries, yung sa aquaculture din natin, no? At pag pinag-usapan natin doon sa marine environment, itong matinding tag-init bunsod ng El Nino ay maaring mag-resulta ito sa pagbabago ng distribution pattern ng ating mga isda sa ating karagatan, lalo na yung mga small pelagic species, no? Yung katulad ng galunggong, alumahan, gulyasan, na posibleng magbigay ng hamon doon sa ating mga mangingisda sa paghahanap ng angkop na mapangingisdaan. Ano? So yun yung isang epekto nito sa ating marine environment. And then of course nariyan din yung banta na kapag ganitong malawakang tag-init or tagtuyot, magiging ano prone or tataas yung incidence or occurrence ng tinatawag natin na red tide no doon sa ating mga lugar pangisdaan. At syempre yung sa ating ano marine habitat, may epekto rin siya yung pagtaas ng temperatura at pabago-bagong salinitin ng tubig ay maaring magresulta ito doon sa tinatawag natin na coral bleaching. And of course, aquaculture, pagka mababa ang level ng tubig, mainit yung temperatura, maaring magresulta ito sa pagbagsak naman ng tinatawag natin na dissolved oxygen level doon sa mga production areas natin, katulad sa fish ponds, sa mga dams, na kapag bumagsak ang dissolved oxygen level sa mga production areas na ito, ay maaring magresulta ito sa mga fish mortalities or fish kill.
1: Opo. Tayo po ba sa bahagi ng BFAR, may mga areas na po tayo na nakikita natin na lubhang maapektuhan bunsod ng very strong El Nino sa atin pong fish production. Dahil nga po, gaya ng binabanggit ninyo, magkakaroon ng pagbabago sa ating pong maritime conditions as well as yung ating mga production areas. Ano? Are there areas na binabantayan po natin or we could say na sila yung pinaka maapektuhan talaga?
0: Well, tayo po ay patuloy na tumutunghay din sa mga abiso ng PAGASA, yung mga forecast ng PAGASA, at lately nga maging itong NDRRMC ay nagpalabas ng pahayag no doon sa mga areas na in fact sinasabi sa ngayon ay nasa parang state of calamity yung mga rehiyon ng may mga lugar sa rehiyon ng Region 2, Calabarzon, Region 5, Region 12 at Caraga. So sinasabi nga parang in total mga nasa 106 localities na napaka vulnerable. So ito rin yung mga areas na binabantayan natin no. Dito tayo dapat tumutok pagdating doon sa pagpapatupad ng mga mitigating measures natin. So nakatutok tayo sa forecast ng PAGASA maging doon sa mga abiso ng ibang concerned government agencies para po makatugon tayo ng tugma doon naman sa sektor ng pangisdaan.
1: Opo, ang ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay bago nagtungo sa kanyang working visit sa Singapore, inatasan po ang mga ahensya ng pamahalaan na maglatag ng tinatawag nating work plan at interventions. Hindi lamang po sa ating mga magsasaka, kundi pati na rin po sa ating mga mangingisda dahil sa El Nino. Ano naman po in particular mga programa ng BFAR para po matulungan yung ating mga kababayang mangingisda at mga mamalakaya?
0: Well, unang-una, for example, sa aquaculture, yung technical assistance, no, yung technical guidance pagdating doon sa kanilang mga operations. Unang-una, pinapaunawa natin na para maiwasan natin yung losses ay sumunod sa good aquaculture practices, yung tinatawag natin na JAQP. Sumunod tayo dun sa recommended stocking rate or stocking density sa ating mga fish ponds. Huwag po tayo mag-overstock kasi pagka ganitong tag-init or matinding init, tapos mag-overstock pa po tayo. So, napakataas nung risk na talagang babagsak yung dissolved oxygen level kasi magsisiksikan yung isda doon sa tubig. And then, of course, kapag pinag-usapan kasi natin ng El Nino, no, pag-asa, ayon sa mga advisories ng pag-asa, pag El Nino, hindi lang tag-init na pinag-uusapan natin. Marami, maaaring tag-init sa ibang lugar, pero sa ibang lugar naman ay matinding pag-ulan. So, magiging erratic ang ating weather condition. So, syempre, nandun yung abiso natin yung pagpapatibay ng mga dike, yung mga dikes doon sa mga lugar na magiging matindi rin yung mga pag-ulan or pagbaha, no? So dapat ma-reinforce yung kanilang mga dike. At doon naman sa mga maiinit na lugar, babantayin pa rin natin yung mga dike, no? Kasi kung mababa yung level ng tubig, kailangan hindi nasasayang yung tubig. So isiguraduhin natin na walang mga tagas itong tubig natin. At hangga't maaari, pagpapalalim ng fish pond mula isa hanggat isa't kalahating metro. Yung regular na pagmumonitor ng kalidad ng tubig at ang BFAR ay meron po tayong mga laboratories, no, sa mga rehiyon na pwede kung saan pwedeng dumulog at magpa-assist pagdating sa water quality monitoring. And then yung paglalagay ng paddle wheels doon sa mga fish ponds at mga fish cages, isa rin po yan sa sinasabi natin na mga mitigating measures, yung paggamit ng water recirculating system, paglalagay ng mga aqua shades, no, doon sa mga, lalo na sa mga nursery ponds. And then of course ang BFAR po nakahanda, sabi ko nga sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng malawakang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
1: Opo, and lastly na lang po, hihingi na lang namin ang inyo pong mensahe sa ating mga kababayang mga mangingisda. Nasa inyo pong pagkakataon. Please go ahead, sir.
0: Well, nagpahayag na ang aming kalihim, si Secretary Francisco Chu Laurel Jr., na handa po ang Department of Agriculture kasama na po dyan ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at iba pang mga ahensya sa ilalim ng Department of Agriculture. Sinasabi nga ng ating kalihim, ang target natin na overall El Nino responses ay abot ng mga 45 million. At tuloy-tuloy po ito na ipapatupad at sisiguraduhin na makarating sa mga kinauukulang apektadong mga magsasaka at mangingisda. At of course, yung fuel subsidies, tuloy-tuloy pa rin natin yan. So ang mensahe natin ay ang pamahalaan ay handa. So nakaantabay po kami doon sa mga maapektuhang mga mangingisda. Particularly po ito ay mandato ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources.
1: Opo, with that, maraming salamat po sa oras na ibinigay niyo sa amin ngayong umagang ito. Mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan mula sa BFAR. Magandang umaga po.
0: Salamat at maraming salamat sa pagkakataon.
1: It's a pleasure to have you here, sir.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Mga kababayan, yan po ang ating panayam kay Ginoong Nazario Brigueran, tagapagsalita po ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Ito ay may kinalaman pa rin sa ating mga paghahanda. Paghahanda po ng pamahalaan sa nakaambang epekto ng very strong El Nino sa ating pong mga mangingisda, sa ating pong mga mamamalakaya, ang ating mga aqua producers kung tawagin. Ay nakaambang tulong naman po ang BFAR upang tugunan ang maaaring maging adverse effect nito. Pero syempre, pinapaalala po natin sa ating mga kababayan, hindi lamang po ang ating mga magsasakat, mga mangingisda ang apektado rito. Tayo po bilang mga consumers ng kanilang mga produktong ipinoproduce, definitely, mga kababayan, kinakailangan po na tayo ay maging mas mapagmatsyag sa presyo ng ating mga bilihin. Ayun nga, alam niyo ba yung kasabihan? Kapag ka... Ano yun? Kapag maigsi ang kumot, matutong mamaluktot. Ito pa isa eh. Ano yun? Paghihigpit ng sinturon. Ayan. Kasi talagang naasahan natin, bukod po kasi sa very strong El Nino, mga kababayan, mataas pa rin ang inflation rate dito po sa ating bansa na naitala po no, sa nakalipas na buwan, 7.2%. Naasahan na natin ang pagtaas pa rin ng presyo ng mga bilihin. Samantala, mga kababayan, tanggapin naman natin ang mga karagdagang pang mga ulat mula naman sa ating mga kasamahan, sa ating mga network stations, iba't ibang panig po ng ating bansa. Ang sama pa, kumikilos na para panatilihing stable ang supply at presyo ng bangus sa Pangasinan sa gitna ng El Nino. Ang ulat na yan mula kay Mildred Coquia ng Radyo Pilipinas Tayug.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Nakikipag-ugnayan na ang samahang magbabangus sa Pangasinan o SAMAPA sa mga magbabangus sa western part ng lalawigan para sa maayos na stocking at paghahanda sa inaasahang pagbabago ng panahon. Ayon kay SAMAPA President Christopher Aldo Sibayan, layunin ang paghahanda na matugunan ang mga posibleng hamon ng El Nino at mapanatiling stable ang supply at presyo ng bangus sa Pangasinan. Sinabi ni Sibayan na hindi inaasahang magiging malaki ang epekto ng El Nino sa presyo ng bangus, lalo na't may support mula sa national government kabilang ang importation upang mapanatili ang supply at maiwasan ang pagkalugi ng industriya. Matapos ang matinding init noong Abril at Mayo, naranasan naman ang tuloy-tuloy na pag-ulan mula Hunyo hanggang Agosto. Umaasa pa rin ang SAMAPA sa mga hakbang ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources at Department of Environment and Natural Resources bilang buffer laban sa epekto ng weather disturbances. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas. Pinas Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: 27 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Mga kababayan, tayo po ay magbabalik matapos ang ilang mga paalala mula po sa aming himpilan.
2: Bangon! Bangon! Bayang Mahal! Bangon! Bayang Mahal! Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
5: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
6: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
5: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
7: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
5: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
8: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
9: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
10: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
11: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
10: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
12: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan yan malinis, hindi siya fossil, or hindi siya coal, for example.
10: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
13: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
14: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
15: Pag-ibig fund, solid ka bang?
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Bangon. Bangon. Bayang mahal. Bangon. Bayang mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
1: 34 na minuto makalipas ang alas 8 ng umaga. Kababayan, mula po sa tulong ng ating pamahalaan para po sa ating mga mangingisda at mga mamamalakaya. Ito naman po ang tulong ng ating pong pamahalaan, particularly mula po sa PhilHealth para po sa isa na namang vulnerable sector. Ito pong sektor natin ay sektor ng mga solo parents at ng kanilang mga anak at ng kanilang mga dependents. Dahil po sa ilalim ng Circular Number 2026-0015, eh magiging mapapalawig po ang coverage ng mga solo parents at ng kanilang mga children or dependents sa ilalim po ng National Health Insurance Program. Kaugnay niyan, makakapanayan po natin ang acting senior manager ng Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ma'am Christine May Magno. Ma'am Christine, magandang umaga po.
17: Yes, magandang umaga, Al. Salamat po sa imbitasyon para makapag-share na naman po ng mga updates mula sa PhilHealth.
1: Po, ma'am, the pleasure is ours. And again, maraming salamat po sa pagbibigay ng oras sa amin. It's nice to see you again, ma'am. Tungkol po saan itong ipinalabas nating PhilHealth Circular number 2026-0015?
17: Yes, Al. Itong PhilHealth Circular 2026-0015 ay ang good news na naman mula sa PhilHealth. Ito ay patungkol sa karapatan ng ating mga solo parents na ngayon ay hindi na magbabayad ng kanilang PhilHealth premium contribution. Pero klaruhin ko din, Ala, kahit sabihin natin na hindi na magbabayad ng PhilHealth premium contribution, yung buong contribution na yon, kung ikaw ay self-paying member, hindi ka na magbabayad. Pero kung ikaw naman ay from the employed sector, ibig sabihin yung may trabaho, wala ka ng employee share. Habang patuloy pa rin naman ang pagre-remit or pagbabayad ng employer share.
1: When we say, ma'am, na mga solo parents, are we siguro dito po sa benepisyong bigay sa atin ng PhilHealth sa ilalim po ng nasabing circular, this applies to all solo parents. Kasi if I'm not mistaken, may mga qualifications yan eh. Diba? May mga specific po ba tayo na mga requirements upang masabi ano, to prove that these people claiming the benefits are in fact solo parents?
17: Yes, dahil nga ito ay para sa mga solo parents, simple lamang po ang qualifier. Dapat sila po ay holder ng active solo parent ID. Yun nga pong pag-classify or pag-qualify dito sa kategorya na solo parent, yan po ay trabaho ng ating mga local governments through our City Social Welfare and Development Office dahil ito po ay nakasaad sa batas na lahat po ng solo parent, ibig sabihin ito may dependents at solo sila sa pagpapalaki ng bata or meron silang dependents at wala silang katuwang sa buhay sa pag-sustain ng livelihood or pagpapaaral, feeding and pagpapalaki ng ating dependents, sila ay solo sa buhay. Kaya nandito po yung Expanded Solo Parent Act para suportahan. At ang role naman ng PhilHealth ay mas pagaanin yung kanilang pasanin financially by making sure na yung kanilang employee share, kung sila ay employed, ay i-cover na ng national government.
1: Opo, Ma'am Christine, in that same vein, ano po? So ibig sabihin, basta po nakapag-present ng solo parent identification card, kasi may mga solo parent naman tayo no, na mataas pa rin ang kanilang kita, saklaw pa rin ba sila ng benepisyong ito?
17: Yes, tama yan, Al, kasi ang Solo Parent Act, as long as you are a qualified solo parent, holder ng isang valid solo parent ID, automatic po na dapat ay qualified ka dito sa bagong polisiya ng PhilHealth na nagsasabing hindi ka na dapat i-deduct ng premium contributions as an employee. So, kahit po mataas yung sweldo o kahit anong antas ng buhay, as long as ikaw ay holder ng solo parent ID na valid. Sinasabi ko pong valid kasi po yung solo parent ID na nai-expire kasi yan siya. Dapat lagi siyang nire-renew sa ating LGU. So dapat po yung ating qualified solo parents ay pumunta sa PhilHealth, mag-update ng record para po kayo ay mag-qualify at maipasok na po dito sa ating solo parent na category or subcategory under the indirect contributors.
1: Opo, Ma'am Christine, ito bang ating circular, effective na po ba ito o kailan po ba ito magiging effective?
17: Yes, effective na itong solo parent na circular natin. In fact, nagpapa-announce tayo sa lahat ng mga employed sector also through our regional offices and all our network to reach out to the employers. Ipaalam na dapat nitong buwan ng October ay pinaprocess na po yung pag-update ng records. So halimbawa, yung mga employers through their human resource departments or their payroll departments, dapat po pinapaalam na sa ating mga solo parents, sa ating mga tanggapan, na sila po ay mag-submit na ng PhilHealth member registration form at photocopy ng kanilang solo parent ID back-to-back. Back-to-back dahil sa likod na parte po kasi nakasulat yung mga dependents na dapat ay 22 years old and below. At nga pala, Al, emphasize ko din po, ng kaibahan nitong Solo Parent or Expanded Solo Parent Act, ang dependents po na pwedeng i-declare ng solo parent ay hanggang 22 years old. Naiiba ito dahil sa regular na program natin at sa batas na RA-11223, ang dependents natin ay up to 21 or 20 years old lamang, di ba? When you reach 21, hindi ka na dependent or qualified dependent sa PhilHealth unless you are a PWD or totally dependent to the primary member. But for the, because of the expanded Solo Parent Welfare Act, hanggang 22 years old po ay pwedeng dependent ng isang solo parent.
1: Po, Ma'am Christine, para po dun sa ating mga kababayan, ano po, na mga solo parent pero hindi pa nakakapag-update ng kanilang records with PhilHealth, saan ba sila makakapag-update ng kanilang mga records? Ito ba yung mga satellite offices natin? Wala bang mga mas convenient po na paraan para mas mabilis makapag-update yung atin po mga kababayan?
17: Okay, for the employed sector, yung mga solo parents na may trabaho, idaan lang po natin sa ating mga HRs. No, just fill out the PMRF and sabi ko nga, yung photocopy yung solo parent ID, and dapat yung HR na through their accounts officers, nakapartner ng PhilHealth, yun na po ang nagsasubmit sa PhilHealth para isahang updating po and making sure na by once na-update na po inyong record, ay hindi na kayo madeduct ng inyong PhilHealth employee share. For the self-paying naman, yung mga voluntary members natin, pwede po kayong pumunta sa PhilHealth offices. Ngayon, pwede rin naman po kayong doon sa ating mga online na channels. Ano po? Pwede po kayong tumawag sa ating hotline 02-8662-2588 para po kayo ay ma-assist at tuturuan po kayo, gagabayan kayo paano mag-submit ng mga records also online. Pwede din po through our peers, no? Ating mga tinatawag na peers, yung mga counterparts nga ng PhilHealth sa mga offices, different offices, para po hindi na po kailangan sa opisina mismo ng PhilHealth pumunta individual yung mga tao. Or di po kaya, another online option is our PhilHealth member portal. If you use the PhilHealth member portal, meron po doon update your record. I-click po yon at doon kayo mag-submit ng mga requirements like the PMRF and the photocopies of your solo parent ID back-to-back.
1: Opo, Ma'am Christine, malinaw po yan sa ating mga kababayan. Pero gusto lamang po namin itanong, sakali po kayang hindi tatalima yung ating mga employers o ipagkakait itong napakabuting serbisyo na iyatid sa atin ng PhilHealth, saan po kaya pwedeng magreklamo yung ating mga solo parents?
17: Of course, panawagan natin sa mga employers na sundin at ibigay. At tulungan po tayo na makapag extend nitong polisiya na ito sa ating mga solo parents dahil ito po ay karapatan ng mga solo parents. Kung merong hindi pa nakakasunod, ay pwede naman pong makipag-ugnayan sa ating mga regional offices, sa ating local health insurance offices, o di po kaya ay tumawag sa 02-8662-2588 para po kami naman po ay makapag-assist sa inyo.
1: Opo, isa na lamang pong katanungan, Ma'am Christine. Saklaw pa rin ba ng no co-payment at no balance billing policies yung ating mga solo parents?
17: Yes po. Ang no co-payment policy naman po ay nakabase sa bed or inpatient bed. Ano? Ibig sabihin, kahit anong kategorya ka, membership category ka ng PhilHealth, kapag ikaw ay na-admit sa isang ward accommodation or basic accommodation, dapat po ay nakakagamit po tayo ng no co-payment policy. So, similar to our solo parents, maaari din po itong gamitin as long as nandun tayo sa basic or ward accommodation.
1: Po, and Ma'am Christine, lastly po, ang ating mensahe sa ating mga kababayan, muli po natin silang anyayahan para po makapag-update ng kanilang mga records kung sila po ay solo parents para mag-apply po sa kanila itong napakagandang benepisyo na dulot ng PhilHealth. Nasa inyo pong pagkakataon, ma'am. Please go ahead po.
17: Yes, maraming salamat. So ito po ay panawagan natin sa mga solo parents. Panahon na po para inyong ma-enjoy ang dagdag na pampagaan ng bulsa mula sa PhilHealth at sa tulong din po ng ating Expanded Solo Welfare Act, no? For the Solo Parents Welfare Act. Atin pong i-enjoy ang polisiya at benepisyong ito dahil ngayon sa PhilHealth naman po, wala na po kayong premium contribution dahil i-cover na po ng national government. Ito po ay tulong ng ating pamahalaan para mas maibsan po yung burden on, you know, supporting a family on your own. So nakikinig po ang PhilHealth, kaya po ginawan din po natin ang paraan na maipalabas ang polisiyang ito para ma-extend at ma-enjoy ng ating solo parents. So please, for the employees, employed sector, reach out to your human resource departments, no, sa payroll department natin, at make sure magsabit po kayo ng inyong PMRF at solo parent ID, photocopies of back-to-back, para po sila na po ang magproseso nito at ma-update ang inyong record sa PhilHealth para sa next payroll po ninyo ay makikita ninyo wala na pong kaltas ang inyong employee share. Sana po makatulong sa inyo, at ito po ay effort ng PhilHealth through the Republic Act 11223 na lahat ng benepisyong nararapat sa ating mga kababayan ay maibigay.
1: With that, maraming salamat po, Ma'am Christine May Magno, dahil po sa pamamaraan ng panayam po natin ngayong umagang ito. Eh, nalaman ng ating pong mga kababayan, especially the solo parents and their dependents, na may ganito palang programa ang PhilHealth. Maraming salamat, ma'am, at mabuhay po kayo at ang ating mga kasamahan from the PhilHealth.
17: Thank you very much.
1: Thank you very much, ma'am, and good morning po.
2: Bangon, bangon, bayang mahal, bangon, bayang mahal, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: 47 minuto makalipas ang alas 8 ng umaga, mga kababayan, yan po ang ating panayam sa ating senior manager mula po sa Corporate Communication Department ng PhilHealth, Ma'am Christine May Magno. Alala po natin sa ating mga kababayan, for the employees, kailangan nyo po magpasa sa inyong mga payroll division, sa HR. Kung pag-update nyo ng inyong mga documents, kailangan lamang pong lakipan ito ng solo parent ID. Sa atin namang mga employers, tumalima po tayo. Ano, sa napakagandang tulong po nito, we all know na napakahirap po magpalaki ng mga dependents at ng mga anak, support a family. How much more kung ikaw ay mag-isa na lamang sa buhay? In any case, mga kababayan, samantala tanggapin naman natin mga karagdagang pang mga ulat mula pa rin sa labas ng ating himpilan. Presentasyon ng mga testigo mula sa iba't ibang mga bangko at insurance companies tinapos na ng Senate Impeachment Court. Ang ulat na yan mula kay Melanie Valdos Reyes.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
18: Matapos na ng House Prosecution Panel ang paghaharap ng kanilang mga saksi mula sa iba't ibang bangko sa nagpapatuloy na impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Dito na itala ang mahigit 190 million pesos na kabuuang year-end balances sa mga bank accounts mula 2022 hanggang 2025. Ayon sa prosecution, ang mga halagang ito hindi tumutugma sa idinklara ng BISE sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Samantala, iprinisinta rin ng prosecution ang 19 na insurance policies na nagkakahalaga ng milyon-milyong piso sa mag-asawang Duterte Carpio. Ang mga naturang insurance policy at life investment ay sa peso at dollar premiums. Kabilang sa 7 insurance ay mula sa FWD Life, Manulife Philippines, Pru Life UK, Aya Philippines, Alliance, PNB Life at BDO Life. Giit ni House Prosecutor Lord Ansuan, may halaga ang bawat policy, may petsa ang bawat transaksyon, may pirma rin ang bawat SALN ng Vice Presidente na kung saan kung ikukumpara ay hindi nagtutugma. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Good Nayan, ang paglilitis,
2: the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
1: Ang ulat niyan mula kay J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
19: Al, pinalakas pa nga ng Philippine National Police ang pakikipag-ugnayan nito sa Japan at South Korea upang mapahusay ang koordinasyon laban sa transnational crime, mga dayuhang pugate at iba pang banta na nangangailangan ng pagtutulungan ng iba't ibang law enforcement agencies. Ayon kay PNP Chief Police General Luis Melencio Natatis Jr., layunin ng mga naturang kooperasyon na gawing mas mabilis at epektibo ang mga nasabing pakikipag-ugnayan sa aktual na police operations, lalo na sa pagpapalitan ng intelligence information, pagtuntun sa mga pugante at koordinasyon sa mga foreign counterpart. Ayon kay Natatis, naging tampok sa pakikipag-ugnayan ng PNP sa Japan ang pagbisita ni Ohama Takeshi, Director General ng Organized Crime Department ng National Police Agency ng Japan, sa Office of the Chief PNP noong sa Kapokrame. Kinatawan ni PNP Deputy Chief for Administration Lieutenant General Wilson Lopez si Natatis sa naturang pagpupulong. Muling pinagtibay ng pag-uusap ang patuloy na kooperasyon ng Philippine at Japan Law Enforcement Agency, sa partikular na sa pagtugis sa mga Japanese fugitive at paglaban sa transnational crime. Sa parehong araw, nagsagawa rin ng courtesy visit sa PNP headquarters ang Minister at Consular General na si Lee Han II ng Embassy of the Republic of Korea. Dito naman binigyang diin sa pagkupulong ang patuloy na kooperasyon ng PNP at South Korea sa mga usaping may kinalaman sa law enforcement at public safety. Para sa Bagong Pilipinas, J. Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Mahigit 1,000,000 piso ay pinamahagi sa mga benepisyaryo sa Claver, Surigao del Norte sa ilalim ng Uplift Program. Ang ulat niyan mula kay Medies ng Radyo Pilipinas, Butuan.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
20: Umabot sa 508 kwalipikadong benepisyaryo sa Claver, Surigao del Norte ang nakatanggap ng tig 2,000 piso bawat isa sa isinagawang second tranche ng AFLIP payout na isinagawa sa AGA Gymnasium, Claver, Surigao del Norte. Ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o AFLIP program ay isang social protection initiative ng pamahalaan na naglalayong magbigay ng tulong pinansyal sa mga kwalipikadong pamilya at individual upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at matulungan silang malampasan ang mga hamon sa kabuhayan. Sa pamamagitan ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Caraga, katuwa ang local government unit ng Claver na isa katuparan ang pamamahagi ng naturang assistance sa mga benepisyaryo. Inaasahang makatutulong ang natanggap na ayuda upang maibsan ang kanilang pinansyal na pasanin at matugunan ang ilan sa kanilang pangunahing pangangailangan. Pinasalamatan naman ng LGU Claver ang DSWD sa patuloy na pagpapatupad ng mga social protection programs at sa pagsisikap na mailapit ang mga serbisyo ng pamahalaan sa mga komunidad. Nangako rin ang LGU ng patuloy na suporta sa mga programa para sa kapakanan, well-being at empowerment ng mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, Medies, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Butuan.
1: Napukor Hulo Diesel Power Plant, naghahanda na sa epekto ng very strong El Nino. Ang ulat na yan mula kay Loiza Muhammad ng Radyo Pilipinas Hulo.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo.
21: Bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng Super El Nino sa bansa, maagang nagsagawa ng preventive maintenance ang National Power Corporation Hulo Diesel Power Plant. Pagbabahagi ni Engineer Jasem Binjaymar Abdurrahman, Plant Superintendent, inuna nila na ang regular maintenance sa Daihatsu. Minarapat nilang gawin ngayon ang pagkukumpuni bilang paghahanda sa inaasahang epekto ng matinding tag-init. Habang sa kilang power provider na Agreco, nakatakda namang darating ngayong buwan ng Oktubre ang requested engine para sa unit number 4 na magkatutulong upang matiyak na may sapat na supply ng kuryente ang Hulo, pati nakarating na bayan na consumer ng Sulu Electric Cooperative. Ipinangako sa kanila ng Agreco Anya na ngayong buwan magiging maayos ang operasyon ng lahat ng makina, lalo'y naasahan ang pagtaas ng konsumo ng kuryente dala ng Super El Nino. Nagsusumikap din ang mga tauhan ng kailang power provider upang matiyak ang maayos sa takbo ng makina. Pagbabahagi pa ni Engineer Abdurrahman nitong Agosto, sumampa sa 12.5 megawatts ang power distribution ng NPC na sharing kapasidad ng planta. Dala ito ng init ng panahon at limitadong ulan. Bagamat may kabuuan 14 na megawatts ang planta, 12.5 megawatts lamang kaya nitong mapatakbo ng sabay-sabay. Maasa ito na hindi na maulit ang itong sitwasyon sa huling bahagi ng taon kahit pa inaasahan ang epekto ng El Nino. Sa kasalukuyan, randam pa rin ang irregularidad sa supply ng kuryente, lalo patuloy na inaayos ng Agreco ang isang makina nila na nagkaaberya nito pang Huwebe. Sunod sa kanilang schedule mula alas 10 ng umaga, magkakaroon ng sectional power interruption na tatagal ng isa't kalahating oras. Ngayon, 11 makina ng Agreco o katumbas ng 11 megawatts peak load ang tumatakbo sa NPC at naghatid ng ilaw at kuryente sa mga kabahayan sa lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, si Loiza Muhammad, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Hulo.
0: El Nino. El Nino. Handa tayo.
1: Maraming salamat sa ulat na yan, Eloisa Muhammad. Bago po tayo tuloy ang magpaalam, isang public service announcement muna. Mula po sa Batch 79 Tree Planting Project, isang ugat, mas maliwanag na bukas. Ito po'y gagawin sa Nobyembre 7 ng Rizal High School Batch 1978. Ito po'y magtatanim sila ng puno sa Barangay Santo Niño, Tanay, Rizal. Yan. Makilahok po sa proyektong ito ng pagtatanim ng puno at sama-samang pangalagaan ng kalikasan para sa susunod na salinlahi. 79 pesos lang ang isang punla. Maaari kang magtaguyod ng isa, dalawa o higit pang punla o magbigay ng anumang halagang kakayanin mo. Tara, magtanim tayo ng pag-asa. Sama-sama nating palaguin ang pagkakaisa, paglilingkod at magandang kinabukasan. Yan po ay isang public service announcement mula sa Rizal High School Batch 79. Maaring makipag-ugnayan kay President Larry, Vice President Roseanne, Sec Noel at kay Ma'am Lisa Cruz. Ito po ay paalala mula kay Ms. Connie Rebadavia. At sa pamamagitan po niyan, pansamantala po kami magpapaalam sa inyo. Maraming salamat po sa ating mga nakapanayam. Kay Ginoong Nazario Brigera mula sa BFAR, kay Ma'am Christine May Magno mula naman sa PhilHealth. Maraming salamat din sa ating mga nakasama at nakapanayam sa ating programa ngayong umagang ito. Sa ating tech team, kay Ninong Rolly Bumatayo, Madam Jo Marie Refarial, Madam Marian Melos at Boss Mark Bokiron. Maraming salamat din sa ating mga executive producer, Mr. Christopher Tirambolo, Ms. Tess Ramirez at Ms. Ellen Buena. Tabayan po mga balita, ihatid sa atin ni Ms. Keith Pilutin mula po sa PBS News Division. Isang magandang umaga po mga kababayan. Ito po ang Bangon Bayang Mahal at ako po ang inyong lingkod, Al Corpus.
3: Bangon. Bangon. Bayang Mahal. Bangon. Bayang Mahal. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
22: Ang oras sa buong Pilipinas. 2 minuto bago mag-alas 9 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
22: Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. mahigpit na pinatitiyak ang matatag na supply ng produktong petrolyo sa gitna ng nagpapatuloy na gulo sa Middle East. May ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
23: Mahigpit ang bili ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi dapat mangyari na magkaroon ng problema sa supply ng langis ang bansa. Sa gitna ito ng nagpapatuloy pa rin conflict sa gitnang silangan na nakadagdag sa naitalang pagsipa ng inflation na umabot sa 7.2%. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, malaki ang magiging epekto sakaling magkaroon ng paghinto sa fuel supply ng Pilipinas. Tigil niya ang kalakalan o negosyo na tiyak na nakakahagip sa takbo ng ekonomiya ng bansa. At sa harap ng naitalang pagsipa ng inflation ay binigyan din ni Castro na nagpapatuloy ang mga programa ng pamahalaan para kahit paano ay makagaang sa mamamayan ang epekto ng pagbilis ng inflation. Naririyan niya ang pagtanggal ng 12% VAT sa allowable system loss charge sa elektrisidad, uplift, walang gutom program, tupad at free rice program. Pakinggan natin si Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro.
4: Ang pinagtutuunan talaga ng Pangulo ay ang food, fuel, and electricity. Abilin din na po ng Pangulo na hindi po dapat mawalan ng supply ang Pilipinas ng fuel. Kapag ka nahinto ang supply ng fuel, sobra po ang magiging affected sa bansa natin.
23: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: NBI, pag-aaralan pa kung ipapakansela ang travel authority at pasaporte ni Congressman Leandro Leviste dahil sa lumabas na arrest warrant nito. May ulat si AJ Ignacio.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
5: Yes, Kate, pag-aaralan ng National Bureau of Investigation o NBI na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ang arrest warrant nito. Ayon kay NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. May koordinasyon na rin aniya ang Bureau sa Philippine Center for on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpunta na ang kongresista sa France at Germany at makikipag-ugnayan na din aniya ang NBI sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration. Pinaarestos na si Leviste ng Makati Regional Trial Court Branch 235 dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act at may 72,000 na piyansang itinakda ang korte. Keith, mula pa rin dito sa NBI para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Sa ibang balita, Cebu BRT Financing kailangang i-restructure matapos mag-expire ang World Bank AFD loans. May ulat si Kathleen Forbes.
3: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
6: Kailangang i-restructure ang financing ng mga natitirang bahagi na Cebu Bus Rapid Transit o Cebu BRT matapos mag-expire nitong Setyembre yung loan funding mula sa World Bank at French Development Agency. Ayon ito sa Department of Transportation, sa pulong na ipinatawag na House Committee on Flagship Programs and Projects, sinabi ng DOTR na habang hinihintay yung restructuring ng financing, magkapatuloy yung implementasyon ng mga natitirang proyekto sa pamamagitan ng posibleng public-private partnership o panibagong Official Development Assistance Funding. Nagsimula noong Marso ngayong taon ang partial operation ng Cebu BRT at nasa 340,000 na pasahero na inaseserbisyohan nito sa unang tatlong buwan. Kabilang naman ito sa mga natitirang component na naapektuhan ng pagtatapos ng loan funding ang ilang BRT stations, bus stops, depots, terminals, area traffic control at intelligent transport system. Para sa Bangong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Desisyon ng dalawang senador na dumulog sa Korte Suprema kaugnay sa impeachment threshold ginagalang ng House Prosecution Panel. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
7: Ginagalang ni House Prosecution Legal Spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. ang pagdulog sa Korte Suprema ni Senator Christopher Bongo at Senator Robin Padilla kaugnay ng usapin sa impeachment voting threshold. Hiling ng dalawang senador sa kataas-taasang hukuman na ideklarang null o walang bisa ang naging ruling ng Senate Impeachment Court sa nasabing threshold. Ayon kay Tolosa, karapatan ng sinuman na tahakin ang legal na proseso at i-pursue ang mga legal remedy na pinapayagan ng batas. Gayunpaman, diin niya nananatili ang posisyon ng House Prosecution Panel na matibay at may sapat na basihan ang naging desisyon ng Senate Impeachment Court. Narito ang pahayag ni Prosecution Legal Spokesperson at Private Prosecutor Attorney Benjamin J. Tolosa Jr. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz, Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na!
8: ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
9: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Kayo din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
28: Ito ang Presidential Broadcast Service.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
28: Nang Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko.
31: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
32: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
33: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
0: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
1: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
32: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
2: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
32: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa,

0: Oras sa buong Pilipinas, 6 na minuto makalipas ang alas 9 ng umaga.
1: Leslie Bocopo. Leslie Bocopo. Live. Talakayan ang mga isyung pambayan, hihimayin mga balitang pinag-uusapan, malalimang panayam sa mga taong nasa likod ng mga balita. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kaibigan. Sa ngalan po ng ating kasamang si Mr. Leslie Bocopo, ako si Tess Ramirez. Makakasama niyo sa kabuuan ng programang Leslie Bocopo Live dito po sa inyong himpilan, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ngayon hong araw ng Webes, October 8, 2026. Musta na po kayong lahat? Sa edisyon pong ito ng ating programa ay alamin ho natin yung tungkol sa tinatawag na pambansang botika at bakuna na programa ho ng Philippine Pharma Procurement Incorporated o PPPI. Isa po yung attached agency ng Department of Trade and Industry. Makibalita po tayo sa President and CEO ng PPPI at siya po ay former Undersecretary for Communications ng DTI na si Ma'am Maria Blanca Kimlokin. At napakapalad natin sapagkat ngayong umaga po ay kasama natin dito sa studio. Good morning po, Yusek. Welcome po.
2: Good morning. Good morning, Tess. At good morning po sa lahat. Alam ko na talagang kinakailangan, mas maganda kung face-to-face tayo, di ba?
0: Yes, ma'am. Sapagkat marami ho yung gusto makaalam ng tungkol dito sa tinatawag na botika ng bayan. Ano? At para po sa kabatiran ng ating mga tagapakinig po, Yusek, ang dating botika ng bayan, mga kaibigan, ay nirebrand bilang pambansang botika at bakuna para sa mamamayan.
2: Correct.
0: Yan. At noong September 29, 2026, binuksan po ang unang branch sa SSS Diliman, Quezon City.
2: Di ba? Tama po.
0: Kumusta po ang kalagayan po nito ngayon, Yusek?
2: Okay, so maraming salamat, Tess, no? And tama po kayo na ito yung dating butika ng bayan. So itong butika ng bayan po ngayon, pinangalanan po natin siya na pambansang butika at bakuna para sa mamamayan, o sa mas madali sigurong tandaan, yung kanyang brand name ay pambansang butika. So ito pong pambansang butika, ito po yung isa sa flagship program ng PPPI or ng Philippine Pharma Procurement Incorporated. And this is a legacy program of President Bongbong Marcos. So ano po ba ito? Ito po ay isang community drug store na ibinibigay natin parang as a franchise to the MSMEs. And ang layunin po nito ay magkaroon tayo ng quality at affordable medicines nationwide. So dahil nasa DTI po kami, dalawa po ang ating goals dyan nung inilabas po natin ulit yan. Una sa lahat ay kabuhayan. Dahil nasa Department of Trade and Industry po tayo, gusto po natin na mabigyan ng isang alternatiba na sustainable na negosyo ang ating mga kababayan, lalo na yung mga gustong magnegosyo, yung mga MSME, at lalo na rin po pati sa mga LGU levels. And even in the NGAs po, Ma'am Tess. So sa madaling salita, gusto po natin ito as kabuhayan. Pero dahil po ang atin pong community drugstore o pambansang butika ay isang drugstore na nagbebenta ng murang gamot, affordable medicines, tinutulungan din po natin ang Department of Health dito para doon sa palawigin ang access to cheaper medicines.
0: Ayun.
2: So ito po ay kasama rin sa 8-point na socio-economic agenda ng ating Pangulo na inilabas po niya yan actually nung first na SONA niya.
0: Yes.
2: So kasama po dyan yung priority niya on health. And pag sinabi mong health, it is access to affordable medicines. That's one of that. And this is also under the universal healthcare.
0: Mm-hmm. Kaya so, nga mamarami yung natuwa nung ito'y mailunsa, di ba? Pero gaano mam kalaki yung difference ng presyo nito dito sa pambansang bakuna kumpara doon sa mga pribadong mga butika po?
2: Ah, okay. So ano, ang kung susuriin po natin, siguro i-qualify muna natin, Ma'am Tess, no? Ang pambansang butika po ay nagbibigay ng affordable medicines. Ano po ba yung mga affordable medicines? Ibig sabihin, sila po yung generic.

0: Ito pong generics, ang ino-offer po natin sa pambansang butika ay both yung generics na sinource natin sa ibang bansa, ano, and ang pinakamalaking portion po dyan ay India, no, dahil sila po yung merong pinakamalaki at pinakamura na gamot.
1: Ganun pa man, sa India po
0: yung karamihan po dyan. Pero kasi po sila po yung tawag po sa kanila ay pharmacy to the world. Sa kanila po, sila po ang nagmamanufacture ng worldwide, global leader sila sa generics medicines dahil napakamura po ng sa kanila. Pangalawa po, dahil po sa DTI, gusto po natin na suportahan ang ating mga local na mga negosyo, no? So sa atin po, we have included yung mga generics po natin na ng ating mga local manufacturers. For example, ito pong sa Unilab, meron po silang RightMed. Ito po yung generics nila, kasama po yun doon. Yun din pong sa Mercury Drug. For example, yung kanilang Rhea na branded na nila na generics, yun yung kanilang generics eh. Meron din po tayo noon. So by and large, ang gusto po nating sabihin dito, meron na pong kakayahan ng ating mga consumer na mamili po ng kanilang medicines and sila po yung bahala na mag-decide kung ano po yung gusto nila.
1: Kasi yung karaniwang presyo niyan, ano, kung bibilin, lalo na doon sa mga may malulubhang sakit, opo, like yung cancer, diabetes, napakamahal po yusek, diba?
0: Pero Ma'am Tess, ang pinakamaganda po dito siguro na gusto nating ibida ay ginawa rin po natin itong parang one-stop shop. So in our desire na para sa tumulong din sa mga ibang mga whole of government approach, sabi nga ng ating Pangulo, ay in-integrate po natin ang yakap services dyan.
1: So, sinama na rin.
0: Yes, opo. So ang ginawa po natin, nagsama po tayo ng isang primary care clinic doon para makaregister yung mga tao na nasa SSS Diliman, for example. Ito po yung kauna-unahan kasi natin na pambansang botika. So pwede na silang mag-register doon for yakap. And then, pwede na silang magpa-health screening doon. Pwede na silang mag-consult sa doktor. At pinaka-importante, makukuha po nila yung gamot nung araw din po na yon. So, ginawa po natin siyang one-stop shop. So, essentially, yun pong ating mga medicines na nandyan ay yung essential medicines. At we are making sure na meron po tayo nung kumpleto na yakap medicines.
1: Antibiotics, kumpleto po sa mga
0: meron din, opo, para rin po tayong mga, yung sa botika na makikita ninyo na kumpleto rin po tayo. And siguro po kanina tinatanong nyo ano po yung mga ibang mga gamot na pwedeng makuha doon na talagang medyo mura talaga.
1: Opo.
0: So dahil marami po yan eh, ang SKU po natin mahigit 200 na klase ng mga gamot. But yung katulad ng nakikita natin na madalas ay binibili ng tao ay ito pong amlodipine halimbawa para sa high blood pressure. So, ito pong amlodipine na 5 milligrams, piso lamang po sa amin. Tawag po namin dyan, amlo piso. Opo. Yung kung ikukumpara nyo po siya sa ibang mga drugstore, yung pinakamalapit na presyo sa kanya ay 175 o 2 piso. So, medyo malaki po yung diferensya talaga, no?
1: Yes.
0: And meron din po tayong mga iba dyan na yung hinahanap nila, metformin, mefenamic, meron po tayong losartan, simvastatin. So sa madaling salita, ito po yung mga usually nakalista sa mga senior citizens din natin. Di po ba? At ito pong mga ito ay kasama sa yakap.
1: Ayun. Ayan na, para doon sa mga kababayan po natin na gusto makaalam kung anong klase ng mga gamot ang available dyan sa ating pambansang botika. Ma'am, ilan na po yung branches po nito at ilan po yung target po ninyo na maabot sa taong ito, Yusek?
0: Actually, ito po yung ating kauna-unahan, Ma'am Tess. Bakit? Kasi kailangan po natin ng proof of concept sa negosyo po kasi bago nyo po ibigay yan as a franchise or palawigin ang negosyo, kailangan po ninyo na titignan ang feasibility niya. Gusto po naming masiguro na sustainable ang aming ibibigay sa ating mga kababayan na as a negosyo, no?
1: So nakakaisa pa lang po tayo.
0: So ito po yung kauna-unahan. At saka medyo kasi po Medyo nagtagal po kami sa FDA eh. So, medyo nag-antay pa rin po kami ng kanilang approval dahil lahat po ng ating mga drugstores sa Pilipinas, kailangan pa rin po ng approval ng FDA. So, ganun pa man, ang ginawa namin ay ibinunch namin siya, pinackage namin with the yakap services para sa ganun ay matutulungan na natin yung mga kababayan natin. Halimbawa, hindi lamang po yung mga SSS members, although sila yung unang-unang nagbenepisyo kasi nandun sa kanilang opisina. Yeah, yung mga katabi po niya na mga ospital, tsaka yung mga walk-in, pwede rin po. So, ano po ba yung target namin for this year? Actually, ang gusto po namin, ang hinihingi po sa amin, buksan na rin daw po namin yung mga ibang SSS main branches nila. So, yung mga malalaking branches, ang kasunod po dyan yung SSS Makati, and then lalabas na po kami. Yung mga gusto naman pong mag-prangkisa sa labas ng Metro Manila, marami na po tayo kasing mga nag-apply sa atin, no? Magkakaroon po tayo ng franchise forum, ilalabas na po namin sila, and hopefully before the year ends, meron po tayong at least mga sana po maabot tayo sa 5 man lang na mabuksan dahil October na po ngayon.
1: Yes, ma'am,
0: no?
1: Ilang araw na lang nalalabi para sa taong ito.
0: Correct, opo.
1: Ayun. Pero ma'am, doon sa mga iba pang mga government agencies kasi nabagit po ninyo SSS, paano yung iba na gustong magkaroon din ito? Posible rin po ba?
0: O, posible po yun. For example, kahit nga po kayo dito, pwede rin po eh. As a matter of fact, nung dati po, nung unang ipinalabas yung Botika ng Bayan, eh, yung pong sa GSIS, meron po sila. Yung kanilang employees association ay kumuha ng Botika ng Bayan noon. So, nung panahon na yon, so napakaganda po ng naging resulta noon. And now, we have gotten requests from, let's say, the PAGCOR, at saka meron po tayo sa Senado na mga nagtatanong din po sa atin, nakikipag-ugnayan, and magbubukas din po tayo sa kanila. So, ang strategy po natin, apart from these government agencies, yun pong mga LGUs. Papunta na po tayo sa LGUs ngayon eh.
1: Pababa na talaga.
0: Opo. So, yung mga local government units, nag-a-apply na rin po sila sa atin, and layunin po natin na sana sabay-sabay by halos na ma-accredit natin sila para makapagbukas na rin sila ng pambansang butika.
1: Yun, good news po yan, mga kaibigan, na kasi talagang hindi lang mahihirap po yung makikinabang sa pambansang butika, kundi maging mga, gaya nga sinabi po ni Yusek, maging mga yung mga PhilHealth members. Ano naman po, Yusek, yung mekanismo para matiyak po na laging may stock ng maintenance medicines? Importante po yan, di ba? Lalo na po sa mga probinsya at geographically isolated areas, kung sakaling man na magkaroon na rin po sila.
0: Opo, maganda po yung katanungan niyo, Ma'am Tess, dahil originally po, nung kinoconceptualize namin ulit na marelaunch itong pambansang butika, ang tinitignan po talaga namin ay para maservisyohan ang mga gida or yung mga geographically isolated and underserved areas, no? And ganito po ang aming strategy dyan, kasi ang tanong nila ay paano naman po kung magkakaroon tayo ng prangkisa doon, paano naman kikita yung tao doon,
1: yes,
0: di ba? So what we are doing is we are leveraging the government programs that will go with it, no? So katulad niyan, we are a government agency. Ang una po natin ginawa, dinikit po natin sa yakap. So sa PhilHealth na yakap. Pangalawa, nakikipag-ugnayan din po tayo sa DSWD. Meron na po kaming initial na agreement dati sa kanilang programa. And ngayon po, dahil bukas na po ang ating pambansang botika, pwede na po natin sana na ipatupad yung tulong natin sa kanila via their AIX program. At sa LGUs naman po, kung katulad po niya nung binuksan po namin yung aming SSS, nakausap din po namin ang Quezon City Health Office, ano, and kasama po sila doon. And they are also exploring the idea na baka sakali na pwedeng magtulungan kami para kami po ang tumugon sa ilang mga pangangailangan po ng Quezon City government.
1: Ma'am, ibig sabihin tumatanggap rin po kayo mga guarantee letters, mga ganun. Kasi maging a Mercury drugstore, di ba ma'am, tumatanggap na rin po nun.
0: Opo. Tatanggap po tayo niyan. Inaantay lang po natin ang malinaw na MOA with the LGU concerned. Gusto po natin yan. Of course, kung ano po yung pwede nating itulong sa ating mga mga LGUs gagawin po natin, no? So kailangan lang po nating pagtibayin ang isang kasulatan via AMOA, no, para meron tayong memorandum of agreement or understanding between the LGU and the Pambansang Botika. But yes po, gustong-gusto po naming makatulong sa mga LGUs via that.
1: So sa ngayon, puro cash basis lang muna.
0: Eh kakaumpisa lang po natin, nakakasimula lang po natin last September 29. Mm-hmm. So ngayon po, for the moment, cash basis muna. At pero kung member po kayo ng YAKAP, wala po kayong babayaran. Yes. Kung kayo po ay registered, dahil kukunin nyo lamang po yung gamot at libre po ito para sa mga YAKAP members na may nangangailangan sila ng kanilang maintenance medicines. Ngayon, para dun po sa, we're working on other arrangements po for pay. Payment, halimbawa po yung sa digital payment, yung e-wallets, mm-hmm. at saka yung mga usual po na debit at credit po, no, cards. So padating na rin po yan dahil isang linggo pa lang po kami, Ma'am Tess. Mm-hmm. So sana bago matapos po yung opo, as in bagong-bago pa lang po talaga. Mm-hmm. So hopefully po, bago matapos ang buwan, ay ma-in place po natin ang lahat ng other forms of payment there.
1: Ayun, okay. At kung pag-uusapan po, Yusek, yung supply ng gamot dito sa bansa natin, maaaring matanong na ating mga tagapakinig, kumusta kaya yung mga gamot dyan, paano masisiguro yung quality, tsaka yung safety. Yes. At tsaka meron kasi tayo mga nababalitaan minsan na expired na mga gamot na ibibenta doon sa ibang mga botika din, di ba?
0: Oo, naku, kawawa naman talaga yung mga tao, no? Kung ganyan, ano? Alam po ninyo, sa atin kasi, ang unang tanong nila, paano po kayo nakakapagbenta ng ganyan kamurang gamot?
1: Yes.
0: Yun ang unang tanong nila, hindi ba? Pero ang hindi po siguro naiintindihan ng ating mga kababayan, ang Philippine Pharma Procurement po or PPPI, meron po tayong kakayahan na magkaroon ng pooled procurement. Ano po ba ibig sabihin nito? Ito po ay i-aggregate natin yung mga orders. So, meron tayong ability to be able to do that at because of that, nakaka-command tayo ng mas mababang presyo. Siguro po sa layman's term, pwede po natin siyang ihalin tulad sa pagbumili ka sa Divisoria. Mm-hmm. Pag bumili ka ng tingi, syempre iba yung presyo niya. Pero kung bumili ka ng wholesale o ng mas marami, iba rin yung presyo. Pwede kang magsabi, mag-demand na mas mababa yung presyong ibigay sa iyo dahil mas marami kang binibili. Mm-hmm. So ganito po ang strategy namin sa PPPI. And that is our main mandate. Pangalawa po, we have the ability to stockpile. Mm-hmm. So meron, hindi po lahat ng ahensya ng gobyerno ay pinapayagan yan. Pero kami po, pwede po yon. Pangatlo, kung sa amin po yan bibilin ng mga LGUs o maging ng mga private, mga community, mga drugstores, makakasiguro po sila na FDA compliant po lahat ng gamot na manggagaling sa amin. And definitely, dahil ang trabaho po namin ay talagang sa mga medisina, no? Medicines, vaccines, medical equipment, medical supplies, sigurado po sila hindi po expired ang makukuha nila.
1: Mm-hmm. Ayun. Mm-hmm. At saka ma'am, yung maaring mabili doon sa SSS, sa May East Avenue, mama, no? Dito opo, sa Pambansang Botika natin is pwedeng karton-karton o kahon-kahon, pwede rin namang pira-piraso dun sa mga gustong magsadya lang para bumili po.
0: Actually, kung titignan po natin sa botika po, pwede po naman silang bumili ng maramihan, ano? Pero hindi po kasi yan parang papel, lapis, o ballpen, o grocery, di ba? Na pwede kayo mag-stockpile. In medicines po kasi, halimbawa po, yung sa senior medicines, yes, na yung maintenance medicines natin, pinapayagan po yan sila na hanggang 30 days, for example. Mm-hmm. Kasi po, hindi rin po maganda para sa isang consumer na bumili ng napakaraming medicines dahil po na-expire po yan, eh.
1: Yes.
0: Ngayon, kung gusto naman po nila na wholesale at gusto nilang magbenta rin, eh dumiretso na po sila sa amin sa PPPI kasi pwede po kaming magbigay ng direct supply sa kanila as long as they have the necessary licenses, they are allowed, they are registered, yung mga negosyo po nila, mm-hmm, ay registered, pwedeng-pwede po yun. Kasi we can also do direct supply. Pero yun pong ating Pambansang Botika is retail.
1: Mm-hmm.
0: Retail po siya. It's just like any other drugstore.
1: Yes.
0: So, kung bibili po tayo ng gamot, mm-hmm, medyo mahirap po. Hindi ko po ina-advise na kahon-kahon po dahil baka masira din po yon, sayang ang pera nila.
1: At saka ma'am, nagaano po ba kayo ng limitasyon sa mga maaring ibenta o dun sa mga gustong maka-purchase nga po ng medyo marami?
0: Ay, wala naman po siguro. As long as nasa resibo, ay, reseta nila yan. Halimbawa po, sabi ng doktor doon, ay, ito, metformin. Tapos nilalagay po yung number ng, ano doon eh, yes, ng tablets, ng units. So, pag sinabing 30, so, bibigyan po kayo ng, ano, ng pharmacist ng 30. Mm. Pero hindi naman po kayo pwedeng bumili, let's say, ng, halimbawa, 200. Dahil, itatanong na po kayo kung bakit po ganun karami ang inyong bibilihin. Kasi, talagang pang consumer po siya, hindi po siya yung parang pang warehousing ba na bibili ka or dealership. Dahil pag pupunta po ba kayo sa ano, sa inyong community drugstore, ganun po ba ang ginagawa nila? Di naman po sila siguro bibili ng bulto-bulto, mm-hmm, diba? O
1: meron po kasi yung sa kalimbawa yung PWD, ano, yung may mga mental illnesses.
0: Opo.
1: Umabot po sa hundreds yung bilang ng kanila mga gamot, ano ba, for 3 months. Opo. Yung mga ganun po, pwede naman
0: po. Pwede po yun as long as nakalagay sa reseta nila, ma'am. Mm-hmm. Pwede po yun. Kasi kung manasa reseta nila, ibig sabihin, pinapayagan sila ng kanilang doktor. Yes. Wala naman problema doon. So we will always follow kung ano po yung nakalagay sa reseta.
1: Ayun, maliwanag po yun, mga kaibigan. Meron na po tayong 32 minutes makalipas ang 9 o'clock. Magbabalik pa po ang Leslie Bocobo Live at marami pa tayong malalaman tungkol sa pambansang butika. Kasama po si Yusek Maria Blanca Kim Lokin, ang President and Chief Executive po, Chief Executive Officer ng Philippine Pharma Procurement Incorporated. Sa aming pagbabalik, dyan lamang po kayo.
2: Leslie Bocobo, Leslie Bocobo, live dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Basta sinabing Pilipinas, isa sa una nating naiisip ay ang magagandang beach sa ating bansa. Andyan ang Boracay, El Lido, Panglao, nako, nakakamiss tuloy ang dagat. Pero what if habang nasa dagat ka, biglang lumindol ng malakas na halos hindi ka na makatayo? Tapos, biglang umurong ang tubig ng dagat na parabang napakabilis na nag-low tide? Tapos maya-maya pa may narinig kang kakaibang tunog na parabang may papalapit na malaking alon sa'yo. Hep, hep, hep, alam ko nakakapanik, pero lumikas ka na agad at tumakbo sa mataas na lugar o papalayo sa dagat. Dahil
7: Kapag naranasan mo ang mga senyales na ito, ibig sabihin, may paparating na tsunami sa lugar niyo. #panatag ang may alam.

0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Leslie Bukobo.
4: Leslie Bukobo.
3: Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
5: Okay, nagbabalik po tayo dito sa Leslie Bukobo Live. Ako pong muli si Tess Ramirez at kasama pa rin po natin mga kaibigan ang President and CEO ng Philippine Pharma Procurement Incorporated o PPPI at former Undersecretary po for Communications ng DTI na si Ma'am Maria Blanca Kimlokin. Muli, good morning po.
6: Good morning again, Ma'am Tess.
5: Opo. Ayan, tungkol to sa pambansang butika yung ating dinidiscuss. At gaya nga ng inyong nalalaman, mga kaibigan, napakamura, di ba, ng presyo ng mga gamot o halaga ng mga gamot na mabibili dito sa pambansang butika. Pero marami ho yung nagtatanong din, Yusek, baka naman ito ay peke o ito po ba ay epektibo para sa mga iba't ibang klase ng karamdaman? Ano po yung maaaring masabi po dyan ng PPPI, ma'am?
6: Okay, thank you, Ma'am Tess. Ano? Meron nga pong mga nagtatanong, sabi nila, bakit sobrang mura? At hindi sila makapaniwala, no? Pero ito po ang ating sasabihin sa kanila, napaka-effective din po nitong ating mga gamot na ibinibigay. So, para sa kaalaman po ng lahat, ang PPPI po, dati na po nating ginagawa yan dahil procurement service po kami, ay kami po ay bumibili ng mga gamot para sa gobyerno. So, matagal na po tayong bumibili.
5: Yung so, wala mga, pong dapat ikatakot.
6: Opo. Number two, dahil nasa gobyerno tayo, talagang sisiguraduhin po natin na lahat ng ating mga gamot na ibinibili or ibinibigay ay FDA compliant. Ibig sabihin, kung wala silang FDA approval, hindi po natin sila ibebenta o hindi natin sila ibibigay. So, that's number one. Ngayon, nagtataka sila bakit daw kaya nating maging mura yung gamot. Katulad po ng sinabi ko kanina, pooled procurement is one of those, no? Pero siguro po, meron po tayo ditong isang nakikita, no? Na maaaring, halimbawa, hindi naman po nagpo-proliferate, pero meron pong mga instances sa ibang parte ng ating bansa, no, na kung nakakakuha man sila ng mga ibang mga generic medicines halimbawa, ay sinasabi nila fake or hindi effective. Baka po hindi nila kasi alam. Yung pinagkukuhanan nilang yon ay hindi naman, unang-una, walang FDA na approval. Pangalawa, hindi po sila sigurado kung kanino nila kinukuha. Kaya po yan, may babala rin po lagi ang DOH dyan at ang FDA dyan na wag po kayo sigurong basta-basta kukuha ng gamot o bibili ng gamot na porke mura ay akala ninyo doon na okay na siya, di ba? Kasi hindi nyo po alam. Baka mura sila, fake. Tayo, mura pero FDA compliant. Pangalawa, effective. Sinisiguro po natin dahil oo, nasa gobyerno tayo, effective po yun. At pangatlo, siguro po para maiwasan po natin yung mga fake na mga medicines na ganyan na binabibili minsan sa labas, doon na lamang po kayo sa inyong mga trusted na mga community drugstores na pagbibilihan. Katulad po ng pambansang butika o kung gusto niyo ng maramihan sa PPPI.
5: Ayun, para sigurado.
6: Opo.
5: Diba? Okay, balikan natin si Yusek maya-maya. Bigyan daan po muna natin ng isang pag-uulat. DPWH Secretary Vince Dizon, ikinalugod ang mabilis na usad ng road rehabilitation sa Maysan Road sa Valenzuela. Sa detalye, pakinggan po natin si Mary Ann Bastasa.
3: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Pilipinas.
3: Report.
7: Test, unti-unti na ngang naaayos ang dati tubak-tubak na Tina Moon Crater Maysan Road sa Valenzuela City kasunod ng itinagawang road rehabilitation ng DPWH. Ngayong araw ay muling pagkakan ni DPWH Secretary Vince Dizon kasama si Valenzuela Mayor Wes Castellan itong kalsada. Approved sa kalihim ang mabilis na usad ng road rehabilitation na nasa 35% ng kumpleto. At umbas na yan ang humigit kumulang 1.3 kilometro na napapakinabangan na rin ang mga motorista. Ayon sa kalihim, gawa na sa reinforced concrete na kahit 10 sentimetro ang kapal itong Maysan Road para maging mas matay at kayanin ng bigat ng mga dumaraang truck. Pagka natin ang papanayan natin sa kanila.
8: Dati kung makagagan nyo, kahit na anong patsi-patsi yung trabaho dito, pag dumaan na yung mga truck, umulan na, wala na. Baka igang buwan lang sira. Kaya ang dinesign ngayon ng mga engineers natin, ng engineer Tina, reinforced concrete na. Kaya siguro ipapakita ko ulit sa inyo para makita ng mga kababayan natin. Yung konkreto dito, gano'n ang kakapal. Ang kapal na talaga. So kahit nag-track, mabibigat na track yan, kahit overloaded pa yan, huhuliin pa rin ngayon yung overload.
4: Oh, bawal.
8: Bawal pa rin yun. Kakayanin na at hindi na masisira. At tatagal na. Yun ang importante. Yung hindi lang yung matatapos, yung maayos, yung tatagal.
7: Kasama rin sa proyekto ang pagpapalawak ng set at drainage system sa Maysan Road na itutulad din sa ginawa sa EDSA. Target ng WH na makumpleto itong road rehabilitation bago magpasko. At huwag na niya, patuloy ngayon ang pakiusap ng Valenzuela to government sa mga negosyante at mga motorista kasunod ng trafikong idinudulog ng road rehabilitation. Mula sa Valenzuela para sa Bago Pilipinas, Eran Rosasa, Radyo Pilipina, Radyo Publiko.
5: Salamat sa iyo, Mary Ann Bastasa. Samantala, asawa ni Vice President Sara Duterte na si Attorney Man Scarpio, mayroong 29.75 million peso investment sa securities kumpara sa Securities and Exchange Commission kumpara po sa 10.86 million pesos na nakadeklara sa 2025 SALEN ayon sa prosecution. Pakinggan po natin ang report niya ni Melanie Valdos Reyes.
3: Lani. Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
9: Votes sa 29.75 million pesos ang halaga ng mga investments o securities na nakuha ng asawa ni Vice President Sara Duterte na si Atty. Manassas Manspartio. Ito ang binunyag ng House Prosecution habang inilatag ang mga record financial sa ilalim ng Article 2 o yung unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng Vice Presidente. Inuhan din ni House Prosecutor Cagayan de Oro, Representative Lordan Suwan, yung nakasaad na 10.86 million pesos na other assets sa iyo pang ari-arian ni Carpio sa 2025 SALEN ni VP Duterte. Ayon kay Suwan, tinatayang nasa 29.75 million ang investment securities na hindi nakapaloob sa SALEN dahil ito ay nasa 10.86 million lamang. Inilihag din ni Suwan ang paghahambing na ito sa kanyang paglalahad ng testimonya ni Janet Amora, ang Vice President ng Operations Head ng BDO Securities Corporation, na siya nagpapatunay sa mga records ng investment ni Carpio sa stocks at bonds. Test yan lamang ay yung investment, iba pa yung mga insurance policies na nakuha ng mag-asawang Duterte Carpio na nasa 19 ito test sa 8 insurance companies. So ngayon test, inaasahan natin sa pagpapatuloy ng impeachment trial, haharap naman yung taga-BIR na siya magpapatunay ng mga tax declaration ng mag-asawang Duterte Carpio sa kanilang mga kumpanya. Ito yung mga idiniklara niya sa kanyang SALEN, maging yung mga kumpanya may kaugnayan pero hindi nakadiklara sa SALEN ni VP Sara. At matapos niyan, asahan natin ang isang forensic expert na siyang tatahi ng kwento, kung baga tatahi ng lahat ng testimonya mula nung umpisa pa lamang ng Article 2 nung SEC, yung sa BIA, sa banko, sa insurance, yung sa AMLC. So siya yung magtatahi ng allegation ng House Prosecutors na unexplained wealth. Mula dito sa Senado, para sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
5: Sa iba pang balita, Learning Recovery Program pinalawak po ng Department of Education. Pakinggan naman natin si J. Mark Dagala.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Mises, pinalawak pa nga ng Department of Education o DepEd ang pangunahing learning recovery initiative dito sa pamamagitan ng pagdulunsad ng aral mathematics at pagpapatupad ng mga flexible tutoring model na sa mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Ito ay upang ipagpatuloy ang mga nakamit na tagumpay ng bansa sa Program for International Student Assessment o PISA 2025. Sa ilalim ng DepEd Memorandum Number 60 Series of 2026, magpapatupad sa Republic Act 12028 o Academic Recovery and Accessible Learning o ARAL Program Act, pinalawak ang programa mula sa foundational reading patungo sa mga pangunahing kasanayan sa numeracy para sa grade 1 hanggang grade 10. Sa ilalim ng bagong alituntunin, tutugunan ng aral mathematics ang mga learning gap mula grade 1 hanggang grade 10 gamit ang diagnostic profiling sa pamagitan ng rapid mathematics assessment. Susubaybayan ng mga tutor ang pagudlad ng mga mag-aral gamit ang isang individual mathematics intervention plan para matiyak ang nakatutok na suporta. Sa nabi naman ni Defense Secretary Sonny Angara na upang mapamatiyak na malawak ang pakikilawak ng iba't ibang konteksto ng mga paaralan, nagpatupad ang DepEd ng mga flexible na pamamaraan sa pagtuturo kung saan maaari mag-alok ang mga paaralan ng face-to-face, online o blended learning. Para sa Bagong Pilipinas, Jaymar Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Salamat sa iyo, J. Mark Dagala. Samantala, balikan po natin yung ating pagtalakay tungkol sa pambansang botika. Kasama pa rin po si Yusek Lokin. Mama, yung pong papel ng MSMEs o private partners tungkol dun sa pagpapalawak ng programa, gaano po ito kahalaga?
6: Ah, napakahalaga po nito dahil kaya po namin ginawa itong franchise na ito ay para tugunan din ang yung mga pangangailangan ng mga MSMEs, yung kanilang need na maghanap ng sustainable na negosyo. So siguro po we are opening this to the MSMEs, but sabi nga po nila SME, di ba? So but ako naman po ang sinasabi ko, pwede rin po siya miski siguro micro dahil meron din po ang DTI na SB Corp na Small Business Corporation, pwede po silang mangutang doon sa SB Corp para sa kanilang kapital kung gusto po nilang magtayo ng pambansang botika. Although we have to remind them na kailangan po, ang pinaka-final po dyan ay ang FDA approval. Lahat po ng botika kailangan pong dumaan sa FDA at kailangan po ng license to operate. Mm-hmm. So kapag nagkaroon na po sila ng license to operate, ay at tutulungan din po natin sila, i-endorse natin sila dyan. At kung pumasa sila, ang requirements nila na ibigay lahat, then makakapagbukas na po tayo ng pambansang botika.
5: Ayun. At saka nabalitaan po namin, ma'am, nung una meron kayong plano pala no, na gawing mas accessible yung pambansang botika sa pamagitan po ng online ordering at delivery. Sana po mangyari po ito.
6: Opo, yan po yung ating susunod na step. Opo, kalalagay lang po tayo ng mga physical stores kasi alam po naman natin na supply chain and logistics kailangan nating palakasin. Mm-hmm. So yung last mile delivery system po yan, it needs a very strong supply chain. So hindi mahirap po kasi na yung logistics natin from Metro Manila tapos pupunta ka all the way to the Visayas, all the way to Mindanao, di ba? Mm-hmm. So papunta na po tayo dyan, kasama po yan sa ating mga plano para palawigin po ang pambansang botika.
5: All right. And lastly po, Yusek, ano po yung inyong mensahe sa ating mga kababayan tungkol dun sa proseso ng pagbili kung sila ay gustong, yung mga ordinaryong mamamayan po, ano, kung gustong makabili ho ng gamot sa pambansang botika, ano rin po yung inyong final message, ma'am? Sige po, go ahead.
6: Okay, so maraming salamat. Pong pambansang botika ay isang botika na ibinibigay natin para matugunan ang access to affordable medicine. So ibig sabihin po niyan, layunin po natin na sana ay mapalapit ang mga medicines na kinakailangan ng ating mga kababayan na malapit sa kanila. Hindi na po sana sila kailangan na pumunta pa sa bayan o mamasahe pa papuntang bayan para lang makabili ng kanilang mga gamot. Doon naman po sa mga gustong mag-franchise, meron po kaming Facebook page, yung Philippine Pharma Procurement Inc. or PPPI na Facebook page. Kung gusto nyo pong magtanong doon sa mga mechanics, pwede nyo po kaming i-message doon. And pangalawa, meron po kaming franchise forum na gagawin itong November. Abangan po nila, i-announce din po namin yan sa aming Facebook page. At siguro sa tulong na po ninyo, Ma'am Tess, no, kapag ka naayos po natin yung exact date at venue po niyan.
5: Ayan, talagang kaabang-abang po mga kaibigan ang activities na yan ng Philippine Pharma Procurement Incorporated o PPPI. Welcome po kayo lagi dito kung meron man kayong gustong ipabot sa ating mga listeners.
6: Maraming salamat po, ma'am. And makakaasa po kayo na kayo po ay update namin kung meron na po tayong mga na may date na tayo at may venue na po tayo para po dito kasi gusto po natin gawing malaki itong franchise forum at magiging regular po ito.
5: Ayan. Thank you so much po, Yusek. Good morning po.
6: Salamat po.
5: Yusek Maria Blanca Kim Lokin, mga kaibigan, ang President and Chief Executive Officer ng PPPI o ito ngang Philippine Pharma Procurement Incorporated. Ito, nagwawakas ang edisyong ito ng Leslie Bocobo Live ngayong araw ho ng Webes. October 8, 2026. Nagpapasalamat rin tayo sa lahat ng ating mga nakaagapay sa technical side. Thank you so much kay Engineer Jo Marie Refarial, Rolly Bumatayo, Mark Boquiron at Mary Ann Milios. At syempre sa ating executive producer na si Christopher Tirambulo. Sa ngalan po ni Mr. Leslie Bocobo, ako si Tess Ramirez. Thank you so much po for listening at magandang umaga po sa inyong lahat.
3: Leslie Bocobo. Leslie Bocobo. Live dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Ang oras sa buong Pilipinas. 8 minuto bago mag-alas 10 ng umaga.
3: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Narito na po ang mga balita sa oras nito. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nakatakdang magsalita sa Forbes Global CEO Conference ngayong umaga. Mula sa Singapore, may ulat si Alvin Baltazar.
3: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Positibo si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig, na magbubunga ng mga bagong oportunidad sa aspeto ng pamumuhuna ng nakatakdang pagsasalita ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Forbes Global CEO Conference sa Singapore ngayong umaga. Sa Forbes Global CEO Conference, inaasahang ilalahad ng Pangulo ang mga oportunidad at potensyal ng Pilipinas sa harap ng global business leaders. Ayon kay Ambassador Macaraig, na sa may 450 top businessmen mula sa iba't ibang bahagi ng mundo ang dadalo sa naturang okasyon kung saan ay may pagkakataon ng Pangulo na maipresenta ang mga investment opportunities sa Pilipinas. Kaugnay nito'y positibo si Macaraig na inaasahan ding magkakaroon ng mga follow-up meeting, kasunduan o agreement at iba pang talakayan na maaaring maging resulta ng nasabing pagtitipon. Makakatulong nga niya ang mga ugnayang mabubuo sa working visit na ito ng Pangulo upang makapaganyaya pa ng mas maraming investment at makalikha ng mga oportunidad na pakikinabangan ng mga Pilipino. Pakinggan natin si Philippine Ambassador to Singapore, Medardo Macaraig.
13: Meron nga akong speaking engagement si Pangulong Marcos ka sa Spaport CEO Global Conference na inaasahan din po natin na dahil doon sa pagpupulong ngayon ay marami pong magiging offshoot yung mga resulting meetings or agreements or ano man po ang mga discussions after that.
12: Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Prosecution umaasang ibabasura ng Korte Suprema ang petisyon ni Senador Bongo at Robin Padilla sa threshold ruling ng Senate Impeachment Court. May ulat si Melanie Valdos Reyes.
3: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
14: Nasa ang kampo ng prosecution na ibabasura ng Korte Suprema ang petisyong inihain ng dalawang senator judges laban sa naging desisyon ng Senado hinggil sa impeachment trial. Ito ang inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan matapos dumulog na Senator Judge Christopher Bongo at Robin Padilla sa Supreme Court upang hilingin ipawalang bisa ang naunang desisyon ng impeachment court. Matatanda ang nagpasya ang Senado na ang kinakailangang 23 boto o 2/3 vote para sa hatol laban kay Vice President Sara Duterte ay ibabatay sa bilang ng mga senador na capable of participating o may kakayahang lumahok sa araw ng pagboto. Ayon kay Kapunan, umaasa silang magiging pabor sa kanila ang magiging desisyon ng Korte Suprema Dagdag pa na abogado, premature o maaga pa para questionin ito ng kabilang panig dahil ang tamang panahon para questionin. Ang hakbang na ito ay kapag meron ng pinal na botohan para sa pagpapatunay ng kasalanan o conviction o acquittal. Narito ang pahayag ni Private Prosecutor Attorney Laura Kapunan.
15: So, well, I think it's a matter of right if they want to file because we'll recall yung dismissal ng threshold issue was dismissed on technical issue, number one, premature, and number two, walang proper party. No? There were not parties with legal interest. The parties really with legal interest to file on the threshold issue are the counsels, the respondent, the senator judges, and so it is a matter of right on the part of the two senator judges. But hopefully we will also get a good decision there on the dismissal of the case because wala namang grave abuse.
14: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: NCRPO magpapatupad ng safety measures para sa banta ng Very Strong El Nino. May ulat si AJ Ignacio.
3: El Nino.
2: El Nino.
3: Handa tayo.
16: Yes, Kit, ipinagutos nga ng National Capital Region Police Office o NCRPO sa lahat ng district at police station commanders sa Metro Manila ang pagpapatupad ng mas maigting na safety measures upang matiyak ang kaligtasan ng pulisya sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino o matinding init hanggang ginagampanan ng kanilang mandato. Ayon nga kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang balansehin ang pangangailangan sa police visibility at kapakanan ng pulisya. Direktiba ni Abrahano sa mga police commander na gumawa ng adjustment sa duty schedule at deployment ng mga police para maiwasan ang matagal na exposure sa matinding init. Gayun din ang pagiging hydrated, designated rest period at agad tugunan ang mga sintomas ng heat exhaustion o heat stroke. Iniyak naman ito na hindi mapapatid ang paghatid ng serbisyo ng pulisya na tiyakin ang kayusan at kaligtasan sa Metro Manila sa kabila ng ginagawang adjustment dahil sa epekto ng Very Strong El Nino. Kit, wala pa rin dito sa Camp Bagundiwa. Para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yan po ang mga balita sa oras nito. Ako po si Kate Dela Cruz Pilutin ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
3: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
17: This is a public service announcement.
18: Discipline is the key.
3: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
18: Kilatisin ang sarili,
3: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
18: Isang mahalagang paalala
3: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
19: The public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
22: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw,
0: may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
19: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
0: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
22: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
23: Ampalaya! Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
21: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
23: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
24: Ito ang Presidential Broadcast Service.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
24: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila 738.
25: Radyo Pilipinas.
26: Radyo Publiko.
27: Sa Philippine Standard Time, 3 minuto makalipas na ang alas 10 ng umaga.
28: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
27: Magandang umaga mga kababayan, muli na natin pakikinggan ang 36 na araw ng impeachment hearing. Mula sa Senado, narito muna ang report ni Nympha Asuncion. Nympha,
28: ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
29: Yes, kayo nga day 36 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ay inaasahang harapan sa executive mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR kaugnay ng alegasyong hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte o yung Article 2 ng Articles of Impeachment. Si BIR Chief of Staff Ann Lorraine Garcia Marquez ang magiging ika-26 na testigo ng House Prosecution Panel sa paglalahat ng Article 2 ng Articles of Impeachment. Totoo ng testimonya ni Marquez sa tax records, income declarations at tax compliance ni na VP Sara at kanyang asawang si Attorney Manases Carpio. Inaasahang magiging buong araw ngayon uli ang paglilitis pero magkakaroon ng sesyon ang Senado. Batay dun sa pinakahuling pahayag ni Majority Leader Juan Miguel Zubiri ay inaasahang magbe-break ang itong trial ng alas 12 ng hapon at magkakaroon ng sesyon ng mula alauna hanggang alas 3 ng hapon at saka magpapatuloy uli yung trial ng alas 3 hanggang sa matapos ang kanilang agenda ngayong araw. At pakinggan muna natin yung nangyayari dyan sa sesyon day 36 nitong impeachment trial dyan sa session hall ng Senado.
28: Pilipinas. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
8: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas, at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo!
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
11: 1106.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Sa ulo ng mga pangunahing balita, lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ayon kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
0: Headlines.
11: Israeli Embassy at National Irrigation Administration pinalakas ang ugnayan sa paghahanda sa hagupit ng Very Strong El Nino.
0: Headlines.
11: Bending bigas at kadiwan ng Pangulo programs patuloy kahit may El Nino ayon sa Department of Agriculture.
0: Headlines.
11: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuel sa mga pribadong sasakyan.
0: Headlines.
11: Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., inatasan ng Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng Russian plague sa kumalat sa Siberia.
0: Headlines.
11: Presyo ng produktong petrolyo inaasahang bababa sa pandaigdigang merkado ayon sa Philippine Energy Research and Policy Institute.
0: Headlines.
11: At prosecution, hiniling na unahing isa lang sa witness stand ang financial analyst sa halip ng opisyal ng Bureau of Internal Revenue sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa. Sa buong bansa. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Napapakinggan po tayo sa The Capital 104.3 FM, Radyo Magazine 1278 at Sports Radio 918. Sa ngalan ng ating kasamang si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Para sa detalye ng ating mga balita, nasa Singapore na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para sa kanyang 5 araw na working visit. Sa kanyang pagbisita, isusulong ng Pangulo sa Pilipinas bilang o ang Pilipinas bilang mahalagang destinasyon para sa digital economy, artificial intelligence, advanced manufacturing at iba pang growth sectors. Dadaluhan naman ni Pangulong Marcos ang 24th Forbes Global CEO Conference kung saan magitipon-tipon ang 450 business at thought leaders sa buong mundo. Sisikapin din ng presidente na makakuha ng mga pamumuhunan sa infrastruktura, enerhiya, healthcare at iba pang sektor.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Tatlong mataas na opisyal ng pamahalaan ang magsisilbing caretaker ng Pilipinas habang nasa working visit sa Singapore si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Itinalaga bilang caretaker sina Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III, Justice Secretary Frederick Vida at Executive Secretary Ralph Recto habang wala sa bansa ang Pangulo. Nakalis na sa bansa si Pangulong Marcos para sa working visit niya sa Singapore na tatagal hanggang October 11, 2026. Isinagawa ang pagbisita ng Pangulo sa imbitasyon ni Singaporean Prime Minister Lawrence Wong.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
11: Lahat ng posibleng opsyon para sa pangmatagalang seguridad sa enerhiya, mahalagang masuri ay kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa report mula kay Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
10: Gandiin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng patuloy na pagsusuri ng bansa sa lahat ng posibleng pamamaraan para sa long-term energy security. Ayon sa Pangulo, kailangan gawin ito lalo't mangangailangan ng mas malaking supply, abot kaya at pangmatagal ang pinagkukunan ng enerhiya ang mga bumabangong makabagong industriya gaya ng artificial intelligence, data centers at advanced manufacturing. Kaugnay nito, sinabi ng Pangulo na bibisitahin niya ang Singapore Nuclear Research and Safety Institute at malaman ang karanasan ng Singapore sa pagpapaunlad ng scientific at technical capabilities nito sa nuclear technology at safety. Gagawin ng Pangulo ang pagbisita sa imbitasyon na rin ng Temasek Foundation at Ayala Corporation. Dagdag ng Pangulo na hindi lamang dapat nakatuon ang bansa na makahikayat ng investment kundi kailangan tiyakin na mayroon ng Pilipinas ng mga kinakailangang elemento para mapanatili at masuportahan ang mga investment sa mga susunod na taon. Pakinggan natin si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr.
12: The Philippines must continue to examine all viable options for our long-term energy security while developing the knowledge and capabilities needed to make sound decisions for our future. We must ensure that we have the elements that are needed to sustain them in the years ahead.
10: Nagulat mula sa Singapore para sa

0: Kalangis, alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sa pagbubukas ngayong umaga ng Philippine Investment Energy Forum sa Pasay City, ipinaliwanag ni Energy Secretary Sharon Garina mga habang ng DOE upang maiwasan ang matinding epekto ng oil price crisis sa presyo ng kuryente. Kabilang nga dito ang mga habang upang matiyak ang maayos sa distribusyon ng langis at maiwasan ang hoarding at iba pang untoward incidents sa supply ng langis. Ayon pa kay Garin, kabilang din sa mga habang ng pamahalaan ng pansamantalang pagsuspinde ng power market na nakatulong upang maiwasan ang mas matinding pagsipa ng electricity rates na maaaring umabot ng 12 pesos kada kilowatt hour. Narito ang bahagi ng opening message ni Energy Secretary Garit.
1: By suspending the market temporarily, we have avoided a sharp increase of 7 to 12 pesos increase in the electricity rates. This is not something that has been noticed because our people didn't experience what could have happened had we not done any interventions. And for that, I would like to commend the Department of Energy people, family.
0: Ayon pa kay Garin, ay sinusulong din ng gobyerno ang pamumuhunan sa renewable energy and storage systems sa ilalim ng Green Energy Auction Program para matapyasan ang pagiging import-dependent ng Pilipinas sa enerhiya. Samantala, magpapatuloy ang serye ng mga pulong ng ASEAN Ministers on Energy Meeting dito sa Philippine International Convention Center. Mula dito sa ASEAN International Media Center, para sa Bagong Pilipinas, Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Pinalalakas pa ng Embahada ng Israel sa Pilipinas at National Irrigation Administration o NIA ang ugnayan matapos ibahagi ni Israel Ambassador to the Philippines Dana Kirsch ang partnership ng isang kumpanyang Israeli at NIA para sa solar pumping system bilang patubig sa mga palayan at paghahanda sa very strong El Nino. Ayon kay Kirsch, maaring magpalitan ng kaalaman at kasanayan ng Pilipinas at Israel sa agrikultura, lalo na sa pamamahala ng tubig dahil 60% ng Israel ay disyerto, ngunit nagawaan niya itong mapaunlad ng agrikultura sa pamamagitan ng inobasyon. Binigyan din niya na mahalaga ang agrikultura sa food security at disaster resilience at sinabi niyang patuloy na maghahanap ang Israeli Embassy ng karagdagang paraan upang mapalakas ang ugnayan ukol dito. Isa rin ito sa mga nakikitang sagot sa kakaharaping matinding El Nino ng bansa.
4: National Irrigation Authorities and an Israeli company called Elar, who's basically provided a solution of solar pumping. And throughout Bicol area, I can show you the map, there is those solar pumps that are providing for the rice fields water. And it, at the end of the day, instead of two crops of water, it enabled a third one in the dry seasons because of management of water. And I think that we can exchange best practices in this.
3: Si Israeli o Israel Ambassador to the Philippines, Dana Kirsch.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Itinutulak ng Department of Agriculture o DA ang pagpapalakas pa ng produksyon ng sektor ng agrikultura upang masalag ang epekto ng inflation at mapaghandaan na rin ang El Nino. Sa panayo ng PTV kay DA spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa, sinabi niyang kasado na ang mga intervensyon at tulong ng pamahalaan sa mga magsasaka upang masuportahan ang pagpapataas ng kanilang produksyon. Tiniyak din ng DA na hindi maapektuhan ng isasagawang importasyon ng DA ang ilang agri-commodities ang pagkatangkilik ng mga Pilipino sa mga lokal na produkto. Paraan lamang niya ito upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain, lalo't pinaghahandaan ng bansa ang matinding epekto ng El Nino.
5: Ang maganda naman sa gulay ay cash crop ito, mabilis ang recovery. Kaya inaasahan natin na mag-stabilize din ito. Yung ating presyo ng karne, lalo na ng baboy at manok ay nanatiling matatag dahil malakas yung ating volume ng supply sa ngayon, both local at saka imported. Ganun din naman yung bigas, bagamat mataas yung level ng inflation rate nito dahil mababa yung base natin. Last year kasi puro tayo negative dahil sa mga programa natin sa ngayon, kahit mayroong 20% increase sa inflation ng bigas, ay maganda pa rin ang presyo ng ating tinatawag na regular at well-milled rice.
3: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
2: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ng Department

0: Department of Agriculture o DA ang food security sa Western Visayas sa gitna ng banta ng El Nino. Ayon kay DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia, inihahanda na nila ang mga alternatibong pananim, seed buffers, irrigation projects at cloud seeding operations sakaling mas tumindi pa ang El Nino. Tinitingnan din ang pagpapalawag ng irrigation capacity, ang pagkumpleto sa irrigation system ng Halaur River Multipurpose Project at mga karagdagang proyekto ng National Irrigation Administration o NIA. Umaasa ang DA na mapapanatili ang supply ng pagkain sa Western Visayas kapag mas maraming palay ang bibili ng NIA, lalo't nadagdagan ang mga storage facility kabilang ang isa sa Dumangas at Dumangas at dalawa sa Iloilo. Nakasuporta rin ang pribadong sektor sa pagtiyak ng food security sa rehiyon.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi mapipigil ang El Nino ang pagpapaabot ng pamahalaan ng murang agri-commodities sa publiko. Ito ang tiniyak ni Agriculture Spokesperson Assistant Secretary Arnel De Mesa sa pangamba ng ilan na kasunod ng inaasang Very Strong El Nino ay matigil na rin ang benting bigas program at murang mga bilihin sa kadiwa ng Pangulo. Ayon kay De Mesa, tuloy pa rin ang mga programang ito ng Department of Agriculture dahil atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matulungan ang mga nangangailangan at maiparating sa bawat hapag ang produkto ng mga magasakang tinutulungan ng pamahalaan sa pamamagitan ng direktang pagbili sa kanilang mga produkto. Mahalagaan niyang mapanatili ang ganitong klase o ganitong balanse upang mahikayat ang agri-sector na itaas pa ang produksyon nito.
2: Una na rin ito yung ating 20 pesos, 20 bigas, meron na program o PBM rice program natin para doon sa ating mga marginalized sectors. Tuloy-tuloy po yan at napakarami na po ng sales natin tungkol dito sa 20 pesos. Ganun din po yung ating kadiwa, hindi lang po bigas yan, pati yung iba-ibang agri-commodities. So nakikinabang dyan, both ng ating mga magsasaka at mga consumers sa mga magsasaka directly na ibebenta nila sa mas magandang presyo. Sa consumers naman na bibili nila na mas mura at mas sariwa yung mga agricultural commodities.
0: Si Agriculture Spokesperson, Assistant Secretary Arnel De Mesa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Walang patid ang mga hakbang na isinasagawa ng Department of Energy o DOE bilang paghanda sa inaasang epekto ng Very Strong El Nino sa sektor ng enerhiya sa bansa. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, inaasang sisipa ang demand sa kuryente sa kasagsagan ng El Nino sa unang bahagi ng 2027 na magdudulot ng strain sa mga planta ng kuryente at posibleng makaapekto rin sa presyo nito. Kung kaya sa ilalim ng Task Force on Energy Resiliency, patuloy na sinusuri ng DOE ang lawak ng magiging epekto ng El Nino upang matukoy ang mga nararapat na aksyon. Kasama rin sa kampanya ng ahensya ang maigting na pagpapalaganap ng impormasyon sa publiko ukol sa tamang pagitipid ng kuryente.
3: On the El Nino, as far as DOE on the domestic side, we have started already preparations, especially on our disaster preparedness. Task Force Energy Resilience, they're already making an assessment kung ano kailangan gawin and we're preparing for that. But this will have an impact on our demand. The hotter the climate is, the higher the demand, basically. So this is something we need to prepare and also trying to do our education campaign on energy savings or demand management. So we're already preparing for this.
0: Si Energy Secretary Sharon Garin.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Department of Energy nanawagan ng pagtitipid sa kuryente dahil sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino sa presyo at supply ng kuryente. Sa report mula kay AJ Ignacio.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
4: Yes, Chered, aminado ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas nga ang presyo at magkaproblema sa supply ng kuryente ang bansa at makaranas ng brownout. Ito'y dahil, Ched, sa posibleng epekto ng Very Strong El Nino o matinding init at tagtuyot kung saan tumataas ang demand dahil sa init na panahon habang naapektuhan naman ang produksyon ng hydro at coal power plant. Ayon nga kay Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE ay gumagawa na ng mga hakbang at humahanap ng iba't ibang mga opsyon upang maibsan ang epekto ng very strong El Nino sa sektor ng enerhiya. Kasabay nga nito, Chet, nanawagan din ng DOE sa partisipasyon ng publiko, particular sa conservation, pagtitipid ng kuryente, kabilang ang ilang simpleng pagpatay ng ilaw kung hindi naman ginagamit o kailangan, o pag-unplug o pagtanggal ng saksak ng mga hindi ginagamit na appliance at iba pa. Ayon sa DOE, ang mga hakbang na ito ay malaki at may tutulong sa pinagsama-samang katumbas ng 10 hanggang 20% na demand sa kuryente. Chet, wala pa rin dito sa Department of Energy sa Lungsod ng Taguig para sa Bagong Pilipinas. Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Plano ng Department of Agriculture o DA na mas padaliin ang rollout ng fuel subsidy sa mga mag-asaka na apektado ng El Nino sa Western Visayas. Partikular na tinukoy ni DA 6 Regional Executive Director Dennis Arpia ang mga mag-asaka na gumagamit ng mga makinarya at pasilidad na ginagamitan ng gasolina o diesel. Anya, maaaring tumanggap ng crop insurance assistance sa mga apektado mag-asaka mula sa Philippine Crop Insurance Corporation o PCIC. Samantala, tuloy-tuloy din ang suporta ng DA sa livestock producers, kabilang ang pagtugon sa African swine fever, feed cost, village-type feed mills at slaughterhouse capacity. Inayos naman ng logistics at storage para makabili at makapag-imbag ng karne ang gobyerno at pribadong sektor kapag maraming supply.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Naghahanda ang broiler industry sakaling tumindi pa ang epekto ng El Nino. Sa programang Usapang Agrikultura, sinabi ni United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong na kakayanin naman ang industriya ang posibleng epekto, subalit nananatiling hamon ang kawalan ng supply ng kuryente. Bagamat may mga generator set ang malalaking kumpanya, ay posible naman anyang pumalya ang mga ito dahil sa matinding init ng panahon.
5: Hindi naman siya yung tinatawag sa wikang English na catastrophic. Tingin ko kakayanin, wag lang mawalan ng kuryente, yan ang hamon. May mga genset naman yung mga malalaking operation. Yung iba nga, kada building, dalawa ang genset sa laki ng puhunan sa pag-aalaga. Yung gastusin ng puhunan para makapag-harvest tayo ng broiler na nakakainin natin, tataas ng tataas yan.
0: Si United Broilers Raisers Association Chair Attorney Elias Jose Insyong.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagpapatuloy ang cloud seeding ng Bureau of Soils and Water Management o BSWM sa ilang lugar sa bansa sa gitna ng epekto ng very strong El Nino. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos na kasalukuyang may cloud seeding operation sa Pantabangan Dam, Region 6 at Region 7. Isusunod din sa operasyon ng mga lugar na dati nang naapektuhan ng tagtuyot.
6: May mga propose po tayo dito na naapektuhan dati ng tagtuyot, itong Region 4A, Region 9, Region 10, Region 11 at saka Region 12. Ngayon po, nakatapos na rin po kami ng pre-cloud seeding assessment report dito sa Butuan, Palawan, Region 11, Region 9, Catanduanes at Region 4A at saka Dagat Island.
0: Si DA BSWM Water Resources Management Division Chief Engineer Diosdado Manalos.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinaigting pa ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR ang paghahanda para sa inaasang epekto ng El Nino sa sektor ng pangisdaan. Sa panayam ng Bangon Bayang Mahal kay BFAR spokesperson Nazario Briguera, sinabi niyang mas pinalakas pa ngayon ng BFAR ang kanilang information campaign at paalala hinggil sa mga posibleng maging epekto ng matinding El Nino. Ilan sa mga ito ay ang pagtaas ng posibilidad ng fish kill sa fish ponds, mas mahirap na panguhuli sa mga isda, punsod ng pag-init ng katubigan, pagdalas at pagdami ng insidente ng red tide at coral bleaching. Hindi naman nagpapabaya ang ahensya sa pag-asagawa ng mitigation measures at pagbibigay ng technical assistance, lalo na sa mga nasa sektor ng aquaculture.
7: sumunod tayo dun sa recommended stocking rate or stocking density sa ating mga fish ponds. Huwag po tayo mag-overstock kasi pagka ganitong tag-init or matinding init, tapos mag-overstock pa po tayo. So, napakataas nung risk na talagang babagsak yung dissolved oxygen level kasi magsisiksikan yung isda doon sa tubig. Sinecure natin ang ating mga technology outreach stations para masiguro natin yung stock ng ating mga fingerlings para pag nagkaroon ng, malawak ang fish kill or fish mortality at nakapag-recover yung water quality, nakahanda naman ang intervention natin pagdating doon sa mga similya ng isda.
0: Si BFAR spokesperson Nazario Briguera.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Nananatiling naka-alerto ang La Castellana-Negros Occidental sa sitwasyon ng Bulkang Canlaon habang naghahanda rin sa epekto ng El Nino. Una nang naitala ang sulfur stench kahit walang aktibidad na naitala sa bulkan. Sa programang Boses, sinabi ni La Castellana-Negros Occidental Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office o MDRRMO Head John De Assis na patuloy nilang inaalerto at pinaghahanda ang mga residente sa worst-case scenario ng bulkan at sa epekto ng El Nino. Pinangangamba ang pumalo sa 50 million pesos ang halaga ng pinsala sa sektor ng agrikultura sa naturang lugar. Samantala, ipatutupad ang ilang hakbang para matiyak ang kalusugan ng mga residente sa gitna ng matinding tag-init.
8: As part po sa LGU initiative, meron po yung health na ng proposal for cooling station and water station sa mga different na barangays.
0: Si La Castellana-Negros Occidental MDRRMO Head John De Assis.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Senadora Amy Marcos nanawagang paghandaan ang very strong El Nino. Mula Senado, narito ang ulat ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Nagbabala si Senadora Amy Marcos na maaaring mas maging matindi ang epekto ng mahal na bilihin sa mga Pilipino kapag tumama ang tinatayang Super El Nino bago matapos ang 2026 at magpatuloy hanggang 2027. Ayon kay Senadora Amy, paskong tuyo na ang ilan sa dahil sa sobrang mahal ng bilihin mas magiging tuyo pa ito dahil sa Super El Nino. Hinimok niya ang publiko na maghanda na ngayon, partikular sa supply ng tubig, pero iwasan ang pag-hoard. Payo ng senadora, mag-imbak ng malinis na tubig, ipaayos sa mga tumutulong gripo at tubo at muling gamitin ang tubig mula sa paghuhugas o paglalaba bilang pandilig at pang-flush dahil maaari anyang umabot sa 45 hanggang 50 degrees Celsius ang heat index. Pinayuhan din ng publiko na magtabi ng oral rehydration salts gamot sa lagnat at malinis na inuming tubig at iwasan ang mabibigat na gawain sa labas tuwing tanghali at hapon. Hinimok din ni Senadora Amy ang mga ahensya ng gobyerno at LGU na maghanda ng malinaw na plano para sa tubig, pagkain, kalusugan at ayuda, lalo na para sa mga magsasaka at mga ngisda na unang maaaring maapektuhan ng matinding tagtuyot. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Ombudsman nagbabala sa paggamit ng government fuels sa mga pribadong sasakyan. Ang report atin sa atin ni Mary Ann Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
10: Nagbabala ngayon ang Office of the Ombudsman laban sa mga opisyal at kawanin ng gobyerno na gumagamit ng gasolinang nakalaan para sa government vehicles sa kanilang mga pribadong sasakyan. Ayon kay Ombudsman Jesus Caspin Remulla, hindi palalampasin ang ahensya ang ganitong gawain lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Inihalimbawa nito ang kaso ni dating Bohol 2nd District Provincial Board Member Vierna May Boniel Maglasang na sinibak sa serbisyo dahil sa dalawang counts ng serious dishonesty. Ayon sa Ombudsman, ginamit umano ni Maglasang noong 2024 ang 100 litro ng gasolina na nakalaan para sa government vehicle para sa mga pribadong sasakyan. Bukod sa dismissal, ipinataw rin sa kanya ang cancellation ng eligibility, pagbabawal na kumuha ng civil service examination at forfeiture ng kanyang retirement benefits. Binigyang din ng Ombudsman na ang mga government official na papapatunayang sangkot sa ganitong gawain ay haharap sa pinakamabigat na parusang naaayon sa batas. Mula sa Ombudsman para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News nationwide.
0: Asia nagkakaisa sa mas makabuluhang partisipasyon ng kababaihan sa peace building. Localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security, itinutulak ang report hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Itinutulak ng Pilipinas ang mas makabuluhang partisipasyon at pamumuno ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito naging sentro ng talakayan sa Asian Women Peace and Security Conference na formal na binuksan sa Pasay City ngayong Linggo, na dinaluhan ng nasa 300 delegado mula sa ASEAN member states at mga partner organizations. Binigyang diin ni Presidential Peace Advisor Mel Sinen Sarmiento na dapat magkaroon ng aktual na papel ang kababaihan sa mga desisyong nakakaapekto sa kanilang mga komunidad. Isinusulong din ng pamahalaan ang institutionalization ng localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security upang maisama ang WPS agenda sa local planning, budgeting, service delivery at peace building. Samantala, binigyang diin ng ASEAN at mga development partners ang kahalagahan ng regional cooperation, knowledge sharing at partnerships para maisalin sa konkretong aksyon ang mga commitment sa WPS.
12: Our task is to ensure that their experience and leadership help shape the decisions that affect their lives. That is the heart of Women, Peace and Security agenda.
13: That leadership transcends gender and that an inclusive ASEAN holds space for everyone.
11: Iyan ang magkakasunod na pahayag ni OPAPRO Secretary Sarmiento at DFA Undersecretary Maria Teresa Dizon de Vega. Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026 para sa Bagong Pilipinas. Ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House Speaker Boji D. hinimok ang mga barangay official na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kanilang mga komunidad. Sa detalye mula kay Kathleen Forbes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
14: Ipinalit ni House Speaker Faustino D. III ang mga opisyal ng barangay na gamitin ang pinahabang termino sa pagtutok sa kapakanan, kaligtasan at pang-araw-araw na pangangailangan ng kanilang mga nasasakupan. Sa kanyang pagdalo sa Legislature Consultation sa Negros Occidental, sinabi ni D. na sa Nobyembre na idaraos yung susunod na halalan sa barangay. Anya, dapat gamitin ng mga opisyal yung mas mahabang panahon ng panunungkulan upang higit na pampangalagaan at maging ligtas yung kanilang mga barangay. Di ng speaker, mahalaga yung papel ng mga barangay official sa legislature dahil sila yung direkta nakakaalam ng mga problema at pangangailangan ng kanilang komunidad. Partikular na binanggit ni Di yung kaligtasan ng mga bata kabilang na yung mga hakbang upang maiwasan yung pagkakaroon nila ng access sa mga baril na nasa loob ng tahanan. Hinimok na yung mga opisyal ng barangay na gamitin itong legislature upang tukuyin yung mga kakulangan sa kasalukuyang pulisiya at pagmuntahi ng praktikal na solusyon para sa kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Doble kayod na ang Department of Health o DOH upang mapalakas ang kampanya laban sa banta ng Very Strong El Nino sa kalusugan. Base na rin sa ata si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sinabi ni DOH Secretary Edwin Mercado na nais ang Pangulo na hindi lamang sa posters at online ibahagi ng kagawaran ang magiging masamang epekto ng Very Strong El Nino. Kung maaarian niya ay magtungo rin sa bawat barangay o komunidad para maibahagi kung ano ang dapat gawin para maiwasan ang pagkakasakit dahil sa sobrang init ng panahon. Ibinahagi na rin ni Mercado sa kanilang regional DOH offices ang nasabing mensahe para magkaroon ng pagbabahay-bahay ang mga ito. Inihanda na rin ang kagawaran ang supply ng mga gamot para sa heat-related illnesses na maaring sumipa ang bilang sa pagtindi ng epekto ng El Nino.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Inadasan ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Department of Health na mahigpit na bantayan ang banta ng pagpasok ng Russian plague na kumalat sa Siberia. Ayon kay Communications Secretary Attorney Claire Castro o Undersecretary Attorney Claire Castro, seryosong ikinokonsidera ng DOH ang rekomendasyon ng World Health Organization. Ito anya ang dahilan kung bakit mahigpit na tinututukan ng pamahalaan ang pagbabantay sa mga border o entry at exit points ng bansa para pigilan ang pagpasok ng sakit. Pinawi naman ng Malacanang ang pangamba ng publiko dahil ginagawa naman anyan lahat ng DOH ang paraan para matiyak ang ligtas na kalusugan ng publiko sa harap ng banta ng nakakahawang sakit.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mahigpit na binabantayan ng Department of Health o DOH ang napaulat na plague sa Russia na iniuugnay sa pagkamatay ng isang laboratory technician sa Plague Research Institute. Handa ang DOH na magpatupad ng karagdagang hakbang kung kinakailangan. Tiniyak naman ng Bureau of Quarantine ang mahigpit na screening sa mga biyahero habang mahigpit din binabantayan ang pagpasok ng cargo at vessels. Ginawa ng DOH ang pahayag makaraang sabihin ng World Health Organization na nananatiling mababa ang epidemic risk sa Russia makaraang masawi ang isang individual na nagkatrabaho sa Plague Research Institute sa Siberia.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Philippine National Police o PNP nagbabala laban sa paggalat ng maling impormasyon patungkol sa pneumonic plague sa report mula kay J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa pagpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon kaugnay sa napaulat na kaso ng pneumonic plague sa Russia. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartades Jr., bagaman tauunawaan nila ang pangamba ng publiko hinggil dito, ngunit hindi naman ito lisensya para magasik ng takot sa pamagitan ng pagpapakalat ng maling impormasyon. Paalala pa ni Nartades, may katapat na parusa sa sino mang mapatutunayang magpapakalat ng mga hindi verifikadong impormasyon sa ilalim ng mga umiiral na batas. Matatanda ang isang babaeng kawani ng Irtsuk Anti-Plague Institute sa Siberia at Far East ang pumanaw dahil sa pneumonia na hindi pa tukoy ang pinagmulan. Samantala, tinutugunan na naman ng Department of Health ang pangamba ng publiko kaugnay sa hinihinalang kaso ng pneumonic plague sa Russia at sinabi ng ahensya na patuloy itong binabantayan ang mga kaganapan hinggil dito. Sinabi din ng DOH na nakahanda itong tumugon sa anumang usapin kung kinakailangan. Dahil dito, halos 200 individual ang isinailalim sa medical monitoring habang isang ospital naman ang isinailalim sa quarantine. Para sa Bagong Pilipinas, si Marte Gala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nananatiling maayos ang sitwasyon ng mga Pilipino sa Russia kasunod ng napaulat na plague sa nasabing bansa. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa na business as usual pa rin sa Moscow habang mahigpit na ipinatutupad ang health prevention measures sa Siberia. Matama naman binabantayan ang sitwasyon ng mga Pilipino doon.
16: Air quotes po, meron tayong 13 na Filipinos na naka-base doon sa area. And minomonitor po natin sila, safe naman po ang kanilang kalagayan.
0: Si Philippine Embassy in Moscow, Russia Deputy Chief of Mission and Consul General Lorenza Arlene Gonzalez Makaisa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: 39 na minuto makalipas ang alas 11 ng umaga sa iba pang balita. Operator na nasunog na MV June Aster nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa report mula kay Lawrence Tanoco.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Balikan natin ang report na yan ni Lawrence Tanhoko. Samantala, mahigit 50 planong pamamaril sa ilang paaralan sa South Cotabato na pigilan ayon sa Department of Interior and Local Government. Sa balitang yan, ihatid sa atin ni Diane Liar. Balikan din natin ang report na yan ni Diane. Inaasahang bababa ang presyo ng oil products sa pandaigdigang merkado kapag naglabas ang G7 ng 100 million barrels ng diesel at iba pang oil products sa loob ng 4 na buwan. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service, sinabi ni Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug na makatutulong ito, subalit mahalaga na tuluyan ng matuldukan ang tensyon sa Middle East. Samantala, posible ring maramdaman ang pagbaba ng presyo ng oil products sa Pilipinas sa mga susunod na linggo.
17: Kahit pa paano ho, medyo may ang expectation natin bababa ng kaunti. No, pero kung titingnan niyo ho yung numbers na i-release nila, no, yung 100 million barrels in 4 months, that's only 1% of the world consumption. Maliit po eh. Pero kahit na humaliit, nakita naman natin gumalaw kagad ng pababa yung presyo. I think ho, sa Pilipinas, kahit papano, siguro mga 2 weeks ho, may epekto sa atin ang pagbaba.
0: Si Philippine Energy Research and Policy Institute Executive Board Member Attorney Jay Layug.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Operator na nasunog na MV June Aster nakitaan ng maraming paglabag ayon sa Department of Labor and Employment. Sa balitang yan mula kay Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
15: Sa magsaring paglabag sa labor at occupational safety standards ang natukoy ng Department of Labor and Employment at DOLE laban sa atyensa Inter-Island Ferries Incorporated. Ang
18: kumpanyang may-ari at operator ng MV June Aster na nasunog sa karagatang sakop ng Coron, Palawan nitong September 9. Sa pagdinig ng Dole Central Office, inilahad ng Dole Mimaropa ang mga paglabag ng kumpanya kabilang ang kulang na pasahod, hindi pagbabayad ng overtime, ang night shift differential, holiday pay at iba pang benepisyo ng mga manggagawa. Natuklasan din ang kawalan ng Fire Prevention at Emergency Response Plan, Occupational Safety and Health Program, tapat na protective equipment at trained safety officer. Hindi rin umano nakapagsumite ang kumpanya ng kinakailangang occupational safety and health reports. Dahil dito, naharap ang kumpanya sa multang 1,000 hanggang 5,000 piso kada araw para sa mga paglabag sa safety standards, bukod pa sa 100,000 pisong multa kaugnay ng pagkamatay at pagkasugat ng mga manggagawa. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila, para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoco ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hindi nawawala ng pag-asa ang isang ekonomista na makababawi pa ang ekonomiya ng bansa sa huling quarter ng taon. Sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service kay economist at Reyes Tacondong and Company Senior Advisor Jonathan Ravelas, magiging economic catalyst anya ang holiday season para makabawi ang bansa. Malaking bagay kasi anya ang magiging pagkasta ng mga tao para mapaganda ang daloy ng economic flow. Susi rin sa inaasal na pagbawi ang catch-up spending ng pamahalaan na tinututukan na ngayon ng Administrasyong Marcos. Makakaambag din anya sa mas magandang GDP o GDP forecast sa huling quarter ng 2026, ang mga posibleng investment sa ASEAN Summit sa Nobyembre at hinihintay na balita sa PAC Silica Investment.
19: Hopefully, nitong fourth quarter, sana yung dahil Pasko, saka yung mga pumuposisyon ng maaga for 2027, maglagak ng pera. So, ngayon, inaantabayanan kung lalo na dun sa ASEAN Meet, kung matutuloy nga yung PAC Silica, di ba? So, yan po yung mga kailangan natin malaman para makakita tayo ng potential recovery po. So, kung baka nitong taon na to, nitong third quarter, maswerte na tayo between 1.8 to 2%.
20: Mm-hmm.
19: But moving forward to 2027, sana itong pangyayari sa ASEAN mag-trigger ng potential investment. So makarecover tayo to 3.5% to 4% for 2027.
0: Yan ang pahayag ng ekonomistang si Jonathan Ravelas.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Hiniling ng prosecution na unahing isalang sa witness stand ng financial analyst sa halip na ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR dahil may karamdaman ngayon ang presenting lawyer na si Attorney Erwin Matib. Una nang itinakda na isalang ang BIR official para magbigay pahayag sa Article 2 na impeachment case sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman ni Vice President Sara Duterte. Ito ay sa katauhan ni BIR Office of the Commissioner, Chief of Staff, Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez. Ayon kay Impeachment Court Spokesperson Reggie Tonggol, tatanungin si Marquez hinggil sa income tax returns, audited financial statements at iba pang mga dokumento ng Vice Presidente at asawang si Man Scarpio. Sinabi pa ni Tonggol na pansamantalang sususpindihin nang may kalahating oras ang paglilitis bandang 1:30 ng hapon para bigyan daan ang sesyon ng plenaryo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Umano'y modus sa manager's check at milyones na joint account ng dating Pangulo at Vice Presidente, wala umanong kaalaman si Vice President Sara Duterte. Sa report, ihatid sa atin ni Luisa Erispe.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Binigyan diin ang kampo ng Vice Presidente sa impeachment trial kahapon na walang kinalaman ang pangalawang Pangulo sa manager's check na lumabas na para sa 41.75 million pesos at ang manager's check na para kay Samuel Cuy na nasa 16.85 million pesos. Sa naging paglilitis kahapon, kinatwiran ni Attorney Michael POA Defense Counsel, wala namang pirma ang Vice Presidente sa mga aplikasyon para sa manager's check na inisyo ng bangko. Iisa lang umano ang pirma ng Vice Presidente patungkol sa mga account at ito ay noong nagkaroon ng application para sa joint account ng dating Pangulong Rodrigo Duterte at ang pangalawang Pangulo. Isa pa, hindi umano pwedeng galawin ng Vice Presidente ang pera sa joint account kahit pa may pangalan siya dito dahil hindi siya pwedeng pumirma ng kahit anong dokumento na walang consent o pirma mula sa dating pangulo. Iginiit din ni Attorney Poa na ang totoo, hindi na naaalala ni VP Sara ang joint account at ipinatanong pa sa kanya ng vice sa BPI noon kung totoo bang may joint account sila ng dating pangulo. Ayon kay Poa, nalaman na lang muli ng vice ang patungkol sa account noong lumabas ito sa Quad Committee hearing sa Kamara. Matatandaan na kahapon lumabas sa paglilitis na may lamang higit 96 million pesos ang joint account ng pangalawang pangulo at dating pangulo. Nagsimula naman ito sa time deposit account noong 2011 na nasa Julia Vargas branch ng BPI. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: House prosecutors hindi makapaniwala sa depensa ng mga abogado ni Vice President Sara Duterte na wala itong alam sa mga account nila ni dating Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Narito ang ulat ni Melanie Valdos Reyes.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Chedi lang may pagtatanggap kaumano ang kampo ni Vice President Sara Duterte na pagtapan ng katotohanan sa mga bank accounts nila ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, gayon din ang mga accounts at investment ng kanyang asawa na si Attorney Man Scarpio. Sa isang maagang press conference ng prosecution, sinabi ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong na tila may laglagan na nagaganap kung paninindigan ni VP Sara na wala siyang alam sa joint bank account nila ng dating Pangulo. Batay sa testimonya ng isang opisyal ng Bank of the Philippine Islands o BPI na pag-alaman na ang 96 million pesos na nasa joint account ng Vice Presidente at ng dating Pangulo ay inilipat sa pamamagitan ng mga manager's check upang hindi ito makita sa end-year balance ng account. Ayon kay Adyong, napakahalaga para sa pangalawang Pangulo na maging tapat sa kanyang mga bank accounts, lalo na ngayong may plano siyang tumakbo sa pagkapangulo sa 2028. Narito ang payag ni House Trial Spokesperson Zia Alonto Adyong.
20: Vice President, continuously use yung ignorance as her defense. Kasi unang-una, tama nga, may parang nakikita natin, may laglagan na ngayon. Ito ata yung sinasabi nung isang naging witness natin during the Quadcom na ito na ata yung God save the Queen o plan God save the Queen, di ba? Pangalawa, parang it's hard for an individual who had already indicated her intention to run. Itatakbo.
2: Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Pinuri ni Senador Bam Aquino ang 447 kataong delegasyon ng Pilipinas at lahat ng atletang Pilipinong nagkamit ng medalya sa katatapos sa 20th Asian Games sa Aichi, Nagoya, Japan matapos makamit ang pinakamalaking bilang ng medalya ng bansa sa quadrennial meet sa loob ng 6 na dekada. Ayon pa kay Aquino, ipinapakita ng mahusay na performance ng bansa ang pangangailangan para sa tuloy-tuloy na pagsuporta sa grassroots sports development, pag-asanay ng mga atleta, mga pasilidad para sa sports coaching at mga support program upang mabigyan ng mas maraming Pilipino ng pagkakataong matuklasan, mapaunlad at maipamalas ang kanilang mga talento sa pambansa at pandaigdigang antas. Sa kanyang Senate Resolution Number 702, pinuri ni Aquino ang Philippine team sa pag-uwi nito ng 29 na medalya, 4 na ginto, 9 na pilak at 16 na tanso sa iba't ibang sport sa paligsahang ginanap mula September 19 hanggang October 4 ng taong kasalukuyan. Ang kabuang medal tally ng bansa ang pinakamalaki mula na makakuha ito ng 42 medalya sa 1966 edition ng Asian Games sa Bangkok, Thailand. Nalampasan din ng team ang 18 medal haul ng bansa noong 2022 Asian Games. Kabilang sa gold medalist sina two-time Olympic gold medalist Carlos Edriel Yulo sa men's vault at floor exercise artistics gymnastics, EJ Abiena sa men's pole vault at Jesus Gabriel Derek Yape sa mixed individual virtual taekwondo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Ang oras po natin, 10 minuto bago mag-alas 12 ng tanghali. Magbabalik po tayo sa ating mga balitang panlalawigan.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
22: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi... Ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So, paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
23: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang doon lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
24: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
25: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
26: Pag-ibig fund, solid kaban!
1: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
27: Radyo Pilipinas.
1: Radyo Publiko. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Oras po natin, 11:54, at sa ating mga balitang panlalawigan, kunin natin ang report ni Glenda Bakungan Sarak ng Radyo Pilipinas, AGOO. Unang learning hub for enhanced and revitalized nutrition o LEARN sa Rehiyon 1, matagumpay na inilunsad sa Baknotan, La Union.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
28: Matagumpay na idinaos ng bayan ng Baknotan, La Union ang unang LEARN session para sa local government unit ng San Francisco, Agusan del Sur. Ang LEARN Hub for Enhanced and Revitalized Nutrition o LEARN ay isang capacity building platform na nilikha ng National Nutrition Council upang bigyang daan ang mga high-performing LGU na magbahagi ng kaalaman at mga best practices sa nutrition program management sa ibang LGU grupo at individual. Napilang Baknotan bilang unang LEARN sa Region 1 matapos sa mailalim sa serya ng mga pagsasanay, pagpupulong at pagbuo ng mga Memorandum of Agreement. Ang bayan ng San Francisco, Agusan del Sur, ang unang LGU na nag-enroll upang matuto mula sa mga karanasan at best practices ng Baknotan, La Union sa pamamahala sa nutrisyon. Para sa Bagong Pilipinas, Gilando Bakunan, Sarak, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agoo.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mula naman sa Bicol, lalawigan ng Albay, pinaghahandaan na ang 100 milyong pisong halaga ng pondo laban sa epekto ng very strong El Nino. Sa balitang yan, ibibigay sa atin ni Gary Carl Carillo ng Radyo Pilipinas, Albay.
1: Radyo Pilipinas, report.
5: Naghahanda na ng dagdag na pondo ang pamahalaang panlalawigan ng Albay at Legazpi City para matugunan ang posibleng epekto ng El Nino. Itinutulak ni Albay Governor Noel Rosal ang pagtaas ng provincial irrigation budget sa hanggang 100 milyong piso. Ayon kay Rosal, ramdam na ang epekto ng kakulangan sa ulan, hindi lamang ng mga magsasaka, kundi maging sa mga pinagkukunan ng inuming tubig. Dahil dito, pinag-aaralan ng pamahalaang panlalawigan ng Albay ang realignment ng mga programa at pondo para agad matugunan ang pangangailangan. Naglaan din ng provincial government ng karagdagang 40 million pesos para sa fertilizer assistance sa mga magsasaka. Samantala, naghahanda naman ang Legazpi City ng 14 million pesos para sa mga hakbang laban sa El Nino. Kabilang sa mga prioridad ang water security, agrikultura, kalusugan, supply ng kuryente at emergency assistance. Inatasan ni Legazpi City Mayor Hisham Ismail ang mga kinauukulang tanggapan at barangay na tukuyin ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig. Anya, mahalaga ang koordinasyon ng bawat tanggapan at barangay upang maging epektibo ang paghahanda sa posibleng matinding epekto ng El Nino. Para sa Bagong Pilipinas, Gary Carillo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Punta naman tayo sa Visayas, asosasyon sa lungsod ng Calbayog, Samar, tumanggap ng 900,000 pesos na ayudang pangkabuhayan mula sa DSWD. Sa detalye, mula kay Suzette Pretensio ng Radyo Pilipinas, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, report.
6: Nagkaloob kamakailan ang Department of Social Welfare and Development o DSWD ng 900,000 pesos na puhunan sa Tindog Cablasanon Agri Vendors and Workers Club Corporation sa Barangay Karayman, Calbayog City, Samar. 30 benepisyaryo ang makikinabang sa Seed Capital Assistance sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP ng ahensya. Gagamitin ng grupo ang pondo bilang puhunan para sa kanilang planong negosyong grocery. Sa pamamagitan nito, magkakaroon ang mga miyembro ng dagdag na oportunidad upang mapaunlad ang kanilang kabuhayan at madagdagan ang kita ng kanilang mga pamilya. Nagpasalamat naman ang grupo sa DSWD at sa mga katuwang na ahensya dahil sa suporta sa kanilang proyektong pangkabuhayan. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Calbayog.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Sa ibang bahagi ng Visayas, ikalawang tranche ng uplift payout isinagawa sa Silago, Southern Leyte. Si Aljan Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
1: Radyo Pilipinas, report.
7: Natapos na ang ikalawang tranche payout ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport Uplift Program sa Silago, Southern Leyte. Ayon kay Municipal Social Welfare and Development Officer Attorney Chris Sahirong, nasa mahigit 150 individual ang nakatanggap ng tig 2,000 pisong ayuda. Layunin ng uplift assistance sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na matugunan ang mga pangunahing pangangailangan ng mga benepisyaryo sa gitna ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin. Samantala, nagpaalala ang Municipal Social Welfare and Development Office o MSWDO sa mga benepisyaryong hindi pa nakakuha ng kanilang ayuda na maaaring magtungo sa kanilang tanggapan para sa pagproseso ng kanilang claim. Nagpasalamat naman sa Administrasyong Marcos ang mga benepisyaryo sa natanggap nilang ayuda na nila'y malaking tulong upang matugunan ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Tungo na tayo sa Mindanao, mahigit 100 milyong pisong halaga ng ipinuslit na sigarilyo na samsam sa Zamboanga Peninsula. Sa ulat mula kay Shirley Espino ng Radyo Pilipinas, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, report.
8: Na-recover ng autoridad ang mahigit 124 million pesos na tinatayang halaga ng undocumented at smuggled ng mga sigarilyo sa pagkakaiwalay ng anti-smuggling operations sa Zamboanga Peninsula. Peninsula. Batay sa ulat ng Police Regional Office 9, may kabuuang 794 master cases at 577 rims ng assorted cigarettes ang nasamsam sa mga operasyon ng iba't ibang police units katuwang ang Bureau of Customs o BOC sa rehiyon. Pinakamalaki rito ang sinagawang operasyon sa Sitio Tala, Barangay Lumbangan, dito sa lungsod ng Zamboanga kung saan nakumpiska ang 704 master cases at 482 rims ng puslit na Yosi na may tinatayang market value ng 112 million pesos. Natuklasan din ng mga otoridad ang isang underground storage facility sa lugar kung saan nakatago ang karagdagang mga kontrabando. Ayon kay Police Brigadier General Elmer Ragay, Regional Director ng PNP Zamboanga Peninsula, mahalaga ang matibay na koordinasyon at pagtutulungan ng mga law enforcement agencies upang mapigilan ang pagpasok at pagkalat ng mga ilegal na produkto sa lugar. Ang lahat ng nakumpiskang sigarilyo ay nasa kustodiya na ng Bureau of Customs para sa kaukulang assessment, disposition at legal na aksyon. Para sa Bagong Pilipinas, Shirley Espino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: At mula sa Radyo Pilipinas, Iligan, may hatid na balita si Alwidad Bashir. Bangsamoro Transition Authority o BTA naglunsad ng panukala sa pagpapalawig ng visa ng 2025 Infrastructure Funds.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
9: Isang panukalang batas ang inihain sa Bangsamoro Transition Authority o BTA Parliament upang palawigin ang visa ng 2025 Infrastructure Appropriations. Layunin ng BTA Parliament Bill Number 476 na amyendahan ang Bangsamoro Autonomy Act Number 65-2025 General Appropriation Act at palawigin ang validity ng pondo hanggang December 31 ng 2027. Sa kasulukuyang batas, hanggang December 31, 2026 lamang, maaaring gamitin ng 2025 appropriations. Ayon sa may mga akda ng panukala, may mga infrastructure project na natapos na o naipatupad na, ngunit may mga bayaring hindi pa na isasagawa dahil sa kinakailang inspeksyon, documentation, acceptance at iba pang proseso ng pamahalaan. Binanggit sa explanatory note ang nasa 5.795 billion pesos unpaid obligations sa ilalim ng 2025 appropriations ng Ministry of Public Works batay sa datos noong September 25, 2026. Nininaw naman ng panukala na hindi ito magbibigay ng karagdagang pondo o magpapahintulod ng mga bagong proyekto at obligasyon. Ang panukala iniyain habang papalapit at ang pagtatapos ng transition period ng Bangsamoro bago maupo ang mga halal na miyembro ng unang regular Bangsamoro Parliament sa darating na October 30 ng taon na ito, 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Alwidad Bashir, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Yan na po ang kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayong araw ng Huwebes, October 8, 2026. Sa ngalan ng ating kasama si John Mogol, ako po si Ched Oliva, ang inyong tagapagbalita. Ang oras po natin, 12:04.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide. Nationwide. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
17: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
21: Ng 6.5 billion pesos para sa ating mga magsasaka at ito ay ongoing na in distribution. In addition dito, ma-activate pa yung nauna nating program na dapat ay maipamahagi natin na umaabot sa 60 billion yon. So dahan-dahan nating nilalabas ito para nga maibsa natin yung naging dagdag ng pamumuhuna ng ating mga magsasaka brought about by these factors that are really beyond our control.
29: Okay. So, Yusek, expound lang natin, nabanggit niyo po na naglabas nga po ng 6.5 billion pesos para po sa ating mga magsasaka. Saan po nila ito iaalat or saan po nila ito maaari magamit? Ito pong tulong na ito.
21: Kasi ang pinagkaasan kasi ng presyo basically ay fertilizer and also fuel. Kaya doon nakatutok yung paggamit ng mga pondo.
29: Okay.
21: Doon nakatutok yung pondo natin on fertilizers and fuel kasi okay. Yun ang tumaas as a result of the situation in the Gulf.
29: Okay. So dito naman po sa usapin na Yusek ng expansion ng storage capacity, pakipaliwanag po paano po ito makakatulong pagdating po dun sa storage capacity para sa palay, sa pagtugon po sa food security ng ating bansa.
21: Ito naman, kung tignan mo, marami kasi tayong mga, well, overall, maganda naman ang ating supply. Ang pinakamalaking challenge natin talaga ngayon, marami tayong mga supply ng palay at bigas na hindi natin napipreserve ng tama. Nawawala yung value niya, either hindi siya napapakinabangan, nabubulok, o kaya naman, pag nabasayan, siyempre magde-deteriorate yung quality. So, kaya mahalaga yung ating effort naman ng pamahalaan na palawakin yung ating area for storage. At hindi lang yon, ang pamahalaan din ay naglagay ng tamang investment para doon sa pagtutuyo ng ating mga palay. Hindi nakakakaila sa atin na nung nagdaang buwan, sobrang lalakas ng ulan, di ba? Sobrang lalakas ng ulan. At sumabay yon sa mga anihan. Pag sumabay ito sa anihan, ang mangyayari dyan, yung mga palay natin na dapat i-harvest natin, nawawalan siya ng value kasi pag nabasa siya, masisira. Kaya may investment tayo, hindi lamang sa storage, kundi ang pinakamahalagang investment sa ganitong pagkakataon ay yung mga drying facilities.
29: Okay. Yusek, kaugnay naman po sa pag-aproba ng DA sa commercial vaccine laban po sa African Swine Fever o ASF. Gaano po ito kahalaga para mapatatag po ang supply ng pagkain?
21: Yun, alam nyo, nung mga nagdaang mga taon, siguro beginning 2001, nag-decline talaga yung ating production by as much as 25%, ano, as a result of ASF. At dahil din dito, nag-rely tayo sa import. Pero the latest data that we are seeing now, ay nasa upward trend na tayo ng production ng baboy. At dahil upward trend na tayo, kinakailangan mabakunahan natin yung mga baboy natin para hindi mahinto yung ating pagtaas ng produksyon. At ang makikita nyo, if you look at the inflation numbers, kasi inflation ang pinag-uusapan natin, mm-hmm. ang halaga ng baboy bumaba.
29: Opo.
21: Diba? Bumaba ng malaki. Yan ay dahilan sa pagtaas ng produksyon. Kaya kinakailangan talaga, ang key to everything is to increase production.
29: Okay.
21: Ang baboy ngayon ay tumaas both

0: Actually, na 240, 250 lang ang kilo.
1: Opo.
0: Yung iba, masaya dito, pero para sa Department of Agriculture, kailangan nating balansihin kasi hindi naman dapat malulugi ang ating mga magbababoy.
1: Opo.
0: Kasi pag nalugi sila, titigil mag-produce yan. Pag nagtigil mag-produce yan, tataas na naman yung presyo.
1: Yes,
0: and again, we have to strike a balance and not just talk about prices. Really, we have to strike the balance.
1: Okay. Well, Yusek, gano'n naman po kalaking tulong itong kasunduan ng DA at PAGASA para sa data sharing upang tutukan naman po ang climate resilient agricultural planning?
0: Yeah, mahalaga ito dahil alam niyo may kasabihan na magsasakay. Magtatrabaho kami ng husay, magpapakasipag kami, pero bukod doon magdadasal kami.
1: Mm-hmm.
0: Ano? Nang taimtim. Bakit? Kasi nga everything can you know all the efforts, all the energy, all the capital can disappear because of weather, no? Weather disturbances. Kaya mahalaga ito para nakakapag future planning tayo. Bawa ngayon. Because of this agreement with our agencies ngayon, mas maganda na yung prediction namin what will happen, say for instance, El Nino. When is the storm coming? Because that will enable us to deploy our assets kagad. At ganun din, pwede na kami mag-preposition ng mga seeds, you know, mga fertilizer support in anticipation of the aftermath of a catastrophe or typhoon para makabalik na agad yung mga magsasaka natin sa pagtatanim. This is very important development as far as DA is concerned kasi nga, you know, with proper information, you are able to make proper decisions as well.
1: Okay. At Yusek, dahil bare months na po at papalapit na po ang holiday season, ano naman po ang inilatag na hakbang ng DA para mapanatili ang matatag na supply at presyo po ng mga bilihin sa bansa?
0: Alam mo, we've never been so, I would say, so secured in terms of food. Huh?
1: Mm-hmm.
0: Bigyan kita ng example. Ang ating baboy, ano, yung baboy natin ngayon, which is a primary commodity during Christmas. Nandiyan na yung mga hamon,
1: yes.
0: Nandiyan na yung mga, you know, yung mga belly, yung lahat ng party, ano. Ang ating estimate ngayon, ang ating pork supply is 170 days pa after December 31. Ganun kadami ang pork natin. Ang chicken, 125 days after December 31. Ayan ang estimate natin na volume na meron tayo. So, we are very secured. Pagdating sa rice, we have 85 days left after December 31. So, the department is very much on top of the situation. In fact, I would even say, dare say that, you know, it's not the department alone, but the private sector did very well. Kaya nga lang, yun nga, pag marami rin sobra, yung presyo na apektuhan.
1: Yes.
0: But again, we have to strike a balance along that line. Pero we are very secured. All we need is to encourage our people to consume more kasi medyo napansin namin parang mababa yung pamimili, no?
1: Ha?
0: Kasi meron naman tayong mga produkto at ito naman ay, sabi ko nga, reasonably priced and affordable. Ayaw kong gamitin yung salitang mura o kaya cheap. Ayaw
1: yes.
0: natin ang cheap. Ang gusto natin, affordable yung mga prices para sa ating mga consumers.
1: Okay. That's good to hear po. Yusek, panghuli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa ating ngayon. Go ahead po.
0: Para sa ating po mga kababayan, gusto ko yung reiterate ang Department of Agriculture sa pangunguna ng aming sekretaryo, si Francisco Tiu Laurel. At siyempre sa gabay ng ating Pangulo ay patuloy na nagtatrabaho at sumusunod dun sa layunin na magkaroon tayo ng isang masaganang bagong Pilipinas.
1: Alright, Yusek, maraming salamat po sa inyong panahon at sa impormasyon, Department of Agriculture, Undersecretary Assis Perez. Salamat, Yusek. Samantala, expansion ng secondary price cap sa Visayas at Mindanao at iba pang mga hakbang para mapababa ang presyo ng kuryente, ating tatalakayin kasama si Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Attorney Hines, magandang tanghali po at welcome back sa Bagong Pilipinas ngayon.
2: Magandang tanghali lang po sa inyong lahat. Magandang tanghali, Joshua.
1: Attorney, salamat po sa pagpapaunlak. Bakit po kailangan palawigin ng ERC itong secondary price cap sa Visayas at Mindanao? Ano po ang ibig sabihin nito para sa mga consumer?
2: Hindi siguro tumba yung palalaw, yung palawigin ano, kasi yung okay. Secondary price cap nandito niyan, prinsipyo na talaga yan, basta yung

0: yung cumulative price tariff for 3 days reaches yung 12,413 per megawatt hour, automatic yan. Okay. Ang gagamitin na ay yung secondary price cap na 7,423 pesos per megawatt hour.
1: Hmm.
0: So automatic yan, hindi talaga siya ano, nasa polisiya na talaga yan na pag na-hit yung CPP, yung cumulative price tariff na yan, ay ang gagamitin na yung secondary price cap.
1: Okay. At least po nang paliwanag yun po ng maayos. Pero in a simple explanation po, paano po gumagana itong secondary price cap at paano po nito napipigilan yung sobrang pagtaas ng presyo ng kuryente sa merkado?
0: Okay. Titingnan kasi natin yung tarifa.
1: Okay.
0: Yung tarifa sa Westland. Titingnan natin for 3 days. Kung yung rolling average price, okay, yung cumulative price tariff for 3 days ay ang average niya ay 12,413 per megawatt hour, doon na i-impose yung secondary price cap. So pag in-impose yung secondary price cap, ang magiging presyo na lang ay yung cap mismo, hindi na tataas pa.
1: Okay.
0: So 7,423 per megawatt hour na lang 'yon. Maski ano pa ang magiging tariff doon. Kaya nga tayo cap. Ito na yung pinakamataas.
1: Okay.
0: Pag yung cumulative price tariff for the last 3 days ay umabot na doon sa 12,413.
1: Okay. Pero ito, Attorney, linawin natin, kung bigla pong tumaas ng husto ang presyo ng kuryente sa Visayas o Mindanao, paano po makakatulong ang bagong sistema para hindi po ganoon kalaki ang epekto sa electricity bills ng ating mga consumers?
0: Kasi kung subsisting, naka every 5 minutes tayo kasi na trading interval. So makikita natin yan. So, kung isolated talaga siya, baka hindi pa mailagay. Pero kaya nga sabi ko, is cumulative price tariff for 3 days. So kung naging consistent na ganoon katataas yung presyo at ang CPT na nga ay umabot na sa 12,430. Average yan. Joshua,
1: apo.
0: Kung yun yung average mo na o cumulative price tariff for 3 days, yun na yung papasok na ngayon yung secondary price cap.
1: Okay. So, Attorney, para po mas maintindihan ng ating mga kababayan, paano po nila ito makikita sa kanilang mga electricity bill? Ibig sabihin po ba, posible sila makatanggap ng adjustment or refund kung kinakailangan?
0: Ang sistema kasi ay mararamdaman ito doon sa blended rate kasi yung presyo sa WSM ay naka-incorporate doon sa generation charge kasi di ba yung generation charge kasi ng isang distribution utility ay blended rate ng kanilang mga kinontrata at yung mga binili nila sa WSM. Kaya kung mataas yung capacity na binili nila sa WSM, makakatulong talaga to sa pagpababa kasi kinap na namin yung presyo.
1: Mm.
0: Hindi na yung talaga yung in-offer talaga sa ano, yung in-offer sa market.
1: Okay.
0: Ngayon, kung ang exposure naman ay konti lang, less than 10%, halos hindi mo rin siya mararamdaman. Kasi ang sumisipa dyan, ang nakaka-apekto doon sa generation charge ay yun mismong blended rate niya.
1: Okay.
0: So, titignan mo talaga yung ano, kung ano yung generation mix namin tinatawag para sa isang distribution utility. Kung mataas ba yung kinukuha niya sa WSM o mababa yung kinukuha niya sa WSM.
1: Okay. Pero ma'am, ano po ang mga dahilan? Bakit biglang tumataas po ang presyo ng kuryente, particular po sa Visayas at Mindanao? At sa inyo po bang pananaw sa pagtaba ang secondary price cap para po mapigilan yung ganitong price spikes or price hikes?
0: Ang nakaka-apekto kasi sa presyo ano ay yung availability ng supply. Kaya nakita natin noon, 'di ba, ang daming mga naka-outage. Either naka-outage sila o kaya naka-derate, yung mas mababa yung capacity na ibinabato nila sa grid kaysa yung talagang capacity na kaya nilang i-produce. Ngayon, yung mga planta na yon, bumalik na sa ano, may mga, yung malaking planta na naka-outage noon ay kagaya ng TBI, ay nakabalik na. Kaya nag-normalize na yung demand and supply. Meaning, yung supply mas mataas na kesa doon sa pangangailangan ng ating mga consumers. Ngayon, bakit tumataas yung presyo sa merkado? Kasi kung konti lang yung supply, mataas ang demand, talagang yun yung market forces. Talagang hihilain nung niya pataas yung presyo sa merkado. Kaya mas maganda talaga na maraming nagbebenta, maraming supply doon sa merkado na tutugon doon sa pangangailangan ng mga consumers natin.
1: Okay.
0: So ngayon, kung ganun mangyari, meron siyang deficiency. Doon na rin papasok yung secondary price cap. Na huwag naman ganun kataas yung magiging presyuan sa merkado.
1: Okay. So attorney, tama po ba? Nakadepende po yung pagtaas ng presyo sa hindi lang po sa outage or apektado din po ito ng panahon o ng season sa ating bansa.
0: Oo, kasi yung seasons kasi yung weather apektado ano, it has an effect on certain power plants depende sa technology. Kung kunwari tagtuyo, so talagang walang ulan, so tatamaan doon yung ating mga hydroelectric power plants kasi walang tubig, so hindi sila makakapag produce. So may ganun. Tapos pag tag-ulan naman, limited yung production ng ano natin, ng ating mga solar kasi hindi ganun kainit at yung sikat ng araw. So may mga ganung ano, may mga ganung effects talaga yung season doon sa production ng mga hydroelectric, mga power plants natin, okay, yung mga generators natin.
1: Alright. Pero ito, attorney, kung masyado mababa naman ang presyo, paano po binabalanse ng ERC ang proteksyon sa ating mga consumers at ang pangangailangan po ng ating mga power generators?
0: Kasi yung mga generation companies natin, meron silang mga kinontrata na din sa mga distribution utilities. Meron naman yung part ng capacity nila na ibinebenta nila doon sa market. Yung mga kinontrata nila, yun yung inaaprubahan namin sa komisyon. Kaya fixed, ano yun, halos fixed yun. Depende na lang kung magkakaroon ng changes doon sa fuel, sa mga fuel cost at saka sa halaga ng piso. Ngayon, kung ang mga generation companies naman natin ay talagang nakakontrata, halos makukuha, marirecover nila. Kasi yung pagsiset namin, naka-factor in na doon yung cost nila doon sa pag-recover nung cost ng planta nila. Doon kasi sa presyo sa merkado, kadalasan yung marginal cost lang ang tinitingnan. Doon nila nilalaro kung ano yung i-offer nila sa na presyo sa ano sa merkado. Kaya ganun yung nagiging sistema doon sa presyo. Kaya nga ang lagi namin sinasabi at what we are trying to convince yung ating mga distribution utilities is para stable yung ipinapasa nilang rates sa ating mga consumers, kontratahin nila. Mag-competitive selection process sila at enter into power supply agreements. with the generation companies para stable yung ipinapasa nilang rate sa atin.
1: Okay. So, attorney, kung may makita man ang ERC na sitwasyon na hindi makatwiran at nagdudulot ng sobrang taas na presyo ng kuryente, ano pa po ang maaaring gawin ng ahensya laban dito?
0: Ang nagiging ang tinitingnan talaga namin dito ay siyempre yung polisiya ng gobyerno kasi yung generation of electricity is deregulated yan. May market yan. Competition ang umiiral dyan. Kaya mahirap din namin idikta at every turn yung presyo sa merkado. Kasi baka magkakaroon ng ibang signals na bad na ipaparating sa ating mga investors. Mm. Kaya as much as possible, hindi namin masyadong pakikialaman yung presyo sa merkado. Pero kung talagang sobrang taas na, kaya kami nag-set nga din itong secondary price cap para hindi naman sobra-sobra at hindi naman masyadong masasaktan yung ating mga consumers doon sa presyo sa merkado.
1: Okay. Attorney, panguli na lamang po, mensahe niyo po sa ating mga kababayan na nakatutok sa atin ngayon, particular na sa dyan sa may Visayas at Mindanao.
0: Doon po sa mga nakatira sa Visayas and Mindanao, patuloy po yung ating komisyon na tinitingnan kung paano po mapababa yung singil sa kuryente. Kaya nga po, meron po tayong mga caps at mga measures na ipinapatupad. Isa na nga po dito ay secondary price cap, gaya po nasabi ko, at saka yung suspension po ng line loss congestion cost. Okay. Na nakapaloob po doon sa Western prices na ipinapasa sa atin. Kaya bumalik na rin naman po yung mga planta na naka-outage, kaya nag-normalize na rin naman po kahit papano yung ating supply sa kuryente. At sana po tuloy-tuloy na wala na po silang outage. Pero gayon pa man, yun naman po mga generation companies, titignan naman po namin, inimbestigahan din kung ano po yung naging dahilan kung bakit nagkaroon sila ng outage at kung makikita po talaga namin na meron po talagang pagkukulang or lumagpas po sila doon sa mga outage allowance na pinapatupad ng komisyon, ay hindi naman po kami mag-atubili na mag-impose ng fines and penalties sa kanila. Para sa mga susunod na panahon ay maiiwasan na po nila yung mga ganong outages.
1: Alright. Attorney, maraming salamat po sa inyong oras at impormasyon. Attorney Maria Corazon Hines, Legal Service Director ng Energy Regulatory Commission. Thank you, ma'am. Bayan, huwag kayong BBTO. Maraming pang balita talakayan sa pagbabalik ng Bagong Pilipinas ngayon.
2: Susunod sa Schoolmates. We're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
3: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
4: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
5: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
6: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, wag ka dapat tumitingin dun sa problema.
2: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi, dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Nagbabalik ang bagong Pilipinas ngayon, paggunita sa National Mental Health Week. Ating pag-uusapan kasama si Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Dr. Noel, magandang tanghali po at welcome po sa bagong Pilipinas ngayon.
1: Magandang tanghali, Joshua, at sa mga nakikinig ng bagong Pilipinas ngayon.
0: Salamat po sa pagpapaunlak. Doc, parang po sa kaalaman ng ating mga kababayan, tuwing kailan po ba ginugunita ang National Mental Health Week sa bansa at ano po ang tema at layunin nito ngayong taon?
1: Yearly ito, Joshua. No? Usually, sineselebrate ito noong October 10, Mental Health Day. Ngunit ang buong buwan ng Oktubre ay tinawag nating Mental Health Month. No? Ang tema ngayon, 2026, ay ang lived experience, heard real voices, real change. Ang tungkol ang ito'y nagsasabi na we have to listen to individuals, no? We have to shape our policy, and of course, iwasan natin yung stigma, de-institutionalize, no? And of course, panatiliin natin ang human rights ng bawat tao.
0: Okay. Well, Doc, ano po yung mga aktibidad na aasahan ng ating mga kababayan na nais dumalo at makibahagi sa National Mental Health Week ngayong taon?
1: Dalawa itong activities ng National Center for Mental Health. Isa yung ating mental health caravan in terms of the learning institution, yung mga akadim sa eskwelahan, no? At may isang grupo naman ng activities, no, para sa psychosocial wellness in the workplace. So we target both, no, sa school at saka sa workplace. So marami tayong mga mental health caravans sa FIATI, no, sa October 14, sa Holy Child Catholic School sa October 15, no, pati ang DepEd, no, sa Central, sa SDO Marikina, meron tayong activities on the 19th, no? Sa psychosocial wellness in the workplace naman, meron tayong mga pribadong kumpanya na nag-request, no? Pero yung mga government institution, lalo na po yung LGU sa City of Manila, ay meron po tayong activity dyan on October 14 and 15 at sa Food and Drug Administration on October 29. Marami pa po tayong activities, no, at marami pa tayong mga awareness campaign sa buwan ng Oktubre.
0: Okay. Ito naman, Doc, marami sa atin ang sanay magsabi ng stress lang to, o kaya naman lilipas din to. Kailan po ba nagiging senyales ang stress o pagbabago ng mood na kailangan na talaga nating seryosohin o kailangan na tayong magpakonsulta?
1: Oh, very common sa ating Pilipino yan because of our resilience, no? Mm-hmm. Pinagbabawalan bahala natin yung nararamdaman natin. At sasabihin natin na lilipas din o gagaling din o mawawala din, ano? So, ang sa amin, no, bilang isang psychiatrist, tignan natin yung functionality ng isang tao, no? Kunwari, meron siyang mga symptoms ng depression, pero ito ay naka-apekto na sa kanyang pagpasok sa trabaho. O kaya naka-apekto na ito sa kanyang pang-sarili, kunwari nakakalimutan, nahihirapan na siya makatulog, o kaya naman naliligtaan niya ng alagaan ng kanyang sarili, no? Tapos kung meron naman siyang yung interpersonal functioning, yung hindi na siya nakikipagsalamuha sa tao, hindi na siya nakikipag-usap. So yung three levels of functioning na yan, no, sa trabaho, sa eskwelahan, sa kanyang pangsarili, sa intersocial, no, sa social interactive, no, pagka naapektuhan na yung mga functioning levels na yan, dapat na po talagang magkonsulta.
0: Okay. Well, Doc, dahil naman po sa patuloy ng pag-usbong ng social media, paano naman po naapektuhan nito maging ng cyberbullying at misinformation na mental health, lalo na po sa ating mga kabataan?
1: Yeah, pagka sinabi, anything that is excess, medyo masama, no?
0: Yes.
1: So talagang paglabis ang paggamit mo o pag-indulge mo sa social media, no? Puro negative effects ang nakikita. Base sa pagsusuri, talaga pong naapektuhan ang mental health, naapektuhan po ang sleep quality. Mm. Oh, so yung real world connections ninyo na apektuhan din, maaaring hindi na kayo sanay makipag-usap sa totoong tao dahil ang nauubos ang oras nyo sa social media, sa AI, mm-hmm, sa other technology, no? So ito po ay nakakapagpataas ng anxiety o na medyo higher risk for depression, no? Kasi lalo-lalo na po yung ating tinatawag na social comparison, no? Yes. Pag may nakita po tayo na naka-post sa isang social media, kinukumpara po natin yung sarili natin at alam naman po natin na hindi tayo sapat o hindi tayo kasing ganda, kasing galing, mm-hmm, ng mga naka-post sa social media. So, it will also lead to social isolation dahil kung kayo po ay talaga mag-i-indulge sa mga online games, apat hanggang walong oras, parang hindi na ho kayo nakikipag-usap sa kapwa-tao ninyo po, no? At of course, distraction, no? Hindi kayo makapag-focus. So, yan po yung mga negative effects on mental health ng tinatawag nating sobrang pagkalulong sa social media. Na nabanggit po ninyo yung cyberbullying, isa po po yan, at of course, yung mga nakikita natin na naapektuhan po tayo, either tayo ay naiinganyo na gumawa ng hindi mabuti or na paparealize nila sa atin na tayo hindi sapat. Okay. Nagkakaroon po tayo ng mga depressive symptoms.
0: Alright. Doc, ito po, isa sa problema ay yung stigma. At maaari pa rin o marami pa rin natatakot na dahilan para hindi humingi ng tulong. Paano po natin mababago yung mindset na ang pagpunta sa psychologist o psychiatrist ay hindi dapat kahiya?
1: Yeah, sa deep-seated kasi ang stigma sa kultura ng Pilipinas, no? May tatawag silang yung hiya o shame, no? Ito yung saving face. Pangalawa, yung tibay ng loob, yung akala nila very resilient talaga sila, no, bilang Pilipino. At saka meron din tayong tinatawag na spiritual framework na minsan nakakaramdam na tayo ng ganito ng sama ng loob o depression o anxiety, hindi natin itinutunutugon at pinagpapa sa Diyos na lang o pinagpapa higher power na lang natin. Pero ang totoo niyan, ang stigma talaga ay kailangan labanan, no? Because ang number one effect nito ay dinidelay niya ang intervention o agarang gamutan sa nararamdaman natin.
0: Okay. Ano po may papayo niyo? Yes. Go ahead, Doc.
1: Maraming forms ng stigma, no? May public stigma, may self-stigma, may structural stigma.
0: Okay.
1: So, sa forms of stigma na yan, isa lang talaga dapat is para malabanan natin is to talk about it, increase the awareness, taasan natin po ang mental health literacy ng mga Pilipino by incorporating it in the curriculum at provide safe spaces po sa mga tao na wherein they can go and they can express themselves, no, at pag-usapan ang mga nararamdaman nila.
0: Okay. Doc, ano po may papayo natin doon sa mga kaanak na napapansin nila, lalo na sa ating sa kanilang mga teenager o sa kanilang mga kabataan na yun nga, nakakaranas ng anxiety pero in denial pa rin at ayaw nga magpatingin sa psychiatrist or psychologist. Ano po yung may papayo natin doon sa ating mga magulang? Paano po nila kakausapin yung kanilang mga anak para makipag-cooperate?
1: Well, unang-una, no, seeking help is not a sign of weakness, no. It's a form of self-protection. So strength 'yan, no. So kailangan natin sabihin sa kanila na hindi ito weakness. At buksan nila ang kanilang isipan, no. Ang iba-ibang forms of mental illness po ay may kadahilanan, no, in terms of biological, no, neurological, yung mga ating mga hormones po ay nakaka-apekto sa on how we feel and how we regulate our emotions. So, meron po talagang kadahilanan yan. Hindi po dahil sa bilog ang buwan, hindi po dahil sa kung ano-ano pang mga kasabihan.
0: Yes.
1: So, be open, no, we have to listen very carefully, no, listen actively to the kung ito po ay anak natin na nagsasabi ng problema, we have to listen, we have to use kind words po, and of course we have to break the stigma, no. Una kasi po kung sinabi na natin kaagad na nung panahon ko, yeah, walang ganyan, no, mas yes, matindi pa ang problema namin nung kami lumalaki, automatic po na negate yung feelings ng bata. And therefore, hindi na po magsasabi yan. Sa iba na po magsasabi ngayon. Kung sa iba po magsasabi, hindi na po natin mag-guide o hindi natin mamomonitor kung tama po ba ang mga advice nung natatanggap nila. Alright. Kaya po tayo mismo bilang magulang, we have to be aware and we have to be open, no? Let us listen actively. We have to use kind words and be open to all of this kasi iba po ang pressure ng generation ngayon sa generation dati, no? Iba, marami pong pinanggagalingan ngayon ang mga pressure nila in terms of self-identity, in terms of yung kanilang self-esteem, no? So iba-iba po ang yung mga acceptance ng mga kaibigan nila sa kanila. Iba-iba po ang mga pressure na nararamdaman. So we have to keep that in mind, no? So we have to really check on our loved ones, no, more often, no, kamustahin lang po natin sila. And ako na po nagsasabi na it will do wonders, no, talaga pong stay connected with each other.
0: Okay. Well, Doc, eto po, hindi po kasi lahat ay may kakayahan magpa-check up sa private mental health professional. Ano po yung mga libre o accessible na mental health services na maaaring lapitan po ng ating mga kababayan na nangangailangan ng tulong?
1: Yeah, we dito sa National Center for Mental Health bilang isang gobyerno, the government hospital, no. At sumusunod po sa mga bili, sa mga instruction ng of course ating Pangulong Bongbong Marcos, eh libre po dito, no. Kung kayo po ay mako-confine, it no balance billing po. In terms of other services, in terms of the outpatient, libre po ang konsulta. Kung nagreseta po ang doktor niyo at nangangailangan kayo ng gamot, libre po ang gamot dito.
0: Okay. Alright, Doc. Panghuli na naman po.
1: Okay. Isa pa po. Okay, kung yung mga laboratory.
0: Yes.
1: Yung mga laboratory po ay libre din. Yung mga diagnostic procedure.
0: Alright, that's good to hear po. Well, Doc, panghuli na naman po. Mensahe niyo po sa ating mga kababayan ngayon, National Mental Health Week. Go ahead, Doc.
1: Yes, ulitin ko po. Sa mga kababayan po natin na nakakaramdam ng struggling with mental health issues po, hindi po kayo nag-iisa, no? You're really not alone. At marami pong handang tumulong at marami po talagang mga serbisyo ang gobyerno na nandyan po para sa inyo, no? Seeking help is strength po. Hindi po ito kahinaan ng loob, no? Reaching out for support is really a courageous act, no? And of course, yung pinaka-panghuli po ay, of course, connection matters, no? Let us maintain our connection. An act of kindness, a small act of kindness every day will do wonders for everybody around you. So, ganun po. Asahan nyo po that the National Center for Mental Health po is here. May services po kami na 24/7 crisis hotline. Opo, at ang aming emergency room at outpatient po ay bukas lagi.
0: Alright, on that note, maraming salamat po sa inyong oras at sa impormasyon, Dr. Noel Reyes, Medical Center Chief ng National Center for Mental Health. Thank you, Doc. At dahil Thursday ay CDC Day, iahatid namin sa inyo ang mga programa at proyekto ng Clark Development Corporation para sa patuloy na pag-unlad ng Clark Freeport Zone tungo sa isang bagong Pilipinas. CDC, pinag-aanda ang isang World Congress na idarao sa Clark sa Nobyembre. Kasabay nito ang pagpapalawak ng ugnayan sa international community. Samantala, alamin natin ang mas malaking kwento sa likod ng pastry company na may hatid na suporta para sa mga empleyado. Ang lahat ng yan sa report ni Attorney Nicolette Hanson.
2: Mahigit 6,000 delegado mula sa higit 120 bansa magsasama-sama sa iisang lugar. Ang kanilang destinasyon, Clark! Mula November 11 hanggang 15, dito gaganapin ang 2026 JCI World Congress na magtitipon sa mga leader at profesional mula sa iba't ibang panig ng mundo. Pero higit pa sa isang malaking pandaigdigang pagtitipon, ano nga ba ang maaaring dulot nito sa turismo, negosyo at mga bagong oportunidad para sa Clark at sa Pilipinas? Bilang bahagi ng paghahanda, nakipag-ugnayan si CDC President and CEO Attorney Agnes VST de Vanadera sa mga JCI President mula Japan at iba pang bansa sa International Night sa Kobe, Japan noong October 2. At sa nakaraang flag-raising ceremony, ikinuwento ni Attorney de Vanadera kung paano naghahanda ang Clark sa pagdating ng libu-libong bisita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Panoorin ang buong kwento.
3: I just share with you the events that happened the past 3 days, maybe 4 days. September 30, we left for Japan. Yung dalawa kong kasama, BP Nuele and of course Len, because on the 1st, October 1st, we attended the investment forum organized by BCDA. In Osaka, and then the next day we attended the JCI Japan conference para lang ito sa mga Japanese in Kobe, and actually there were 12,000 who attended the main event, which was the following day. Kami, we were there on October 2nd, which was parang preliminary. So, makikita mo, napakagandang organisasyon. And what is it in store for Clark? The World Congress of JCI, they have chosen Clark as their next destination. So, hopefully, they will be able to come, and let's take pride that we have been chosen by the JCs or JCI.
2: Generation gap kung tawagin ang pagkakaiba ng mga henerasyon sa karanasan, communication style at pananaw. Kaya sa ika-anim na CDC-DOLE Joint Labor Seminar na yung taon na ginanap noong September 30, nakatuon ng talakayan sa generational differences, positive discipline, at pagpapalakas ng communication at teamwork sa workplace. Dinaluhan ito ng mahigit 100 participants mula sa 62 Clark locators, kabilang ang mga human resource practitioners, managers at supervisors.
4: Yung mga workers, even managers, ito yung important assets of the organization. I am sure na kakatulong ito sa trabaho ninyo.
5: I really speak the language of our employees with different generations. That's why we can communicate.
6: I think if we would be open more with what each other can bring to the table more than our differences, then I think our working and cooperation with the cooperation with the team would be better.
7: We have to adapt kung ano nga ba yung meron ang mga bagong generation ngayon.
5: Much better to continue this kind of, you know, seminar.
6: I really admire the DOLE and CDC for having thought of this seminar. It was very helpful, not just for me, but I think most of us here, sa mga participants.
7: Continue to have these kind of seminars. It's a quick seminar, but marami namang natututunan yung every generation na nag-a-attend.
2: Sa pamamagitan ng seminar, patuloy na isinusulong ng CDC at DOLE ang harmonious labor management relations at positive workplace practices sa loob ng Clark Freeport Zone. Parami ng parami ang mga bansa na nagpapakita ng interes sa mga pagkakataong iniaalok ng Clark. Sa magkakahiwalay na engagements, nakipagpulong si CDC President and CEO Attorney de Vanadera kina Israeli Ambassador Dana Kirsch, Brazilian Ambassador Gilberto Fonseca Gimayras de Mura, at Ukrainian Ambassador Yulia Fediv. Ibinahagi sa mga diplomat ang mga pag-unlad sa Clark, mga pangunahing industriya nito, at ang mga hakbang upang gawing mas madali ang pagnenegosyo sa Freeport. Kasama rin sa mga pag-uusap ang mga posibleng pagtutulungan sa larangan ng pamumuhunan, edukasyon, inobasyon at iba pang sektor na maaaring magbukas ng mas maraming pagkakataon sa hinaharap. Sa pag-uusap naman sa Embassy of Brazil, tinalakay ang mga posibleng kolaborasyon sa mga strategic industries, mga programang pang-edukasyon, professional development at pakikipag-ugnayan sa mga pamantasan at research institutions. Kamakailan dinaluhan naman ni Attorney de Vanadera ang German Unity Day. Pinangunahan ito ni German Ambassador to the Philippines, His Excellency Dr. Andreas Pafernoska at ni Madam Marina Pafernoska sa diplomatic reception sa Shangri-La the Fort, Manila noong October 5. Ipinagdiwang din dito ang 36th anniversary ng German reunification. Dumalo rin sa nasabing event sina Beth Florentino, President ng Sir Optimus International of Ortigas and Environs, Madam Connie Guanzon Garcia at Mary Vic Rufino, Trustee ng PLDT Smart Foundation. Sa pamagitan ng mga gantong dialogo, patuloy na pinalalawak ng CDC ang mga pagkakataon para sa pakikipagtulungan at paglago ng Clark sa panlaidigang komunidad. Bilyong-bilyong pisong puhunan ang nasa Clark. Pero ang tanong, gaano karami rito ang pwedeng maging negosyo para sa mga Kapampangan? Iyan ang oportunidad na nais palawakin ng CDC sa pamamagitan ng pag-uugnay sa mga lokal na negosyo at mga kumpanyang nasa Clark. Sa harap ng mahigit 150 negosyante at business leader sa 85th General Membership Meeting ng Pampanga Chamber of Commerce and Industry, binigyang diin ni Attorney Agnes VST de Valadera ang kahalagahan ng pag-uugnay sa mga negosyo sa Pampanga at mga kumpanyang nasa loob ng Clark. Sa kasalukuyan, may 1,295 registered business locators ang Clark na may 151,593 direct jobs. Nasa 372 billion pesos naman ang aktwal na pamumuhunan dito hanggang December 31, 2025. Pero ang hamon, paano mas makikinabang dito ang mga lokal na negosyo? Kaya kabilang sa isinusulong ng CDC at PAMCHAM, ang pagtukoy sa kakayahan ng mga negosyo sa Pampanga at pag-match sa kanila sa mga posibleng investor at business partner. Para sa CDC, mas magiging makabuluhan ang Luzon Economic Corridor kung ang pagdami ng investment ay maisasalin din sa mas maraming oportunidad para sa mga lokal na supplier, negosyante at manggagawa. Kaya para sa mga negosyong Kapampangan, ang mensahe, maghanda, mag-upgrade at hanapin kung saan kayo po pwedeng pumasok sa mas malaking value chain. Dahil habang lumalaki ang negosyo sa Clark, ang target, mas marami ring oportunidad ang lumago sa labas nito at umabot sa mas maraming negosyo at pamilya sa Pampanga. Sa pagpapatuloy ng ating pagbisita sa La Rose Noire, nakita natin kung paanong mula Clark umaabot sa iba't ibang panig ng mundo ang kanilang mga chocolate at pastries. Pero sa likod ng bawat croissant, macaron at chocolate, may mas malaking kwento. Paano kung ang isang oportunidad ay hindi lang trabaho ang maibibigay, kundi isang kasanayang pwedeng maging puhunan sa buhay? Ito ang layunin ng La Rose Noire Foundation. Sa pakikipagtulungan sa TESDA, may training sa Bread and Pastry Production NC2 at Barista NC2. Sa loob ng 6 na buwan, sinasagot ng scholarship program ang training, tirahan, pagkain, uniforme, transportasyon at buwan ng allowance ng mga kwalipikadong scholar. Sa nakalipas na 10 taon, 316 individual na ang dumaan sa programa. At noong March 2026, nakipagtulungan din ng foundation sa Clark Marriott Hotel para magbukas ng hospitality training at internship opportunities para sa mga kabataang kulang sa pagkakataon. Mula sa Clark, may Pinoy touch. Pero bago makarating sa iba't ibang bansa ang bawat produkto, dumaraan muna ito sa masusing proseso. Mula sa paghahanda ng sangkap, pagbibake, pagdedecorate, quality control, hanggang packaging, lahat kailangang pasado sa pamantayan. At sa ilan sa mga produktong ito, may sangkap na galing mismo sa Pilipinas. Tulad ng kakao mula sa Davao na ginagamit sa 69% single origin chocolate. Sa local sourcing, hindi lamang produkto ang napapabilang sa global market. Kasama rin dito ang ani at kabuhayan ng mga Pilipinong cacao farmer.
8: First, global standard and sustainability goes hand on hand. Create better, operate smarter, and waste less.
2: At kung akala natin chocolate at pastry lang ang kwento ng La Rose Noire, may iba pa. Patuloy rin ang mga programa ng foundation para sa edukasyon, kabuhayan at pangangalaga sa kapaligiran. Samantala, sa pamamagitan naman ng La Rose Noire Cares, isinusulong ng kumpanya ang tatlong haligi nito: sustainability, corporate social responsibility, at charity. Ayon sa kumpanya, 5 paaralan na ang naitayo sa ilalim ng Build a School program nito. May mga tree planting at reforestation activities din, kabilang ang mga proyekto sa mga lugar na naapektuhan noong pagputok ng bulkang Pinatubo. Mahigit 1 dekada ng bahagi ng Clark Freeport ang La Rose Noire, at kasabay ng paglago ng negosyo, patuloy din itong pinalalawak ang mga programang nakatuon sa mga manggagawa at komunidad. Bilang isang locator sa Clark Freeport, ipinapakita ng kwento ng La Rose Noir na ang isang negosyo ay maaari ring maging daan upang magkaroon ng mas maraming oportunidad ang mga tao.
8: I realize that caring for people should not stop at the factory gates. Education and skills development became our focus. Because when you give someone the opportunity to learn and build a livelihood, you don't just help one person. You help to change the future of he or her family and the entire communities.
2: Mula sa isang maliit na patisserie sa Hong Kong, lumawak ang La Rose Noir. At ngayon, mula sa Clark, umaabot sa iba't ibang bahagi ng mundo ang mga produktong ginagawa ng mga Pilipino. Sa bawat pastry, sa bawat chocolate, at sa bawat produktong inilalabas sa pabrika, may kasamang kasanayan, may kasamang hanap buhay, at may mga kwentong patuloy na nabubuo.
9: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
10: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
11: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
12: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
13: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
12: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
14: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
15: Ampalaya!
16: Ampalaya!
15: Kumakain kayo, ampalaya!
12: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
17: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
15: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
12: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
9: Ito ang Presidential Broadcast Service.
18: Radyo Pilipinas.
19: Radyo Publiko.
9: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
21: 103.
22: The doctors are in. Ang iyong kalusugan, pag-uusapan na natin. At your service. At your service. Doctors on board. Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
21: Isang malusog na araw sa inyong lahat. Huwebes po tayo, October 8, 2026. Ang ala ng ating opisyal na manggagamot sa programa, si Dr. Claro Kayanan. Ched Oliva po ang inyong kasama sa susunod na isang oras para pag-usapan ang ating kalusugan. Pasamantala pong tumigil ang impeachment hearing sa mga oras na ito at inaasahang babalik bandang alas 2:30 at alas 3 ng hapon para bigyan daan din yung maikling plenary session ng Senado. Ngayong day 36 ng impeachment trial ay nakatuon ang paglilite sa Article 2 at alegasyon ng unexplained wealth ni Vice President Sara Duterte. At sa iba pang balita, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nasa Singapore ngayon para sa kanyang working visit. Siya po ay umalis kagabi at dumating po doon sa Changi Airport. Tumapag yung kanyang eroplano bandang 11:05 ng gabi. Kaya ngayon, makibalita naman tayo sa ating kasamang si Alvin Baltazar na nakatutok doon dahil nasa venue na ang Pangulo para sa Forbes Global CEO Conference.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
21: Kapatid, magandang hapon.
23: Kapatid na Chet, magandang hapon. Alauna imedia ngayong hapon, inaasahang sasalang si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dito sa 24th Forbes Global CEO Conference dito sa Singapore. At makakaharap ng Pangulo ang nasa mahigit kumulang 500 business leaders mula sa iba't ibang mga bansa. Dito ay layuning makumbinsi ang mga ito na maglagak ng kanilang puhunan sa Pilipinas. Sa event na ito, kapatid na Chen, ay ipepresenta ng Pangulong Marcos yung mga oportunidad na iniaalok ng Pilipinas sa larangan ng digital technology, artificial intelligence o AI, ganun din naman sa advanced manufacturing. Bukod yan, kapatid na Chen, ay tatalakayin din ang Presidente ang tungkol sa infrastruktura, ganun din sa healthcare, enerhiya at iba pang sektor. Pakinggan natin, sir, si Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr.
24: I will present the opportunities that the Philippines offers in digital technology, AI, and advanced manufacturing. I will also touch on infrastructure, energy, healthcare, and other sectors that will drive our country's continued transformation.
23: Kapatid, dito sa venue ng gagawing 24th Forbes Global CEO Conference ay nakita natin kasama ni Pangulong Marcos, sina DTI Secretary Cristina Roque, ganun din si Finance Secretary Frederick Go. At mula dito sa event na ito, kapatid na Ched, ay dinderecho naman ang Pangulo para sa isa pang aktibidad. At ito ay yung gagawing pagsalang ni Pangulong Marcos sa isang interview ng isang Singaporean broadcast newspaper. Hanggang araw ng Linggo, kapatid na Ched, ang working visit ni Pangulong Marcos na siyang pagtatapos ng kanyang 5 araw na working visit dito sa Singapore.
21: Kapatid, nakaschedule din pala na bumisita si Pangulong Marcos sa Singapore Nuclear Research and Safety Institute dahil meron pala siyang imbitasyon sa Tamasek Foundation at Ayala Corporation. Ayan. So, kaya mahaba-haba din ang magiging working visit ng Pangulo dyan.
23: Tama, kapatid na Chen. Yan ay nakaschedule sa araw ng Sabado sapagkat merong invitation si Pangulong Marcos, lalo-lalo na isa sa concern o pakay din ng pagtungo dito ni Pangulong Marcos ay yung may kinalaman sa enerhiya. At doon sa National Research Institute ng Singapore, ay alamin ng Pangulong Marcos yung iba't ibang mga pamamaraan kung paano tumatakbo yung energy system itong Singapore. Na alam naman natin, kapatid, ay masasabi nating high-tech at baka ma-i-apply din sa ating bansa.
21: Mm-hmm. Lalo nga patuloy na nagtataas yung ating singil sa kuryente. At isa pa kapatid, nakatakda rin palang pulungin ni Pangulong Marcos si Singapore Prime Minister at Minister for Finance Lawrence Wong. Ano naman ang mga inaasahang tatalakay nila kapatid?
23: Oh, magkakaroon sila kapatid na Chen ng bilateral meeting. Ang ilan sa inaasahang mga tatalakay, of course, hindi mawawala dyan yung patuloy na pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at ng Singapore. Pero bukod doon, of course, hindi rin mawawala yung trade and investment. Pero ang isa sa mahalagang pag-uusapan din ng dalawang leader, ni Prime Minister Wong at ni Pangulong Marcos, ay yung gagawing transfer of chairship ng ASEAN. Sapagkat sa kasalukuyan, tayo ang tumatayong chairman ng ASEAN. Sa susunod na taon, Singapore naman ang tatayong chairman ng ASEAN. Kaya magkakaroon ng transfer of chairship sa ASEAN. Kapatid na Chen, at yan ay pag-uusapan ni Pangulong Marcos at ni Prime Minister Wong ng Singapore.
21: Mm-hmm. Kasi nga, di ba yung ating chairship sa ASEAN ay magtatapos ngayong Nobyembre. At sasaluhin na ito ng bansang Singapore. At after 11 years, tama ba kapatid na saka tayo uli magiging chair ng ASEAN?
23: Oh, I'm not sure about that kapatid, pero i-check natin kung gaano katagal muling bumalik sa isang bansa yung pagiging chairman ng ASEAN.
21: Mm-hmm. Kumusta naman ang panahon dyan kapatid? Parang fresh na fresh ka.
23: Ah, hindi, ilaw lang yan.
21: Ah, ilaw lang ba yan? Resulta ng LED light. Oo. Nakakain ka na ba kapatid? Di ba ang masarap dyan yung nasi lemak ba? Yung mga...
23: Hindi ko pa nakakain kapatid. Hindi ko pa natitikman kapatid eh. Kung hindi ako magpipigil dito, baka tumaba tayo. Mahirap eh.
21: Ayan. O dyan, tsaka marami rin trabaho dyan kapatid. Talagang full pack ang trabaho ninyo dyan sa pag-aantabay sa mga aktibidad ng Pangulong Marcos.
23: Tama, kapatid na Chen. At tututukan natin yan hanggang sa matapos ang working visit ng Pangulo sa araw ng Linggo, kapatid.
21: Sige, antabayanan pa namin ang iyong pagbabalita mula dyan sa Lion City. Tama ba? Sa Singapura. Ayan, sa Singapore, kapatid. At yun nga, sabi mo nga, pagkatapos niyan, niyang Forbes Global CEO Conference ay magkakaroon ang Pangulo ng sit-down interview sa isang Singaporean media.
23: Oo, tama. At damayan na natin, kapatid na Chen, yung ilang pang mga magagarap sa araw na ito at tututukan din natin yung interview na yan ni Pangulong Marcos. Kapatid, nagulat mula dito sa Singapore para sa ating pagtutok sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
22: Mula sa Presidential Communications Office at Radyo Pilipinas Nationwide, ito ang Presidential Live Event. Presidential Live Event.
21: Maraming salamat, Alvin Baltazar, para sa ating kilos gampaning pangpanguluhan.
22: Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
21: Okay, meron na po tayong 12 minuto makalipas ang alauna ng hapon.

0: pero ngayon lang siya pinalad na matanggap. Mabilis din anya ang naging proseso ng kanyang interview. Malaking bagay na meron daw siyang trabaho ngayon para makatulong sa kanyang pamilya, lalo na ngayong papalapit na ang Pasko. Hard on the spot din ang aplikanteng si Christian na nakatatlong job fair na. Anya, malaking tulong ang pagkakaroon ng trabaho para matustusan ang pagpapagamot ng kanyang magulang. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa kanila.
1: Malaking thank you po kay Lord. Lalo po ngayon, kailangan ko po ng trabaho dahil nagre-rent lang din po kami sa bahay.
0: May pamilya rin siya?
1: Opo, mama ko na lang po kasama ko. May sakit din po, kaya kailangan ko pong ako, yung matustusan yung gamot niya araw-araw.
0: Sir, kamusta yung interview? Mabilis lang ba yung naging proseso dito kumpara sa mga nakaraan mong job fair?
1: Opo, mabilis naman po yung proseso, lalo sa mga sa job fair. Mabilis naman po sila. Talagang ina-assist po nila yung mga job seeker. Para po magkaroon ng trabaho, gano'n.
0: Sir, payo mo na lang sa mga pupunta pa dito para ma-hard on the spot na gaya mo. Ano mo dapat gawin nila?
1: Ayun, lakas na lang nila ang loob nila, mag-confident, ayun, huwag silang mahihiya magtanong.
0: Ayon sa malabong tuloy ang kanilang suporta sa mga job seeker, lalo na ngayong marami yung mga umuuwing OFW, yung mga nawawala ng trabaho, at syempre yung mga first-time job seeker. Tinatayang nasa 60% din ang placement rate sa kanilang mga job fair dahil patuloy daw nilang minomonitor yung mga aplikante sa loob ng isang buwan. Hinihikayat naman ng malabon peso yung mga wala pang trabaho na magtungo sa kanilang tanggapan para matulungan silang makahanap ng angkop na employer. May livelihood assistance din na iniaalok ang lungsod para doon sa mga job seeker na nasa edad 55 pataas na hihirapan ng makahanap ng trabaho. Mula sa Malabon, para sa Bagong Pilipinas, Meren Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Maraming salamat, Meren Bastasa. At magandang balita nga po yan, ano, na dumadagdag sa ating mga nai-employo. Kasi nga 'di ba po may lumabas na datos mula sa Philippine Statistics Authority o PSA, nito lamang na ang unemployment rate ano sa Pilipinas ay tumaas sa 5.3% itong Agosto mula doon sa 3.9% a year ago. Kung saan po ay tinatayang nasa 2.77 na milyong Pilipino ang walang trabaho. So kinakailangan talaga natin na mas mapalakas pa yung ating mga ganyang mga aktibidad, ang pagkakaroon ng mga job fair. At syempre yung ibang mga intervensyon ng ating pamahalaan para mabigyan ng empleyo yung ating mga kababayan. Ngayon naman, kuha tayo ng update mula sa Senado. Patungkol pa rin sa impeachment hearing ni Vice President Sara Duterte na pansamantala nga pong nakatigil sa mga oras na ito.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Oo, kampo ng prosecution umalma sa paratang ng depensa na hindi sila handa sa BIR witness. Sa report mula kay Melanie Valdos Reyes. Lani, magandang hapon.
4: Sir, good afternoon. Umalma nga itong kampo ng prosecution sa ipinapalabas ng depensa na hindi umano handa ang kanilang panig sa pagpapakilala ng testigo mula sa Bureau of Internal Revenue sa isang ambush interview kay prosecution legal spokesperson, Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., nilinaw niyang dalawa ang nakalinya kasi na testigo ngayon. Ito ay yung BIR at yung isa naman ay yung forensic expert o financial analyst. Anya, ang tanging pakiusap lamang kanina ni House Prosecutor Terry Ridon sa impeachment court ay unahin muna itong forensic expert dahil may sakit yung abogado na nakatalaga, si Private Prosecutor Attorney Erwin Matib. So unahin muna yung forensic expert, after nito ay yung BIR. Dagdag pa nito, Losa, hindi tama yung pahayag ni Attorney Sheila Season ng depensa na palabasing surprise witness itong forensic expert dahil anya nung last week pa naman nila na ipasabina ito. Ito ay pinag-uusapan na itong paglabas ng forensic expert, maging yung tinatawag na Cabrera files mula dito sa expert na ito ay may hawak ng dokumento ang depensa, kaya hindi pwedeng sabihin niya na surprise witness itong forensic expert. Pakinggan natin yung naging paliwanag ni Attorney J. Tolosa.

0: We just want to address itong mga narinig natin ng mga statements kanina na mukhang pinapahiwatig ng defense, no? Na hindi handa ang prosecution today at na ilalagay sila sa kalamanin, no? Dun sa request na unahin muna natin yung expert witness, yung forensic analyst. Una, kailangan namin klaruhin na maliwanag dalawang testigo ang nakahanda na isa lang ngayong araw ng prosecution, ang BIR representative, pati itong forensic analyst. At magmula pa last week, no, aware na ang prosecution, ang defense, na itong dalawang testigo ang nakaschedule na maisalang today at hanggang bukas, no? At itong forensic or itong expert report, no? Or tinatawag nilang Cabrera report, natanggap na ito ng defense noong Sabado pa. So hindi tama na papalabasin natin dito na naging surprise witness ito, hindi sila nabigyan ng tamang abiso at nagkakagulatan, no? Matagal na nilang alam ito. Ngayon, ang reason kung bakit humingi ng pahintulot na unahin natin muna si Attorney Cabrera ay hindi naman dahil kagustuhan lang to ng prosecution, but dahil nga nagkaroon ng sakit ang ating abogado na naghanda to present the
1: Ngayon pa man, Ched, sabi ni Attorney Tolosa, bagamat may sakit ito nga si Attorney Matib, Erwin Matib, hindi naman nila binanggit kung ano ang sakit niya, pipilitin daw na makapunta ni Attorney Matib hanggang mamayang hapon para sa pagpapatuloy ng paglilitis at maipresinta na itong BIR witness dito sa impeachment court. Pakinggan natin si Attorney Tolosa.
0: Yes, no, but gayon pa man, pinipilit ni Attorney Matib na makapunta pa rin ngayong hapon regardless, no, dun sa naging karamdaman niya para maituloy pa rin at hindi masayang yung araw ngayon, no? But
1: kanina, Che, tinanong din natin ng mga media si Attorney Tolosa na wala bang plan B itong prosecution na sakaling hindi available yung isa doon sa presentation, merong hahalili. Ang paliwanag ni Tolosa, hindi basta-basta pwedeng palitan si Attorney Matib dahil inaral niya itong BIR witness at siya ay isang CPA at masyadong technical itong magiging pagtatanong doon sa BIR witness na ipipresenta ngayong hapon. Gayunpaman, sakaling kaanya na hindi talaga kayanin ni Attorney Matib mamaya at tiniyak ng prosecution na meron hahalili bukas para sa presentation ng BIR witness. Muli, si Attorney Tolosa.
0: Again, you have to understand, he will be examining the witness on very technical matters, no? Madaming documents ito, at hindi yun ganun kasimple na lamang na any other prosecutor would ask questions. Hindi naman ito naka-prepare lang na Q&A. Dapat, syempre, masusing paghanda at pag-aaral mo ng ginagawa. But, kung hindi makakadalo si Attorney Matib today, as mentioned by Kong Tevi a while ago, sisiguraduhin namin someone will be able to take his place tomorrow, no? But still, since Attorney Matib naman ang matagal nang nag-prepara para dito, pipilitin niya, sisikapin niya maka-attend ngayong hapon para matuloy tayo.
2: Sir, wala mo kayong body system?
1: So, Chela, abangan natin mamayang alas dos upon resumption ng impeachment trial kung makakarating si Attorney Matib para sa presentasyon kay BIR Chief of Staff Anne Lorraine Garcia Marquez na magsisilbing ika-26 witness para dito sa Article 2 o yung unexplained wealth. Yung testimonya ni Anne Marquez ay mag-focus doon sa tax records, income tax declaration at tax compliance ng mga kumpanya na pag-aari ni Attorney Man Scarpio o joint the company na pag-aari ng parehas na mag-asawa dahil may mga kumpanya na diniklara si Vice President Sara Duterte sa kanyang SALN at isa dito ay yung GenCorp. At yung isa naman na witness, dahil dalawa ang nakalinya, si forensic expert o financial analyst Alexander Cabrera na siyang gumawa nitong Cabrera report na nagtahi ng lahat ng mga ebidensya, testimonya ng mga witnesses dito sa Article 2. Siya yung magpresenta ng kanyang report mamaya kung papayagan nitong mga senator judges na mauna na itong presentation ng forensic expert o darating si Attorney Matib para dito sa BIR chat. Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
3: Okay, maraming salamat Melanie Valdos Reyes sa update na yan mula sa Senado. Magbabalik po tayo at sa ating pagbabalik ay meron tayong makakapanayam. Kaya dyan lang pumuna kayo, manatiling nakatutok.
4: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Nakatira ka ba malapit sa dagat? Uy, sana all by the beach. Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil hashtag panatag ang may alam.

0: Alam mo ba na hindi na lang basta simpleng init at tuyong panahon ang dala ng El Nino? Dahil ngayon, posible na itong umabot sa antas ng strong to very strong. Pero ano nga ba talaga ang El Nino at bakit dapat itong paghandaan?
1: When we think of El Nino, so generally po, ito yung tinatawag na sa malawakang pag-init ng temperatura ng karagatan na posible itong maka-affect sa atin na mataas ang chance na mayroon ng kabawasan sa tubig ilan and also mas mainit ang temperatura.
2: Dahil sa abnormal na pag-init na ito sa Pacific Ocean, inaasahan ang mas kakaunting pag-ulan at mas mababang water supply sa maraming bahagi ng Pilipinas. Kaya naman, nagbabala rin ang mga eksperto na kapag lumagpas sa 2 degrees Celsius ang pagtaas ng temperatura, itinuturing na itong mas matinding uri ng tagtuyot. Ayon sa PAGASA, bagamat tuyo ang pangkalahatang epekto nito, hindi ibig sabihin ay pare-pareho ang mararanasan sa bawat rehiyon. Dahil sa tinatawag na seasonal reversal o pagbabago sa galaw ng hangin, maaari pa rin magdulot ng malalakas na pag-ulan ang enhanced habagat, partikular sa western section ng bansa. Nakaaapekto rin ang fenomenong ito sa karaniwang itinatakbo o track ng mga bagyo, kaya may mga pagkakataong nagiging mas mapaminsala ito kapag tumawid sa kalupaan. Ayon din sa mga eksperto, kailangang bantayan ng publiko ang parehong extreme weather events, ang matinding tagtuyot at bigla ang pagbuhos ng ulan.
1: Pwede natin maranasan both extreme event, kaya ang kailangan monitoring na nanggagalit sa DOS ng PAGASA para tama information at update time.
2: Para mabawasan ang epekto sa agrikultura at tubig, pinapayuhan ang mga magsasaka para sa alternatibong paggamit ng tubig-ulan at magtanim ng drought-tolerant crop varieties. Sa hanay naman ng komunidad, mahalagang simula na agad ang masinsinang dam management at matipid na paggamit ng tubig upang maiwasan ang malawakang krisis sa supply.
1: Paulit-ulit, bumabalik itong El Nino at ito ay mag-stay forever, hindi siya magbabago at perhaps mas lalala in terms of impact, lalong-lalo na po kung isasama natin yung mga epekto ng global warming sa result of climate change.
2: At dahil paulit-ulit na bumabalik ang fenomeno na ito na pinapatindi pa ng climate change, naglatag na ang gobyerno ng mas matagalang tugon. Sa pamamagitan ng El Nino Strategic National Action Plan, layunin ng pamahalaan na magpatupad ng short, medium at long-term interventions sa mga sektor ng agrikultura, kalusugan, enerhiya at supply ng tubig. Ang mga hakbang na ito ay nakadisenyo upang maprotektahan ang pambansang ekonomiya at ang pang-araw-araw na kabuhayan ng bawat Pilipino. All out ang galaw ng mga core agencies tulad ng DENR at DA sa water management at food security, pati na ang DOH sa health risk ng publiko. Nakafocus din ang DSHUD sa economic impact nito, kasabay ang full support ng OCD para sa disaster response at mitigation on the ground.
0: Kaya naman, paalala sa lahat, ugaliing uminom ng maraming tubig para makaiwas sa heatstroke. Magdala ng payong bilang panangga sa matinding init. At manatiling updated sa mga anunsyo at advisory ng PAGASA dahil ngayon, iba na ang handa. Elisha Canlas para sa Bayan.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kaban!
5: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Health is wealth.
9: Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
10: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
11: Doctors, doctors on board.
12: Doctors on board.
13: Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
14: Time check 1:29 ng hapon. Nakapari po si Ched Oliva, ang inyong nakakasama. Dito lang, may isang 28-year-old na lab researcher sa Irkutska Research Anti-Plague Institute sa Siberia, sa Russia, ang namatay sa pneumonia of an unknown origin. Ang kaso na ito ay nagbukas sa katanungan kung ano nga bang klase ng plague ang dahilan ng pneumonia. Kaya subukan nating alamin ngayon gaano ba ito kaseryoso, paano ito maipapasa, ano-ano yung mga sintomas at meron ba tayong gamot kung sakali magkaroon ng kaso na ito sa Pilipinas. Para malinawan tayo at maunawaan natin ang sakit na ito, ay makakasama natin sa kabilang linya ng komunikasyon ang tagapangulo ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease sa katauhan ni Dr. Arthur Desi Roman. Magandang hapon po, Dr. Roman. Welcome dito. Hello. Sa Doctor on Board at sa Radyo Pilipinas.
7: Magandang hapon, Ched. Sana naririnig niyo ako na maayos.
14: Opo, malinaw naman po, Dr. Roman, at kami po ay natutuwa dahil nakuha namin kayo dito sa programa para maipaliwanag sa amin ano ba itong pneumonic plague. Siguro, bigyan lang natin ng context, Dr. Roman, kasi diba around year 1300, nagkaroon ng Black Death. Na,
7: 14th century.
14: Ayan, 14th century, nagkaroon ng Black Death na kumitil na maraming buhay sa Eurasia at North Africa. Ang dahilan nito ay yung bubonic plague. Ngayon naman, ito nga napapabalita ang pneumonic plague. Siguro maganda munang malaman, ano ba muna itong mga plague, Dr. Roman?
7: Nakakatakot pag narinig mo yung plague, no? Parang uubusin yung sangkatauhan.
14: Opo.
7: No? Yung plague, cause yan ng bacteria, kung tawagin natin Yersinia pestis. At nasabi mo nga kanina, hindi naman bago yung plague. Since the 14th century, meron pa rin mga area sa mundo na nare-report yung plague. Meron sa Madagascar, meron sa Congo, ilang bahagi ng China, meron yan, no? Ngayon, pag ikaw ay na-infect ng plague, yung presentation niya sa tao, at least tatlo yan, no? Una, yung bubonic plague. Pag sinabi nating bubonic plague, yung bacteria nakakarating sa mga kulani, sa singit, sa kilikili, sa leeg. Tapos yun, ang nagsusugat, pumuputok, lumalaki yung mga kulani na yun, kaya nakakatakot, no? Then, minsan, yung bubonic plague na nakaabot sa mga kulani, no? Nakakaabot din siya sa iba't ibang organs ng katawan, including the lungs. Pag nakaabot yung plague sa lungs, ang tawag natin doon pneumonic plague. Anong kaibahan kapag naging pneumonic plague na siya? Yung bubonic plague kasi, ang transmission niyan ay hindi from human to human. Yan ay nakukuha sa kagat ng mga flea na infected nung Yersinia pestis. So it's actually a zoonosis, no? Hindi siya from human to human. Nga lang, kapag yung bubonic plague ay nakaabot sa lungs, ang tawag natin doon ay pneumonic plague. So ang isang pasyente na mayroong pneumonic plague, nagsimulang umubo, no? Medyo sometimes bumayeng yung mga respiratory secretions niyan, yung lawa, yung plema, yan ay maaaring matransmit from one person to another. Pero hindi ganun kadalas, no? Mas madalas yung bubonic plague at hindi ganun katalas at hindi ganun taas yung potential na makapag-transmit ng pneumonic plague from one person to another.
14: Mm-hmm. Opo, Dr. Roman, so parang garapata ba ito? Yung carrier nung nitong na plague?
7: Sa Tagalog ng flea, garapata, no? So kung sinabi natin garapata at infected yung mga daga na infected ng garapata, ibig sabihin, this will really happen sa mga area na hindi talaga maganda yung sanitation. Pag binalikan natin yung 14th century, alam naman natin na napakalayo ng level of sanitation noon at ngayon, no? Alam ko na dito sa panahon natin ngayon, may leptospirosis kasi merong mga daga na nagkalat, no? Pero ibang iba pa rin. Ang risk talaga is really in an area that is really heavily infested by rodents na mayroong mga may fleas na infected ng Yersinia pestis.
14: Mm-hmm. At Dr. Roman, bukod sa bubonic at pneumonic plague, meron din pala isang klase pa ng plague, yung septicemic plague. Ano naman yon? Ano yung pagkakaiba naman nun?
7: Yun yung pangatlong uri. Tama, Ched. Yun yung pangatlong uri. Kapag yung bubonic plague galing sa kulane na infected, nakaabot sa lungs at nakaabot na this time sa dugo. O septic, di ba? Pag narinig mo yung term na septic, ibig sabihin malalang infection at yung infection, yung bacteria na Yersinia pestis nakarating na sa dugo, yun yung septicemic plague. Natatakot tayo sa septicemic plague kasi ibig sabihin overwhelming infection na yan, no? Lahat ng organs of the body maaring maapektuhan, yung blood pressure maaari nang bumagsak. At ito, yung mga pasyente na mayroong septicemic plague, yung mataas yung risk sa pagkamatay. Sa ngayon, Ched, nilalagay nila na ang case fatality rate ng ng plague, particularly yung mga malalang forms, pneumonic and septicemic plague, nasa mga 11% yan. So ibig sabihin, sa kung 10 to 11%, ibig sabihin sa bawat 10 na nagkaroon nito, isa doon yung mamamatay.
14: Yun. So ito pong plague na ito ay galing sa daga, no? Sa garapata ng daga at bacteria yung ano niya. Opo, bacteria yung kumbaga yung organism. Tapos sa leptospirosis, kasi di ba daga rin yon, Dr. Roman? Viral naman yon.
7: Ah, hindi po. So yung leptospirosis, bacteria din siya. Magkaiba lang yung kanilang appearance, no? Sometimes ina-attribute natin 'yan kasi ang vector, daga talaga siya sa leptospirosis, no? Pero dito sa Yersinia pestis, yung flea na infected kadalasan yung mga daga.
14: Mm-hmm. So masasabi natin na isang respiratory disease itong pneumonic plague, Dr. Roman.
7: Tama, kasi kadalasang presentation yan, no? Maaaring magsimula, no, very non-specific, lagnat, ubo, panghihina. Pero ang, kaya naiintindihan ko naman yung takot, no? Kasi medyo mabilis yung progression. From very mild symptoms, in about 2 days, lumalala na yung pneumonia na sanhi ng Yersinia pestis o pneumonic plague.
14: Mm-hmm. So ibig sabihin sa droplets din, pwedeng makuha ito, Dr. Roman, itong pneumonic plague.
7: Oo, narinig natin sa COVID, 'di ba, yung droplet transmission. So ganun ang droplet transmission nitong bubonic plague, no? Ibig sabihin, yung bacteria maaari siyang kumapit dun sa mga plema, secretions natin, at kapag umubo tayo, sumasama siya doon. Nga lang, 'di ba, kapag sinabi nating droplet ang transmission, beyond 1 meter, hindi na siya masyadong nakakahawa. Kasi yung droplet natin, halimbawa tumalsik or umubo man tayo, it falls to the ground in a distance of 1 meter. But beyond 1 meter, hindi na siya nakakaabot doon. Kaya droplet transmission lang siya.
14: Pagka talsik, ano? Talsik ng ano ng respiratory secretions, yung mga fluid galing sa baga. At nabanggit nyo na, Dr. Roman, yung COVID-19, ang pagkakaiba nito dito sa pneumonic plague ay bacteria. Tapos itong COVID, ito na yung viral na ano.
7: Correct. Na organism. So yung mga viruses na nagkukos ng respiratory infection, COVID-19, yung influenza, di ba? Ngayon, October ngayon, so ina-expect natin na medyo tumaas kasi nag-uulan, maaaring kumalat ang influenza. Hindi ko alam kung narinig nyo na rin yung RSV, respiratory syncytial virus. Ito yung mga common na causes ng respiratory infections na viral. Pero ang bubonic plague at pneumonic plague, they are caused by bacteria.
14: Mm-hmm. Ayun. Sabi nyo nga po, Dr. Roman, 2 days ang paglabas sa mga sintomas matapos ma-expose dito sa ano sa nasabing plague o sakit.
7: Oh, so hindi naman lahat ganun kabilis, no? Those are the extreme cases, yung development ng signs and symptoms, no? Kaya nga ang mahalaga dito for patients na merong hindi maipaliwanag, lalo na kung wala namang sakit yung pasyente, tapos biglang malala yung pneumonia. At ang mahalaga dito kasi yung exposure, yung risk for acquiring, kasi nga sinabi natin na hindi naman ito nagsi-circulate sa ano, no, sa Pilipinas, and in most parts of the world hindi pneumonic plague yung iisipin natin, no? Only in those areas na mataas, sabi sa WHO, no, around 3,900 cases reported from 2019 up to 2025 with over 400 deaths. So, hindi talaga siya madalas, at ito ay iisipin lang natin dun sa areas that are highly endemic for the Yersinia pestis.
14: Mm-hmm. At maganda rin pag-usapan, ano, kahit wala naman tayong kaso dito sa Pilipinas, pero para mas lumalim lang din yung ating kaalaman sa sakit na ito at hindi magdulot ng ano ng matinding pangamba para sa ating lahat. Ngayon naman, Dr. Roman, kailan nagiging malubha o paano nalalaman na malubha na yung impeksyon dito sa pneumonic plague? Kapag hindi na mawala-wala yung lagnat at pag-uubo, yun na po ba yung mga dapat bantayan dyan?
7: Kung pneumonic plague, ibig sabihin na apektuhan ng malala yung lungs. Ang mga simptomas talaga niyan, hirap huminga yung pasyente, no? Ubo, plema, And kadalasan, marami sa atin, di ba, alam natin yung oxygen saturations, no? Bumabagsak yung oxygen saturation. At kapag pina-x-ray mo ang pasyente, medyo pangit talaga, no? Titignan mo sa x-ray, puti yung dalawang lungs niya. So it really leads to respiratory failure. Pag sinabi natin respiratory failure, hindi makaganan ng maayos yung lungs. And kinakailangan talaga na makabit sa mechanical ventilator, sa respiratory, yung mga pasyente na magde-develop ng malalang pneumonic plague.
14: Mm. Ngayon naman, Dr. Roman, sino ba yung mga vulnerable o yung mga madaling tamaan na ganitong klase ng sakit?
7: Okay. No. So, in general, no, yung mga mahihina yung immune system, may mga comorbidities, the elderly, no, mga unstable na comorbidities, yung mga blood sugar. Pero sa ngayon, no, with our current concerns, it's really, ang mahalaga na i-consider natin dito is the risk factor. No? Ano ba yung risk na makakuha ng isang pneumonic plague yung isang pasyente na mayroong malalang pulmonya, no? So, halimbawa, dito sa kaso natin sa Pilipinas, hindi yun agad yung iisipin ko, no? Kasi hindi talaga or wala pa talagang reported case ng pneumonic plague dito. Ngayon, sa isang pasyente, halimbawa, na mayroong travel history coming from, let's say, Madagascar or yung mga masasukal na area ng Congo in the past week, then sila yung kailangan talaga nating i-rule out na maaari baka merong pneumonic plague. Kaya nga mahalaga, di ba, na sinasama namin bilang mga doktor yung travel history. Ngayon na uso yung mga emerging and re-emerging infections, we make sure na sinasama namin yung travel and personal history when we make our medical examination.
14: Mm-hmm. Mapunta naman tayo sa gamutan, Dr. Roman, itong pneumonic plague. Treatable ba ito? Paano po ito ginagamot?
7: Tama. Isa ito sa difference noong 14th century tsaka yung pneumonic plague ngayon. Kasi may mga pag-aaral na. There are clinical trials na nagsasabi na merong mga antibiotics that are highly effective against plague. Kasama na dyan yung aminoglycosides. Available yan sa Pilipinas. Yung gentamicin. Nandyan din yung ciprofloxacin, the quinolones. Itong mga gamot na ito ay batay sa pag-aaral. Maganda yung effectiveness para gamutin yung pneumonic plague at bubonic plague, lalo na kung masisimulan yung treatment ng maaga.
14: Mm-hmm. Meron na bang bakuna dito sa mga plague na ito, Dr. Roman?
7: Kasi sa ngayon, wala pa siyang available. Of course, there are studies ongoing, pero at least in most areas, most parts of the world, walang available na bakuna.
14: Mm-hmm. Sa palagay po ninyo, kailan tayo dapat mabahala dito sa ganitong klase ng sakit? Dahil nga nababalita na, dumadalas na yung mga balita na lumalabas sa sa ating mga newsfeed din at sa ating mga sa mga napapakinggan natin at nababasa.
7: Naintindihan ko, Ched, kasi 'di ba, yung mga experience natin sa COVID nagsimula sa mga langilang kaso, no? Pero ibang-iba din kasi talaga yung behavior ng sakit na plague from the Yersinia pestis sa COVID, kasi yung COVID viral infection siya, no? Ang kailangan talaga at this point, bantayan natin yung mga kaso, no? Mahalaga na we keep ourselves informed, but this time, bantayan natin yung kaso nitong healthcare worker ba or lab worker na nangyari sa Russia. At tignan natin kung ano ba talaga yung sanhi nito, no? So at this point, mahalaga sa atin na malaman kung ano ba yung global status ng Yersinia pestis, pneumonic plague. But at this time, ang World Health Organization, sinasabi niya na mababa ang risk or very low risk for a pandemic potential itong Yersinia pestis.
14: Mm-hmm. At sa mga panahon nga ngayon, nagpapalit yung ating panahon, di ba po, Dr. Roman? Kasi nagtapos na yung habagat at papasok na tayo dito sa amihan season. At marami na tayo nababalitaan nga na marami na yung mga inuubo, sinisipo. Nabanggit nyo na rin nga kanina na maraming mga sakit ang dapat nating bantayan. Ano po yung mga tips na inyong maibibigay para po mas mapangalagaan pa natin yung ating katawan at mas maging matibay tayo lalo ngayong paparating na ang holiday season?
7: Dahil lahat ng mga sakit gusto sana natin na maiwasan yan, no? Kasi kapag nandyan na yan, hindi na natin alam kung ano yung magiging possible complications at magiging epekto nito sa atin. So prevention is really the key. Para maiwasan, halimbawa yung influenza, meron tayong bakuna laban sa influenza. Meron tayong bakuna laban sa pneumonia. Meron tayong bakuna laban sa RSV. So kung meron tayong pagkakataon sa local government units natin o yung mga kanugnog na clinic, hospital, health centers, available itong influenza vaccine, let's take advantage of that. Lalo na sa mga senior citizen. Alam ko na in some programs, yung mga senior citizen, merong libre na influenza dyan. At sometimes may libre na pneumonia vaccine. Pero marami na rin tayong natutunan kung paano maiwasan in the community laban dito sa mga respiratory infections na to. Kung ikaw at the onset nakita mo na na ikaw ay naguubo para ka nang tinatrangkaso o merong upper respiratory tract infections, magmask ka na. Tapos sa mga kasama sa bahay, hanggat maaari, you try to isolate yourself. You always perform yung hand hygiene by using alcohol na 70%. And kung pwede sana, if we have the opportunity at may sakit na tayo, it's our responsibility na iwasan mag-come in contact with high-risk individuals, the elderly, and the very young. At work, kung may capacity tayo na mag-leave muna para hindi makahawa ng iba, let us do that, no? Early consultation is also very important. Naintindihan ko naman na karamihan sa ating mga kababayan, very limited yung funds, no? So kung very mild symptoms, 2 or 3 days, we can observe, magpahinga, uminom ng mga masustansyang gamot at pagkain. Pero beyond that, kapag meron ng mga warning signs, sobrang taas ng lagnat, ubo na ng ubo at yung plema hindi lumalabas, nagde-desaturate, hinihingal ang pasyente, konting lakad lang, hinihingal na agad, I think kailangan na tayong kumonsulta agad sa pinakamalapit na healthcare facility.
14: Mm-hmm. Ayan, maraming salamat po Dr. Roman sa pagbahagi ng inyo pong expertise last minute sa amin dito tungkol sa pneumonic plague at syempre sa pagpapaliwanag sa amin ito, no, itong nasabing sakit. Sana po hindi ito ang una at huling pagkakataon na makasama namin kayo dito sa programa para pag-usapan ang iba pang mga klase ng sakit. Hanggang sa muli po, ingat kayo at isang magandang hapon.
7: Magandang hapon.
14: Ayan nga po si Dr. Arthur Desi Roman, tagapangulo ng Philippine Society for Microbiology and Infectious Disease.
12: Doctors on Board.
15: Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas.
12: 738 AM.
16: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
17: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
16: Kaugnay nito, ang PAK-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAK-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
18: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas is on Viber.
20: Viber.
19: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
20: Receive credible news and information.
19: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
20: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
19: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
21: This is a public service announcement.
22: Discipline is the key.
23: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
24: Kilatisin ang sarili.
23: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
24: Importante rin na ating laging isipin.
23: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
24: Isang mahalagang paalala
23: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
25: This is a public service announcement.
26: Public service announcement
25: from PBS, Presidential Broadcast Service
27: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
28: Mas pinalakas, pinalawak.
29: Radyo Pilipinas.
30: Radyo Publiko,
31: Radyo Pilipinas
32: and Capital 104.3 Colab.
33: Colab.
34: Sports Radio, Radyo Pilipinas,
35: World Service,
36: ang taginting ng FM
37: at lakas ng AM
38: sa iisang himpilan,
39: pinagsanib na puwersa
40: para sa mas malawak,
41: mas maraming mararating,
42: at mas maraming maaabot ng impormasyon
43: at serbisyo publiko.
44: Radyo Pilipinas
45: and Capital 104.3 Colab.
46: Radyo Pilipinas
47: News Nationwide.
48: Trending issues na pinag-uusapan.
49: World News in 5.
50: Ang inyong institusyon
51: sa Philippine Sports Broadcast.
52: Ipapahuli
53: sa mahahalagang kaganapan.
54: 66 Impormasyon.
55: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas,
56: Radyo Publiko
57: 738,
58: Sports Radio 918,
59: Radyo Magazine 1278,
60: at Radyo Pilipinas World Service.
61: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
62: Mapapakinggan na
63: sa Capital 104.3 FM.
64: Capital 104.3,
65: Radyo Pilipinas
66: World Service,
67: Sports Radio,
68: Radyo Magazine,
69: Serbisyo Publiko,
70: the AM and FM collab
71: sa Capital 104.3 FM.
72: Radyo Pilipinas.
73: Radyo Pilipinas
74: and Capital 104.3 Colab.
75: Colab.
76: Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko.
77: Radyo Pilipinas.
78: Radyo Publiko.
14: Ang bilis ng oras, 8 minuto na lamang po bago mag-alas 2 ng hapon. At nasa huling bahagi na tayo ng ating programa. At meron na lamang tayong ilang minuto na natitira. Kaya kami po ay pansamantala ng magpapaalam. At muli tayo nagpapasalamat kay Dr. Arthur Desi Roman, isang infectious disease expert na nagpaliwanag sa atin kaugnay nga sa napapabalitang pneumonic plague. At sana mas lumalim na yung ating pangunawa sa nasabing sakit. Maraming salamat din sa inyo na sumama sa amin sa kabuuan ng programa. At syempre sa ating malusog team, yung ating mga nakatuwang sa production at technical side. Andyan sina Master Rolly Bumatayo, Jo Marie Referial, Matet Segovia at sa ating napakahusay na executive producer, Miss Jam Season. Antabayan po ninyo yung resumption ng Senate impeachment hearing. Sabi, bandang alas 2:30 hanggang alas 3 ng hapon. Susunod po ninyo mga kasama, ating kasama dito na si Miss Jamie Quinto. Pero bago yan ay maghatid muna ng 5 minutong pagbabalita si Omar Anthony Aquino. Sa ngalan ng ating opisyal na magagamot sa programa, si Dr. Claro Cayana, ako po si Ched Oliva, nag-iwan na isang ligtas at malusog na araw sa ating lahat.
79: Health is wealth.
80: Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang.
81: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
82: Doctors, doctors on board.
83: Doctors on board.
84: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
0: We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
1: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 2 ng hapon.
0: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Affidavit ni Vice President Sara Duterte kaugnay ng mga alegasyon ni dating security aide Rodolfo Gracioso Jr. natanggap na ng National Bureau of Investigation. May ulat si Luisa Erispe.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: No show si Vice President Sara Duterte sa imbitasyon ng National Bureau of Investigation ngayong araw, pero isinumiti na ng kanilang kampo ang affidavit ng pangalawang pangulo kaugnay ng mga alegasyon ng dating security aide na si Rodolfo Gracioso Jr. Matatandaan na ayon kay Gracioso, nagpadala siya ng mali-maletang pera sa pamilya Duterte sa utos ng kanyang dating boss na si dating Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Attorney Clifford Chua, abogado ng Vice Presidente, naniniwala sila na kasinungalingan ang mga pahayag ni Gracioso at hindi patunay ang lie detector test na isinagawa ng NBI dahil may mga questionableng detalye umano sa affidavit nito. Gid pa ni Chua, dapat ginawa ang lie detector test sa harap ng media o bukas sa publiko kung talagang nais nilang patunayan na totoo ito. Bukod naman sa affidavit, nagsumite rin umano ang kampo ng Vice Presidente ng mga litrato na ipinakita rin ng Vice Presidente na nagpapatunay umano na hindi totoo ang mga alegasyon ni Gracioso. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Senador Bonggo nanawagang palakasin ang proteksyon ng pamilyang Pilipino sa gitna ng inflation. Mula Senado, may ulat si Nymphe Asuncion.
0: Radyo Pilipinas Report.
2: Nanawagan si Senator Christopher Bonggo na mas matibay na hakbang ng gobyerno para maprotektahan ang mga pamilyang Pilipino matapos pumalo sa 7.2% ang inflation nitong Setyembre mula ng 6.1 noong Agosto. Ayon kay Go, pinakaapektado ng pagtaas ng presyo ang mga pamilyang mababa ang kita, lalo na sa pagkain, kuryente, pamasahi at gastusin sa kalusugan. Batay sa Philippine Statistics Authority o PSA, kabilang sa pangunahing nagtulak sa inflation, ang pagkain at non-alcoholic beverages na umakyat sa 6.7% habang nasa 8.4% ang inflation sa housing, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel at 4.6% naman sa transportation. Hinimugmigo ang mga kinaukulang ahensya na paigtingin ang pagmamanman sa presyon at supply ng pangunahing bilihin at tugunan agad ang mga problema sa supply na maaaring magparaas sa presyo. Binigyan din niya ang pangangailangan na suportahan ng mga magsasaka at mangisda, lalo na sa epekto ng El Nino sa produksyon ng pagkain. Iniit pa ni Gon, dapat manatiling abot kaya ang serbisyong pangkalusugan dahil dagdag na pasanin sa pamilya ang gastusing medikal sa gitna ng inflation. Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nymphe Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Paranaque Solon, suportadong dagdag pondo para sa mga programa para sa MSEs sa 2027 budget. Si Kathleen Forbes sa balita.
0: Radyo Pilipinas Report.
3: Suportado ni Paranaque Representative Brian Yamsuan ang dagdag na pondo sa 2027 national budget para sa mga programang naglalayong mapaunlad ang MSMEs. Sa Budget Amendments Review Subcommittee o BARC, nagkaroon ng 870.5 million pesos na dagdag sa Sustainable Livelihood Program na DSWD at 50 million pesos naman para sa Small Business Corporation. Ang SB Corp ang nagpapatupad ng pondo sa pagbabago at pag-asenso o P3 program na nagbibigay ng pautang sa mga kwalipikadong maliliit na negosyo. Ayon kay Yamsuan, makatutulong yung dagdag pondo upang mas maraming Pilipino yung magkaroon ng oportunidad na magsimula o magtalago ng kanilang negosyo. Gayunman, mahalagaan yung gawing permanente na itong SLP at P3 upang hindi nakadepende ang pagpapatuloy ng mga programa sa tabo ng budget at pagbabago ng prioridad ng bawat administrasyon. Una nang inihain ng mambabatas ang House Bill 2580 at House Bill 9472 para gawing ganap na batas ang SLP at P3 program. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: ASEAN hinikayat na palakasin ang social protection at disaster response. May ulat si EJ Lazaro.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
5: Hinikayat sa isang high-level meeting sa Maynila ang mga bansang membro ng ASEAN na higit pang pag-ugnayin ang social protection at disaster management systems upang mas maprotektahan ang mga mamamayan laban sa mga kalamidad at iba pang socio-economic shocks. Sa ASEAN High-Level Meeting on the ASEAN Strategic Protocol for Emergency and Comprehensive Transformation o ASPEC Framework sa Maynila, binigyang diin ang kahalagahan ng maagap na pagkilos bago pa lumala ang isang krisis. Kabilang sa mga isinusulong na hakbang ang anticipatory cash transfers, maagang pamamahagi ng ayuda at iba pang nakahandang suporta upang maprotektahan ang kabuhayan at mapabilis ang pagbango ng mga komunidad. Layunin din ng ASPEC Framework na palakasin ang koordinasyon at interoperability ng ASEAN sa pagtugon sa mga sakuna, kabilang ang mas mabilis na cross-border assistance, financial resilience at multi-hazard preparedness. Inaasahang magbibigay ang balakas ng mas maagap, mabilis at coordinated response ng ASEAN sa mga sakuna upang maprotektahan ang mga komunidad at mapalatili ang kanilang mga natamong kaunlaran. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
7: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
8: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo. Simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste. Adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork. May adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe. Para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
7: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
9: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
10: Pag-ibig fund, solid kabang!
11: Radyo Pilipinas is on Viber.
12: Viber.
11: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
12: Receive credible news and information.
11: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
12: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Chill man o nagmamadali, mabuhay Pilipinas! Sa morning ng everybody ay magpapangiti, mabuhay Pilipinas! Kahit walang alarm clock, sure kang mapapawake up. Komentaryong tumpa at balitang sariw at mainit ang pang-almusal sa inyo ni AJ Ignacio. Saturdays and Sundays, 6 to 7 a.m. Mabuhay Pilipinas! Boulevard ng mga tunay na impormasyon at balita. Para umaga pa lang, marami ka ng alam. Mabuhay Pilipinas! Sa Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
15: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas, 7:38 a.m. ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo, anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas, 7:38 a.m.
16: Mark in.
17: Mark in.
16: Mark out.
17: Mark out.
16: Sa balita,
17: Mark in.
16: Ang mga balitang mahahalaga, mga usaping hindi binabaliwala, talakayang detalyado at malaman.
18: Ibigay namin sa inyo mga good news sa maghati doon sa inyo ng mga good vibes.
16: Mark in.
17: Mark out.
16: Sa balita, mga fake news na hindi dapat pinapakalat, disinformation na iniiwasan dapat, kaya yan naman ang Mark out.
18: Meron tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
16: Mark in.
17: Mark out.
16: Sa balita, kasama si J. Mark Tagala Lunes hanggang Biyernes dito sa Radyo Pilipinas 7:38 a.m.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community, expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito.
21: Are inaw nandidong kwarano ni Anarampay na.
20: Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines.
19: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
22: Welcome aboard!
2: Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang mag-aatid ng napapanahong impormasyon sa karagatan at mga baybay sa buong bansa. Tampok din ang updates mula sa Philippine Coast Guard Stations sa Luzon, Visayas at Mindanao. Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Talakayan at balitang maaasahan hatid sa sambayanan. Welcome aboard, Serbisyong Coast Guard sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
23: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
24: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
23: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
25: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
26: Ampalaya!
27: Ampalaya!
26: Kumakain kayo, ampalaya!
23: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
22: Gayon din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
26: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
23: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
28: Radyo

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: 15 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon.
0: Buwan trabaho. Usapang trabaho, benepisyo, career at iba pa. Buwan trabaho. Ang programa para sa manggagawang Pilipino. Buwan trabaho. Kasama si Jamie Quinto dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738. Buwan trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Magandang hapon Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Muli pong sumasa inyo ang One Trabaho dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Tayo po naman ay napapakinggan sa pamagitan po ng 104.3 The Capital. At syempre, ngayon pong araw ng Huwebes. Ayan, ngayong araw ng Huwebes, tayo po muna ay sisingit, no? Mula po sa ating pagko-cover ng impeachment trial. Ngayon naman po, tayo po ay magwa-one trabaho, pero i-heads up na po namin kayo. Mamayang alas 3, most likely ay tatawid na naman po tayo sa Senado para po sa impeachment hearing. Kaya samahan niyo po kami sa makabuluhang talakayan at syempre pa pagseserbisyo publiko. Antabayanan po ninyo, yun pong mga naghahanap ng trabaho, saan ba mayroong mga magaganap, no, na job employment. Ayan, yung mga job fair. So abangan po ninyo yan. Ang oras natin, 17 minuto makalipas ang alas 2 ng hapon. Tuloy-tuloy po tayo. Ako po si Jamie Quinto. All the way hanggang 2:55 ng hapon dito po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Patuloy po kayong sumubaybay. Kami po ay sabayang napapanood at napapakinggan sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. Kung kayo po ay hindi pa naka-like, naka-follow at naka-share, lalong-lalo na sa amin po Facebook page na mayroon ng 2 million subscribers! Yay! Mag-like, mag-follow at mag-share sa amin pong Facebook page at syempre sa lahat po ng social media platform ng Radyo Pilipinas. At ganun din, tayo po'y sabayang napapanood at napapakinggan sa pamagitan po ng telebisyon. Kung meron po kayong TV Plus, nasa Channel 3 po kami. Kung may Afford a Box, nasa Channels 45 to 49.
0: Buwan trabaho. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
3: Hindi na po tayo magpapatumpik-tumpik pa. Narito na sa mga naghahanap po ng trabaho. Magdaraos po or nagdaraos ng local recruitment activity. Ngayon pong araw ng Huwebes, October 8, ang Manila Public Employment Service Office o PESO. Para po ito sa mga naghahanap ng trabaho, katuwang po ang mga kalahok na kumpanya. Kaya naman, punta na po kayo

0: Kanina pa pong alas 8 ng umaga yan sa Peso Office Room 446, 4th floor ng Manila Clock Tower, Manila City Hall sa Maynila. Maaari pong mag-apply at syempre pa samantalahin ang pagkakataong ma-interview at ma-hire on the spot ng mga katuwang ng Peso na mga empleyado. Ayan po, tamang-tama, October na ngayon, o October, November, December. Diba? Para kahit papano meron po kayong pera sa Pasko. O, mahirap kumilos kapag walang pera, diba? O, kaya samantalahin nyo na. Ayan, pwede po kayong mag-apply pa. At syempre, public service announcement muna tayo. May babala po ang Office of the Ombudsman para po sa mga opisyal at kawani ng pamahalaan na gumagamit ng gasolina para gasolinang para sa government vehicles, ginagamit po nila para sa mga pribadong sasakyan. Nako. Oo, ayon po kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, hindi palalampasin ng ahensya ang ganitong gawain, lalo na ngayong mataas ang presyo ng gasolina. Bukod po sa dismissal, posible rin pong makansela ang inyong eligibility at pagbawalang kumuha ng civil service at tuluyang mawala ang inyong retirement benefits kung gagawin po ninyo ang mga bagay na ito. Oo nga, alam niyo dati ha, hindi ko nababanggitin, pero dati, hindi ko na sasabihin kung saan. Nagugulat ako kasi may mga gasoline allowance, di ba? Sa ano to ha, sa, o sige na nga, banggitin ko dati sa PNP nung ako'y na reporter pa doon. Nagugulat ako dati pa, but I think naayos na yan ngayon. Nagugulat ako kasi ano, tawag dito, yung ultimo yung mga anak at yung asawa ng official nung araw. Diba? Aba, talaga naman. Oh, but anyway, ayan, maganda yung babala ng ombudsman na yan po ay hindi para sa inyong personal na sasakyan, diba? At ang ginagastos din po dyan, syempre, ay pera ng taong bayan. Alam nyo po, diba, kung minsan kasi mawalang galang na ho dun sa iba, no, na nasa government. Marami ho ang klase ng corruption and marami din ho ang klase ng mga pagnanakaw, for that matter, no? Like yan, yung mga ganyan na usapin, yung gagamitin mo sa personal na ano mo, na lakad mo, yung halimbawa yung vehicle ng issued vehicle ng isang sangay ng gobyerno, 'di ba? And worst, pati yung gasoline allowance din, gagamitin mo din. So, yun po ay isang form ng pagnanakaw, no? At ang masaklap po dito, syempre, ang ninanakawan mo ay yung taong bayan. Because, yun nga, no? Ngayon, talagang, kumbaga, ngayon, damang-dama ko na, ano, na totoong nagsiservisyo publiko. Ako, personally, ha? Kasi, for the longest time, ako ho ay nasa privado, no? Sa ilang dekada ko na ako'y nagpa-practice sa media, no? Bagamat sinasabi natin na ako ay nag-public service because of, yun nga, yung ginagawa na pagiging media. But then again, iba pa din po talaga yung nasa gobyerno ka, no? Na talagang you have to have a heart at yung puso mo dapat talagang para sa public service. Kumbaga, yung iisipin mo palagi, sulit ba yung ibinabayad sa akin ng taong bayan? Diba? Yun po yun. Kaya nga ako minsan nalulungkot din na kapag kami mga nakikita na halimbawa, sige, pwede na yan. Kumbaga, ito, kwento lang ho ah. Ito'y totoong nangyari sa akin. Hindi ko naman siya sinermonan, pero may mga kaibigan tayo na nasa barangay and all, so sinundo naman ako, ganyan. And then, nagulat siya, sabi niya sa akin, te, wag ka nang mag-helmet, sabi niya. Diyan ka lang, ay ma'am, sabi niya, wag ka nang mag-helmet, dyan lang naman tayo pupunta, sabi niya ganyan. So sabi ko sa kanya, sabi ko, te, nasa barangay tayo, sabi ko sa kanya. So, kailangan, di ba, magiging magandang ehemplo ka, no? So, kung yung mga ganong kasimpleng bagay, hindi mo kayang sumunod, di ba? E di, how much more na mag-expect ka na susundin ka din ng mga constituent mo, di ba? Anyway, balik po tayo dito. Very interesting yung nangyari kanina. Mukhang may mga nagsungit ba? Teka muna ha, dito muna tayo sa ating mga balitaan. Oras natin 2:24 ng hapon habang inaantay po natin ang ating pagkawing sa impeachment trial in a while, no? Eh narito po muna, yung prosecution daw po ay ibinunyag ang mahigit 80 million hanggang 98 million na umano'y hindi idineklarang ari-arian ni Vice President Sara Duterte mula 2022 hanggang 2025. Si Ms. Melanie Valdos-Reyes sa detalye.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: Ms. Melanie.
2: Magandang hapon, Jamie. Bago tayo magchismisan, ikukwento ko muna yung...
0: Ay, hindi chismis yun, ha?
2: Hindi chismis. Diba? Yung tungkol dun sa nangyari kanina. Merong sagot dyan eh. Mm-mm. Report ni Luisa, sagot naman ni Poa kay Attorney Tolosa.
0: Oh.
2: So, abangan natin mamaya. Ay, kwento ko muna. Kanina nakasabay namin si Attorney, House Prosecutor Leila De Lima.
0: Mm-mm.
2: Sa CR. Ang sabi niya, papunta na si Attorney Erwin Matib. Siya yung magpresent ng BIR. So, abangan natin mamaya kung makakarating ba siya on time o aantayin siya. Pero gayon pa man, maski may sakit, darating daw si Attorney Matib para tuloy-tuloy na yung presentasyon nitong BIR. So kanina sa press con, kanina nila House Prosecutor Tolosa, si House Trial Spokesperson si Alonto Adyong at si House Advisor, Prosecution Advisor Ace Barbers, ibinunyag nila yung mahigit 80 million hanggang 98 million na hindi idinaklarang ari-arian ni Vice President mula 2022 hanggang 2025 sa kanyang salin. Binigyan din ni House Prosecution ng House Prosecution Panel na malalaking taunang agwat yung gaps umano dun sa 66 million hanggang 98 million na hindi idiniklara dun sa salin ng pangalawang pangulo at ni Attorney Manasseh Scarpio dahil mag-asawa sila. So yung kanilang parehas na yaman o ari-arian sa ilang taon to, tatlong taon eh dapat nandun sa salin. Sa ginanap na pre-trial press conference kaninang maaga, inilahad ni Ace Barbers yung mga datos. Noong 2022, Jamie, 80 million pesos ang nawawala sa salin o asset gaps niya VP Sara. Noong 2023, ito ay nasa 98 million. Ito yung pinakamalaking agwat. Noong 2024, 66 million at 70 million naman noong 2025. Nabatid mm-hmm. din na yung pinakamalaking agwat noong 2023, ito ay binubuo ng 71 million pesos na bank balances, 35.9 million na insurance at investment at mahigit 7 million na halaga ng mga baril, habang 15 million naman na idiniklara sa ilalim ng others na nakalamsam. Although nakalamsam, Jamie, sinasabi nga ng prosec na although nakalamsam, kulang pa rin mm-hmm. yung nakadeklara. Nilinaw naman ng prosecution na mga kalkulasyong ito ay panimula pa lamang dahil mamaya after BIR o sino man mauna, BIR o yung forensic expert o yung financial analyst, ipapaliwanag ito niya dahil meron na siyang naka-ready na report. Itong Cabrera report na tinatawag na hawak na rin ng depensa at ng mga senator judges. So ito ang kanyang tatalakayin, yung pagtatahi-tahi ng mga yaman ni VP Sara. Pakinggan natin yung naging paliwanag ni House Prosecution Advisor at Spokesperson Ace Barbers.
3: At wala rin siyang dineklarang cash on bank and cash on hand and cash in bank at sa kanyang salin where he have 71 million pesos cash, no? In 2024 naman ay 22 million. Wala rin siyang dineklara ng taon na yon sa kanyang salin na cash on hand, cash in bank and cash on hand, no? At ganun din naman sa taong 2025 na meron siyang 39 million pesos at wala pa rin dineklarang cash sa kanyang SALN, no? If you recall, no, according to one of our witness, si Justice Kabotahitang, ang Section 17 of Article 11 of the Constitution clearly states, no, that cash on hand and cash in bank must be listed separately sa kanyang SALN declaration.
2: Mm-hmm. So yun yung paghimay-himay ng prosecution dun sa bank accounts, Jamie. Noong bandang gabi na kahapon, I'm sure nanonood ka pa kagabi, yung tinapos kasi nila yung mga sa insurance companies. Walang aggregate amount, ni-request nga natin to dun sa prosec na ibigay na sa atin yung aggregate. Dahil sa dami ng numbers, mm-hmm, plus wala naman tayo insurance, Jamie. Kaya,
0: Actually, sinabi ni, ano, ni Senator Kiko kagabi, diba? Parang kahit sila mismong mga senador na lost track na sila kung ilan ba talaga. So parang ang dinig ko, ha, correct me if I'm wrong, parang 19 ang pinakahuling bilang, 19 na kumbaga parang combined the insurance policy ang meron.
2: Tama ka dyan.
0: So kailangan 19. Pala naka-declare din yon sa SALN.
2: Oo, kailangan naka-declare. Kasi, Jamie, yung unang-unang insurance company na sumalang, yung 4WD Life Insurance, 10.8 million na yun, eh. Mm-hmm. Ang laki, no, ng insurance. Ang lakalagay doon, life investment policy. Kasi di ba may mga iba't ibang pamagatang insurance?
0: Nagtataka nga ako doon sa, hindi ko alam kung sinong senador yun, pero parang si Senator Cheese ata yun. Na, tinatanong niya magkano ang makukuha. Eh, hindi naman, ang alam ko, ha, kasi syempre ako kumukuha ko dati ng ganyan. Ang pagkakaalam ko, kapag life insurance, lalo na mamatay ka or something, ang makakakuha na nun, hindi ikaw mismo, yung beneficiaryo mo. Diba?
2: Oo. Kaya nga, Jamie, nagkukwentuhan kami, na makasama natin dito sa media, sabi ko, mahal nila ang isa't isa. Alam mo kung bakit? Ang daming life insurance ni Bibi Sara at saka ni Attorney Mance Carpio, eh. Sakaling may mangyaring masama, di ba? So malaki yung makukuha. Pero meron din binanggit, hindi ko na maalala kung ano yung insurance yun, na parang nakuha na nila. Ano ba tawag doon? Na-claim na yung insurance policy. Parang dalawa yun.
0: Parang AI, so, AIA ata yun.
2: AIA, oo. Meron din na patotoo yung sa BDO Securities ata and stocks. Nasa 29 million naman yung stocks and securities na nakuha ni Attorney Mance Carpio. Bukod dyan, Jamie, tayo na yung nag-compute dito sa tala ng mga insurance. Per year na lang babanggitin natin, noong 2022, 35.2 million. Noong 2023, 35.9 million. Noong 2024, 59.6 million. At noong 2025, nasa 54.4 million. Mm-hmm. Nasa 170 million peso.
0: Alam mo, ito
2: na insurance policies.
0: Oo, alam mo, Miss Melanie, ito maganda tong ipinunto kahapon doon sa yung hindi ko lang ma-remember kung sinong senador, pero magandang punto ito, ha, na I think parang si Senator Sherwin ata ito. Si Senator Irwin Tulfo. Ang sinabi niya, parang 'di ba, parang obligasyon din ninyo na alamin naman yung background ng kumukuha ng insurance sa inyo. Parang ganun, eh. Na I think, ha, ito lang, naisip ko lang.
2: Naalala ko yan.
0: Siguro ngayon na nagkakaroon na ng mga naghahalungkatan na lahat ng mga kung ano-anong mga pangyayari dito sa impeachment na ito. Nandiyan yung manager's check, na na-afloat yung pera, na hindi,
2: na ngayon,
0: diba?
2: Ngayon din nalaman yan.
0: So, ako lang to, ha, ewan ko kung ano, pero baka po pwede naman maipatanong mo sa ating mga butihing mga mambabatas dyan, na apart from, of course, yung nangyayaring impeachment hearing, hindi ba dapat na mas maging mahigpit ngayon, number one, dun sa paano nila riremedyuhan? Baka po pwedeng gumawa sila ng batas tungkol dyan sa ano, manager's check na yan. Kasi tandaan natin na tayong mga maliliit, Diyos ko, kapag ka, by the centavo nga, kung kulang, kunin na lang natin sa ATM, di ba? Pero, di ba, ang daming mga payroll na I'm sure hindi na nakukuha yung mga yon. Eh pag pinagsama-sama 'yon, magkano din 'yon? De kita din ng bangko 'yon. Tapos pag mag, 'di ba, pag mag-withdraw ka sa bangko, ang mahal-mahal ng ano nila. Tapos pangalawa, itong mga nangyari na ito, hindi ba parang magkaroon ng parang batas na parang corporate responsibility ng isang insurance company na kapag ka isang government official ang kukuha sa kanila or somebody from the government na ano.
2: Meron na mataas ang posisyon.
0: Oo, na talagang obligahin nyo na ipa-report yan. Ay, kumuha po ito ng ganitong, ano, ganitong halaga insurance. Ng insurance, di ba? Kasi isipin mo naman, kung halimbawa lang, ha, I'm not saying na si VP ang gumawa nito, pero what I'm saying is, paano kung halimbawa ako, isa akong government official. Tapos talagang ako ay sobrang corrupt. So ang gagawin ko, kumikita na ako sa corruption, aba, iaano ko pa. Tawag dito, patutubuan ko pa yung pera sa mga insurance. Parang double whammy naman para sa mga ano natin yan, taong bayan yan, kapag kaganyan, di ba? Baka po pwede nilang gawin yon. Diba? Na ano na
2: magkaroon ng reforma.
0: Oo. Na talagang uobligahin na ngayon ang mga ano kasi parang luging-lugi ka, ginigisa ka sa sarili mong mantika eh, 'di ba? And yung isa pa, yung ultimo ito, I think lahat na, no? Magkaroon na ng parang ano ba to? Gusto nila ng reform o sige. Ito na lang. Doon sa mga politiko na nagpapaaral ng mga anak nila sa banggitin na natin Lasal, Ateneo at kung saan-saan pang mga mamahaling mga international school. Hindi ba po pwedeng masilip din 'yan? 'Di ba? I mean, we are calling for ano, a reform. At tutuhanin na, 'di ba? Oo, tutuhanin natin itong mga ito na wag tayong maging ipokrito. Teka lang, 'di ba? Ay kami dito nagkakabaon-baon sa utang para lang mapaaral yung mga anak namin sa private school. Pero 'di ba, kayo saan ninyo kinukuha 'yan? 'Di ba? I think baka po pwedeng magawan nila ng ano 'yun na sa pati mga eskwelahan, lahat, 'di ba? Kasi ano 'yan eh, kumbaga parang katuwang na din dapat ang mga schools diyan eh. 'Di ba? Kasi kung tatanggap kayo, alam ninyong corrupt yung nagpapaaral dun sa bata. I mean, 'di ba? Parang kahit business ang eskwelahan, baka naman may corporate ano kayo, responsibility kayo, 'di ba?
2: Alam mo, Jamie, kanina, ngayong kinikwento mo yan, iniisip ko tuloy, mamayang presentasyon ng BIR, baka lalong uminit ang ulo ng marami sa atin. Kasi sabi ni Lead Prosecutor Jervy Luistro, maraming pasabog dito sa presentasyon ng BIR. Naalala ko tuloy yung mga kumpanyang idiniklara ni VP Sara, GenCorp, ito ng Calle 88. Hindi natin alam kung nagbabayad talaga sila lang tax. Eh, alam mo naman tayo mga simpleng tao.
0: Oo.
2: Di ba? Laki-laki ng tax na binabayar natin. Di ba sisilip yan mamaya sa presentasyon ng BIR kung magkano yung binabayaran. Kasi kung ikaw ay maninegosyo, every month meron kang binabayaran eh. Bukod dyan sa BIR, bukod dyan every 3 months, quarterly, meron ka ulit babayaran. At every year, meron kang i-file babayaran ulit. So titignan mamaya yan dyan sa BIR. Tapos yung binanggit mo na parang ginigisa sa sariling mantika, naalala ko tuloy yung ang bangko kahapon, yung may manager's check.
0: Ayun nga, yung BPI yan, di ba?
2: BPI. Kasi yung unang deposit doon sa account ni joint account ni VP Sara at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, nasa 40 million.
0: Oo, parang then, 41.
2: Naging 41
0: kasi nag-time deposit.
2: Oo, na-time deposit. Ang laki pala ng kita, no? Kung ikaw ay may 40 million, after a year and a half, ay magiging 41.7 million yung magiging pera.
0: Oo, tama.
2: Ayaan mo, ipapariting natin yan sa mga mambabatas. I'm sure naiisip na rin nila yan ngayong nagkakalabasa na wag lang alok ng insurance. Alamin din kung saan kukunin yung pondo.
0: Tama, oo. At yan, yung mga bangko na yan, I mean, di ba? Come on. Ako nga, pagka may butal sa sweldo ko na 600, talagang kulang na lang. Ultimo, 650, baka pwedeng maglabas ng 650 yung ano. Yung
2: 50, oo.
0: Yung
2: 100.
0: Yung ATM eh. Oo. Yung
2: 100? Tama, paano kung yung ATM machine, wala pang tigwa 100. So, butan lang na 1,000 at 500 ang makukuha.
0: Oo, di ba? At saan napupunta yung mga yun na ang dami-dami noon, di ba? Anyway, nako, mag-aabang kami ha, alas 3 at mukhang maraming ganap dyan sa Senado. May lumipat na pala. Mm.
2: Oo, nabalitaan nga natin yan. At saka kanina may mga bisita yung mga senador. Nandito yung sa Asian Games, mga athletes. Hindi nga lang natin sila nakita, sayang.
0: Mm-hmm.
2: So, mamaya magbabalik tayo at abangan natin kung makakarating ba si Attorney Matib nang matuldukan na itong... hindi naman natin masabing iringan o isagutan between Attorney Sheila, sinagot ni Attorney Tolosa, and yun, sinagot naman ni Attorney Michael Poa. So kung darating si Attorney Matib, di mapapresenta na yung BIR. Kasi ang gusto rin ng depensa, mauna itong BIR kesa dito sa forensic. Although, O, di ba prerogative yun ng prosecution kung sino mauuna? Kaya defensa kanina ni Attorney Sheila, unfair daw dahil ang inihanda nilang pang-cross-examination ay yung BIR. Pero kanina nalaman natin kay Attorney Tolosa, last week pa pala, nasa listahan na ng testigo itong si forensic expert.
0: Aha.
2: At yung report ni forensic expert nung weekend pa ay hawak na rin ang depensa.
0: So hindi nila pinaghandaan din yun? Di ba dapat pagka yung sinabi na, di ba, ina-advance naman din yun eh, na ito yung mga ipapatawag. So most likely, may idea na sila. So talagang, ito yung idepensa natin dito, blah, blah, blah. Di ba ganon?
2: Oo, dapat ganon para maging handa. Kasi naalala mo, meron din.
0: Parang 16 naman sila dun, di ba? And I'm sure maraming mga tumutulong din sa kanila.
2: Oo, yun nga rin yung manifestation ni Attorney Sheila kanina, na ilan ba yun din yung prosecution? Parang nagbilang siya kanina, 13 sila, so wala ba daw pwedeng pumalit? Ang sagot dyan ni Jervy Luistro, masyado daw technical itong sa BIR na pinag-aralan mabuti ni Attorney Matib na isang CPA. Although, kasi grupo naman sila, di ba parang nung umpisa, Jamie, meron doon sa lahat ng mga prosecutors, house prosecutors, gayon din yung private prosecutors. Grupo sila per article. So sabi ni Attorney Tolosa, just in case worst comes to worst ay na hindi dumating si Attorney Erwin Matib na may sakit ngayon, bukas merong magpresent from prosecution. Hindi lang niya pinangalanan kung sino. So kasama rin sa grupo ng unexplained wealth team yung magpresent. Kasi nga naman hindi naman question and answer lang yan. Yun yung sinasabi ni Attorney Tolosa. Hindi lang yan question and answer. Pansinin mo pag yung mga prosecutors na nagtatanong, ang dami nilang papel na binibrowse. Mm-hmm. So, pinag-aaralan nila yung strategy ng direct examination sa testigo. So, abangan natin yan mamaya.
0: Oo nga. Sige, makikibalita ulit kami dyan sa Senado. At talagang si Attorney Michael Poa lang talaga yung masasabi natin. Talagang very mahaba ang pasyensya niya, no? Oo.
2: Oo. At saka sabi nga niya, iniisip ko kasi ng prosecutors, si Zia Alonto Adyong. Ang sabi niya Terry Ridon, si sabi niya ha, si Attorney Michael Poa lang ang pinakamabait at pinakamagaling daw sa panig ng depensa. Kaya dararapat lamang daw na siya ay tagapagtanggol ni VP Sara.
0: Ayun. Okay, sige, so, Miss Melanie.
2: Mula dito sa panig ng prosecution, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte, a Radyo Pilipinas coverage.
0: At syempre pa magbabalik po tayo sa pagbabalik naman natin, yung defense team naman po ang ating tututukan. Ang oras natin, 2:43 ng hapon.
4: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
5: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
6: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
7: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
8: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
5: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
9: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
5: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
1: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
1: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na atin laging isipin.
1: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
1: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
12: Public service announcement
10: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
13: Juan Trabajo. Trabajo kasama si Jamie Quinto.
0: 2:47 na po ang ating oras at syempre kanina yung panig ng prosecution. Dito naman tayo sa panig ng depensa. Ang defense team daw po nilinaw na hindi nila sinasabing hindi nakahanda ang prosecution ngayong araw. Okay, alamin po natin ang balitang yan hatid ni Luisa Erispe.
1: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte,
14: a Radyo Pilipinas coverage.
15: Nilinaw nga ng kampo ni Vice President Sara Duterte na hindi nila itinuturing na hindi nakahanda ang prosecution dahil hindi nito agad na naipresenta ang testigo mula sa Bureau of Internal Revenue. Ito nga ay dahil humiling ang prosecution na imbis na mula sa BIR, nais muna nilang ipresenta ang testigo na forensic analyst. Paglilinaw ni Attorney Michael Poa, Defense Counsel, karapatan nilang umalma hindi dahil nasorpresa sila na nais ng prosecution na ipresenta ang isang forensic analyst kapalit ng mula sa DIR, kundi dahil biglaan ang naging pagpapalit ng testigo ng prosecution. Giit pa nga ni POA, kung gagawin din naman ito ng depensa ay malaki ang posibilidad na kahit ang prosecution ay almahan din ang kanilang magiging motion. Narito ang pahayag ni Attorney Michael POA.
12: Wala naman po kaming sinasabing surprise witness at hindi rin naman namin sinasabi na hindi handa yung prosecution. Wala pong ganung insinuation on the part of the defense. Ang sa amin, there was a manifestation and a disclosure made on the order of the presentation of the witnesses. And syempre sa amin, gusto lang namin masunod yun. Because kung baliktarin naman natin yung sitwasyon at kami naman yung gumawa nun, I'm sure they have all the right to also object to the same.
15: Nauunawaan naman, Jamie, yung manon ng defense team na masama ang pakiramdam ng prosecutor o private prosecutor. Pero talagang kailangang masunod ang order ng presentation ng mga witnesses. Nagpapasalamat naman din ang defense team sa impeachment court dahil sa naging ruling nito na unahin muna ang DIR witness bago ang forensic analyst. Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Arispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
0: Maraming salamat sa iyo, Luisa Arispe. Dito naman tayo sa isa pang mainit na balita. DILG Secretary John Vic Remulla na bayaran na ang ginastos sa drug test ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio. Si Dayan Lear sa detalye.
13: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
16: Yes, Jimmy, nabayaran na nga ni Interior Secretary John Vic Remulla ang ginastos ni Reyna Mercedes Isabella Vice Mayor Harold Respicio sa kanyang drug test. Isa comment sa Facebook post ni Respicio, nag-post si Remulla ng
0: Dayan? Oh, ikot ka lang ng konti at sayang yung ano yung nire-report mo. Hindi ka maintindihan. Ito. Ayan, okay. Ayan, sige, kasing ganda mo na. Ayan.
16: Sa isang comment sa Facebook post ni Respicio, nag-post si Remulla ng screenshot ng GCash transaction na nagpapakitang nagpadala siya ng 28,000 pesos gayong araw kasama yung mensaheng, eto na, happy. Sa mensahe naman sa media, kinumpirma ni Remulla na bayad na ito at ginamit daw niya yung account ng kanyang assistant dahil wala siyang sariling e-wallet application. Matatanda ang ginamo ni Respicio si Remulla na i-refund ang 28,000 pesos na ibinayad niya sa drug test matapos nga siyang sabihan ng kalihim na mukha siyang gumagamit ng droga dahil sa kanyang naging asal doon sa regular session ng bayan. Nagnegatibo si Respicio sa walong uri ng illegal na droga batay nga doon sa resulta ng drug test mula sa isang pribadong ospital sa Quezon City kahapon. Matapos yung resulta, binati ni Remulla si Respicio pero iginiit niyang lumalabas yung natural na asal pala nitong vice mayor. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Buwang trabaho, trabaho dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: At tayo po naman ay syempre pa pansamantalang magpapaalam na muna para sa One Trabaho, pero muli po tayong sisingkaw para naman po sa pinakahuling kaganapan sa day 36 na po ng impeachment trial dyan po sa Senado. At mukhang sa pag-uusap po natin kanina, no, with Ms. Melanie Valdos Reyes, si Attorney Erwin Matib po ay dumating na raw po sa Senate impeachment court. And with that, tayo po ay magpapaalam na para po sa One Trabaho, pero again, sisingkaw po tayo para naman sa impeachment trial. Maraming salamat sa ating mga nakaagapay dito po sa studio at maging sa Marulas Transmitter at dito po sa studio sina engineers Marvin Toledana and Matet Segovia. Ang ating po mga nakasama naman sa production, nandiyan dyan si Ms. Tez Ramirez and si Ice Adan. Ako po si Jamie Quinto. Magandang hapon, mga kahuan trabaho.
13: Leslie Bocopo. Live. Balitan, panayam at diskusyon ng mga usaping napapanahon. Paghihimay sa balitang mahalaga para sa kaalaman ng bawat mamamayan. Leslie Bocopo. Live. Kasama ang batikang kolumnista Leslie Bocopo dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.
17: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live nang mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
18: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas 738 AM.
19: Oras sa buong Pilipinas. 6 minuto bago ang alas 3 ng hapon.
20: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas News Update.
19: Magandang hapon Pilipinas. Narito ang ating mga balita para sa oras na ito. Senador Mark Villar lumipat na sa Senate Majority Block. Mula Senado, may live report si Ninfa Asuncion.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
21: Formal nang lumipat sa Senate Majority Block si Senator Mark Villar. Kinumpirmahan ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri ang paglipat ni Senator Mark matapos nila itong ihalal bilang bagong chairman ng Senate Committee on Public Works, palit ni Senator Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Bukod dito, inihalal din si Villar bilang miyembro ng Commission on Appointments o CA sa bahagi o kapalit naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri. Sinabi ni Soto na malaking tulong ang paglipat ni Senator Mark sa kanilang panig lalo na't maraming ginagawa ang Senado ngayon. Samantala, sinabi naman ni Zubiri na dati nang bahagi si Senator Mark ng Majority Block. Pinabulaanan rin ng Majority Leader ang ugo na may kinalaman sa usapin ng conviction sa impeachment trial ang paglipat ni Senator Mark. Wala naman anyang majority o minority block na usapan pagdating sa boto sa impeachment trial ni VP Sara. Narito ang bahagi ng pahayag ni na Soto at Zubiri.
22: We're glad, God, because we're all loaded with the work, eh, because of the 3-in-1, para kaming kape, impeachment, legislation, and then, the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees, eh, and bagay siya ron.
23: Sir,
22: kung yeah. Bakit kaya po nalaman? Yeah, hindi, pinag-uusapan na, eh. Pinag-uusapan na, pero ano na.
23: Sino ba maun sa peace and mark,
22: sir? Si Mix.
23: Okay.
22: Better talk to Mix.
23: Thank you, sir.
24: Nothing to do whatsoever. You know, being a member of the majority doesn't automatically mean that you will vote for conviction or for acquittal. Hindi po ibig sabihin yun. Baka may members kami sa majority, bigla mag-vote for acquittal din. At baka may members din ng minority that will vote for conviction. It all has to do with evidence. Evidence presented.
21: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Ninfa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Maraming salamat, live report ni Ninfa Asuncion. Kampo ng Vice Presidente, mag-aayon ng petisyon sa Korte Suprema patungkol sa desisyon ng COA sa 73 million peso confidential funds ng Office of the Vice President. Si Luisa Erispe sa detalye ng balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Anong dumulog ng kampo ni Vice President Sara Duterte sa Korte Suprema upang maghain ng petition for certiorari patungkol sa inilabas na desisyon ng Commission on Audit na binabasura ang motion for reconsideration ng kanilang kampo para sa notice of disallowance sa 73 million pesos confidential funds ng OVP noong 2022. Ito ang confidential funds na di umano'y ginastos ng OVP sa loob ng 11 araw at walang sapat na mga dokumento. Ayon kay Attorney Michael Poa, Defense Counsel, inaasahan na nila na posibleng ito ang maging sagot support ng COA sa kanilang inihaing apela. Pero handa silang harapin at formal na maghain ng petisyon patungkol dito sa pinakamataas na hukuman. Sa ngayon, hinihintay lang nila ang opisyal na kopya mula sa COA dahil hindi pa ito na ibibigay sa kanila. Tumanggi naman munang magkomento o magsalita si POA kung may epekto ba ito sa impeachment trial, lalo na kung isasama ng prosecution sa kanilang ebidensya ang desisyon ng COA. Pero handa silang harapin ang desisyon o resolusyon na ito.
12: But to us, we'll just face it head on. At alam naman natin, hindi naman tayo nawawalan din ng legal remedies sa pagdating dito sa COA resolution na to. So we will just continue to avail of the remedies available for the Office of the Vice President and specifically for the persons, no, that were named doon sa disallowance.
15: Para sa Bagong Pilipinas, Luisa Erispe, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Samantala, Vice President Sara Duterte, mainam na tumestigo at personal na ipaliwanag ang kanyang mga financial accounts ayon sa prosekusyon. May ulat si Kathleen Forbes.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Maaring kailanganin umanong humarap at tumestigo mismo ni VP Sara Duterte sa impeachment trial kung kawalan ng kaalaman sa mga financial account ang magiging depensa ng kanyang kampo. Ayon kay Prosecution Team Legal Spokesperson Attorney Benjamin Tolosa Jr., hindi pa umano naririnig ng prosecution ang mismong paliwanag ng Vice Presidente kaunay ng mga financial records na inaharap sa paglilitis. Anya ko igigit ng depensa na walang alam ang Vice Presidente sa mga naturang account. Maaring kailanganin ito mismo ipaliwanag at patunayan ang kanyang panig sa pamamagitan ng pagharap sa witness stand. Sinabi rin ni Tolosa na paulit-ulit umano yung mga isyong lumitaw sa loob ng ilang taon at malaki yung halagang sangkot kaya naman tiyak umano isa sa alang-alang ito ng mga senator judges. Dagdag naman ni Prosecution Team Advisor Ace Borbers, mahirap umano sabihin na walang kaalaman ng Vice Presidente sa isang account kung may perma siya sa KYC o yung Know Your Customer documents na kinakailangan sa pagbubukas at pagpapanatili ng bank account. Para sa Bagong Pilipinas, Katin Forbes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
19: Department of Education o DepEd nagbabala laban sa mga hindi otorisadong nagsosolicit gamit ang pangalan ng mga opisyal ng ahensya. Si Diane Layar sa balita.
20: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagbabala ang Department of Education o DepEd laban sa mga individual na gumagamit ng pangalan ng opisyal ng ahensya para manghingi ng pera sa mga supplier at contractor. Sa abiso ng DepEd, nakatanggap sila ng mga ulat na may mga nagpapakilalang kolektado kay Education Secretary Sally Angara at iba pang opisyal. Humihingi umano ang mga ito ng pera kapalit ng Notice of Award, Notice to Proceed at iba pang procurement transactions. Maring itinanggi ng DepEd ang mga ito at gitna ng ahensya, walang opisyal nito ang naguutos na humingi ng pera o magdeposito sa pribadong account kapalit ng mga kontrata ng pamahalaan. Pinayuhan ng DepEd ang sinuwang makatatanggap ng ganitong solicitation na huwag magbayad, itago ang lahat ng ebidensya at agad itong iulat sa DepEd, BNP o NBI para sa investigasyon at posibleng entrapment operation. Tiniyak din ng DepEd na kakasuhan ng sinuwang mapatutunayang gumagamit ng pangalan ng ahensya o mga opisyal nito para makapanloko. Para sa Bagong Pilipinas, Diane Layar, Radyo Pilipinas. Pinas, Radyo Publiko.
19: Yan ang ating mga balita para sa oras na ito. Ito si Omar Anthony Aquino, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
20: Alerto 738 sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang programang tatalakay sa kalagaan ng pagiging handa sa anumang kalamidad. Alerto 738 tungo sa publikong preparado kasama sina Asek Ares Gutierrez at Kuya Ramon Jose. Alerto 738 Sabado alas 10 ng umaga sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
6: Known to tourists as hanging rice, buso is rice cooked in woven palm leaves and seen mostly hanging in food stalls. Kaya tinawag na hanging rice. It is sold along with barbecue, lechon, ginabot, and the likes in Cebu. Ang puso ay isang iconic street food sa Cebu. Great to take on a picnic or pag nagbi-beach or kahit saan kapag nagutom. No need for utensils or plates, just grab a bunch of hanging rice and some barbecue and you can eat anywhere even without a table. Busog na, biodegradable pa. So don't forget to have some when you visit the Queen City of the South.
4: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
5: TikTok ng Bayan.
7: TikTok.
5: Ang programang nagbibigay halaga sa boses ng mamamayan. Alamin ang latest news at sumali sa talakayan ng trending issues. TikTok ng Bayan.
7: TikTok.
5: Ibahagi ang inyong mga opinion sa loobin at pananaw sa mga paksang pinaka-pinag-uusapan sa ating bansa. TikTok ng Bayan.
7: TikTok.
5: Kasama si Noel Medina tuwing Sabado, alas 4 ng hapon, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
9: Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng Bachelor's Degree in Mechanical Engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani.
8: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
5: Isang makasaysayang pagdinig, isang bansang nakatutok, ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: 4 minutes na po makalipas ang alas 3 ng hapon. Ngayon po ay day 36 na, October 8, 2026. Ito po ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. Dakuha na po natin ang Senado. Naroon po si Nympha Asuncion.
5: Ang paglilitis, the impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas coverage.
0: Yes, Nympha.
11: Yes, Jamie, nagbabalik na nga itong impeachment trial mula doon sa break kaninang umaga at inaasahan natin na ngayong hapon ay matutuloy na rin yung pag-presenta dito sa BIR witness na atin, dahil nga kanina yung naging usapan ay hiniling nga kasi ng prosecution na ipagpaliban muna itong pagharap sa witness dahil may maliit ang term ay may maliit na sakit itong si attorney Erwin Matib na siyang prosecutor na magpapresenta dito sa BIR witness, pero hindi nga ito pinayagan or nag-object dito yung depensa at ang parang naging compromise ay mag-break sila kaninang umaga. Titingnan kung okay na yung magiging lagay ni Attorney Erwin ngayong hapon, at kung hindi ay papalit mag-delegate ng ibang prosecutor para nga dito sa BIR witness. At ngayon nga ay mukhang andito na si Attorney Erwin Matib at matutuloy nga itong pagpresenta sa BIR witness. So pakinggan natin itong pagpapatuloy o yung nangyayari diyan sa day 36 na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
25: We'll rely on the word spoken earlier this morning without further discussion on the matter so that we can proceed and hopefully make use of this afternoon. Would you like to turn it over to Attorney Erwin?
26: Yes, Your Honor. Thank you.
25: Attorney Erwin, can you call your witness? Attorney...
27: Yes, Your Honor. We are calling to the witness stand Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez from the Bureau of Internal Revenue.
25: Kindly situate Attorney Ann to the witness stand. The clerk is directed to administer the oath to the witness.
26: Ma'am, kindly raise your right hand. You, Ann Lorraine Garcia Marquez, do swear that the evidence you shall give in the case now pending between the Philippines and Vice President Sara Zimmerman Duterte shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help you God.
28: Yes, I do.
25: Attorney, how do you want us to address you, Ann or Lorraine?
1: Ann po, Your Honor.
25: Attorney Ann, naunawaan niyo po ba inyong pinanumpaan kaugnay sa pagbibigay niyo ng inyong testimonya sa harap ng hukumang ito?
1: Yes po, Your Honor.
25: Your witness, prior to that, kindly make your offer, Attorney Irwin, and if you need a break, should it be necessary, just kindly let the court know.
27: Yes, Your Honor, thank you.
25: Kindly make your offer.
27: Your Honor, before we proceed, I'd like to sincerely apologize to the presiding officer and to all the senator judges, as well as to our defense counsel and to our witness who has been waiting to testify today.
25: Noted, counsel, and as the chair said earlier, let nothing further be said on the matter so that we don't, I don't want to use the word waste, but so that we don't spend time on this matter anymore, and can we move on?
27: Thank you, Your Honor.
7: Your Honor.
25: Attorney Christine?
7: Yes, before we proceed with the examination of the witness.
25: Offer, first.
7: Of the prosecution, Your Honor. The defense would like to tackle some matters.
25: Of course, ma'am.
7: First, Your Honor, in participating in the examination of this witness, the defense is not, or the respondent, is not waiving her right to question the legality of the submission of the tax returns before this honorable court. And second, the respondent requests, Your Honor, that through this honorable court, Your Honor, to direct the prosecution not to flash on screen copies of the tax returns and the relevant summaries for the following reasons. First, Your Honor, under Section 3, subparagraph or paragraph L, subparagraph 3 of the Data Privacy Act, tax returns are considered as sensitive personal information and they are considered as privilege and their publication shall be prohibited. And our second ground for the request, Your Honor, is that while the Office of the President through the Acting Secretary, Executive Secretary, authorized the submission of the tax returns before this honorable impeachment court through his memorandum dated July 29, 2026. Such authorization, Your Honor, does not include the inspection and viewing of the tax returns by the public. In fact, if I can quote the Executive Secretary's memorandum, it says that you are hereby authorized to allow the inspection of and furnish the Senate Impeachment Court with one original or certified true copy accompanied by electronic copies contained in a USB flash drive, including system-generated records. So if we peruse such a memorandum from the Acting Executive Secretary, Your Honor, the authorization, or the Office of the President rather, the authorization is only limited or given to the Senate Impeachment Court to inspection or to inspect or view the tax returns in accordance with Section 71 of the National Internal Revenue Code, Your Honor. It is our position, Your Honor, that it is always better to err in favor of caution, Your Honor. That's why we request that if there are documents, Your Honor, that the honorable judges need to peruse, Your Honor, or summaries or returns, copies thereof should instead be provided to the honorable senator judges, Your Honors, Your Honor, for their reference instead of flashing them on the screen. Of course, there are certain things that we can allow, such as provisions of law, but when it comes to the income tax returns, VAT returns, and their summaries, Your Honor, we beg this honorable court not to allow their display on screen, Your Honor, for the grounds that were mentioned. Thank you.
25: Comment, Attorney Irwin?
27: Your Honor, this is essentially a motion for reconsideration on a previous ruling of the impeachment court. The impeachment court already ruled that Section 16B of the Data Privacy Act, as well as Section 22F of the implementing rules and regulations of the DPA, cover the records that we subpoenaed and which was granted by the Honorable Court. So this is essentially an MR on that ruling, Your Honor. And Your Honor, we should be able to show the tax returns precisely to prove the contents of the same, Your Honor. It would be useless for us to have the records without showing it to the impeachment court and to the public, Your Honor.
7: A quick reply, Your Honor.
25: Yes, Attorney Christine.
7: Your Honor, we're not talking about the subpoena here because clearly the subpoena ordered the submission of these tax returns before the impeachment court. What we are asking the court is the flashing of the tax returns so that they can be viewed by the public. If we peruse the memorandum that was issued by the Office of the President through the Executive Secretary, it is only the Honorable Impeachment Court that was given the authority. The authority that was given to the CIR was to submit this tax returns in order for the impeachment court to view and examine them, Your Honor. It was not mentioned that it is for the viewing and examination of the public, Your Honor. Respectfully, thank you.
25: Counsel, anything else you want to add?
27: Your Honor, we have redacted certain personal information in the tax returns. We will not be showing addresses or even names who have nothing to do with the respondent or her husband, Your Honor. We'll be showing amounts. We will not be showing even the tax identification number. We were able to redact all these sensitive personal information. So there's nothing

0: Ang testimonya ni Attorney Ann Lorraine C. Garcia Marquez ng Bureau of Internal Revenue ay magpapatunay sa mga sumusunod. Una, hindi tugma ang income ni VP Sara at ng kanyang asawa sa kanilang declared net worth. Base sa records ng DIR, 85.4 million ang kanilang kabuuang net income mula 2007 hanggang 2025. Hindi nito maipaliwanag ang pagtaas ng net worth na umabot ng 98 million pesos sa pinakahuling sell-in ni VP Sara. Pangalawa, nilabag ni VP Sara ang constitution. Base sa records ng BIR, si VP Sara ay nagpractice ng kanyang profession at nakatanggap ng professional legal fees at iba pang kita maliban sa kanyang sahod bilang vice-presidente. Pangatlo, si VP Sara ay may undeclared cash at iba pang assets. Batay sa kanilang audited financial statements, ang mag-asawang VP Sara at Attorney Carpio ay may cash balances na 21 million pesos para sa taong 2022. 28 million pesos para sa taong 2023. 15 million pesos para sa taong 2024. At 13 million para sa taong 2025. Pang-apat, patungkol sa Cali 88 Foods Corporation, base sa record ng BIR, patuloy na pag-aari ito ng Cali 88 ng asawa ni VP Sara na si Attorney Manases Carpio. Sa madaling salita, ang testigo ay magpapakita ng mga hindi na ideklarang income at iba pang assets, mga pagkakaiba sa pagitan ng tax records at mga sell-in, at mga business interests at transaction na nangangailangan ng paliwanag. Sa kabuuan, ang mga ito ay may kaugnayan sa mga paglabag na nabanggit sa Article 2. That's all for my offer of testimony, Your Honor.
1: Comment, Attorney Christine?
2: Subject to cross-examination, Your Honor.
1: Noted. Proceed with your direct examination, Attorney Erin.
0: Good afternoon, Attorney Ann.
3: Good afternoon po.
0: Kumusta po kayo ngayong araw?
3: Okay naman po.
0: So may tubig po dyan. Uminom lang kayo kung kinakailangan. So umpisa na natin ang pagtatanong. Ano ang inyong pangalan at ang inyong current na position o trabaho?
3: Ako po si Attorney Ann Lorraine C. Garcia Marquez. Ako po ang Chief of Staff ni Commissioner Charlito Martin R. Mendoza.
0: At ano pong mga posisyon nyo kung mayroon man sa BIR bago kayo naging Chief of Staff?
3: Before po ako naging Chief of Staff, nung pumasok po ako sa BIR, ako po ay naging action lawyer sa Legal and Legislative Division. Tapos po ako naman po ay naging Chief of Staff ng Office of the Deputy Commissioner for Legal Group. And then ngayon po, ako naman po ngayon ang Chief of Staff ng Commissioner of Internal Revenue.
0: At ano ang inyong mga kursong tinapos?
3: Ako po ay nagtapos ng BS in Business Administration and Accountancy. At I earned my Juris Doctor degree sa Ateneo de Manila University School of Law.
0: UPBAA kayo?
3: Tama po.
0: Ito po ay quota course, tama?
3: Tama po.
0: Ano naman ang inyong mga profession?
3: Ako po isang certified public accountant and ako rin po isang lawyer.
0: Ano ang inyong work experience bago pumasok sa BIR, kung mayroon man?
3: Bago po pumasok ng BIR, ako po ay nag-work sa isang audit firm. Tapos after po nun ay nag-work din po ako sa isang law firm. And then nag-in-house counsel din po ako sa isang private company bago po ako pumasok ng BIR.
0: Thank you. Balikan natin yung position mo bilang Chief of Staff ng Commissioner of Internal Revenue. Anong inyong duties and responsibilities as Chief of Staff?
3: As Chief of Staff, ako po ay tumutulong sa daily operations ng Office of the Commissioner and nagre-review din po ako ng mga documents and lahat po ng

0: na bahagi ng pagpapalakas ng Luzon Economic Corridor bilang investment destination sa Pilipinas. Ipinagmalaki rin ni Pangulong Marcos ang husay ng mga Pilipino, mga katangiang hinahanap ng mga investor sa tuwing nagpapalawak ng negosyo sa isang bansa.
1: Our biggest asset is our workforce. The Philippines is a very young workforce. The average working person in the Philippines is 26 years old. We have a very extensive diaspora, so we are very accustomed to working with foreign entities. We are English speakers, and that is to the advantage.
0: Binigyang din niya ang mga insentibong inaalok ng Pilipinas sa mga investor sa ilalim ng Create More Law, pagsulong sa ease of doing business at paglaban sa korupsyon sa pamamagitan ng digitalization. Pero sa kabila ng pag-aayos sa sistema, kailangan daw baguhin ang kultura para tuluyang maiwasan ang katiwalian.
1: It's not just the systems, although that's part of it. It is really changing the culture. We have to put into people's minds, into people's thinking, that this is no longer acceptable. This cannot be done. This does not help.
0: Muli ring iginiit ni Pangulong Marcos ang karapatan ng Pilipinas sa West Philippine Sea na saklaw ng teritoryo ng Pilipinas.
1: Part of the claim was that, look, it's called China, so it's South China Sea, so it must belong to China. And so we thought, well, you know, it's been on the eastern side of the Philippines anyway, on the western side of the Philippines, you know, since time immemorial. So we call it the West Philippine Sea.
0: Sabi ng Pangulo, nakabatay sa pandaigdigang batas ang pagtindig ng Pilipinas sa West Philippine Sea, bagay na tahasang binabaliwala at inaangkin ng China. Sa kabila niyan, positibo ang presidente na mabubuo ang Code of Conduct o COC sa pagitan ng mga bansa sa ASEAN at China na magpapahupa sa kasalukuyang sitwasyon, magtitiyak sa kapayapaan at malayang paglalayag sa West Philippine Sea.
1: My greatest fear is that some seaman, some soldier just makes a mistake, and that mistake turns into something that goes out of control. And that's why the code of conduct is very, very important. And we're working very, very hard. We're making good progress.
2: Dayan, bilang host at chair ng ASEAN ang Pilipinas ngayong taon, inihayag din ng Pangulo ang nakatakdang paglagda ng ASEAN sa tinatawag na DEFA. Ito yung Digital Economy Framework Agreement na kasunduan na nagtutulak sa digital economy at gabay sa paggamit ng artificial intelligence. Dayan?
3: Hazel, bukod sa naging pagdalo ng Pangulo sa naturang CEO Conference, ano pa yung naging aktibidad ng Pangulo ngayong araw dyan sa Singapore?
2: Yes, Dayan, pinaunlakan ni Pangulong Marcos yung isang media company dito sa Singapore para sa isang interview. Ngayong araw din nakipagpulong si Pangulong Marcos kasama si Finance Secretary Frederick Go sa FedEx, isang cargo company na target palawakin yung kanilang operasyon sa Clark, Pampanga pagdating ng katapusan ng 2028. Yan na muna ang pinakahuling balita mula rito sa Singapore. Balik dyan sa studio, Dayan.
3: Maraming salamat, Clayzel Fardilia. Samantala, bilang suporta sa mga lokal na magsasaka at MSMEs, itinampok ang mga produkto mula sa iba't ibang rehiyon sa bansa sa pagbubukas ng tatlong araw na kadiwa ng Pangulo Expo sa lungsod ng Pasay. Isa rin itong hakbang ng gobyerno para makontrol ang pagtaas ng mga bilihin. Yan ang ulat ni Elijah Canlas.
4: Opisyal nang binuksan ngayong October 8 hanggang 10 mula 9 a.m. to 5 p.m. ang third kadiwa ng Pangulo Expo 2026 sa World Trade Center sa Pasay City. Layunin ng tatlong araw na kaganapang ito na direktang ikonekta ang ating mga lokal na magsasaka at MSMEs sa mga mamimili. Ayon sa Department of Agriculture, patuloy ang pag-unlad ng programa dahil sa lumalaking suporta ng mga kooperatiba at pagtaas ng benta na nakatutulong sa pagkontrol ng inflation.
5: In my opinion, it's successful. Actually, every year lumalaki yung kadiwa ng Pangulo program natin at mas maraming nag-join na farmer cooperative. Total farmer cooperatives or

0: farmers that joined, marami siya, that's already linkage, more linkages, di ba? Then yung total sales lumalaki talaga. Pero yung sales team at a lower sale price. So malaking tulong din sa inflation.
1: Malaking ginhawa rin ito sa bawat pamilya dahil ang 20 pesos kada kilong bigas ay available sa publiko. Habang ang iba namang pangunahing bilihin gaya ng gulay, prutas at iba pang inaning produkto ay mas mura ng 10% to 30% kumpara sa presyo sa merkado. Bukod sa malaking tipid sa mga mamimili, malaking tulong din ito sa ating mga magsasaka dahil inaasahang tataas ng 15% hanggang 25% ang kanilang kita. Direkta kasi itong binibili sa kanila at walang namamagitang middleman.
2: Napakalaking tulong po yung ganito kasi po ay hindi na po sinadaan sa mga traders. Kami po yung nagtataas ng price sa mismong farmers na.
1: Libre ang admission sa buong exhibition hall kung saan tampok dito ang mga produkto mula sa 17 rehiyon sa bansa. Kaya naman, panatag at sulit ang karanasan ng bawat mamimiling dumadayo sa expo.
3: Mas fresh dito, mas fresh, mas mura. Mas kalidad yung mga produkto.
4: Bagong ani at siguradong pasok sa budget ng mga bilihin. Yan ang tapok dito sa kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center. Layunin itong ilapit sa mga mamimili ang mga murang bilihin habang direktang tinutulungan ang mga lokal na magsasaka para sa kani-kanilang mga pangkabuhayan. Elijah Fenlas para sa Bayan.
5: Samantala, malaki na ang pinagbago ng isang kalsada sa Valenzuela City matapos ang pagsasaayos ng DPWH. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, mapakikinabangan na ang mas maayos at ligtas na kalsada bago magpasko. Yan ang ulat ni JM Thompson.
6: Malasungkaan o di kaya'y moon crater. Ganito ang sitwasyon ng Maysan Road sa Valenzuela City nang puntahan ito ni Public Works Secretary Vince Dizon itong nakaraang Agosto. Ang mga motorista, todo sa iwa sa mga lubak at butas na parte ng kalsada.
7: Ang bagal ng traffic dito, grabe, hindi gumagalaw kasi iniiwasan lahat ng mga yung mga lubak.
6: Pero ngayon, kapansin-pansin ang pagbabago ng kalsada. Wala na ang tila umaalong kalsada at napalitan na ito ng patag at mas matibay na kongkreto.
7: In less than 2 months, nasa 35% accomplishment na tayo. In less than 2 months, ha? Hindi pa tayo nagsisimula na nandito tayo noon. Pero kita nyo naman, may 1 kilometer na yung nasa sementohan.
6: Ayon kay Secretary Dizon, matatapos ang pag-aayos ng kalsada bago magpasko. Idadagdag naman sa gagawin ng mga drainage at inlet para matiyak na magiging mabilis ang daloy ng tubig ulan. Humihingi naman ng mas mahabang pangunawa si Valenzuela City Mayor Wes Gatzalian sa mga residente at negosyante na apektado ng truck ban habang ginagawa pa ang mga kalsada sa lungsod.
8: Patuloy po yung truck ban natin, no? Pero ang sa akin naman po ay patuloy po ang pakikiusap po ng konting pag-intindi at kooperasyon sa ating mga business owners at residents dito sa Maysan Road. Pero on the other hand, nagbibigay po tayo ng truck exemption. So, sec, lahat po ng establishment ho dito, pati po sa Kanumay West na apektado, tulad po nito. Perfect example.
7: Oh, yeah, mga truck.
8: Merong sticker ho yan, may truck exempt ho sila.
6: Short-term pain for long-term gain ang ginagawa ng pamahalaan para sa mga Valenzuelano ayon kay Mayor West. Kampante naman ng DPWH na mas matibay at tatagal ang bagong kalsada.
7: So, kahit na truck, mabibigat na truck yan, kahit overloaded pa yan, although huliin pa rin ni Mayor yung overloaded.
8: No, bawal
7: pa rin yon. Kakayanin na at hindi na masisira at tatagal na, yun ang importante.
6: Nagpapasalamat naman ang ilang motorista dahil unti-unti na nilang nararamdaman ang ginhawa sa tuwing dumadaan sila sa kalsada.
9: Maginhawa to kasi so, mabilis na yung biyahe. Mabilis na yung biyahe, dire-direto na.
10: Maganda ito kasi mabilis na yung pagpunta mo.
6: Dahil kaliwat-kanan pa rin ang roadwork sa lungsod, magpapatuloy pa rin ang hindi pagpapatupad ng NCAP hanggang matapos at maayos sa mga kalsada para sa mga residente at motorista. JM Thompson, para sa Bayan.
11: Positibo ang pagtingin ng isang ekonomista sa kakayahan ng pamahalaan na matugunan ng mga hamon sa presyo ng pagkain, agrikultura at supply ng enerhiya sa mga susunod na taon. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
12: Maitiwala ang economist na si Dr. Bernardo Villegas na makatutulong ang mga hakbang ng pamahalaan sa pagpapanatili ng supply ng pagkain at sa pagpapalakas ng ekonomiya sa 2027. Kaugnay ng food prices, mahalaga ani ang pagbabalanse sa interes ng mga lokal na magsasaka at ng mas nakararaming consumer.
13: I admire what the Bureau of Agriculture is now doing, making a balancing act between the 110 Filipino consumers and the poor farmers by importing the supplies, but without completely bankrupting the small farmers. And I see that the government is doing a good job in that balancing act.
12: Dagdag pa niya, kapag kulang ang lokal na supply, makatutulong ang mga pag-aangkat ng ilang pangunahing produkto mula sa mga bansa na mas mataas ang produksyon. Kabilang dito ang karne at bigas, habang makatutulong din ang mga free trade agreement sa pagpapalakas ng supply.
13: We're very lucky that there are Europeans who are very productive in producing, for example, pork, Spain. Now, we have a free trade area, free trade agreement with Chile. Those countries are very good in producing pork. And so they now will export pork to the Philippines.
12: Samantala, binigyang diin din niya ang kahalagahan ng irigasyon sa pagpapalakas ng agricultural production, lalo na sa banta ng Super El Nino. Positibo ang pagtingin ni Dr. Villegas sa pamahala ni Agricultural Secretary Francisco P. T. Laurel Jr. na nakatutok sa mga programang makatutulong sa sektor.
13: He's a good manager. He's one of the best secretaries of agriculture they've had. Very practical, smart, and he knows how to lead his people, especially in the area of irrigation. We need that very badly, especially during the El Nino, because the most important problem of the farms would be how to get the water.
12: Kaugnay naman ang presyo ng langis, sinabi ni Dr. Villegas na makatutulong ang pagpapalabas ng oil reserves ng European Union sa pagdadagdag ng supply at pagpigil sa karagdagang pagtaas ng presyo. Pero hindi niya inaasahang malaki agad ang ibababa ng presyo ng langis sa mga susunod na buwan. Sa kabuuan, positibo si Dr. Villegas sa magiging takbo ng ekonomiya sa 2027, lalo na kung mapalalakas ang infrastructure spending. Inaasahan din niya ang consumer spending bilang isa sa magiging pangunahing dahilan ng paglago dahil lang 75% ng GDP ay nagmumula sa consumption. Aniya kung mapananatili sa nasa 6% ng GDP ang infrastructure spending, posibleng umabot sa 7% ang economic growth ng bansa sa 2027. Angelica Abrugar para sa Bayan.
11: Malaking ginhawa sa ilang residente sa Albay ang libreng bigas mula sa pamahalaan ngayong nararamdaman na ang matinding tag-init. Kasabay nito, patuloy naman ang pamahagi ng DSWD ng uplift assistance bilang tulong sa mga apektado ng mataas na presyo ng langis. Yan ang ulat ni Cyril Ann Luzon ng Radyo Pilipinas Albay.
14: Malaking tulong para sa mga residente ng Tabaco City sa Albay ang rice subsidy ng pamahalaan, lalo't may banta ng matinding tagtuyot. Sa ilalim ng Local Government Support Fund, natulungan ng 9,000 kabayan sa lungsod.
15: Oh, matutulungan talaga bawat pamilya na kasama namin dito sa San Lorenzo.
16: Maraming pasalamat. Natawang kaming araw kayo na suporta para sa Muya, hali sa government.
14: Dito naman sa Legazpi City, inabutan ng Radyo Pilipinas Albay ang pamamahagi ng pamahalaan ng 2,000 piso sa ilalim ng Uplift Assistance Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa 4 na munisipalidad sa lalawigan. Si Nanay Adelia na kabilang sa Group 2 of Poor at Near Poor Households, hindi napigilan maging emosyonal matapos matanggap ang ayuda.
17: Nagkulang katapangan po yung mga kailangan ko, kailangan pagbili ng bigat, ganun, pang-araw-araw ng gastusin, lahat ng pangangailangan ng sabahan.
14: Nagsagawa rin ng food redemption activity ang Department of Social Welfare and Development o DSWD Bicol para sa 700 pamilya sa Bayan ng Daraga sa pamamagitan ng Walang Gutom Program. Ang mga aksyon na yan ng pamahalaan sa Albay ay bahagi ng whole of government approach kung saan pinag-iisa ng mga ahensya at lokal na pamahalaan ang mga programa upang masiguro ang agarang tulong at iba pang pangangailangan ng mga pamilyang pinaka-apektado ng El Nino. Layunin ng pamahalaan na masiguro na walang sektor na may iwan sa gitna ng nararanasang tagtuyot. Mula rito sa Albay, para sa Integrated State Media, Sir Lan Luzon ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Weather systems ang nakaapekto sa ating bansa dahil nasa transition stage tayo ng Anian season. Ramdam na ang northeasterly wind flow sa malaking bahagi yan ng Northern Luzon. Samantala, sa Southern Luzon naman ay kabaliktaran, ariyan ang easterlies o yung hanging silangan mula rito sa Dagat Pasipiko. Dala naman ito ang maalinsang hangin o panahon, habang ang Intertropical Convergence Zone naman o yung ITCZ ay nagpapaulan sa Visayas at sa Mindanao. So itong uri ng wind convergence o yung pagsasalubong ng hangin mula sa Northern at Southern Hemisphere, bubuo yan ng rain cloud sa ating bansa. Sa Luzon, bukas makararanas ng maulap na panahon at mahina pag-ulan dala ng northeasterlies, partikular sa Cagayan Valley, Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao at Aurora, habang kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan ay concentrated sa Bicol Region, Quezon at Marinduque, dala naman yan ng easterly winds. Apektado naman ng ITZZ ang Palawan. Magdadala yan ng kalat-kalat na pag-ulan at kaulapan maging sa Visayas, gayon din sa Mindanao. Good weather naman sa nilalabing bahagi ng bansa. Posibleng makaranas sa maaraw at mainit na panahon maliban na lang sa localized thunderstorms sa hapon o gabi o yung mga panandaliang buhos ng ulan. Samantalang nagpalabas ng thunderstorm advisory ang PAGASA ngayong hapon, posibleng magtagal po ang mga pag-ulan hanggang kalahating oras pa ngayong gabi sa ilang mga lugar, partikular sa Quezon, Bataan at Laguna. Ayon sa PAGASA, karaniwan o normal ang makaranas ng localized thunderstorm o mga panandaliang pag-ulan sa hapon, lalo na kapag maaraw mainit sa umaga at dahil ang bansa ay isang tropical country o nasa Pasipiko. Samantala, ito na po ang rain probability sa ilang mga pangunahing lungsod sa bansa. At sa mga nagpaplano naman ngayon ng weekend, ito ang weekend weather natin sa ilang mga lugar sa bansa. Keep safe at stay dry. Laging tandaan, may tamang oras para sa bawat Pilipino. Panapanahon lang yan.
18: At susunod, silipin ang mga naging kaganapan sa Senado sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte kaugnay ng kanyang umano'y hindi maipaliwanag na yaman.
14: NCRPO isinigawa ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit.
5: At BSUD, ipinagkaloob na ang titulo ng lupa sa mga benepisyaryo ng Community Mortgage Program. Yan at iba pang balita sa pagbabalik ng Ulat Bayan.
19: Susunod sa Schoolmates, we're invading Holy Angel University, Pampanga. And let's weigh in on PAC Silica. At kung ito ay makabubuti o makasasama sa bansa.
20: Ang PAC Silica ay may magandang epekto sa ating bansa dahil makakapag-attract tayo ng foreign investors.
21: Yung sinasabi natin 130,000 jobs na yun na manpower, how many of those are actually permanent and will help our economy?
22: Ang PAC Silica ay may energy demand ng 3 gigawatts.
23: Have you ever heard of hydroelectric power? Kasi nga, merong mga solusyon, huwag ka dapat tumitingin dun sa problema.
19: Pagdating sa mga isyong pambayan, may boses ang kabataan. Schoolmates, Webes ng Gabi. Dito lang sa PTV. Isang malaking saludo sa ating magigiting na atletang Pinoy na nagwagi sa 20th Asian Games. Congratulations to our bronze medalists!

0: Sumalang ang panibagong testigo sa witness stand mula sa Bureau of Internal Revenue at iginiit na nasa mayigit 85 million pesos ang income net of tax ng mag-asawang VP Duterte at Attorney Man Scarpio. Yan ang ulat ni Bernard Ferrer live. Bernard.
1: Dayan, matapos maantala ang paglilitis o impeachment trial ni Vice President Sara Duterte kaninang umaga, natuloy din ang paglilitis nang sumipot ang presenting lawyer ng prosekusyon. Humarap ngayong hapon ang opisyal mula sa Bureau of Internal Revenue o BIR.
2: Based po dito sa summary, ang total po is 85,343,803.23 pesos po.
1: Yan ang income net of tax mula sa 2007 hanggang 2025 ni na Vice President Sara Duterte at Attorney Manassas Man Scarpio. Batay ito sa summary of income tax na inihanda ni Bureau of Internal Revenue Chief of Staff Attorney Ann Lorraine Garcia Marquez sa pagharap sa Senate Impeachment Court.
3: Your Honors, we respectfully manifest that the total combined income after taxes of VP Sara and Attorney Carpio for the years 2007 to 2025 amounts to 85,343,803.23 pesos. However, their declared net worth in respondents 2025 sal-in is 98,656,131.20 pesos. So dito pa lang po, may gap na, may difference.
4: Your Honor.
1: Inusisa rin ang iba't ibang income ng Vice Presidente.
2: Based po dito sa 2025 audited financial statements, meron pong nakalagay na other income and meron din pong compensation income.
3: Magkano ang nireport na other income ni VP Sara for 2025?
2: Ang nireport po na other income ay 1,082,800 pesos po.
3: At for the year 2020, comparative information din ba yan for 2025 and 2024?
2: Tama po.
3: So magkano naman ang other income ni VP Sara for the year 2024?
2: As of December 31, 2024, may other income po na 1,058,021 pesos po.
3: At ito ay iba pa sa kanyang compensation income na nakareport dyan. Tama po ba?
2: Tama po.
1: Tumanggap din naman si Vice President Duterte ng compensation income mula sa Davao City noong 2023. Batay na rin ito sa nilagdaan na BIR form. Samantala, nadiskubre rin na walang electronic certificate authorizing registration na na-issue kaugnay ng transfer o sale ng shares ng Cali 88 Foods Corporation sa Pikimong Pikimong. Then humingi ng paumanhin ang presenting lawyer ng prosekusyon na sa Attorney Edwin Irwin Matib matapos na mantala ang paglilitis kaninang umaga. Samantala, sinabi naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Mig Subiri na walang kaugnayan sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte ang paglipat sa mayoriya ni Senator Mark Villar. Diyan.
0: Maraming salamat, Bernard Ferrer.
5: Samantala, nadagdagan ang majority block ng Senado. Yan ay matapos na lumipat sa mayorya si Senator Mark Villar. Yan ang ulat ni Angelica Abrugar.
6: Pursuant to Section 18, Article 6 of the 1987 Constitution, I move that Senator Mark Villar be elected as a member of the Commission on Appointments.
7: May bagong dynamics na naman sa Senado matapos ang kumpirmasyon ng paglipat ni Senator Mark Villar sa Senate Majority Block ngayong Huwebes. Ayon kay Majority Leader Senator Juan Miguel Zubiri, nakiusap si Villar na sumama sa kanila para maging mas produktibo sa trabaho. Giit niya walang kinalaman dito ang politika o ang nagaganap na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Dahil sa paglipat na ito, naitalaga si Villar bilang bagong chairman ng Committee on Public Works at miyembro ng Commission on Appointments o CA. Ayon kay Senator Vicente Soto III, malugod namang tinanggap ng majority block ang desisyon ng kapwa senador, lalo't tumpok umano ang mga gawaing kasalukuyang kinahaharap ng Senado.
8: We're glad. Glad because we're all loaded with the work because of the 3-in-1 para kaming kape. impeachment, legislation, and then the budget. So maganda kung matatagdagan yung aming mga kasama para makatulong. Laking bagay yun kasi mabigat, dami namin mga committees eh.
7: Nilinaw naman ni Zubiri na ang pagiging bahagi ng majority ay hindi otomatikong pabor na rin para sa conviction o acquittal ng Vice Presidente. Ayon naman kay Senator Raffy Tulfo, bukas pa ang pinto ng mayorya para sa iba pang posibilidad ng pagpapalit alyansa sa mataas na kapulungan.
4: Minority sa majority, mukhang meron siguro. I don't know, I'm not gonna tell you. Baka moment, pero palagay ito meron siguro.
7: Samantala, buong puso namang iginalang ng mga dating kasamahan ni Villar sa oposisyon ang kanyang naging desisyon.
9: Nirerespeto namin ang aming kapwa senador dito po sa Senado. Diyan na naman po talaga dito sa Senado. We respect each other kung ano po ang magiging desisyon.
7: Sa kasalukuyan, umapaw na sa 14 na miyembro ang Senate Majority Block dahil sa paglipat ni Villar, habang nabawasan naman at naging 10 na lamang ang natitira sa Minority Block. Angelica Abrugar para sa Bayan.
10: Isinumite na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Commission on Appointments ang consent para sa nominasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ito ay para kay Colonel Peter Edwin Navarro para sa ranggong Brigadier General. May nais na tumutol, maaaring makipag-ugnayan sa CAO, personal na magtungo sa kanilang tanggapan sa Pasay City. Samantala, hindi pa pugante ang turing ng Department of Justice kay Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Kahit pa ay pinaaresto na siya ng Makati City Regional Trial Court para sa umano'y kasong paglabag sa Public Service Act. Yan ang ulat ni Sheila Natividad.
11: Marami pang prosesong pagdaraanan bago ituring na fugitive from justice si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste. Ayon nito mismo sa Department of Justice o DOJ. Kahit kasi may inisyo ng warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court Branch 235 laban kay Leviste at sa dalawa pa niyang kapwa akusado dahil sa umano'y paglabag sa Public Service Act, hinihimok pa rin siya ng DOJ na umuwi ng bansa at harapin ito.
12: The prosecutors control where the journey of the case will go. May proseso, no? Fugitive from justice, then cancellation of passport, then yung mga tools na pwedeng gamitin ng prosecutor for him or for any accused to recognize the jurisdiction of the court.
11: Nakasulat sa panuntunan ng Korte Suprema na hindi lang tumutukoy ang pagiging pugante sa pagtakas matapos mahatulan para hindi maparusahan. Kasama rin kasi dito yung mga taong tumakas matapos kasuhan para hindi makaharap sa paglilitis o pag-usig ng kanyang kaso. Kailangang may sapat na batayan muna ang korte na may krimeng nagawa ang akusado bago siya isyuhan ng arrest warrant. Oras na matanggap na ng mga otoridad ang kopya ng warrant, nasa kamay na nila ang pagpapatupad nito sa loob ng 10 araw. Kung hindi maipatupad ang arrest warrant dahil nasa labas ng jurisdiction ng bansa ang akusado, pwede siyang ideklara ng korte bilang pugante sa pamamagitan ng mosyon o kahilingan ng kabilang partido sa kaso o motu proprio na nangangahulugang kusang kumilos ang korte para masuri ang mga pangyayari. Kapag naideklara ng fugitive from justice, hindi siya makadadalo sa paglilitis at hindi rin makahihingi ng judicial relief. May babalik lamang ang kanyang standing kung kusang loob siyang susuko sa korte. Kung hindi naisilbi ang warrant ng personal dahil nasa labas ng bansa ang akusado, mananatili pa rin itong nakabinbin hanggang sa maipatupad ito kabilang ang pag-aresto. Kung may 6 na buwan ng at-large o hindi pa rin naaaresto ang akusado mula sa pag-i-issue ng arrest warrant, pwedeng i-archive ng korte ang criminal case. Pero hindi ito katumbas ng pagbasura sa kaso dahil pwede itong ibalik at ituloy kapag naipatupad na ang warrant, naaresto ang akusado o nakatanggap ang korte ng abiso na siya ay naaresto o nakulong sa ilalim ng ibang warrant. Bago pa man magsampa ng kaso ang DOJ, nasa labas na ng bansa si Leviste at huling napabalitang nasa France kasama ang inang si Senador Loren Legarda na kasalukuyang naka-medical leave. Hinggil naman sa kanyang kaso, nakitaan ito ng DOJ ng prima facie evidence kung saan hindi umano tumupad sa obligasyon sa prangkisa ng Solar para sa Bayan Corporation si Leviste. Nakapagpiyansa na ang dalawa niya pang co-accused sa kaso na itinuturing bilang incorporators at corporate officers ng SPSBC. Haharap sila sa pagbasa ng sakdal sa October 26.
12: My appeal yesterday was for Congressman Leviste to submit himself to the jurisdiction of the court. Kasi at the end of the day, we cannot ignore the rule of law.
11: Paalala ni Justice Secretary Vida, walang nakaangat sa batas. Validinan niya ang pag-i-issue ng korte ng arestuaran. Panawagan niya naman sa mambabatas, respetuhin ang jurisdiction nito. Sheila Natividad, para sa bayan.
10: Mas pinalalakas pa ng mga otoridad ang mga hakbang para mapigilan ang mga banta sa kaligtasan ng mga paaralan. Bilang bahagi ng hakbang na ito, nagsagawa ang NCRPO ng isang programa para sa seguridad ng mga eskwelahan sa Metro Manila. Kung ano yan, alamin sa ulat ni Ryan Lesigues.
13: Seryoso ang problema ng sunod-sunod na nangyaring school shooting sa bansa na dapat pagtuunan ng pansin. Ito ang binigyan din ni Interior Secretary John Vic Remulla kasabay sa pagbubunyag na merong nakaplanong 53 school shooting sa South Cotabato noong kalagitnaan ng Setyembre. Napigilan ng mga otoridad ang karahasan kasabay sa pagkakaresto ng mahigit 50 individual na magsasagawa sana ng pag-atake at mga tinatawag na groomer. Kaya naman para maiwasan na ang ganitong trahedya, isinagawa na ng National Capital Region Police Office o NCRPO ang kauna-unahang Metro Manila School Safety and Security Summit 2026.
14: Dapat malaman ng mga teachers how students are being groomed. At saka behavioral patterns. Dapat malaman ng mga estudyante kung ano yung grooming patterns. Dapat marunong, ang magulang, dapat matutong makipag-usap sa mga. Hindi pwede kasi confrontational, hindi ko pwedeng ina-accuse yung bata. There is a way of talking to children. So I hope this accomplishes everything.
13: Layunin ng summit na mailatag ang mga paraan upang maiwasan ang mga school shooting, kabilang dito ang mga pamamaraan para sa kaligtasan ng mga paaralan, mas matibay na prevention, preparedness, at emergency response.
15: Yung mga district directors natin, yung mga chief of police natin, station commanders even, sila yung unang nakaka-receive ng tawag sa eskwelahan. So anong gagawin namin? So may mga best practice na tayong pwedeng ipakita rito. Baka pwede natin i-formalize sa isang multi-agency response protocol.
13: Tutukuyin din sa summit ang mga kahinaan ng mga campus sa Metro Manila at ang pagpapalakas ng mekanismo para sa monitoring, reporting, at assessment ng violent online content at posibleng radicalization.
15: Global protocol ito na response sa active shooting. Ang una, ewan ko, pamilyar na kayo rito siguro, yung run, fight, hide. No? Hindi original sa atin to. Nauna na sa mga Caucasian countries, sa Amerika, kasi may mga active shooting sila doon. At nanganak na yun, yung run, fight, hide, naging alis. Ngayong alert, lockdown, inform, counter and evacuate. So nag-evolve na ito, pero global standard to.
13: Magkakaroon din ng Metro Manila School Security Outlook para sa fourth quarter ng 2026 na magsisilbing gabay sa mga police at school authorities sa pagtugon sa mga umuusbong na banta at security concerns. Bukod sa Metro Manila, plano ning gawin sa ibang rehiyon ang summit. Ryan Lesigues, para sa bayan.
10: May preliminary results na ang PCG hinggil sa nangyaring sunog sa MV June Aster sa Palawan. Ngunit hindi pa maaring ilabas habang gumugulong pa ang joint investigation. Ilang nakaligtas naman ang nagbahagi ng kanilang karanasan sa insidente. Yan ang ulat ni Angelica Abrogar.
16: Patuloy ang investigasyon sa sunog sa MV June Aster sa Palawan na ikinasawi ng ilang pasahero at crew na nagdulot din ng trauma sa mga nakaligtas. Sa pagdinig, muling inisa-isa ang mga pangyayari ng sumiklab ang apoy sa barko. Ayon sa salaysay ni Gaspar Dagsa, survivor sa sunog, nasa ikalawang deck siya na makita niya ang malaking apoy paglabas ng kanyang cabin. Dahil sa pagkataranta, tumalon agad umano siya sa dagat para makaligtas. Aniya walang ibinabang abandon ship order. Ultimo pati kapitan ay hindi mahagilap kung kaya't may mga pasaherong hindi rin nakapagsuot ng life jacket. Bukod pa kay Dagsa, nagbahagi rin si Jeffrey Tagle kay Labor Secretary Francis Tolentino na nakaranas ito ng trauma dahil sa insidente.
17: Paano mo na sumakay sa barko?
18: Meron na ng trauma po.
17: Dapat ba bayaran ka doon sa trauma na sinapit mo?
18: Opo, dapat lang po kasi yung experience po kasi masyadong hirap.
16: Sinabi ng Philippine Coast Guard o PCG na patuloy ang Marine Casualty Investigation para matukoy ang aktwal na sanhi ng insidente. May preliminary results na, pero hindi pa ito ilalabas habang isinasagawa ang joint investigation kasama ang Maritime Industry Authority at Bureau of Fire Protection. Sa hiwalay ng mga investigasyon, natuklasan ng mga irregularidad sa passenger manifest ng barko.
19: The first one is the falsification of the document. Since there are inconsistencies with the declaration of the master when the vessel departed, particularly the names of the passengers listed in the passenger manifest, we have found out several names actually that are listed in the passenger manifest who did not board the ship. Another one is that we have determined in the crew manifest that there is one person, the chief engineer, who is not the actual chief engineer on board.
16: 41 katawan pa ang hindi nakikilala at patuloy ang DNA matching ng PNP Forensic Group. Bukod sa mga nasawi, binigyang pansin din sa pagdinig ang kalagayan ng mga nakaligtas.
10: Ayon sa Employees Compensation Commission o ECC, maaaring magbigay ng psychological counseling sa mga crew na nakararanas ng epekto ng traumatic experience. Patuloy namang sinusuri ng mga otoridad ang mga paglabag sa safety rules, mga irregularidad sa manifest at ang buong chain of events na humantong sa insidente. Angelica Abrugar para sa Bayan.
5: Matapos ang ilang dekadang paghihintay, may mga pamilyang sa wakas ay may kasiguraduhan na sa lupang kanilang tinitirhan. Nasa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ang ginawaran ng titulo ng lupa bilang bahagi ng pagsusulong ng pamahalaan sa mas ligtas na pamumuhay para sa mga komunidad. Yan ang ulat ni Azzy Roberto.
20: Very proud po talaga kami. Ito na po yung legacy na may iwan ko sa mga anak ko, yung kasiguruhan nila sa paninirahan.
16: Tuwang-tuwa si Adelina Abraham matapos ang halos 4 dekadang paghihintay sa titulo ng lupa ng kanilang tahanan. Opisyal na kasing ipinagkaloob ng Department of Human Settlements and Urban Development at Social Housing Finance Corporation ang titulo ng lupa sa 91 benepisyaryo ng Community Mortgage Program ngayong araw. Idinaos ang pagtitipon sa gitna ng selebrasyon ng National Shelter Month ngayong Oktubre na may temang Tahanan, Pamayanan, Kinabukasan. Pinaunahan ni DHSUD Secretary Engineer Jose Ramon P. Aliling at SHFC President at CEO Frederico A. Laksa ang pagtitipon. Tinatayang 63 miyembro ng mga Homeowner Association ang ginawaran mula sa Quezon City. Nasa 30 ang benepisyaryo ng Payatas Clan Slot 2E, 28 naman ang kabilang sa Camarin Mahogany sa Caloocan City. Ayon kay Laksa, layunin ng CMP na ayusin ang mga kalsada, kuryente at tubig sa mga komunidad upang pakinabangan sa mga susunod pang panahon.
21: Ang CMP kasi kaya popular yan sa mga kababayan natin. Hindi natin sila linalayo doon sa kanilang pinagtatrabahuan. Hindi nila natin linalayo sa kanilang kabuhayan. Yun ang basic reason kung bakit popular siya.
10: Inaasahan na mas marami pang Pilipino ang matutulungan ng programa na maaaring umabot sa 15,000 beneficiaryo bago matapos ang taon. Azzy Roberto, para sa Bayan.

0: Sa ulat probinsya, dahil sa malakas na lindol ngayong hapon, pinauwi ang mga estudyante at mga guro sa mga paaralan sa Davao City para sa kaligtasan ng lahat. Ayon sa FEVOX, naranasan ang magnitude 6.4 na lindol sa ilang bahagi ng Mindanao bandang alas 4 ngayong hapon na may lalim na 10 kilometro at epicenter na 42 kilometers mula sa Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Intensity 4 ang naitala sa ilang lugar sa Sarangani, South Cotabato, General Santos City at Sultan Kudarat. Habang intensity 3 at 2 naman ang naranasan sa iba pang bahagi ng Mindanao, kabilang ang Davao City. Sa ngayon, patuloy na minomonitor ang sitwasyon at hinihimok naman ng publiko na manatiling alerto sa mga posibleng aftershocks.
1: Small but terrible ang dating ng mobile bus sa ilalim ng programang Biyaheng Bagong Pilipinas. Dahil maliit man ito, kung tingnan, dala naman ito ang malaking responsibilidad para sa mga Pilipino. Yan ang ulat ni JM Thompson.
2: Bagong Pilipinas Sound Trip.
3: Ito ang isa sa mga programa ng Biyaheng Bagong Pilipinas na umiikot sa iba't ibang bahagi ng bansa. Tampok nito ang mga local music artist at sabay na ipinapakita ang mga tourist spot sa perlas ng silanganan. Ngayong araw, sinimulan na ang unang episode ng bagong programa kung saan mapapanood sa podcast ang mga opisyal na tinatalakay ang kahalagahan ng bawat programa ng pamahalaan. 10 square meters lang ang laki ng mobile bus, maliit ito, pero may malaking responsibilidad para ihatid ang mga diskusyon at usapin na kailangan ng mga Pilipino. Complete setup na rin ang bus dahil may built-in cameras na kaya kayang puntahan ito ang bawat sulok ng Pilipinas. Nauna lang itampok ang mga mahuhusay na mga awit mula sa iba't ibang lugar sa bansa, mula sa Maynila,

0: At ngayon, hindi lang mas malayong lugar ang mapupuntahan ng sasakyan na ito. Mas malalim at mas makabuluhan din ang kwentuhang mabubuo na magbibigay ng kahulugan sa ating pagiging Pilipino.
1: Layunin ng bagong Pilipinas Mobile Studio Bus na ilapit ang bawat diskusyon at kwento ng mga Pilipino at maipakita ang ganda mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaya ano? Tara! JM Thompson, para sa bayan!
2: At para sa iba pang updates at balita, follow at like ang aming social media sites sa Facebook, X, Instagram at YouTube na at PTVPA.
3: Bayan, 78 days na lang, Pasko na. At yan pong mainit na balita ngayong Webes. Ako po si Ice Martinez, para sa bayan.
4: Patuloy po tayong maghahatid ng katotohanan sa bawat Pilipino. Ako po si Kenneth Pasyente, para sa bayan.
2: At hanggang bukas, ako si Diane Kirel ng inyong Pambansang TV para sa
5: Bagong Pilipinas.
6: Mark in, mark in, mark out, mark out. Sa balita, mark in ang mga

0: tayong bantay fake news. Ito po ang inyong fact checker, J. Mark Tagala.
1: Mark in, Mark out. Sa balita, kasama si J. Mark Tagala, Lunes hanggang Biyernes, dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
7: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
8: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
9: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
8: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
10: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
11: Ampalaya!
12: Ampalaya!
11: Kumakain kayo, ampalaya!
8: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
7: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas, at ubas.
11: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
8: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: 5 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Salam.
5: Salam Radio. Kilalanin at mapawaw sa mga achievers nating Muslim brothers and sisters. And know more about the Bangsamoro people.
16: It's the chance that they have to learn and know as well the sentiments and so as the opinion of the Muslim Filipinos.
5: Salam Radio. Pinasimpleng explanation ng culture, tradition and law ng ating mga kapatid na Moro Filipino.
17: To give the facts, the best about Islam para lalo maintindihan ng ating mga kababayan kung ano ang Islam.
5: Plus news, current events and Muslim activities. Sa Salam Radio ni Nords Maguindanao at Princess Habiba Sari Paudak. Dito lang sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Salam, salam, salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Isang magandang gabi sa ating lahat. It's a Thursday, 10th of October 2026. At ito po muli ang inyong programang Salam Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Nords Maguindanao. Kasakasama nyo hanggang alas 8 ng gabi sa kabuuan ng ating programa. Iahatid namin sa inyo iba't ibang mga balita, impormasyon na dapat ninyong malaman. At mamaya-maya po ay tatanggap tayo ng ilang mga balita mula sa ating mga Radyo Pilipinas reporters sa iba't ibang panig ng ating bansa. Nako, parang may naitala na naman na pagsabog ah. Mamaya, tingnan natin kung saan banda. Anyways, ika-35 araw na ng kanina, no? Inyo pong na tinututukan dito sa ating himpilan ang tuloy-tuloy na special coverage ng Radyo Pilipinas sa paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Kaya naman, nakatutok ang buong puwersa ng Radyo Pilipinas sa mga pinakahuling kaganapan. At kanina nga ay nagtapos sa mere around 6, more than 6 p.m. kasama ang mga kawani galing sa BIR. At bukas naman meron ding mga tuloy-tuloy. Oo, kahit na 'di ba yung 4-week schedule, 4-week workday, eh wala 'yun, dire-diretso 'yun. Dire-diretso pa rin sa Senado. Dahil nga kailangan nilang tapusin ito bago sila mag-break. Or if not, hindi tatapusin. No? Kaya kung ano yung matapos nila. Kasi sabi nga, no, medyo mahaba-haba itong magiging trial. The count is more than 100, if I'm not mistaken. Abot pa ng 200 days. So, hindi na natin alam. So, they have to ramp it up yung mga tanong, yung mga witnesses, no, yung cross-examination, direct, redirect, yan yung mga always natin na naririnig, Your Honor. So anyways, it's October, first week na natin, tapos na tayo sa first week ng October. Mamaya po, makakasama natin ang, kasi kahapon hindi natin na i-play yung mula sa TID. So mamaya po, yun po yung ating ihahatid naman sa inyo. Okay, para sa ating headlines.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Vlogger na si Francis Leo Marcos nakalaya matapos magpiyansa. Mas mahusay na border control kailangan na matapos maaresto ang 244 na foreign nationals sa Zamboanga, Sibugay. Senado inadapt ang House Bill tungkol sa pagbibigay ng kinatawan ng Balik Islam Community sa NCMF. ATI Regional Training Centers Region 9 katuwang ng DTI 9 sa paglunsad ng 12 ZAMPEX 2026 sa Zamboanga City. Mindanao Cluster Participants sumailalim sa 5 araw na pagsasanay kaugnay sa Science Technology Innovation, Foresights, and Pagtanaw 2050 ng DOST. Department of Agriculture 10 pinaigting ang pag-angkop sa katatagan sa klima, kahusayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pangsasaka ng palay sa rehiyong Northern Mindanao.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: At yan po ang ating mga headline para sa ating mga detalye.
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Hoy, isa yun sa magandang balita nga pala, no? Kanina natutukan din natin yun, yung pagbigay ng kinatawan para sa Balik Islam. Oo, para sa mga Pilipinong nag-revert, o kaya yung termino na ginagamit para, and it's not limited alone, or if not, it's limited alone to the Filipinos who embraced Islam, kasi tawag po namin is revert rather than convert. Mamaya pa pag-usapan natin yan. Para sa headline o para sa detalye ng ating mga balita,
18: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
15: Department of Agriculture 10 na pinag-iigting ang pag-angkop sa katatagan sa klima, kahusayan sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya sa pagsasaka ng palay sa rehiyong Northern Mindanao. Para sa detalye mula Iligan, alamin natin kay Dandy Macarambon.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Dandy.
20: Pinalawak ng Department of Agriculture Regional Field Office 10 ang paggamit ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay upang maging matatag laban sa klima para mapalago ang industriya ng palay sa Hilagang Mindanao. Ang Research Division ng ahensya ay nagsagawa ng demonstrasyon gamit ang makabagong teknolohiya para sa System of Rice Intensification o SRI, Integrated Rice Duck Farming System, Heirloom Agroecology at One Rice PH, Expanded on Farm Technology Demonstration sa kahapunan, Valencia City, Bukidnon. Katuwang ang International Rice Research Institute, Philippine Rice Research Institute of Rice at ang pamalang lungsod ng Valencia, kung saan ang kagawaran, mga magsasaka ng palay at mga tagapagtaguyod ng teknolohiya ay nakibahagi sa teknikal na talakayan at pagpapalitan ng kaalaman. Layunin din ang aktibidad na isali ang mga magsasaka sa integrasyon ng teknolohiya sa pagsasaka ng palay tulad ng mas mahusay na pagkontrol ng damo at peste at pinahusay na pagbungkal ng lupa para sa mas malusog o masaganang pagtatanim at ani ng palay. Ayon kay Meredith A. Flores, DA-10 Senior Science Research Specialist, ang nasabing mga teknolohiya ay pinalalawak sa buong rehiyon GS upang suportahan ang mga pagsisika para dumami ang ani ng mga magsasaka, mabawasan ang mga gasto sa produksyon ng palay at matulungan ang mga magsasaka na umangkop sa pabagong-bagong kondisyon ng klima. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Ayan, maraming salamat, Miss Dandy Macarambon. Samantala, vlogger na si Francis Leo Marcos, nakalaya na matapos magpiyansa ayon sa CIDG. Para sa detalye, alamin natin kay Diane Lear.
19: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ayan.
21: Kinumpirma ni PNP CIDG Director Police Major General Robert Morico II na pansamantala nang nakalaya ang vlogger na si Norman Mangusin na mas kilala bilang Francis Leo Marcos. Ayon kay Morico, nakalaya si Mangusin kahapon October 7 patapos makapagpiyansa sa 3 bilang ng kasong cyber libel. Itinakda sa 30,000 pesos ang piyansa sa bawat kaso o kabuo ang 90,000 pesos. Matatanda ang naaresto si Mangusin noong Linggo October 5 sa isang resort at casino sa Parañaque City sa bisa ng warrant of arrest mula sa Parañaque City Regional Trial Court Branch 294. Hindi ito ang unang beses na naaresto si Mangusin. Noong Pebrero, inaresto rin siya dahil sa 12 kaso ng unjust vexation sa ilalim ng Cybercrime Prevention Act. Isinampa ito ni Joanna Lopez, asawa ng vlogger na si Mark Jason Warnakulahewa, na siya ring nagsampa ng bagong kaso. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Lear, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Yeah, maraming salamat, Dayan Lear. Samantala, mas mahusay na border control. Kailangan matapos maaresto ang 244 na foreign nationals sa Zamboanga, Sibugay. Para sa detalye, nagbabalik, Ray Ferrer.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
15: Ray.
3: Iginiit ng isang security expert ang pangangailangan ng mas mahusay na border control kasunod ng pagkakaaresto sa 244 na foreign nationals sa dalawang anti-pogo operations sa Zamboanga, Sibugay. Ayon kay SecuriPort Chief Technology Officer Nate Carpenter, mahalaga makuha agad ang tamang impormasyon tungkol sa mga biyahero para mas mabilis matukoy ang mga posibleng banta sa ilalim ng iminumungkahing Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS. Mas maagang makukolekta ang passport details at biometrics ng mga biyahero bago pa man sila bumiyahe. Gagamit din ito ng facial, fingerprint at iris biometrics, e-gates at artificial

0: up ang House Bill tungkol sa pagbibigay ng kinatawan ng Balik Islam Community sa National Commission on Muslim Filipino o NCMF. Para sa detalye, alamin natin kay Nimfa Asuncion.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Bilang amendment sa Senate Bill 604, ang House Bill 9597 na naglalayong magkaroon ng kinatawan ang Balik Islam Community sa National Commission on Muslim Filipinos o NCMF. Ayon kay Sen. Robin Padilla, mahalaga ang panukala dahil doon marami ang mga Pilipinong nagbabalik loob sa Islam at nangangailangan sila ng representasyon sa NCMF. Sinabi ni Padilla na ilan sa mga Balik Islam ay nakakaranas ng problema sa loob ng pamilya matapos magpalit ng reliyon, kabilang ang pagtatakwil at pagkawala ng tahanan o suporta. Binigyan din ng senador ang naging karahasan ng ilang Balik Islam noong Marawi Siege kung saan anya ay may mga naging biktima ng mga leader na nagdala sa kanila sa Marawi at kalaunan ay napasama sa mga terorista. Initi Padilla na mahalagang maging batas ang panukala para magkaroon ng commissioner sa NCMF na kakatawan at mangangalaga sa kapakanan ng Balik Islam Community. Narito ang bahagi ng bahayag ni Senador Padilla.
3: Napakahalaga po nitong amendment na ito sapagkat sa ngayon po, kinukonsider po.
0: Okay, maraming salamat, Nimfa Asuncion. 7:18 in the evening, tuloy-tuloy po tayo. ATI Regional Training Center 9, katuwang ng DTI 9 sa paglunsad ng 12 ZAMPEX 2026 sa Zamboanga, Sibugay. Mamaya po, babalikan natin yung balitang yan ni Lesti Cubol. Samantala, 7:18 in the evening, magbabalik po sa Lam Radio. Pagkaranin lang paalala.
4: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
5: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
4: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
1: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
7: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
8: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde-balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa

0: shortage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here?
1: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
2: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
1: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
3: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik. Katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ang water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
4: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
5: Pag-ibig fund, solid kabay!
6: Is a public service announcement.
7: Discipline is the key.
8: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
7: Kilatisin ang sarili.
8: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
7: Importante rin na ating laging isipin.
8: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
7: Isang mahalagang paalala
8: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
6: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
6: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: Arts, practices, norms, activities at struggles ng ating mga Muslim brothers and sisters. Ating diskubrihin at intindihin sa LAM Radio at si Nords Maguindanao sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:25 in the evening at nagbabalik po tayo dito sa ating programa sa LAM Radio dito lamang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Tuloy-tuloy po tayo sa ating mga balita mula naman sa Zamboanga, Sibugay, ATI Regional Training Center Region 9. Katuwang ng DTI 9 sa paglunsad ng 12th ZAMPEX 2026 sa Zamboanga City. Para sa detalye, live yatid sa atin ni Lesti Cubol.
12: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Lesti.
13: Katuwang ng Department of Trade and Industry Regional Office 9 o DTI 9 ang Agricultural Training Institute, Regional Training Center 9 o ETI RTC 9 at mga pangunahing kasosyo nito sa opisyal na paglunsad ng 12 Zamboanga Peninsula Exposition o ZAMPEX sa 2026 sa isang malaking mall sa lungsod ng Zamboanga. Ang paglunsad ng aktibidad na ito ay ginanap sa kasagsagan ng selebrasyon ng National Agriculture and Fisheries Extension Systems o NAPES Week sa loob ng linggong ito. Nakisa ang ETI RTC 9 sa aktibidad upang bigyang diin ang matatag na samahan at pakikipagtulungan sa mga stakeholder sa pagdiriwang o ng NAPES Week. Sa selebrasyong ito, kinikilala ng kagawaran ng agrikultura ang mga tao at institusyon na nagtutulungan sa pagbuo ng isang mas produktibo, matatag at napapanatiling sektor ng agrikultura at pangisdaan sa buong Zamboanga Peninsula. Ang ATI ay patuloy na gumaganap pa ng mahalagang papel sa pagpapalakas ng agriculture and fisheries extension sa pamamagitan ng paghubog ng kakayahan, pagpapalitan ng kalaman at suporta sa mga extension worker, mga magsasaka at iba pang katuwang na institusyon sa buong rehiyon. Sa pamamagitan ng inisyatibang ito, tutulungan ng ATI na mailapit ang mga may katuturang teknolohiya, makabagong ideya at pagkakataon sa pag-aaral ng mga sektor ng agrikultura. Patuloy na pinangangalagaan ng ATI ang mga komunidad, binibigyang lakas ang mga mamamayan at lubikha ng mga pagkakataon para sa isang mas matibay na kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Leslie Cubul, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Zamboanga City.
11: Eh, maraming salamat, Lesti Cubol. Tuloy-tuloy tayo sa 7:28 in the evening. Mindanao Cluster participants sumailalim sa limang araw na pagsasanay kaugnay sa Science, Technology and Innovation, Foresights at Pagtanaw 2050 ng DOST. Para sa detalye, alamin natin kita, Dandy Macarambon.
9: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
11: Dandy,
14: nagpapatuloy ang limang araw na pagsasanay kaugnay sa Science, Technology and Innovation o STI Foresights at Pagtanaw 2050 para sa Mindanao Cluster A, pinangunahan ng DOST Office of the Assistant Secretary for Technology Transfer, Communications and Commercialization at DOST Northern Mindanao. Nagsimula a 5 hanggang a 9 ng Oktubre 2026 sa Dahilayan Manolo Fortich, Bukidnon, kung saan tinipon ang mga leader at tagapamahala ng mga regional na tanggapan ng DOST mula Regions 9, 10 at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARMM. Sasanayin at bibigyan ang mga partisipante ng mga foresight o pananaw, kaalaman at kakayahan para makabuo ng kaukulang methodologies para sa kahandaan sa hinaharap. Samantala, ang Pagtanaw 2050 ay nagbibigay ng pangmatagalang balangkas para sa agham, teknolohiya at inobasyon ng Pilipinas na makatutulong sa kagawaran na harapin at pakinabangan ang umuusbong na mga oportunidad, mga kakaharaping hamon at palakasin ang estratehikong pagpaplano, paggawa ng desisyon tungo sa pangkapuluan at pangkaragatang progreso ng bansa, bagay na pinaghahandaan ngayon para sa panginaharap ng mga hamon sa tulong ng makabagong siyensya, teknolohiya at inobasyon. Para sa Bagong Pilipinas, mula Iligan City, Northern Mindanao, Dandy Macarambon, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Yeah, maraming salamat, Ms. Dandy Macarambon. 7:30 in the evening. Sa pagkakataon po ito, pakinggan po natin ang ating mga kasama mula sa Kapatid Language Connect ng Translation and Interpretation Division ng Legislative Technical Affairs and Information Services ng BARMM. Narito po.
15: Assalamu alaikum, Bangsamoro. Magandang gabi, Pilipinas. Isang mapapanag gabi po muli sa ating lahat. At muli po nagbabalik ang ating programang Kapatid Language Connect upang magbahagi ng kaalaman at inspiration. Ito po ang inyong lingkod ang tagasalin sa wikang Mindanao, Northern Mindanao. At mga kapatid mula Luzon, Visayas at Mindanao, malubog po namin kayong inaanyayahan sa ika-112th episode na po ng ating programa at live po tayo ngayon sa Sanam Radio ng Radyo Pilipinas. Ito po ang programang patuloy na maglilingkod para sa mas madaling nakalatayan at makabuluhang pagkahatid ng impormasyon patungkol sa mga pangunahing wika ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Dito sa ating programa, hindi lamang po tayo nakikinig, tayo po ay sabay-sabay naglalakbay sa mundo ng ating sariling wika, kultura at pagkakakilanlan. Kaya mga kapatid, samahan niyo po kami ngayong gabi at sama-sama po natin tuklasin, kilalanin at higit pang pagyamanin ang wikang tunay na atin. Dahil po mga kapatid, sa bawat salita may kasaysayan, sa bawat wika may pagkakakilanan, at sa bawat pagkatuto may pagkakaisa. Ito ang Kapatid Language Connect, ang programang hindi-hindi mag-alinlangan kung mag-atubing magbigay ng impormasyon at kaalaman para sa pagkakaisa at pagkakaunawaan. At ngayon naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa pangmahalagang bahagi ng ating programa. Ito po ay ang Word of the Week. Narito po ang ating Word of the Week at ang salin po sa iba't ibang katutubong wika at regional languages ng buwan. Narito po.
16: Word of the Day, Justice. Justice means fairness, equality, and giving every person what they deserve according to the law and what is right.
17: Sa Filipino ay katarungan. Tinitiyak ng katarungan ng bawat tao ay tinatrato ng patas at iginagalang ang kanilang mga karapatan.
18: Sa Maguindanon, kabantang. Sukabantang na masibulonin iuman itinakatawan na kabimpyanan sa tito indusol kanilan ang mga kawagib na kapagadatan.
19: Sa Maranao, nakapaginuntulan. So kapaginuntulan, nagkasiguro niyan na umanipisi katawa na onto so kindulunaanon o kapagadatan sa mga kabnariran.
20: Bang habaha sa sug, kaadilan. Kaadilan in magtanto pa mga tiap-tiap manusia bang biyadiin sila subay pag-arihan halawang pag-adat sin kapatut nila.
21: Bang siyakan, adil. Kaadilin matantu we tiap-tiap dangan niya kapatut ne pinagmahapan sarta kapatut den suwe inagdatan.
22: Sa iranun na kapadtimbang. So kapadtimbang na masiguro niyan suuman itaw na kapimpyanan sa mamagitsan agusurkiran ang mga kawagib na kapagadatan.
23: Sangkagan kay hustisya. Yang hustisya kay pegasigurno yang kada utaw at ratuhon ng sakto aw aadatan yang kanilan mga kapatot.
24: Dabtadurayin, hustisya. Saniguradoy hustisya we, isa nga etaw sigilawi katanding nila. Marami, ikaro kwa give pagadatan.
25: Bilarabi, al-adala. Al-adala tutadumanu an yu'amala kulu syaksin biinsafin wa an tuhtarama hukukuhu wa an tusana karamatuhu.
15: At ayun na po ang ating Word of the Week at ang salin nito sa iba't ibang katutubong wika ng Bangsa Motor Muslim English in Mindanao. At ngayon naman ay dumako na po tayo mga kapatid sa ating trivia segment. At ang ating trivia segment po ay mula din po sa Bangsa Motor Act No. 17 or Administrative Code of the Bangsa Motor. Under the Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, the Bangsamoro Civil Service, narito po ang salin nito, pakinggan, panoorin po natin, at sabay-sabay po tayo magdito.
26: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service, Article 7, Bangsamoro Civil Service. The Bangsamoro Civil Service embraces all public positions in the Parliament, Cabinet, and every agency, subdivision, and instrumentality of the Bangsamoro government, including GOCCs with regional charters. Article 8, Classification of Positions. Positions in the Bangsamoro Civil Service shall be classified into career service and non-career service as defined by existing civil service laws, rules, and regulations.
27: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Kabanata 2, Saklaw ng Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. Saklaw ng Bangsamoro Civil Service ang lahat ng mga pampublikong posisyon sa parlamento, kabinete at bawat ahensya, sangay at instrumento ng pamahalaang Bangsamoro, kabilang ang mga GOCC na may sariling orihinal na charter. Artikulo 8, pag-uuri ng mga posisyon. Ang mga posisyon ng Bangsamoro Civil Service ay hahatiin sa career service at non-career service, alinsunod sa mga umiiral ng batas, tuntunin at regulasyon tungkol sa civil service.
0: الفصل الثاني نطاق الخدمة المدنية في بانسا مورو. المادة 7. الخدمة المدنية في بانسا مورو تشمل الخدمة المدنية في بانسا مورو جميع المناصب العامة في البرلمان ومجلس الوزراء وكل وكالة أو فرع أو هيئة تابعة لحكومة بانسا مورو، بما في ذلك الشركات المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة ذات الامتياز الأصلي. المادة 8. تصنيف الوظائف. تصنف الوظائف في الخدمة المدنية لبانسا مورو إلى وظائف وظيفية أو مهنية ووظائف غير وظيفية، وذلك وفقا لما تحدده القوانين واللوائح والأنظمة النافذة الخاصة بالخدمة المدنية.
26: Sa iranun na Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service naragkas niyan sulangon na public position siya ko parliament, cabinet, ago uman i-agency, subdivision, ago instrumentality no gobyerno o Bangsamoro. Rakas sa mga GOCC na adunrun sa original charters. Article 8, mbarangan o mga posisyon. So mga posisyon sa Bangsamoro Civil Service, dahit na ipaliugat at kilalanan sa career service, agunan career service, agya na pimanan sa inggulalan sumipangadin ang mga pangitaban, mga aturan, agubitikan o civil service.
1: Rangkuman o Bangsamoro Civil Service. Sa gintas ay ikapito, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service na mararangkong iyan sulangwan a public position si isa parliament, gu si isa cabinet, gu uman agency, gu subdivision, gu instrumentality si isa gobyerno a Bangsamoro. Padron so mga GOCC aadin a original akaratas iyan. Sa gintas ay kawalo, pimbarangan o mga posisyon. So mga posisyon si isa Bangsamoro Civil Service na paligot a makilala sa career service, gunan career service as kanyan na kiap maanaan gulalan kumiaadin ang mga pangitaban, mga aturan, gumanga bitikan o civil service.
2: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Rantan Ruo, sakupi Bangsamoro Civil Service. Article 5, Civil Service si Bangsamoro. Sakop si civil service si Bangsamoro we ikluhan ay pampubliko we da position de parliamente, kabinete de sanga ay ahensya, subdivision brab instrumentality hi Bangsamoro gobermente gamong GOCCS andang charter. Article 8, classification de position de Bangsamoro civil service, mapagilolo mangay career service brab do non career service kung giloloy kita beble ewe. Ukit, brab, kitaban.
3: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, tabas sa maundang-undang syara ikarua, scope of the Bangsamoro Civil Service. Ayat ikapitu, Bangsamoro Civil Service, tabisara mitu, ya Bangsamoro Civil Service, iayangin tanang kamemon public positions, ma parliament, cabinet maka tiap-tiap agency, subdivision maka instrumentality maka memon farinta Bangsamoro. Namikian labut sambirbanan GOCC niya asar original hal hinang para masiga. Ayat ikawalu, pagbida-bidaan maantara positions. Tabisaran ito, iabanan position ma Bangsamoro Civil Service ni bahagi ia ma dua paksa. Muna-muna, career service maka non-career service. Mea itu maaturan sara, mapanahuan maka aturan ni civil service.
4: Hatinin bang siyakan pamatampal aturan ang aturan si pamarinta Bangsamoro iene. A. Matantu dukmasambu iyeme tukbalan si civil servicein hininang pinagsali-sali paayon si katalep duksukatan binektarin. Duk pinagsali sulibihan si pagkaaalela atawadende dukbangsa. B. Majatu si dialeman public service kasongan sistemin suku si human resource administration. duk may original hala-halaan nin. Article 8, pagbidda-biddaan may position. Position si Bangsamoro, civil servicing, suway pinaatap tujuk career service. And non-career service, kwe na iye talukis si civil service laws, rules, duk regulations kwe ituhin.
20: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Scope of the Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. In Bangsamoro Civil Service, ya ako niya ikatan public positions ha parliament, cabinet, iban tiap-tiap agency, subdivision, iban instrumentality of the Bangsamoro government, lamod na in mga GOCC on original charters. Article 8, Classification of Positions. In mga position ha Bangsamoro Civil Service, subay patarangon bilang career service, iban non-career service. Amuin kia baita, halawm sin asal na aun civil service laws, rules, iban regulations.
26: Bangsamoro Autonomy Act No. 17, Chapter 2, Kalangkuman o Bangsamoro Civil Service. Article 7, Bangsamoro Civil Service. So Bangsamoro Civil Service, nagalangkumin, sulangon o public position siya sa parliament, ando siya sa cabinet, ando umani agency, ando subdivision, ando instrumentality siya sa gobyerno na Bangsamoro, among sa mga GOCC, original ang mga charter nin. Article 8, dusunan ng mga position. So mga position siya sa Bangsamoro Civil Service, sa palyugat at kilalan sa career service, ando non-career service, asuntuban na pinggumanan sa ingulalan kanoina din ang mga pangitaban, mga atulan, at mga bitikano civil service.
15: At ayun na po ang ating trivia at muli ito po mga kapatid, ang ating trivia po ay nagmula po sa mga published na Bangsamoro Autonomy Acts. At kumukuha po tayo ng mga bahagi lang po ito upang maisalin bilang halimbawa ng ating pasilit lamang sa ating pagsasali sa iba't ibang katutubong wikang Bangsamoro. At yun naman mga kapatid, dumako naman po tayo sa ating quotable quote. At bago yan ay binabati po natin ang lahat po ng mga napapabilang sa ethnic groups ano, ng Bangsamoro Autonomous Region in Western Mindanao. Lalo-lalo na po sa mga salin, ano, yung mga wikang naisalin o kasalukuyang wika o katutubong wika na meron po tayo sa ating tanggapan. Binabati po namin kayong lahat sa lahat po ng mga wika niya. Meron po dito sa mainland, Dunbar, o na Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ganun din po sa island provinces at sa mga areas po ng nalabas po sa Bangsamoro na meron po mga Bangsamoro people. At ngayon naman mga kapatid, gumawa po tayo sa ating quotable quote. At ang ating quotable quote ay mula po kay Honorable MP Attorney siya Elijah Dumama Alba. Narito po ang kanyang quotable quote. At syempre, bago po natin ibahagi ang kanyang quotable quote, ay kilalanin po muna natin siya sa pamamagitan ng kanyang maigiling body sketch. Narito po.
26: Attorney siya Elijah B. Dumama Alba is a member of parliament, a lawyer and public servant who served as a member of the Bangsamoro Transition Authority or the BTA as a floor leader of the Bangsamoro Parliament from September 2022 to October 2025. She also served as chairperson of the Committee on Rules and vice chairperson of the Statutory Committee on the Bangsamoro Justice System. She was appointed as the Bangsamoro Attorney General in 2019, where she led initiatives and strengthened the Sharia justice system and promote the tri-justice system in the BARMN. She also served as Secretariat of the Intergovernmental Relations Body, or IGRB, facilitating cooperation between the national government and the Bangsamoro government. Prior to her appointment as Bangsamoro Attorney General, she served as Deputy Executive Director of the Bangsamoro Transition Commission, Attorney 6 of the Civil Service Commission, ARMM, and a member of the Coordinating Team for Transition, and a member of the Coordinating Team for Transition that helped draft the transition plan for the ARMM to be ARMM. Attorney Dumama Alba earned her Bachelor of Arts in Public Administration from University of the Philippines, Diliman, and her Law Degree from San Beda College, Mindoro. She was admitted to the Philippine Bar in 2008 and placed third in the 2018 Special Sharia Bar Examination.
15: At sila po mga kapatid, ang mic sketch po ng Honorable M.P. Atty. Shaila Habi Tumama Anba at narito naman ang kanyang photo report. At sabi po niya, this approach not only increases incomes but also improves livelihood and strengthens the economic resilience of the Bangsamoro communities. Ayun po yung kanyang photo report. At narito naman ang sali nito sa iba't ibang katutubunikang Bangsamoro.
5: Sa Pilipino ay,
6: ang pamamaraang ito ay hindi lamang nagpapataas ng kita, kundi nagpapabuti rin sa kabuhayan at nagpapalakas sa katatagan ng ekonomiya ng mga komunidad sa Bangsamoro.
5: Sa Maguindanao na,
7: suukit tano na rekenapalanambo at papagkasala sa mga untong, kapapagkapiapan sa mga koyagan, lupapagkabagal sa katigal sa kapaguyaguyag, lumagingad a Bangsamoro.
5: Sa Maranao na,
8: giyang ka ay aukitukit na kena uban yan matag mapagkala sa mga sukatan, ka mapagkausur iyan pan sa mga kauyagan, gumapagkabagar iyan sa kapagkagagkuyagan mga magingit a Bangsamoro.
5: Mga bahasa sub,
9: in pardahan biya ha ini, pukun sa jaha par sa babansin pagpataas untong. Sa gawa, makatawang ini magpasung sin kabuhianan iban magpakusog, sin pagtawagon economic resilience sin mga kauman habang Samoro.
5: Bang siyakan,
10: labayan sa ienin dumain hadjahat matamba, income malengkan makalanjut me kailuman, duk makakesed pangusaha tatap si me kaum Bang Samoro.
5: Sa iranun na,
12: sugya ukit na di kanabu pakagkapuro sa mga sukat, ugid pakapagisagbun sa kauyagan ago pakagkabagar sa katigar na kapaguyaguyag na mga magingid sa Bangsamoro.
5: Sinama,
13: intiranan ito mahasadyang ang ganapan pag-usaha. Sumagawa, maluhay makauluman makakabuan kuwat pag-usaha makauman Bangsamoro.
5: Sangkagan kay,
28: yang pamaagi na yani kay bukun gay jaga patas ng arta. Aw gay jaga pakajaw uman ng panginabuhi aw jaga pakusog ng kakusugan ng ekonomiya ng mga jamaa sang Bangsamoro.
5: Dito duraye,
29: ani diskarte bakan saan guman kurta kabakan ang papuyo bedek kapaguyag brab ang pabagar so kapaguyag ideto da Bangsamoro win.
5: Bil Arabi,
30: لا يقتصر هذا النهج على زيادة الدخل فحسب بل يسهم أيضا في تحسين سبل العيش وتعزيز القدرة الاقتصادية لمجتمعات بنسامورو على مواجهة التحديات والصمود أمامها.
15: Ayan, maraming salamat sa ating mga masisipag at magandang nagkasalim sa ating tanggapan. At muli, binabati natin ang lahat ng mga ethnic groups na napapagilang po sa Maguindanao, Iranun, Maranao, Yakan, Kauso, Kederay, Sama, Tagan, at sa mga kapatid natin na gumagamit ng wikang Filipino at muling po na napapalagi tayo ng pabagi sa lahat ng mga Filipino, sa bayan ng Filipino, sa buong Pilipinas, Maranao, Visayas, at Maguindanao. Ayan, at muli po tayo ng paparating ng pasasalamat at pabati po sa tanggapan ni Noble MP Atty. Shaila Habi Tumama Anba. At tayo rin po ang Translation and Interpretation Division ay napaparating ng pasasalamat at pabati rin po sa ating magiging speaker, si Speaker Noble MP Muhammad Shuaib Yacoub, sa ating pong Secretary General, Professor Ravi Akal, sa ating pong Director ng Legislative Technical Affairs and Information Service, Engineer Abulgan Maglocon, at syempre sa ating Division Chief, Bifiris Candao, Juris Doctor. At sa lahat po ng mga umaantabay ng ating programang Kapatid Language Premier. At dahil dyan mga kapatid, dyan na po natatapos ang isa na namang makabulang talakayan dito po sa ating ika-112 episode na po ng ating programang Kapatid Language Connect. At maraming salamat po sa inyong pagsusubaybay Dito po sa Salam Radio ng Radyo Pilipinas, ang inyong pong makikisa ang Bibliya Buhay sa aming adhikain na itaguyod at pagyamanin ang pangunahing wika ng Bangsa Moro. Naway may napuloy po kayong bagong kaalaman sa ngayong gabi sa ating mga salitang hindi lamang binibigkas, kundi inuunawa at pinapahalagahan. Patuloy po natin alalahanin, ang wika ay hindi lamang daluyan ng komunikasyon. Ito ang pinagmula ng kultura, kasaysayan, at ating pagkakakilanlan bilang mga Bangsa Moro at bilang mga Pilipino. At kaya naman mga kapatid, huwag po kayong mawawala sa mga susunod pang episode. Mas marami pa po tayong matututunan. At muli, ito po ang inyong kapatid, ang tagasaling sa wikang Maguindanao ng Translation and Interpretation Division po ng Justificative Telefilms and Information Service ng DPO-BARN. Maraming maraming salamat po. Wassalamu alaikum, Bangsa Moro. Magandang gabi, Pilipinas.
11: At ayan po ang Kapatid Language Connect dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko sa Salam Radio.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: 7:53 in the evening, tuloy-tuloy po tayo para sa ating report. Pangasinan, itinampok ang Kultura, Kalikasan at Turismo sa 2026 Region 1 Tourism Summit. Para sa detalye, alamin natin kay Mildred Coquia.
14: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
11: Mildred.
16: Nasaksihan ng mga delegado ng 2026 Region 1 Tourism Summit ang kultura, kalikasan at mga pangunahing pasyalan ng Pangasinan sa isinagawang tourism tour sa lalawigan. Hinati sa dalawang grupo ang tourism stakeholders mula sa buong Region 1 para sa Pangasinan Gallery Crawl at Ecotourism Tour. Tampok sa Gallery Crawl ang mga museo at cultural sites sa Central at Eastern Pangasinan kabilang ang Banaan Museum, Mount Grona Calvary Park and Museum, Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag, Binalonan Museum at Sugar Cane Mill sa Pusurubyo. Samantala, binisita sa Ecotourism Tour ang Pangasinan Salt Center at Balingasay River sa Bulinaw, Bued Mangrove Park sa Alamino City at 100 Islands Lookup Wharf kasama ang Banaan Museum. Ang Pangasinan ang host province ng summit. Patuloy namang isinusulong ng pamahalaang panlalawigan sa pamumuno ni Governor Ramon Gigo III ang turismo para sa mga lokal na negosyo at komunidad at sa pagpapalakas ng ekonomiya ng lalawigan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
11: Hey, maraming salamat, Mildred. Samantala, sa darating na October 13 ay isang observance ng International Day for Disaster Risk Reduction 2026. Patuloy kayong sumabaybay sa mga balita, impormasyon at iba pang mga kaganapan patungkol sa mga kahandaan ng gobyerno ukol dito.
14: Salam Radio sa Radyo Pilipinas 738 AM.
11: And before tayo magtapos dito sa ating programa, balikan na natin regarding doon sa na-adopt na revision sa batas patungkol nga sa pagkakaroon ng representante ng Balik Islam Community. No, kasi ang National Commission on Muslim Filipino po ay merong iba't ibang commissioner na kinakatawan kasama doon sa iba't ibang ethno-linguistic group, no? Merong sa commissioner for Maranao, Maguindanao, Tausug at saka yung sa island provinces. Yung mga iba't ibang communities, no? At isa dito, kaya nga po kadahil lumalaki na din ang bilang ng mga Balik Islam o ito yung mga Muslim dito sa Pilipinas na Pilipino na yumakap ng Islam, tinatawag po silang Balik Islam. So sa terminong Balik Islam na iintindihan naman, the meaning is that nagbalik loob sa relihiyong Islam, no? Pero paano naman ito ikang magiging significant doon sa bakit tinawag sila na Balik Islam? Before kasi, sa paniwala o paniniwala ng ating mga kababayan Muslim dito sa Pilipinas, lalo na sa Mindanao, bilang isang malaking, contribution nito sa ilang mga parte sa Mindanao ay hindi nasakop kailanman ng mga banyaga, no? At sa paniniwala din na ito ay ang buong Pilipinas, no? Ang buong Pilipinas, not only in some parts of it, no? Ay dating meron ng mga nakatirang mga Muslim o kaya tinataguyod na nila ang kanilang relihiyong Islam sa kanilang mga pamayanan, sa kanilang mga lugar, no? Kumbaga dati sa simula pa lang, kung wala pa yung Christianity, and that's 300 years before the arrival of the Spaniards, no, ay ang mga Pilipino, hindi pa tawag na Pilipino, pero ang mga naninirahan dito sa ating bansa ay naniniwala na sa animism. Ito yung mga anito, bathala, mga ganyan. And then pangalawa dyan is yung paniniwala naman sa Islam o Muslim, monotheism, no, yung na may Diyos, no? Yung pagkakaiba kasi ng dalawa is that Diyos na sa iba't ibang uri, no? Diyos sa langit, Diyos sa dagat, ganyan, yung mga ganyang pagkakaintindi when it comes to animism, no? Yung mga anito, yung mga ganyan. Noong dumating ang Islam, noong 1300, doon na bago yung paniniwala ng ilang mga katutubo at niyakap nila ang relihiyong Islam. And for hundreds of years, to be exact, 300, from 14th century to 16th century, ay Islam ang namamayagpag na relihiyon dito sa ating bansa. Kaya sabi nga nila, kung hindi lang dumating si Magellan dito sa ating bansa, marahil kasama ng mga kalapit na bansa nito gaya ng Indonesia, Malaysia at Brunei ay isa na ding Muslim country ang Pilipinas. Kaya naman sa mga non-Muslim na yumakap ng Islam, ang tawag sa kanila ay bumalik sa relihiyong Islam o balik Islam. At dyan na po nagtatapos ang ating programa on a Thursday. Maraming salamat sa lahat ng tumutok at nakinig dito sa ating programa. Maraming salamat din sa lagi nating kaakibat mula sa ating mga engineers, Marvin Toledana, Rosan Erno, sa production side, Aisa Ogrilia, at si Ms. Jamie Quinto, ang ating executive producer. Sa ngalan ni Princess Abiba Sarip Paudak, ako po ang inyong lingkod, Nords Manginanao, na nagsasabing sa liwanag ng Islam, kapayapaan ay makakamtan. Susunod na po, vloggers ng Bagong Pilipinas, oras 8 p.m. Magandang gabi.
0: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
1: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
17: A blessing of safe voyage and a chance to cool off. Pinagmamalaki ng kanta ang Antipolo, named after Tipolo or breadfruit, prolific in the area. The city prides itself as the pilgrimage capital of the Philippines. Two of its more popular attractions are the historical Church of the Nuestra Señora de la Paz y Buen Viaje and its summer popular waterfalls, ang Hinulugang Taktak. The Franciscan missionaries built the church in 1578 and the Jesuits administered it in 1591. thousands travel to pray to Our Lady of Peace and Good Voyage, brought in from Mexico in 1626 and enshrined in the cathedral. A favorite tradition is trekking to the shrine on Good Friday Eve and May 1st. Another tradition is having new cars blessed at the church. Many believe it will ensure the safety of the car and its passengers. OFWs also pray for success abroad. Pagkatapos ng pagpapala sa misa ay ang inaabangan ng mga bata ang pagligo sa sikat na hinulugang taktak, described playfully in its song. It was first opened in July 1952, became a national park in September 1990, and a protected landscape in November 2000. In 2002, it had to be rehabbed because of water pollution. In February 2020, Hinulugang Taktak reopened, together with unique recreational installations for wall climbing, hanging bridges, and a spider web platform. And don't forget, before you leave, ang pasalubong. Sikat sa lugar ang suman at mangga. But you can also bring home antipolo in a jar, like coco jam, latik, kalamay, or adobong kasoy. So, no time to waste. Get into the culture, enjoy a blessing, and have some fun. Tayo na!
0: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
2: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
3: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
0: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
0: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
18: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
21: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
0: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
22: Gayon din mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
0: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
14: Ito ang Presidential Broadcast Service.
23: Radyo Pilipinas.
24: Radyo Publiko.
14: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
23: Radyo Pilipinas,
24: Radyo Publiko.
14: Ang mga pahayag, komento, pananaw o opinyon ng anchor
6: at mga panauhin mula sa programang ito ay hindi opisyal o personal na pahayag, pananaw o opinyon ng himpilang ito ng Bureau of Broadcast Services, BBS-BBS. Hindi rin ito kumakatawan sa mga polisiya at regulasyon ng ahensya at sa mga kawani ng PBS-BBS.
7: Kinignood na sa programang tampok ang mga viral topics sa internet.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Alamin at unawain ang mga kwento sa likod ng mga paksang pinag-uusapan sa social media. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko 738.
9: Time check, it's 8:07 in the evening.
8: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
7: Vloggers ng Bagong Pilipinas.
9: Alright, no, magandang gabi sa ating lahat, no. At nandito naman po tayo, mga idol, no, sa ating programang Vloggers ng Bagong Pilipinas at para sa isang oras na namang huntahan, talakayan at siyempre po ng itong kwentuhan sa ating programa, no. Ang Radyo Pilipinas po ay mapapanood po sa lahat po ng social media platforms, no. At siyempre po ako po si AJ13 Vlog para po makasama po ninyo na namang gabi every Thursday po, no, 8 to 9 PM po. So ang ating pong schedule is Monday to Friday 8 to 9 PM po at every Thursday, every Saturday and Sunday 7:30 to 8:30 po ng gabi. At ngayong gabi po ay maasama po natin ngayong si Idol Rod Musa. Idol Musa. Patian muna. Yes, Rod.
10: Ayan, magandang gabi mga kababayan, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako po ang inyong lingkod, muli Rod Musa, at ang Radyo Pilipinas po ay napapanood ngayon live via Facebook and YouTube, at tayo rin ay sa mga AJ ay napapanood din sa TV, no? TV yes. Plus Channel 3 at
9: Channel 49
10: sa For the Box. At tayo ay napapakinggan currently sa 104.3 The Capital.
9: Yes,
10: so, ay. Subukan niyo po ang ating mga magagandang topic ngayong gabi.
9: At may ibang babatiin? Idol Rod?
10: Mamaya na lang siguro.
9: Oh, sige. No? At siyempre po, no, ang kapasalamat po tayo sa pamunuan po ng Presidential Communication Office o PCO kay Acting Secretary Dave Gomez po. Maraming po salamat sa continue pong pagpapatuloy sa aming na mapagprograma dito po sa Radyo Pilipinas. No? 1 year and 9 months na yata tayo. No? O 6 months, no? Maganan, 7 months. Siyempre, no? Nakatuwa lang na ang bilis lumipas ng panahon, no? Na mahigit 19 months na tayo rito sa Radyo Pilipinas, no. At syempre po, no, minsan kinakabahan pa rin. Nagkabakil pa rin. So, hindi pa tagasanay, no. At bilang mga vloggers, no, dito sa himpilan ng Radyo Pilipinas, at talaga naman nagkapasalamat tayo sa technical staff ng Radyo Pilipinas na tumutulong sa atin sa ating ginagawa ngayong gabi, no. At syempre po, no, sa ating mga kababayan, sa mga OFW at sa ating mga kababayan dito sa Luzon, Visayas at Mindanao at maging sa Mega Manila, magandang gabi po sa inyo lahat at salamat po sa patuloy po ninyong pagsuporta sa aming programa dito po sa Radyo Pilipinas, ang Vloggers ng Bagong Pilipinas, at syempre sa ating mga OFW around the world, no, na patuloy pa rin sa ating pagsuporta kay Miss Wilma ng USA of sa Florida, US of A, at syempre kay Miss Carclea na isa sa ating mga kapwa vlogger na sumusuporta rin sa ating programa. At syempre sa iba pa pong mga ating kababayan around the world sa mga OFW, dahil ako po bilang isang dating OFW for more than 15 years na nagstay ako sa Middle East, no. Marami tayong naasamang mga OFW, mga kaibigan, naging ka-atleta, yan po mga katrabaho. Sana alagaan nyo pa ang inyong mga sarili dahil yan po ang ating mapuhunan bukod sa ating talento. So, bawal po ang magkasakit sa South, sa Middle East, no? At sa ating mga kababayan na na mga OFW, ayan ang isa sa mga natin, no? Bawal ang magkasakit dahil ang ating wala ang mag-aalaga sa atin diyan. Kung may mag-aalaga, edi swerte natin, 'di ba? Pero yun nga, no, patuloy po tayong manalangin sa Panginoon Diyos, no, para po ay maging maligtas tayo sa lahat po ng mga untoward incidents diyan sa ibang bansa, no. At siyempre sa ating mga kapwa vlogger na patuloy pong sumusuporta sa pamunuan po ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. At siyempre po ang patuloy din kayo sa pag-content, paggawa ng mga good content, no? Alam naman natin na kung ano yung totoo, kaya naman ang ating mga inihatid sa ating mga kababayan ay mga hindi fake news, no? Kaya sa ating mga kapwa vloggers dito, mabuhay po tayong lahat, no? At syempre, no? So sa pagpapatuloy po ng ating programa dito po sa Radyo Pilipinas ay isa sa mga pinamagandang ano rito, no? Idol Road. Syempre itong ano yung nangyaring pagbisita ng presidente ng Poland, no? So panoorin po natin ang video, no?
5: Ang state banquet na inihandog sa Malacañang Palace noong October 6, 2026 ay isang mahalagang diplomatic occasion bilang parangal kay Polish President Karol Nawrocki at First Lady Marta Nawrocka. Ginawa ang seremonya sa ceremonial hall ng Malacañang Palace na sumisimbolo sa init at mataas na antas ng pagtanggap ng Pilipinas sa liderato ng Poland.
12: Since the formal establishment of our relations over 5 decades ago, the friendship between the Philippines and Poland has grown steadily. Though separated by geography, our two nations share deep cultural links anchored in the same core values and in our Catholic faith. Excellency, your presence here is a testament to the importance both our countries attach to this partnership. I am confident that your visit will open up new opportunities for cooperation and bring our peoples even closer together.
13: Mr. President, thank you for your invitation and for the extraordinary warmth of your welcome. I have to admit that after only a short time here, I already feel very much at home. We all feel at home here in Manila, and perhaps this should not surprise us. Our conversations today have shown how much we already have in common and how much more we can do together. We value the Philippines as an important partner in the region and we are grateful for your support and friendship.
5: At ito si Edio Opinion 2, ang vlogger ng Bagong Pilipinas na nag-ulat para sa Radyo Pilipinas.
9: Alright, no, napanood na naman natin itong pagsalubong ng ating mahal na Pangulo dito po sa presidente ng Poland na si anong palan nga ito, si Polish President na si Karol Nawrocki, no? Sa anyang naging pagdalo sa ating sa Malacañang Palace, no? At syempre, Idol Rod, ano masasabi mo rito, Idol Rod? Yes, Idol Rod.
10: So, yun yan. Itong no, October 6, 2026, itong ginanap. And yan nga, hindi lamang isang formal dinner o simpleng seremonya yung naganap, no? Isang state banquet na bahagi ng diplomatic tradition. Parang nakita ko nga, 1973 pa, huling bumisita,
9: no?
10: Yung presidente ng Poland sa Pilipinas. So, matagal matibay yung relasyon natin. Pero ngayon lang uli, nakabisita itong Poland sa ating bansa sa pag-iimbita nga nitong ating Pangulo. At ito, yung banquet, special state banquet nila, pinapakita na mataas na pagtanggap at respeto ng isang visiting state. At sa pagkakataong ito, naging simbolo ito ng patuloy na pagpapalalim ng relasyon ng Pilipinas at Poland. Magkaiba man ang ating hierografiya, kultura, kasaysayan, marami tayong pwedeng pag-unayin mula sa economic cooperation, trade and investments, education, tourism, culture, hanggang sa security at iba pang areas. At yan nga, nakita natin, nakipag-sparring pa itong si President Karol, no? Kay Manny Pacquiao. Si President Karol, Polish President Karol Nawrocki, kay Pambansang Kamao, Secretary ngayon, Secretary Manny Pacquiao. So yan, napaka-interesting at parang pwede natin itong isama sa PBBM Good News, no?
9: Yes,
10: kasi ito'y napapakita yung mga magagandang relationship na nabubuo nitong administrasyon sa mga kanyang kaibigang bansa.
9: Yes, tama diyan, Idol Road, no? At syempre no, kung inyong may ano maalala, no, ito nga pong pagkikita nilang ito ay way back pa nung 50 years, imagine 50 years na yung relationship ng magandang relationship ng Pilipinas sa Poland, no. Panahon pa ito ng kanyang ama na si President former President Ferdinand E. Marcos Sr., no. Imagine mo yun kung gaano yung itinatag ng dating administrasyon para lang maging patuloy yung kanilang magandang programa o maging yung samahan nila, no, yung relationship nila between the two nations, magkalayo man Europe to Asia, di ba? Although yung ang layo na agwat sa distansya, pero

0: at makahanap ng mga bago opportunity sa, na maaring mapakinabangan ng parehong bansa, no, ang ating mga kapwa Pilipino at siyempre ng mga Polish, no. At ang higit sa lahat na pinapakita na rito na ang foreign policy ng ating bansa ay hindi lamang tungkol sa mga kasunduan at diplomatic meetings, kasama rin dito ang pagbuo ng mga tiwala, respeto at personal relationships sa pagitan ng ating mga leaders, no. At siyempre, no, sa mga ganitong mga okasyon ang ating presidente talaga ay talaga namang very welcoming sa kanyang mga bisita, 'di ba, Idol Rod?
1: Oh, alata naman dun sa speech ni President Carol na tuwang-tuwa siya dito sa state visit niya sa ating bansa. At for sure, di niya rin makakalimutan yung sparring nila ng ating pambansang kamao, Secretary Manny Pacquiao.
0: Yes, no, tama diyan, no. Kasi siyempre, 'di ba, yung mga ganyang paano, no, ang ating mahal na pangulo, hinahanapan niya ng mga magandang angulo para yung pagbisita dito ng mga international leaders ay maging mas memorable, no. Kaya ito, kasama dyan si dating Senator Manny Pacquiao, dahil alam naman natin si Senator Manny Pacquiao ay talagang kilala sa buong mundo. Hindi dahil sa kung ano paman, kundi dahil sa, kumbaga, yung naibahagi ni Senator Manny Pacquiao sa buong mundo regarding sa, ayun nga, no, yung boxing, no. Kaya mas nakilala ang Pilipinas din, no, dahil sa talento at kagalingan ng ating pambansang kamao na si Senator Manny Pacquiao, di ba? Okay, Rod?
1: Tama, tama. So, another PBBM good news
0: yan. Yes, siyempre, no. Talaga, dahil isa sa mga nagbibigay ng ano ng mga magandang halimbawa ito sa leader sa buong mundo, no, na yung pagkikipag-ugnayan ay hindi dapat binibitawan yan. Naging matagal man yung naging ugnayan na ito, nakalipas na panahon, dapat binubuo muli yan, no, 'di ba? Nagkaroon man ng medyo gap, hindi na pagkakita, hindi nagkaroon ng engagement ulit, pero dapat mapanatili pa rin yung ano, yung relationship between nations, 'di ba? So, yun nga po, no, sa ating mga abayan, no, dahil nga yan po ang foreign policy ng ating gobyerno ay pinatutunayan ng ating mahal na pangulo na kung baka sasabi niya dati, di ba, wala tayo maging kaayo kundi puro kaibigan lamang, no. Hindi tayo may pag-gera or whatsoever na negative para sa ating bansa, pero lahat magiging kaibigan ng ating bansa Pilipinas para yung mapalawak niya ang ugnayan, yung mga kasunduan at siyempre yung magandang samahan among nations. Di ba, Idol Rod?
1: Ah, tama. Expect natin, no, maganda yung naging experience ni Pres Carol. So expect natin na hopefully yung mga investment galing Poland, no, para sa ating bansa.
0: Okay, all right, no, sa ating sa naging topic ngayong araw na itong pagbisita ni President Carol ng Poland, no. At siyempre sa ating susunod na ano na topic ay una-una, no, napakagandang balita rin ito, no. As siyempre, no, sa ginagawang impeachment trial ay dito nakita natin yung kung ano nga ba ang katotohanan. Although hindi pa ito tagapagugusga, kung ipinapakita pa lang sa taong bayan kung ano yung mga naging kaganapan, yung mga sasabi money trail, no, ng sinasagawang impeachment trial laban dito kay BP Sara. So panoorin natin itong video.
2: Sir, I just have a few questions on the ending balances of the vice president.
3: But could you confirm year-end figures, parehong official records, pero my numbers na hindi agad nagtutugma.
2: President. But could you confirm to the honorable court how many bank accounts does the vice president and or her husband have with Security Bank?
3: Ito ang simpleng tanong. Kung may million-milyong bank balances sa year-end, saan ito makikita sa corresponding SAR-N? Noong 2022, may higit na 59 million ang year-end bank balances, habang zero ang hiwalay ng cash declaration at less than 14 million ang naalagay sa others. Kahit sabihin nating buong others ay cash, may makikita 45 million.

0: pa rin kailangang i-reconcile. Noong 2023, mahigit 71 million pesos ang bank balances. Zero ang separate declared cash at less than 15 million ang others. Ibig sabihin, kahit buong others ay ituring na cash, may mahigit 56 million pa rin na kailangang maipaliwanag o ma-reconcile. Sa 2024, mahigit 22 million pesos versus less than 22 million pesos na others. Mahigit 1 million pesos na difference. At sa 2025, mahigit 39 million pesos versus less than 30 million pesos. Mahigit na 9 million ang difference.
1: Allow me to ask questions on this account that you've identified under the name of the Vice President's husband, Attorney Manasseh Scarpio. More particularly, just the ending balances, sir, if you can assist us on this. For 2022, sir, what is the ending balance of this account with last digits 4534?
2: As of December 2022, the ending balance is 25,074.34.
0: Apat na magkakasunod na taon ang kailangan tignan. Hindi ito agad nangangailangan ng paglabag o pananagutan. Pero isang bagay ang malinaw. May numbers na kailangang ipaliwanag at i-reconcile. At ang pinamahalagang tanong, saan eksaktong nakareflect sa SALN ang bank balances na ito? Ito, si AJ Opinion 2, ang vlogger ng Bagong Pilipinas. Hanggang sa muli!
3: Alright, no? Ito nga po yung trending na issue ngayon, di ba? At dito nga sa ipinakita rito yung bank versus yung SALN na itong kung saan yung si BP Sara ay hindi siya nag-file o nag-declare ng kanyang kaperahan sa kanyang SALN. So sa mga ganyan no, parehong may kumbaga sa parehong year end nito ng figures, pero pareho rin ng mga official records ng pero yung mga na ipakita dito ay hindi naman nagtutugma dun sa SALN, di ba? Kasi may mga na-declared pero sa SALN hindi rin naman nakikita kung nagre-reflect nga siya dun sa kanyang bank accounts, di ba? So sa mga ganyang pagkataon na ang naging simping usapan lang dito ay may yun nga, may milyong-milyong bank accounts pero sa SALN hindi na-declara. Ano kaya masasabi mo rito, Idol Rod?
4: Alam na, kitang-kita natin yung mga numero na nagsisalabasan at ito'y galing sa bangko, no? At ito'y na-report na rin sa AMLAC. At maraming kitang-kita natin yung sa 2022, diba, walang diniklarang cash, zero yung SALN, tapos ending balance is 59 million. So, iba, nagkakasalungat yung mga numero nitong SALN at saka yung bangko, yung yes, balance nila. So yan yung sa dami ng numero na naibanggit naman sa video, no. Zero yung cash for the next 4 years.
3: Yes, zero, no. Napagtataka lang nga lang, eh, di ba, zero.
4: Wala daw silang cash, eh, no. Tapos parang siguro nilagay nila sa others, pero may separate namang parang category dapat yung nandun sa others. Nila parang tinamad ba sila maglagay ng cash. So di natin masasabi, no. Nakaka-duda lang talaga, hindi parang wala talagang pakialam na ayusin tong SALN nila ngayon.
3: Lumalabas. Totoo yan, no?
4: Lumalabas yung mga dokumento, no? At ito'y lumalabas dahil sa impeachment court. Dahil may kapangyarihan yung impeachment court, tignan itong mga balansi na to at imbestigahan dito sa article ng number ba to. Number 2 ata itong unexplained wealth.
3: Yes.
4: For article 3. Mamaya may papanoorin tayong video tungkol sa mga hindi tamang pagdideklara ng SALN at ano yung nangyari dun sa dating na-impeach dahil hindi nagdeklara ng tama ng SALN. Nga, panoorin natin yung video mamaya, no?
3: Oo, mamaya, later po yan.
4: First, nakakaduda, nakakalito, at dapat tignan din natin ng mga kababayan natin itong mga numbers na to kasi hindi talaga siya nagtutugma sa mga records ng bangko sa SALN. Ito ni nasa impeachment trial ngayon na ating Vice Presidente, no?
3: Yes, tama dyan.
4: Ano yung strongest point mo dito, kasamang AJ?
3: So sa getong pagkataon, no, Idol Rod, no. So, kasi hindi lang isang taon yung ano, yung meron ditong pagdududa eh, 'di ba? Kundi apat magkakasunod na taon. Doon talaga parang ipinapakita dito ng mga Duterte na to think na mga lawyer sila. Sabi nga ni Sarah, 80% daw yung kanyang grade, ano, pass, yung kanyang nakuwang ano, grade o rating sa nakaraang 20 of 25, ba yun na ano, na kanyang rating sa bar exam, 80% daw siya. Pero bakit tila yata hindi naman nagtutugma doon sa talino at kagalingan ng isang bar exam passers na hindi niya ito nagagawa, no? Kasi malinaw naman sa SALEN kung ano yung mga dapat na i-declare at kung ano, para saan, saan kategory niya dapat ito inilalagay. To think din na ang kanyang asawa ay lawyer, ang kanyang tatay na sa digong ay lawyer, at yung mga parientes ni Carpio is mga justices din, no? Mga lawyers, di ba? Pero bakit dito parang wala silang kaalam-alam? Wala nga ba silang kaalam-alam o gusto nilang babuyin yung ating sistema sa gobyerno natin, no? Sa mga batas? Parang ipinapalabas na sila ang hari train na pwede nilang gawin ng isang bagay kahit anong gusto nilang gawin. Diba? Wala silang pakialam eh, diba? Dito makikita yung pagiging ano nila, tagang napaka-entitled masyado. Parang hindi mo sila pwedeng salingin. Diba? Hindi mo sila pwedeng questionin kung bakit ganun lang ginagawa nila. To think na mga lawyer sila, ha? Diba? Bakit nga ba?
4: Ngayon, dalawa lang naman yan eh. Tingin natin, opinion lang naman. Dalawa lang, it's either pinabayaan nila talaga yung SALEN o wala silang pakialam o talagang mataas yung kumpiyansa nila na hindi titignan o hindi bubusisiin itong mga records nila, yung mga bank details nila. Akala nila dahil ang daming bumoto, yun nga yung laging sabi ng mga ng depensa eh, dahil bumoto sa ano, isa na tayo doon.
3: Yes.
4: Diba? Sa ating yeah. Eh, dahil doon, malaki yung suporta nila. Yes. Hindi nila alam, sobrang bawas na yun, yung 32
3: yes.
4: million.
3: Tama yan, Idol, at, no, Rod, no? At, pero bago tayo magpatuloy, no, kailangan muna natin mag-break. So, pagkatapos natin mag-break, yan, tuloy-tuloy tayo sa ating talakayan, no? So, magbabalik po ang vlogs ng Bagong Pilipinas, ilang saglit lamang po. Nabulol na.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information.
5: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
5: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
9: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
10: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
11: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
5: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
12: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
5: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
7: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
13: Maging brain gain tayo ngayon, imbes na brain drain. Nako, kasi nakikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development.
7: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
14: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
7: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong imprastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
15: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
16: Si Dingdong Dantes po ito. Quiz time muna tayo. Kapag lumindol lang malakas, ano ang dapat mong gawin? Letter A, makipagtulakan at tumakbo agad palabas ng building habang may malakas na lindol. Letter B, tuloy lang sa work. Opo, work po tayo. Opo, tuloy lang. Or letter C, mag-duck, cover and hold kung nasa loob ng matibay na bahay at hihintayin tumigil ang lindol bago lumabas ng building. Kung C ang sagot mo, good job. Duck, cover, hold muna para mailigtas ang sarili sa malakas na lindol. Hashtag panatag ang may alam.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas.
3: Alright, nagbabalik ang Vloggers ng Bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. So, Idol Rod, no, magbalik tayo sa ating topic kanina regarding nga dito sa bank versus yung SALN na hindi na i-declare yung mga kung ano may bank records na dapat sana ay maliwanag sa kanyang mga dapat gawin ng isang government officials, di ba? Especially sa president, vice president at sa iba pang official ng ating bansa, no. Yun nga, Rod, no. Dito nga hindi taga nagtutugma yung again.
18: Time check na tayo, no. Time check 8:40.
3: Okay, time check 8:40 na, 8:40 na. Bakit, Rod, meron ka ba lakad? So yun nga po, no.
18: Para sa ating mga kababayan. 8:40 yes. Na po ng gabi.
3: Yes.
18: At kayo po rin po yung nakatutok dito sa ating programa, Vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner.
3: Yes.
18: So, yun nga, sinabi mo, ka-vlogger na AJ, hindi talaga nagtutugma yung mga bank records at yung SALN, no? At ito yung sinuportahan natin noong 2022.
3: Yeah,
18: tapos malalaman natin yung mga bangko pala na sinasabi nung dating senador, yung mga transaction na sinasabi nitong dating senador
3: Sentry, no?
18: Tungkol sa mag-ama, eh parang totoo.
3: Yes.
18: According dito sa mga sa lumalabas na hindi rin natin pinaniniwalaan noon.
3: Yes, totoo. Pero
18: ngayon, bangko naman yung nagsabi. Sana ay nakatutok itong mga kababayan natin na parang niloko sila or yeah, niloloko pa rin sila.
3: Hanggang ngayon, ganun pa rin sila.
18: Oo. Hanggang ngayon, parang puro fake news na lang yung pinapakain sa mga grupo nila, no? Dami nating nababalita ang fake news ngayon, maliban dito sa ano. Ito yung ayaw ilabas ng defense, eh, no? Kung nakatutok yung mga kababayan natin sa impeachment, eh ito yung hindi ayaw ipalabas, parang nananakot pa nga yung mga abogado na wag daw ilabas itong record.
3: Kundi madidemanda, makakasuhan daw, no? So pananakot 'yan.
18: Oh, ayan, react yung buti nang react yung iba nating senador, yung iba nating mga kasama sa media na hindi tama yung ginagawa ng depensa na nananakot. Tayo kailangan malaman ng taong bayan yung totoo, at sa impeachment court, eh legal na mapag-usapan tong mga bagay na to.
3: Yes, tama, so, dyan, Adel Rod, no? At syempre, sa, ito yung, sinasabi nila dito na, alam mo yung panlulokong ginagawa nila, yung turo sila ng turo, nagsito, magnanao to, ito yung humahako ng pera, silang dalawa lang, tapos magnanao si ano, presidente, sinisiraan ako, pero sila may gawain yan eh. Ito ngayon, lumalabas ko sino talagang humahawak talaga ng pera dati, sino-sino yung kumukubra ng mali-malitang pera, sila palang magpapamilya. Imagine mo, tapos sa iba na ituturo para hindi nga, kung ba inuunahan nila yung tao para ang isipin ng tao, totoo yung sinabi nila na itong taong to ang natinuturo niya ang merong ginagawang pagnanakaw sa aban ng bayan. Pero sa katotohanan, kung sino talaga yung nagturo, siya talaga ang culprit talaga. Yan ang isang, di ba, sa mga, kahit sa pelikula, yung isang tao doon na turo na ito may asalanan, ito yung gito ganyan. At the end of the story, siya yung ano, pinaka-culprit. Diba? Ito na yun, no? Maganda example yan itong Maduterte sa mga kontrabida na sa mga pelikula, no? Yung mga kontrabida, sila yung mga kontrabida dito sa realidad natin, no? Sila yung mga kontrabida. Sila yung gumagawa ng kasamaan.
18: Yung viral post nung isang artista, Janos yata pangalan na.
3: Ah, si Janos.
18: Sabi niya, Prado. Kung gusto mo naman ang mga kalokohan nitong pamilya nila, eh, tignan mo kung ano yung binibintang nila sa iba.
3: Yes, tama. Kasi yun, sila yun.
18: Sa pulo.
3: So,
18: sabi mo, paglang.
3: Oh, yes. At dito naman sa ating next topic, magta-throwback tayo, no? Kasi, sabi nga, throwback Thursday, no? Parang sumakta sa Thursday ang ating throwback. So, panoorin natin itong video na to, no?
19: Mula ngayon, dahil sa pagdeterminang yan ng Kamara de Representantes, pwede na nating tanggalin ang punong mahistrado, kabilang ang Pangulo at ikalawang Pangulo ng Bansa, gayon din ibang mga impeachable officers kapag ka sila ay merong ari-arian na hindi dineklara sa kanilang salen.
3: Alright, no? Napanood natin yan ng malinaw na malinaw. Throwback Thursday lang tayo ngayon, mga idol. So, Idol Rod, ano masasabi mo sa Throwback Thursday natin?
18: Ayan nga, nung napanood natin yan, no? Actually, hindi natin nata natutukan yung 12, bata pa tayo nun eh, ng 2012. Impeachment ni CJ Corona.
3: Oo, nasa Middle East pa ako niyan. 42 pa lang ako noon, batang-bata.
18: Parang nagpas 14 years na.
3: Yes.
18: So, sana natatandaan pa yan ni presiding officer, yes. Si Scudero. At pati nga si ano, Senator Judge Alan Peter Cayetano, may video rin yan na parang taliwas na sa posisyon niya ngayon.
3: Yes, oo.
18: Oh. No, gusto niya pabuksan yung mga bank account, kahit yung ombudsman daw, kung tatanungin siya, bubuksan yung bank account niya, papayag siya.
3: Mm.
18: So, ito yung mga video na kailangan maalala at makita nitong mga nagsabi. No, kasi kung yan yung batayan nila noon, alam, dapat yan pa rin yung batayan nila ngayon kasi may na-impeach na silang impeachable officer noon dahil sa ganyang grounds at nakita naman natin apat yung grounds nitong current na impeachment. Kaya ayan, dapat sana tuloy pa rin sila sa ano nila, sa mga sinasabi nila, no? Tsaka may ano na yan eh, jurisprudence na yan. Yan na yung parang batayan ng yung desisyon nila noon, nagiging batayan na yan para sa mga susunod na kaso. At dito sa mga lumabas na bank accounts, grabe, dapat alam na nila gagawin.
3: Yes, tama hindi ka dyan.
18: Maraming parang hindi diniklara. So, maraming tinatago kasi nagbabanta pa nga yung mga defense attorney, no? So, maraming tinatago. Ayaw nila ipalabas itong mga nakikita nating bank records ngayon. So, ano na natin yan.
3: Yes, tama dyan, Idol na, Road, no? Tama dyan. At syempre, no, alam mo ba kung bakit nila nasabi before yun, yung kanilang masinabi noon? Dahil meron silang pabor na makukuha, kaya nila nasabi yun. Diba?
18: Oh,
3: at ngayon naman, maaring nag-iiba-iba na ulit yung kanilang mga sinasabi dahil sila na yung mismo yung ano, magkaroon ng asunto. Sila na in question sa mga ginagawa, sa alang mga nagawa, no? Kaya ganun na sila ngayon. iba, nag-iiba ang hip ng hangin talaga. Lalo na kapag ikaw yung posibleng sasalang, no, later on. Alam naman natin kasi alam niyo with regards to Chief Escudero, na meron siyang 142 billion na insertion. So kay Alan Peter Cayetano ay meron din naman siyang hinaharap na kaso, no, later on regarding nga sa flood control corruption diyan sa may Taguig, 'di ba? Kaya nag-iiba ang kanilang yung ihip ng hangin towards them. Kaya iba na yung sinasabi nila. Hindi na kasi pabursa nila eh. Pag hindi pabursa yun, syempre hindi go against ka para yung wala lang palang makuha maganda eh. Hindi man pabursa yun. So, iba yung ano mo, sasabihin mo. Diba? Ganun lamang yan, Idol Road, diba?
18: Iba talaga yung buhay politiko, you know? Yes. Pabago bago ng isip, pabago-bago ng kinakampihan, pabago-bago ng statement. So, parang ano, 'di ba, may lumipat sa majority ngayon.
3: Oh, yes, so, si Mark, no? Yan na.
18: Nakakatuwa naman natin 'yan, pero lupit lang talaga ng politika dito sa Pilipinas. Oh. Kaya tayong mga ordinaryong tao, nakatingin lang tayo, pinapanood sila. Pero ayan, dapat gamitin pa rin natin yung ating mga boses. Yes. Para alamin yung ipakalat yung katotohanan at alamin talaga natin yung totoo, no? Lalo na dito sa ating programa, bawal ang fake news at tayo ay laging nakatutok sa mga magagandang nangyayari dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa panguna ni PBBM. At mabalik lang doon, no? Mababago, yes, kaya yung prinsipyo ni Presiding Judge, Presiding Officer Chief Escudero ngayong nalalapit na botohan.
3: Ayun nga, no, Idol Road. Ayun nga, Idol Road, no, kasi nga itong yung mga nasabi niya niyan, that was on May of 2012, no, kung saan gumawa ng malinaw na decision itong si Senator Francis, no, o si Chis, sa impeachment trial ni dating Chief Justice Renato Corona. So bumuto siya ng guilty dito, no, particular sa Article 2 tungkol sa hindi buong deklarasyon ng assets. Diyan nga lumalabas sa sinabi niya na pag hindi naman dineclared ang isang mga properties o yung mga kaperahan, dapat matanggal sa posisyon. So dapat same pa rin yung prinsipyo niya na igagawad niya ngayon. Kasi ang linaw-linaw, di ba, for 4 years, no, na hindi nagde-declare ng kanyang SALN, no, ng mga asset sa SALN, ay dapat matibay na yun na magboboto pa rin siya ng, ano, ng yes to impeachment. Di ba? Ang linaw eh.
18: Conviction.
3: Sana man lang, sana kung may isa na nalampasan, siguro mapapatawad mo pa eh, na ano lang, na kumbaga na nakaligtaan lang eh. Isa, eh hindi, straight 4 years eh. Hindi na ano yun, tagang sinasadya na yun. May tinatago na yun. Diba, Idol?
18: Actually, diba, isa lang to eh. Apat yung articles of impeachment, itong impeachment ng vice. At isa pa lang to, sobrang lala na. Doon sa dalawang nauna na pinag-usapan, eh parang guilty rin siya doon eh. Eh kahit isa lang doon na guilty siya, dapat mako-convict na siya.
3: Yes,
18: so ayan. Parang yan yung hinihiling natin eh, no? Tapusin na nila yan, pagbotohan na nila yan at na makapagtrabaho na uli sila. Matanggal na yung dapat matanggal, lalo na yung mga katulad ng ganitong klaseng leader natin na nambabanta na nga, nagugulo pa yung buong Pilipinas, tinataguan pa tayo ng pera.
3: Yes.
18: No? Ang dami pang
3: Ang dami, grabe. Parang so, ano na eh, no? Iba.
18: Parang ito ba yung sinuportahan natin ng 2022 na nakakaano na, hindi nakakahiya na kung hanggang ngayon, nakikita mo itong mga bagay na to, pero pag-suporta ka pa rin.
3: Kaya no? Nga eh, nakakalungkot lang eh, no? Parang wala sa sariling isip.
18: Nakakagulat lang na napag-usapan natin to ngayon dito sa ating programa, no? Pero sana nakatutok talaga yung mga kababayan natin sa impeachment trial para malaman din nila yung totoo at makapag-suri sila kung ano ba talaga yung mga nangyayari at ano ba talaga yung mga ginawa bakit may impeachment, no?
3: Yes.
18: Kasi doon nila matitimbang kung lahat ng impormasyon eh meron sila. Yes. Diba? No? Kung susuporta pa ba sila o hindi na. So tayo, nakapag-decide naman tayo noong 2023 pa. Kung dahil sa mga fake news na lumabas galing sa kabilang kampo, eh hindi tayo papaling sa fake news.
3: Yes, tama ka dyan, no? Hindi tayo papayag sa mga fake news lang na tayo maniniwala. Una-una, no? May sarili tayong talino, may sarili tayong pag-iisip, no? May sarili tayong kuro-kuro. Kung ano nga ba yung dapat natin paniwalaan. Pwede natin basahin yung mga fake news na yan. Pero dapat binubusisi natin, inuuri natin kung may katotohanan ba o may halong kabulastugan lang. Diba? Kasi ganun naman tayo, lahat ng tao dapat ganun ang mindset eh. Hindi yung basta nang naniwala. Kasi doon ka naloloko eh. Doon ka hindi nagiging hindi nagpo-progress yung sanity. Kumbaga lagi na lang minsan, 'di ba? In case sa ibang bagay, let's say sa taong nagmamahal. Yung taong minamahal niya, let's say lagi siyang sinasabing, mahal kita, pero lagi namang may kinakaliwa siya. Pero the moment na sinasabing siyang mahal kita, yung loob niya ng pagmamahal niyan, bumabalik pa rin. Ayun, panluloko talaga ng matindi yun, no? Katulad ng ginagawa ngayon ng mga Duterte sa mga Pilipino, na sinasabi lang, meron silang malasakit, mahal nila ang kapwa Pilipino, they hate drugs, they hate everything. Yung mga ganun, at paniwala ang mga tao sa nila. Meron sinabi pa ni Duterte dati na mag-jet ski siya, pupunta ng West Philippines, itatarak yung bandi ng Pilipinas. Pero sabi niya, stupid pala kayo eh. Ba't kayo naniwala sa sinasabi ko? Eh, bravado ko lang yun, campaign period. Di ba? Naniwala tayo dun eh. Pero ganun pala yung kanyang mindset. Di ba? Hindi dapat pala paniwalaan. So sa ngayon dapat, ang mga tao dapat alam na nila kung ano yung nasa isip ng mga Duterte. Ginagawa lang nila ito para utuin lang tayo, hindi para tulungan o damayan sa ating paghihirap, pero kundi saan lang, sa sarili interest lang. Ikaw, Idol Rod.
18: Yan, speaking of fake news, no, ibalita na lang rin natin, very quick lang, itong pagpapakalat nila mga fake news peddlers, mga fake news bloggers, na 10 million daw yung mga fire truck, no? Fire truck yung sinabi ng ating DALG Secretary John Vic Remulla na kukunin, galing bibilin sa Korea. Pero ang pinakalat ng mga fake news peddlers, ng grupo nila, no? Eh, picture ng mga existing fire truck o tricycle na sasakyan na pang sunog.
3: Oh, barangay so, level. Fake news,
18: talagang may naniwala sa kanilang fake news na naman na 10 million daw yung mga fire truck na sinabi ni John Vic, ni Secretary John Vic. Kaya medyo naiinis talaga tayo sa mga ganung kasing fake news. Para lang talaga sirain itong administrasyon. Gagawa ng kwento, fake news na naman. Ang malungkot, may naniniwala pa rin hanggang ngayon. Pinapakain lang sila ng fake news araw-araw. At nakakalungkot talaga.
3: Yes, kaya, tama ka dyan, Idol Rod. At syempre, wala tayong time, no? Kaya naman, nagpapasalamat tayo sa ating mga taga-supporters na patuloy na nanood sa ating programa. So, Idol Rod, your message sa ating mga supporters.
18: Ayun, maraming salamat po ulit sa pagsama sa amin. Ako po yung lingkod ulit, Rod Musa, kasama sa ating vlogger na si AJ13 Vlogs. At panoorin niyo po ulit kami bukas. Again, 8 PM to 9 PM po ang vloggers ng Bagong Pilipinas, aka The Vloggers Corner, at 7:30 to 8:30 PM naman tuwing Saturday at Sunday. Kasama nyo ang ating mga vloggers na sumusuporta sa ating administrasyon, sa ating bansa, at hindi nagpapakalat ng fake news. So ayan, magtulungan po tayo para sa bagong Pilipinas.
3: Yes, salamat sa iyo idol at na paunlaan mo ko na mag ano, for the last minute no na pauna natin si Idol Rod. Kasi si Admin Rich nasa labas pa, hindi pa siya makarating din no. So ganun pa man no, nagpapasalamat po kami sa inyo sa ating mga taga-suporta, sa ating mga taga-panood at taga-pakinig dito sa ating palatuntunang vloggers ng bagong Pilipinas dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po si AJ Tatim Vlog at muli maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Good night po sa ating lahat.
17: Vloggers ng Bagong Pilipinas. Vloggers ng Bagong Pilipinas. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Ito ang Presidential Broadcast Service.
20: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko
17: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.

Dumating na tayo sa pagtatapos ng ating pagsasahim papawid sa araw na ito. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Ang aming studio ay nasa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming 50 kilowatt transmitter ay matatagpuan sa Marulas, Valenzuela City. Ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ay pinangangasiwaan ng mga electronics and communication engineers at technicians. Pawang lisensyado ng National Telecommunications Commission, Rodentor Domingo, PECE 000-1385, John Alvin Pelgone, ECE 00-64790, Jomari Refarial, ECE 00-70984, Rachel Joy Tinidan, ECT 00-23775, Maria Teresa Segovia, ECT 00-26682, at Marvin Toledana, ECT 00-19489. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz is now signing off.

0: 104.3 FM 2 The Capital.
1: Susunod na ang Radio Pilipinas. Radio Publico.
2: Radio Publico.
1: 738 dito sa Capital 104.3.
2: Capital 104.3.
1: The AM and FM Collab.

0: Bukang liwayway ng bagong umaga, nagbabadya ng bagong pag-asa. Sa pagsikat ng araw, isaisip natin na ang buhay at panahon ay mahalagang handog ng Panginoon. Huwag nating sayangin ang mga oras na mabilis na lumilipas, bagkus tupdin ang nararapat. Ibigin ng Diyos at maglingkod sa kapwa. Sama-sama tayong magbigay puri sa Panginoon at pasalamatan siya dito sa ating programang Bagong Umaga, Bagong Pag-asa.
1: Panig ka ba sa Kanya? Mapagpalang araw ng Biyernes, kapatid. Kapistahan ngayon ni San Dionisio at mga kasamang martir. Sister Rose Agtara po ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Pagnilayan natin ang Ebanghelyo ayon kay San Lucas, Kabanata 11, Talata 15 hanggang 26.
2: Nang nakapagpalayas si Jesus ng demonyo, sinabi ng ilan sa mga tao,
3: "Pinalalayas niya ang mga ito sa tulong ni Beelzebul na pinuno ng mga demonyo!"
2: Gusto naman ang iba na subukin si Jesus at humingi sila sa kanya ng isang tanda galing sa langit. Alam ni Jesus ang kanilang iniisip, kaya sinabi niya sa kanila,
4: "Mabubuwag ang bawat kahariang nagkakahati-hati at magigibaroon ang mga sambahayan. Ngayon, kung nagkakahati-hati si Satanas, paano magtatagal ang kanyang kaharian? Di nga ba't sinasabi ninyo na nagpapalayas ako ng mga demonyo sa tulong ni Beelzebul? Kung sa pamamagitan ni Beelzebul ako nagpapalayas ng mga demonyo, paano naman napapalayas ng inyong mga kaanib ang mga ito? Sila mismo ang nararapat sumagot sa inyo. Sa daliri ng Diyos ako nagpapalayas ng mga demonyo, kaya't sumapit na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Kung may sandatang binabantayan ni malakas ang kanyang palasyo, hindi magagambala ang kanyang mga pag-aari. Ngunit kung salakayin siya ng mas makapangyarihan sa kanya at talunin siya, maaagaw nito ang kanyang mga armas na kanyang inasahan at ipamamahagi ang kanyang mga ari-arian. Laban sa akin ang hindi panig sa akin at nagpapangalat ang hindi nagtitipong kasama ko. Kapag lumabas sa tao ang maruming espiritu, nagpapalaboy-laboy ito sa mga lugar na walang tubig sa paghahanap ng pahingahan. Ngunit wala siyang natatagpuan at sinasabi niya,
3: Balik ako sa inalisan kong tirahan!
4: Pagdating niya, natatagpuan niya ito na nawalisan na at maayos pa. Kaya naghahanap siya at nagsasama ng 7 espiritong mas masama pa kaysa sa kanya. Pumapasok ang mga ito at doon tumitira. Kaya mas masama ang huling kalagayan ng taong iyon kaysa dati.
1: Isinulat ni Father Vince Aureliano ng Society of St. Paul ang pagninilay. Namangha ang marami nang makita nilang napagaling ni Jesus ang taong inaalihan ng demonyo. Pero mabilis na wala ang kanilang pagkamangha. Naging panghuhusga. Kaya siya sinusunod ng demonyo kasi siya ang kanilang prinsipe. Gumanat pa ang iba. Sige nga, more signs para maniwala kami. Ang paalala sa amin ng profesor naming exorcist, mga kapatid, it is not about the demons, it is about God who wants to liberate us because He loves us. Kaya nga minsan daw sa eksorsismo, kahit nag-iiba ng boses at kung ano-ano na ang sinasabi, binubulungan nila yung taong sinasaniban. Tinatawag sa kanyang pangalan at sinasabi, "Laban ka din, mahal ka ng Diyos." Sana tayo din. Hindi sapat yung paalisin lang ng demonyo. Marapat na papasukin din ng Diyos. Hindi sapat yung tatalikod ka lang sa kasalanan. Marapat na humarap ka rin sa Diyos. The demons leave us empty. But when God comes in, He makes us again and again holy. Hanggang dito po muna tayo mga kapatid. Bukas po ay inaasahan ko kayong makasamang muli kung nangangailangan kayo ng anumang biyaya mula sa Panginoon at nais ninyong isama namin kayo sa aming mga panalangin, huwag mag-atubiling mag-text sa 0970-177-2000. Nasa www.paulines.ph, Facebook at YouTube din po ang programang ito. At para sa pagtataguyod ng programang ito, salamat po sa inyong tulong donasyon na maaari ninyong ipadala sa GCash account number 0968-631-3280. Mag-text lang po kayo para sa inyong pinadalang donasyon. Maraming salamat po. Sa ngalan ng Daughters of St. Paul at lahat ng Pauline's Radio Collaborators, ako po si Sister Rose na muling bumabati sa inyo ng isang magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Panginoon ang daan, ang katotohanan at ang buhay.
5: Ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center. Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number. Pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso! Malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Gayon din, mga prutas, kakuan, manzanas, at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayo sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
4: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
3: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
5: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
7: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
8: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
9: Ito ang water refilling station sa Barangay Culiat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
10: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
7: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
11: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED, ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara. Maging ready po.
7: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
12: Tutukan ang pagsasanib puwersa para sa pinakakomprehensibong newscast ng bayan, balitang pambansa sa pamumuno ng Presidential Communications Office. Ihahatid ang pinakamalakas at pinakamalawak na pag-uulan mula sa buong communications group ng pamahalaan, Philippine Information Agency, Presidential Broadcast Service, IBC, Philippine News Agency, at ang inyong People's Television. Isang boses, isang balita, nagkakaisa, balitang pambansa. Magsisimula na ngayong Lunes at masusubaybayan sa lahat ng hipilan ng TV at radyo at digital portals ng buong communications group ng pamahalaan.
13: Sa bawat tanong, sa bawat ebidensya, aalamin ang katotohanan para sa sambayanan. Tunghayan ang masinsinang pagtalakay sa isa sa pinakamahalagang usaping pampolitika ng bansa. Mga pinakamaiinit na kaganapan aming ibabalita. Diretso mula sa Senado, hatid ang bawat detalye at katotohanan para sa sambayanang Pilipino. Ang paglilitis. The impeachment hearing of Vice President Sara Duterte. A Radyo Pilipinas, Radyo Publiko coverage.
14: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
13: Good news! Ang inyong pinagkakatiwalaang Radyo Pilipinas, nasa TV na! Oo, nasa TV na! Ang Radyo Pilipinas 738 AM ay live ng mapapanood sa Channel 3 ng ABS-CBN TV Plus at Channels 45 to 49 ng GMA Affordabox. Kaya may access ka na sa balitang totoo anytime, anywhere. Sa radyo, sa social media at TV. Radyo Pilipinas 738 AM.
15: This is a public service announcement.
16: Discipline is the key.
13: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
16: Kilatisin ang sarili.
13: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
16: Importante rin na ating laging isipin.
13: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
16: Isang mahalagang paalala
13: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
17: This is a public service announcement.
18: Public service announcement
17: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
19: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
20: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
18: Yan ang Pinoy kultura, because our culture is cool.
21: Ito ang Presidential Broadcast Service.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
21: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
24: Gisingin ang umaga sa mga impormasyong kumakalabog.
25: Balita, balita, balita.
24: Sumakay sa maagang pasada ng inipong malakihang balita.
26: Pangulong Marcos na inaprubahan na
27: wala ang libre niya saka.
24: Ronda Pilipinas. Maagang nag-iikuhara sa istoryang dumadagundong.
21: Ronda Pilipinas. Ni Lawrence Tanhoko. Lunes hanggang Biyernes. Dito sa Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko. 738
24: AM. Bawal ang sabaw. Walang usapang malabnaw.
21: Mga trending topics na in and out of the country.
24: Usisay.
21: Mga pangalan sa likod ng issue.
24: May interview on the spot.
21: Ronda Pilipinas sa Radyo Pilipinas. 738 AM.
28: Pagod na pagod na pagod na pagod na pagod!

0: Mabuhay, mabuhay mga branda! Mabuhay ang Luzon, mabuhay ang Visayas, and of course, mabuhay ang Mindanao! Mabuhay din doon sa mga pagod na po! Ngayong araw ng Biyernes! October 9 mga branda! Friday today! Siyempre, last day for this week! Kaya naman yung iba patampata na, ha? Pero still, samahan nyo pa rin po kami mga brad, ha? Na rondahan, alamin yung mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Headlines. Una mga brad, sa mga nangyayari sa ating bayan ngayon. Minor Freya to magmatic eruption sa main crater ng Bulgantaal na itala po ng FEVOX kagabi. Department of Energy o DOE na nawagan naman sa pagtitipid ng kuryente dahil po sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa presyo at supply nito. Association of Southeast Asian Nation mga brado ASEAN countries na nanatiling prioridad ang katatagan sa sektor ng enerhiya sa rehiyon. Kadiwa Expo inilunsad naman sa Pasay City, tampok ang produkto ng mga magsasaka at mangingisda ngayong araw. At Senador Bongo at Senador Robin Padilla kinwestiyon sa Korte Suprema ang voting threshold ruling ng Senate Impeachment Court. Prosecution mga brad, umaas ang ibabaso ng Korte Suprema ang kanilang petisyon.
1: Balita ang bago, balita ang kakaiba, balita ang isa sa taste ng Generation Next. Ronda, Ronda Pilipinas ni Lawrence Tanhoko sa Radyo Pilipinas 738 AM.
0: Ronda. Alas 4:18 po ng umaga mga brad. Nagkaroon po ng liwanag sa dilim kagabi. Aba, naitala po kasi ng Philippine Institute for Volcanology and Seismology o PhilVox mga brad. Ang minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulgantaal. Bandang alas 6 po yan. Batay po sa seismic at camera recordings ng Taal Volcano. Tumagal ng 5 minuto ang pagputok ng nasabing bulkan. Naglabas po ito ng maitim na usok na umabot sa 4,000 meters ang taas mula po sa bunganga ng bulkan. Inaasahang makararanas ng thin ash fall o manipis na pag-ulan ng abo ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal dyan po sa Batangas at mga karatig lugar. Samantala na natiling nakataas naman ang alert level 1 sa bulkang Taal. Alas 4:19 ng umaga mga brad. Dako naman tayo sa banta ng foreign malign influence sa seguridad po at ekonomiya. Ibinabala ng PAOK. Ramon de Sabal na ngayon kinakapatid, J. Mark Dagala.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Kinakapatid, morning
2: good. Ay, magandang umaga. Kasama ni Lawrence. Oy, kinakapatid, magandang umaga. Nanawagan nga itong Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK sa mga lokal na pamahalaan na miyembro ng academy, media, negosyante at iba pa mga sektor na magtulungan para sa pagprotekta sa bansa mula sa iba't ibang banta. Ito ay kasunod na rin ng mga nagbabagong anyo ng banta sa seguridad na naka-apekto sa ekonomiya, kaya din sa mga institusyon, supply chain at maritime domain. Sa isinagawang multi-sectoral information drive sa Alamino City sa Pangasinan, binigyan din ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Undersecretary Benjamin Acorda Jr. na bukod sa pagtatagol sa teritoryo, dapat tingin depensa ang kumpiyansa ng publiko sa sariling bansa. Maituturing anyang malaking banta ang pangihimasok at magmamanipula ng mga banyaga sa Pilipinas na siya anyang nagpapahina sa tiwala ng publiko hanggang sa magdulot ng pagdududa. Kaya naman sinabi ni Acorda na sa bawat sektor ay may pananagutan upang labanan ang mga pinakakalat na naratibo para pagwatak-watakin ang mga Pilipino. Pinakamandinaw ang nahalimbawaan nito ni Acorda ang pagpasok ng mga kontaminado at mapanganib ng mga bakal na nakasasama sa kalusugan at ligtasan ng mga Pilipino dahil sa ito'y ginagamit sa mga infrastruktura at mga bahay nang hindi alam ng mga Pilipino. Pakinggan natin ang bahagi ng pahayag.
3: Through falsehood and covert influence, a weak institution creates an opening for influence. A corrupt institution creates an opening for exploitation. A professional institution creates resilience. Our responsibility is therefore to respond to threats and close the vulnerabilities that allow distress to enter our communities and institutions.
2: Yan ang titik ni PAOK Executive Director and Undersecretary Benjamin Acorda Jr. para sa Bagong Pilipinas, si Martigala Radio Pilipinas, Radio Publiko.
1: Run! Pilipinas!
0: Alas 4.21 ng umaga. Maraming salamat kailang kapatid J. Mark Dagala.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Dakuha naman natin ang usapin dyan po sa enerhiya, mga brada. Aminado ang Department of Energy o DOE na posibleng tumaas ang presyo at magpakaproblema sa supply ng kuryente ang bansa at makaranas ng brownout. Ito'y dahil sa posibleng epekto ng very strong El Nino o matinding init at tagtuyot kung saan tumataas ang demand dahil po sa init ng panahon, habang naapektuhan naman ang produksyon sa hydro at coal power plants. Ayon kay Energy Secretary Sharon Garin, ang DOE ay gumagawa

0: hanggang 20% na bawas sa demand na kuryente. Samantala, ipinag-utos naman ng National Capital Region Police Office sa lahat ng district at police station commander sa Metro Manila ang pagpapatupad ng mas maigting na safety measures upang matiyak ang kaligtasan ng pulisya sa posibleng epekto ng very strong El Nino o yung matinding init habang ginagampanan ang kanilang mga mandato. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang balansehin ang pangailangan sa police visibility at kapakanan ng pulisya. Direktiba ni Abrahano sa mga police commanders gumawa ng adjustment sa duty schedule at deployment ng mga police para maiwasan ang matagal na exposure sa matinding init. Ganon din ang pagiging hydrated, designated rest period at agad tugunan ng mga sintomas ng heat exhaustion o heat stroke. Tiniyak naman nito na hindi mapapatid ang paghatid ng serbisyo ng pulisya sa natiyakin ang kaayusan at kaligtasan sa Metro Manila sa kabila ng mga gagawing adjustment dahil sa effect ng very strong El Nino. Alas 4:23 ng umaga, mga brad, naglatag naman ang Bureau of Fire Protection of BFP na mga hakbang sa ilalim po ng National Action Plan bilang paghahanda po sa very strong El Nino phenomenon. Ayon sa BFP, mayroon itong 4-phase operational framework na sumasaklaw sa preparedness, mitigation, ng response at recovery. Sa ilalim ng plano, inaatasan ng BFP ang mga regional offices nito na pagganahin ang kanilang contingency plans, inspeksyonin ang mga firefighting equipment, tukuyin ang mga alternatibong mapagkukunan ng tubig at bumuo ng mga quick reaction team para sa wildland fires. Ipagbabawal naman ng mga city station o ng mga city station ang open burning at pakikilusin ang mga community fire auxiliary group sa mga komunidad. Paigtingin din ang pagbabantay laban sa grass at forest fires na inaasahang dadalas sa panahon po ng El Nino. Ayon kay BFP Officer in Charge Fire Chief Superintendent Wilberto Juan Chiu, community effort ang paghanda sa epekto ng El Nino. Kaya kahit kumikilos na ang BFP, mahalaga pa rin ang pakikiisa ng pagiging mapagmatsyag ng publiko at mga lokal na pamahalaan. Samantala, pinuri naman ni Interior Secretary John Vic Rimulya ang komprehensibong plano ng BFP na ani talagang pinag-iisipan. Alas 4:25 po ng umaga, mga brad. Tarlac, pinalalakas ang Project Lawa ng Binhi at Binhi bilang paghahanda sa posibleng epekto ng Super El Nino. May report si Mildred Coquia.
1: Pinatalakas ng pamahalaang panlalawigan ng Tarlac, katuwang ang DSWD, ang pagpapatupad ng Project Lawa at Binhi para matulungan ang mga residente ang posibleng maapektuhan ng matinding pagtuyot ngayong Oktubre at sa mga susunod pang buwan. Ayon kay Arvin Cabalu, Information Officer ng lalawigan ng Tarlac, nakatuon ang proyekto sa pagbibigay ng tulong at alternatibong kabuhayan lalo na sa sektor ng agrikultura. Patuloy naman ang mga pagsasanay ng Office of the Provincial Agriculturist at mga lokal na pamahala para turuan ang mga magsasaka at mangingisda sa pagtatanim ng resilient crops at paggawa ng artificial lakes para sa pag-aalaga ng hito at tilapia. Ayon kay Cabalu, 71% ng lupain ng Tarlac ay ginagamit sa agrikultura at umaasa ang lalawigan sa tubig-ulan, irigasyon ng NIA at groundwater. Muling isinusulong ang pagpapatuloy ng Phase B ng Balog-Balog Multipurpose Project upang makatulong sa pangangailangan sa tubig ng mga magsasaka. Para sa bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
2: El Nino. El Nino. Handa tayo.
0: Alas 4:26 ng umaga, mga brad, Iloilo City naghahanda naman ng contingency plan laban sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ramonda sa balitang yan, Emmy Santigudo.
2: El Nino.
3: El Nino.
2: Handa tayo.
4: Pinaigtingnan ng Iloilo City Government ang paghahanda sa posibleng epekto ng very strong El Nino sa pamamagitan ng pagbuo ng mga contingency plan na tutugon sa mga panganib sa supply ng tubig, kuryente, pagkain, kalusugan at kabuhayan ng mga residente. Nakabatay ang mga hakbang sa tatlong posibleng scenarios na tinukoy ng City Disaster Reduction and Management Office o CDRMO sa ginanap na meeting nitong Webes. Isa sa mga pangunahing pinaghahandaan ang posibleng kakulangan kalokohan sa tubig galing sa Maasin Watershed at Halau River na mahalagang pinagkukunan ng tubig ng lungsod. Binabantayan rin ang posibleng epekto ng matagal na tagtuyot dito kasabay ng pakikipag-ugnayan sa water providers at power utilities. Ang mga paghahanda ay nakabase sa mga datos na inilahad sa ginanap na Scientific Forum noong nakaraang Linggo kung

0: nagsimulaan tinalakay ng mga eksperto ang mga posibleng panganib ng very strong El Nino at ang paggamit ng scientific projections sa pagbuo ng mga hakbang bago pa lumala ang sitwasyon. Ayon kay Iloilo City Mayor Rice Satrenyas, dapat na paghandaan ang very strong El Nino at huwag nang hintayin na lumala ang sitwasyon. Bukod sa usapin sa tubig, pinag-aaralan din ang mga posibleng epekto sa food security, rasyon ng mga pangunahing bilihin, energy supply, critical infrastructure, kalusugan, at peace and order. Dahil rito ay pinag-utos ng alkalde sa iba't ibang response cluster na maglatag ng mga kaukulang hakbag, kabilang ang pagtukoy sa mga high-risk barangays, pagpapatupad ng water conservation measures, at paghanda ng health facility para sa mga posibleng kaso ng sakit na may kaugnayan sa matinding init. Samantala, nilinaw ng lokal na pamahalaan na ang mga nabanggit na senaryo ay projections pa lamang at maaari pang magbago base sa opisyal na weather advisories. Patuloy naman ang pagkikipag-ugnayan ng Iloilo City Government sa pag-asa scientific experts at iba pang concerned agencies upang matiyak na naaayon sa pinakahuling datos ang mga contingency plan ng lungsod. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Sonsegundo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo. Ronda.
2: Alas 4:29 na po na nagmamadaling umaga, mga brada. Nananatiling prioridad naman ng mga bansa sa silangang Asya ang pagpapalakas po ng koneksyon at katatagan sa sektor ng enerhiya. Ito ang naging sentro ng talakayan sa East Asia Summit Energy Cooperation Task Force o yung EAS-ECTF Preparatory Meeting para naman sa East Asia Summit Energy Ministers Meeting. Tinalakay sa pulong ang mga paghahanda para na sa lalapit na ministerial meeting, kabilang ang draft agenda, mga pag-aaral sa patakaran ng enerhiya sa ilalim ng ASEAN Plan of Action for Energy Cooperation at pananaliksik sa decarbonization ng ASEAN at Silangang Asya. Sinuri rin ang progreso at mga susunod na plano para sa iba't ibang energy cooperation work streams. Kabilang dito ang biofuels, energy efficiency and conservation, renewable at alternative power generation at ang EAS Clean Energy Forum. Layunin naman ng mga hakbang na higit pang palakasin ang kooperasyon ng mga bansa sa rehiyon para sa mas matataga at epesyente at malinis sa supply ng enerhiya. Alas 4:30 na po na nagmamadaling umaga, mga Ronda. Magbabalik ang Ronda Pilipinas.
1: Ronda Pilipinas.
3: Panatilihing masaya ang paglilibang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, bisitahin ang www.pagcor.ph. Isang mensahe mula sa Pagcor. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop.
4: Upang sugpuin ang lumalalang kaso ng illegal na online gaming sa bansa at protektahan ang mga manlalaro laban dito, inilunsad ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang PAGCOR Guarantee website. Maaaring i-check ng publiko sa nasabing website kung lisensyado at lehitimo ang isang online gaming site bago sila maglaro o magbayad. Regular na ina-update ang website at may direktang link ito sa mga lisensyadong gaming platforms. Ayon kay PAGCOR Chairman and CEO Alejandro Tenco, matutulungan ito ang publiko na makaiwas sa panlilinlang habang pinoprotektahan ang kailang karapatan bilang mga manlalaro. Paalala pa rin Chairman Tenco na maging mapanuri sa bawat online gaming activity na sasalihan sapagkat dumarami ang mga reklamo hinggil sa illegal na gaming sites na hindi nagbabayad ng mga panalo. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin lamang ang www.pagcor.ph/pagcorguarantee.
5: Mga kababayan, si Dingdong po ito. Alam niyo bang mataas ang chance ang magkasunog pagkatapos ng malakas na lindol? Kaya naman pagligtas ng bumalik sa loob ng bahay o building, i-check agad ang mga kawad ng kuryente. Kung may nakitang sira, patayin kaagad ang main switch. At ang pinaka-importante, i-report ito sa otoridad. Huwag mo nang i-DIY yan, ha? Naku, baka mas malaking problema pa ang sumabog. Tandaan, i-check ang sira, patayin ang main switch, i-report sa otoridad. Hashtag panatag ang may alam.
6: Mainit na usapin ngayon ang Pax Silica. Madalas itong mabanggit sa mga balita. at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Pax Silica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Pax Silica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisakatuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
7: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Nako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
6: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
8: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
6: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
9: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Central Broadcast Service.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
1: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
12: Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas. Ronda. Pilipinas.

0: Alas 4:36 na po ng umaga mga branda. Nagbabalik ang Ronda Pilipinas. Tuloy tayo sa ating balitaan. Pinalalawak po ng Department of Agriculture, DA, ang oportunidad sa merkado para sa mga magsasaka at mahingisda sa pamamagitan po ng third kadiwa ng Pangulo Expo na ginanap po sa simula po October 8 hanggang 10 dyan naman sa World Trade Center sa lungsod ng Pasay. Tampok sa tatlong araw na expo ang 60 exhibitors kabilang mga farmers, cooperatives and associations, agri-entrepreneurs, government agencies at mga pribadong sektor. Layunin ng kadiwa na direktang maiugnay ang mga producers sa mga mamimili upang mapataas ang kita ng mga magsasaka at mamanatiling abot-kaya ang presyo ng pagkain. Kabilang sa mga tampok na programa ang 20 pesos benteng bigas meron na program o rice project, kusina ng kadiwa at iba pang market linking activities. Kasabay rin ng expo ang AgriLink, FoodLink at AquaLink 2026 na nagtatampok naman ng mga makabagong teknolohiya at solusyon para sa agrikultura, pagkain at aquaculture. Batay po sa Department of Agriculture, nakapagtala ng 2 milyong pisong benta ang KNP Expo noong 2025 mula po sa 77 exhibitors. Libre mga brad ang pagpasok at bukas sa publiko ang expo hanggang bukas po October 10 hanggang Sabado mga brad. Samantalahin niyo mga gantong proyekto po ng pamahalaan kung saan hindi lang po yung kumbaga makakabili kayo ng mga murang pagkain o di kaya naman makakadiskarte kayo ng mga produkto. Ito po ay magandang pagkakataon po para po kayo ay magkaroon ng tinatawag nating ekstrang kita o di kaya naman ideya para po kayo ay kumbaga magkaroon ng mga pagkakakitaan. Ano ho? Dahil ito pong mga ito ay kumbaga kahit anong expo, regardless kung ito po ay agri expo o kung yan yung iba, wedding expo, construction expo, yung mga ganyan po samantalahin nyo, lalo na kung ito po yung mga inyong mga niche ay para po naman ano, para po kayo ay magkaroon ng ideya sa kung anong gusto niyong pasukin. Ano ho? Para po ito mga maganda mga crash courses ang dating po nito. Pwede niyong kausapin yung mga exhibitors para po kayo ay matuto direktamente doon sa mga gumagawa na ng negosyong gusto niyong gawin. Ano ho? Lalo pa ito libre. Ano ho? Usually ang mga ganyan nasa 500 ho ang bayad sa pag-entrance pa lang ho. O baka may mga freebies na yun. But then again, eto libre mga brad ha? Hanggang bukas, samantalahin po ninyo. Alas 4:38 ng umaga mga brad. Ronda Pilipinas. Impeachment tayo mga brad. Hinilingin na Senador Bongo, Senador Robin Padilla at PDP laban sa Korte Suprema na ipawalang bisa ang desisyon ng Senate Impeachment Court nitong September 23 na nagtatakda po ng bagong batayan sa pagbibilang ng boto para po sa conviction ni Vice President Sara Duterte. Sa kanilang petisyon, iginit na dapat manatiling 16 na boto ang kailangan para mahatulan ng isang respondent. Batay po sa probisyong nagsasabing walang taong maaaring mag-convict o ma-convict ng walang pagsang-ayon ng 2/3 ng lahat ng miyembro ng Senado. Ayon kay Go, 24 pa rin ang kabuuang miyembro ng Senado at hindi nagiging bakante ang posisyon ng isang senador dahil lamang sa kanyang pagliban o pagkakaditine. Hiniling din ng mga petitioner sa Korte Suprema na pagbawalan ng impeachment court at House of Representatives na magpatupad ng conviction na wala pang 16 na boto at ideklarang walang bisa ang anumang hatol na mas mababa rito. Nilinaw ni Go na hindi ito usapin ng guilt o innocence ni Vice President Sara at hindi rin ito hinihiling na ihinto ang impeachment trial. Ani at tinanggap nila ang pagkatalo sa botohan sa Senado pero naniniwala silang ang Korte Suprema ang tamang forum para resolbahin ang usapin sa interpretasyon ng konstitusyon mga brad. Mainit nga po kasi usapin mga brad. Yaang 16 votes o 14 votes o 2/3 of all senators, all members of the Senate. Eh kasi syempre sabi nga ng ibang abogado, pag malinaw yung sinasabi ng batas, hindi po dapat iniinterpreta yan. Kasi nga malinaw eh, all members. Yung problema, hindi naman batas yung magulo. Yung sitwasyon. Kasi nga, yung members, eh wala naman po doon sa Senado. Pero maganda rin po kasi yung punto nung mga amici kurey, mga brad. Ha? Remember, 3 out of 4, diba? Ang pumabor doon sa sinasabing pwedeng baguhin. But then again, yung explanation po ng mga pawang mga chief justices yun, ha? Mabibigat po yung mga yun. Ang explanation po nila ay for the sake of truthfulness and fairness, ayan ha. Hindi pwedeng bumoto. Eh ang sabi naman ng isa, which is tinalakay niya rin yung ganyang klase ng diskarte, yung mga hindi po nakarating, eh it's not the membership. It's the member ang pinag-uusapan doon. Para sa akin, yun yung medyo malinaw-linaw na ano doon. Hindi naman po yung botohan ang pinag-uusapan. I mean, hindi naman yung pagboto ang pwede naman silang hindi bumoto. Pero, syempre, nagagamit nga po sa pang-aabuso kapag, posibleng magamit sa pang-aabuso kapag hindi 2/3. Ayan. Diba, marami pong abogado nagbigay ng example, sabi nila. Usually, ang majority po, ang demokrasya po dito sa Pilipinas, majority, 50% plus 1 yan na po yung majority. In some instances, ginagawang 2/3 para po mahirapan, yung mayorya na kumuha ng makuha yung mayorya o makuha yung karamihan ng boto. Kaya po ginagawang 2/3. Ginagawa raw yan sa mga pagkakataon na mas mabigat yung kabilang panig. Tulad po nung pag-veto. Yan po yung isa sa mga ginagamit pong examples ng ilang abogado. Ano? Pag-veto at saka yung mga charter change. Ayan. Kinakailangan po 2/3. Hindi lang po basta 50 plus 1. Yung pag-veto. Kasi kung i-veto nga naman ng pag-veto ng Pangulo ng isang batas at i-overturn po yun ng Kongreso. Pwedeng i-overturn ng Kongreso. Pero kailangan po nilang 2/3 of all its members. Hindi po pwedeng 50 plus 1 o 50% plus 1. Bakit? Sabi ng ilang abogado, ito po ay bunsod ng mas mabigat siyempre yung kapangyarihan ng Pangulo. At for you to overturn it, mas mabigat din. Hindi lang basta majority, kundi dapat super majority. Iba pa po yung absolute majority, ha? Iba pa po yung absolute majority. Super majority po ito, ibig sabihin, malaki-laki yung porsyento kumpara dun sa majority plus 1 o yung 50 plus 1. But then again, we'll see, dahil po remember, may binasura na po ang Korte Suprema nitong nagdaang linggo ng petisyon. Ito po yung petisyon ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez, mga brad. Ang problema naman doon ay ang sinasabi naman sa kanya doon ay hindi naman sinasabing mali yung kumbaga yung desisyon ng Senado, kundi ang sinasabi po doon wala siyang standing. Kumbaga wala kang pakialam doon sa pinag-uusapan. Parang ganoon, ha. Halos ganoon. Parang hindi ka party doon sa usapin. Kumbaga hayaan mo mga party. This time around, ang nagsumite, yung partido na po. Ayan na po, mga senador na po yan. So sila-sila na po yung magbabakbakan dyan. And hopefully, makakita po tayo ng desisyon. Ano ho? Dahil for the longest time, with all due respect sa kataas-taasang hukuman, mga brad. May tendency po kasi, bilang nagko-cover po ng Supreme Court, may tendency po ang ating kataas-taasang hukuman na hindi maglabas ng desisyon. Ano ho? And ang problema, pag hindi naglalabas ng desisyon ng Korte Suprema, ay syempre, hindi po nagkakaroon ng kumbaga arbiter doon sa certain issues. Oh, gaya po for example, ng NCAP po na yan, 74 na taon pong... Hindi, 74 na taon. Pero ibig sabihin, matagal nilang inilabas yung decision po ng NCAP, mga brad. Oh? And for the longest time, ay di ko alam kung paano nila pinag-aralan, pero syempre, may mga dahilan din naman ang Korte Suprema. But ang point ko lang, doon po sa mga desisyon, lalo na po sa nakaka-apekto po sa ating bayan, sa ating bansa, may it be political or kung ano man, napakahalaga po nung desisyon ng Korte Suprema. Dahil sila nga po ang final arbiter, kumbaga sila ang magsasabi kung tama o mali ang isang bagay. Oh? So, yun lang. Ang problema lang natin, for the longest time, may mga instances na ang Korte Suprema ay hindi po naglalabas ng desisyon. Oo, hindi ko alam kung umiiwas ba sila, pinag-aaralan ba nila ng mabuti, anong klaseng pag-aaral yung kanilang ginagawa, kung do-doctorate ba sila sa isang issue. Marami kung i-research nyo po. For example, yung kay BBM and kay Vice President Vice President Lenny Robredo, yung kanilang bakbakan po doon sa pagka-ikalawang pangulo noong 2016. Medyo ano ho yun, ha? Matagal ang kung di ko nagkakamala, tapos na yung termino. Yun po. Eh, baka meron silang mga, kumbaga, hindi tayo privy doon sa mga kanilang pinag-uusapan, sa kanilang ginagawa. But then, punto, eh, mas maganda sana kung nakakakuha tayo ng paghahatol. Di ho ba? Dahil para malaman po ng taong bayan, at saka syempre, moving forward, magkaroon po ng, kumbaga, pagbabasihan yung mga ganong klase ng kaso. Ano? Isa pa, yung kaso po nito ni... dating Pangulong Rodrigo Duterte, kung meron bang sapat na basihan yung direktamente ang pagkuha ng isang individual mula po dito sa Pilipinas, direkta papunta po doon sa The Hague. Yun ba? Pwede yun. Ayun, wala pa rin hong desisyon. Marami pa rin hong kumbaga nakaantabay po doon. So, hopefully, hindi po mapatagal itong decision kasi nga po, kumbaga parang nasa basketball. Tapos yung referee, hindi po makapaghatol. Hindi mo alam kung paano pinag-aaralan. And hopefully sana may mas malinaw na paliwanag every time na hindi po nakapaglabas o bakit tumatagal yung desisyon, sa paglabas po ng desisyon ng Korte Suprema. Alas 4:47 po ng umaga mga brada. Umaasa naman ang kampo ng prosekusyon na ibabasura ng Korte Suprema ang petisyong inihay ng dalawang senator judges laban sa naging desisyon ng Senado hinggil sa voting threshold. Ito ang inihayag ni Private Prosecutor Attorney Lorna Capunan matapos dumunog ni na Senator Judges Christopher Bongo at Robin Padilla sa Supreme Court upang ihilinging ipaulang bisa ang naunang desisyon ng ang impeachment court. Matatandang nagpasya ang Senado na ang kinakailangan dalawang katlong boto o two-thirds vote para po sa hatol laban kay Duterte ay babatay sa bilang ng mga senador na capable of participating o may kakayahang lumahok sa araw ng pagboto. Ang kikapunan, umaasa silang magiging pabor sa kanila ang magiging desisyon ng Korte Suprema, partikular ang tuluyang pagdismiso o pagbasura ng kaso dahil wala naman umanong naganap na grave abuse o pag-abuso sa kapangyarihan. Dagdag pa ng abogada, premature o maaga para kwestiyonin ng kabilang panig dahil ang tamang panahon ay kapag mayroon ng penal na botohan para sa pagpapatunay ng conviction o ng acquittal. Ay, isa pa pala yan sa naging hatol noong Korte Suprema doon sa inihaing kaso. Dalawa po kasi naghain ng kaso Isang attorney Francisco tsaka po itong si attorney Vic Rodriguez mga brada. And sabi nga, wala silang kumbaga, political standing doon sa sitwasyon. Kumbaga, hindi kayo yung mga partido. At saka premature pa. Too early to judge, sabi ng Korte Suprema. Mga ganyan ba na kumbaga, mabilis ang hatol, malaking bagay po yan. Regardless kung kumbaga, sila ba ay tama o mali. O, ang importante po, may paliwanag kung bakit hindi pa pwede. Para maintindihan po, kasi malaking bagay ang pagpapaintindi po ng Korte Suprema kapag naglalabas po sila ng decision. Kasi ito po yung magiging basihan. Nawawala po yung fake news. Ang fake news po kasi nagsisimula po yan sa haka-haka. Kung mapapansin nyo, yung magkabilang grupo, yung anti at saka po itong pro. Regardless kung anti-impeachment ka, pro-impeachment ka, anti-Sara ka, pro-Sara ka, o yung mga kung sino-sino mga vloggers, nagkakaroon po sila ng option to interpret what is happening. And once you interpret it, mayroong mga bagay po na kumbaga hindi mawala yung opinion, ginagawang balita. And kita nyo ha, kapag every after nitong mga impeachment trial, meron silang mga puntos nanalo ang prosecution. Diga, nanalo ang depensa. Ang ganda ng ginawa ng prosecution. Ang ganda ng ginawa ng depensa. O, talo na ang depensa, talo na ang prosecution. Wala pa nga ako sa kalahati yung nangyayari. Bakit wala sa kalahati? Kasi wala pa akong panig yung depensa. So hindi nyo alam kung kaya ba nga nilang depensahan yung mga pumapabor sa depensa po sa ngayon. Hindi nyo alam kung kaya nga nilang depensahan yung mga binabato ng prosecution. Yung mga pumapanig naman sa prosecution, siya sabing tapos na ang boxing. Hindi nyo nga alam kung ano pa ibabato ng depensa. Baka mamaya meron pong mabigat na ebidensyang magpapabulaan doon sa inyong mga ipinakita. Diba? Kaya po yung mga kababayan natin, kayo po na nakikinig, huwag po kayong basta-basta maniniwala sa mga nakikita nyo po sa social media na pumapabor po sa depensa, pumapabor sa prosecution, yung mga nangyayari po dyan sa impeachment trial. Lahat po yan for the optics. Remember, lahat po yan nagpapasikat po para po either madungisan ang imahe ng ikalawang pangulo o dili naman kaya imalinis yung imahe ng ikalawang pangulo. Ang punto po dyan, they are performative mga brand. Sila po eh, nagpapakitang gilas for the sake of the viewing public. There are times na huwag nyong kumbaga aalisin yung trial by publicity mga brand. Di ho ba? Meron po mga sinasabi dyan na kumbaga hindi naman kasali talaga. Hindi naman pwedeng sabihin pero sinasabi nila para po gamitin ng mga vloggers or ng kung sino-sino para po i-trump up pagdating po sa social media. Ano? For example, yung madalas po kasing gamitin yung saltang scammer. Lagi po nilang ginagamit yung scammer para po gamitin scammer po doon sa social media. But then again, usually, kaya mo may mga nagpapa-strike off dyan, di ba? Yung defense and yung prosecution, there are times na strike off nila yung mga certain statements or certain words doon sa record. Run, run, Pilipinas. Alas 4:52 ng umaga, may reports pa pala tayo dito. Ano? Nakakalimutan ko na. Pagsangayon po ng Senado sa status of Visiting Forces Agreement ng Pilipinas at France, ikinatuwa naman ng Department of National Defense o DND. Ramonda sa balitang yan, Dayan Liar.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
2: Welcome sa Department of National Defense o DND ang concurrence o pagsangayon ng Senado sa status of Visiting Forces Agreement o SOVFA sa pagitan ng Pilipinas at France sa pamamagitan ng Senate Resolution No. 650. Sa inilabas na pahayag, nagpasalamat ang DND sa unanimous affirmation ng mga senador sa kasunduan na kauna-unahan sa isang European nation. Inaasahang lalo pang titibay ang defense partnership ng Pilipinas at France sa ilalim ng SOVFA para sa kapakanan ng mamamayan ng dalawang bansa at ng Indo-Pacific region. Ayon sa DND, ang France ay isa sa reliable partners ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law. At bilang state party sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS, patuloy nitong sinusuportahan at kinikilala ang 2016 Arbitral Award. Mahalaga rin anila ang high-tech defense capabilities ng France na kakailanganin ng Pilipinas sa hinaharap. Bukod sa France, may katulad na ring Visiting Forces Agreement ang Pilipinas sa Estados Unidos, Australia, Canada, New Zealand at Japan. Para sa Bagong Pilipinas, Dayan Liar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Alas 4:53 ng umaga mga brad, Department of Human Settlements and Urban Development at DSUD, DSUD at MINDA magtutulungan para po sa housing program sa BARM. Ramonda sa balitang yan, Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
3: Nagkasundo ang Department of Human Settlements and Urban Development o DSUD at ang Mindanao Development Authority o MINDA para pag-aralan ng isang integrated housing at community development initiative sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Kasunod yan ang paglagda sa isang Memorandum of Understanding na na-DSUD Secretary Jose Ramon Aliling, MINDA Chairperson Leo Tereso Magno at ECHC President at CEO Tan Chi Siong. Parinda dito ang Building Better Moro Homes Initiative na layong mapalawak ang akses sa mga komunidad sa BARM sa ligtas, desente at abot kayang pabahay. Nakasaad sa kasunduan na tutulong ang DSUD sa MINDA pagdating sa information sharing, coordination, stakeholder engagement at pagsusuri sa feasibility ng proyekto. Samantala, magsasagawa naman ang Philippine Community Housing Corporation ng isang komprehensibong feasibility study at ilalahat ng mga resulta at rekomendasyon sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. Mula sa DSUD para sa Bagong Pilipinas, Meran Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ronda, Ronda, Pilipinas.
0: Dako naman tayo mga brad sa Radyo Pilipinas Naga, Department of Social Welfare and Development o DSWD at ng pamahalang panlalawigan ng Camarines Norte na mahagi naman ng 4.22 million pesos na tulong pangkabuhay sa 15 lokal na asosasyon sa ilalim po ng programang Pamana at SLP. Ramonda sa balitang yan, Jerome Toledo.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
4: Pinangunahan ni Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalian at ng pamalang panlalawigan ng Camarines Norte ang pamamahagi ng 4.22 million pesos na halaga ng cheque na tulog pangkabuhayan sa 15 lokal na asosasyon mula sa mga munisipalidad ng Kapalonga, Basud, Binsons, Mercedes at Labo sa ilalim ng programang Pamana at SLP. Magagamit ang naturang ng halaga bilang dagdag puhunan para sa iba't ibang negosyo tulad ng pag-aalaga ng hayop, meat processing, garments at agri-vet supply. Dinalaw rin ng mga opisyal ang Vinson's Kakanin Makers Association, isang matagumpay na benepisyaryo ng DSWD mula pa noong 2019 na nakilala sa paggawa ng angko, at ininspeksyon din ang Kalahi Seeds Barangay Health Station sa Barangay Kalangkawan Sur na nagkakahalaga ng 1.24 million pesos. Samantala, pinasalamatan ng lokal na pamahalaan si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ang DSWD at kanilang ipinangako na ipagpapatuloy ang pag-unlad ng kabuhayan ng mga Cam-Norteño. Para sa Bagong Pilipinas, Jerome Toledo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City.
0: Alas 4:56 na po na nagmamadaling umaga, mga braga. Time to say goodbye for us. Maraming maraming salamat po sa lahat nakinig, sumubaybay, tumutok for today. Maraming maraming salamat sa itaas para sa biyaya ng buhay at sa iba naman para sa pagsubok sa buhay. 77 days na lang, mga brada. Pasko na, ha? Lawrence Tanhoko, magkaringan po tayo bukas. Fresh Start Pilipinas. Diyan po sa Sports Radio 918 kHz. Adios.
1: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.com. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1 and like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 7:38 AM.
5: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
6: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
7: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
8: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
7: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
9: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
10: Ampalaya!
11: Ampalaya!
10: Kumakain kayo, ampalaya!
7: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
12: Kayong din, mga prutas, pakuan, manzanas at ubas.
10: Oh, nabusog ako sa kwento mo, ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo!
13: publiko
1: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
14: Radyo Pilipinas,
13: Radyo Publiko.
15: Nay, ang announce ng gobyerno na bilyon ang nakukumpiska. Pero yung nakakulong, bodigero. So, ano nangyari ron? 10 million pesos lang ang kailangan para makakulong ng non-bailable offense. 10 million pesos lang. If you're confiscating billions, then you should be jailing big-time smugglers to the tune of billions. 500 million dito ng sigarilyo. 100 million ng karne. Unfortunately, you still don't have big-time smugglers being jailed. Ang malungkot pa doon, yung pinapasok nga na mga produkto, eh baka ano pa, siya salvage value. Kasi unfit na for human consumption doon. Sa China, dadalhin dito, smuggled, tapos sasabunin ng formalin as ibibenta sa merkado. And then, when you look at all the, not all, but you know, the items that are seized, unfit for human consumption, may E. coli, salmonella, etc. I'm sorry, I'm particular about that because it's really killing our local agri and fishery sector. So maybe you can give us your position because we'd like to revisit the law and provide the council with more teeth.
16: Sa bawat patak ng tubig na umaabot sa bukid, may lupang nabubuhay, may ani na lumalago, at may pamilyang umaasa. Sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., patuloy na pinalalawak ng NIA ang serbisyo ng patubig. Sa pamamagitan ng mga bagong irrigation systems, rehabilitasyon at restoration ng mga umiiral na pasilidad, solar-powered irrigation at mga pangunahing water infrastructure projects sa buong bansa.
17: Ang problema ng flood control na pansin ko, kung saan walang tao, doon ginagawa. Para walang maka, diba, walang makakita, pero walang project. Pero naiintindihan ko ngayon sa NIA, may tao. Saka may nagmo-monitor.
15: Kung ano yung tulong na maaaring maibigay para mas maparami pa ang ating irrigated lands at mapaayos pa ang sistema ng irigasyon. Ayan ang ating isusulong.
16: Ngunit, higit sa mga numero, proyekto at infrastruktura, ang pinakamahalagang sukatan ng tagumpay ng NIA ay ang pagbabagong nararamdaman mismo ng ating mga magsasaka.
18: More than 6 years na po kami na hindi nakapagtanim.
19: Nung masira nga ito, nakakalungkot talaga. Kasi ang mga farmers parang nawalan na rin ng kabuhayan.
20: Kasama po natin ngayon ang ating mga kapangulo, hindi lamang upang mag-inaugurate ng isang proyekto, kundi upang ipakita ang bunga ng isang pamahalaang tunay na nakikinig, may malasakit at kumikilos. Isang pamahalaang hindi lamang nangangako, kundi naghahatid ng konkretong resulta para sa ating mga magsasaka at sa sambayanang Pilipinas.
21: Mas gusto namin may dam kasi consistent yung tanim namin at saka may posibilidad na walang failure.
19: Ang kagandahan nito ng ginawang tulong ng ating presidente, ano? Kasi hindi lang dam ang pinaayos niya, talagang pinunduhan din niya pati yung mga facilities natin, yung mga canals, yung mga daan, yung mga structures, talagang buong project na ito.
18: Ito yung inasahan namin na madagdagan yung kita ng mga farmers namin at saka makatulong talaga sa kanilang mga araw-araw na kinilangan.
20: Sa mga magsasaka, sa Sultan Kudarat, kayo ang tunay na lakas ng proyektong ito. Ang inyong sakripisyo at pagsisikap ang dahilan kung bakit ang bawat Pilipino ay may pagkain sa kanilang hapag.
22: Ano muna po, nawala pa po ang solar panel namin, medyo malaki po ang bayad po namin sa irrigation fee dahil po ano, binibigay kami ng 12 cabans na 600 kilos. Tapos po, ngayon po may solar panel na kami, malaking bagay po sa amin dahil po mababawasan na po ang gastos namin sa kuryente. Malaking bagay po ito kasi po makakalibre na po. Tsaka po, dire-diretso na po ang aming patubig. Tsaka po, dire-diretso na rin po ang aming pagdanim ng aming palay. Wala na po kaming problema.
2: Dahil ang bawat batak ng tubig ay higit pa sa patubig. Ito ay ani, kabuhayan at pag-asa. Niya, patubig para sa magsasaka, patubig para sa bayan.
3: On September 22 and 23, authorities recovered approximately 11.5 tons of undocumented imported meat products valued at an estimated 5.19 million pesos. These products were inspected, inventoried, documented, and secured for proper disposition.
13: At kami rin ay nagkukondak ng post-apat operation, katulong ang local government unit para i-check kung ang mga karne na sinibenta sa pamilihan ay hindi mga kakulang dokumento. At kung mapapatunayan na ito po ay hindi mga undocumented at hindi mga mishandling, ito po ang aming sinibenta.
23: This is what we call a whole of government approach. We cannot do our duties and our responsibilities without teamwork. Teamwork within the DA and teamwork from the DA with all the other government law enforcement agencies.
24: Pagdating sa mga consumer natin, ang pangalan natin sa kanila ay lahat ng mga establishment naman dapat ang inibenta ng kami ay may NIS accreditation. Dapat nakapaskill yun sa kanilang mga DPS force, no?
1: Usapang Agrikultura, ang inyong source of daily agri-news. Talakayang siksik sa kaalaman, hatid ay impormasyon mula sa pamahalaan, pagpapayaman sa ating mga likas na yaman para mas mapaunlad pa ang isa sa mga paunahing kabuhayan sa ating bayan. Usapang Agrikultura, dito lang sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas. Mayamang Agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
25: 8 minutos kapitbahay makalipas. Ang alas 5 na madaling araw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Araw na ho ng Biyernes ngayon, ho. Ernest, Biyernes, Biyernes, Anuebe, sa buwan na Oktubre 2026. TGIF, thanks God it's Friday. Bukas pala, labas na day na natin. Matis, nakatapis, nag-pipis-pis. Ingat to sa mga motorista natin. Alay po lamang sa pagmamaneho, bawal po ang tutulog-tulog sa manibela, bawal ang pikon sa kalsada. Si mamang chopper, paigising lang, ho. Bubungas-bungas sa taan, tok-tok, delikado ho yan. Siyempre, minsan pa, magandang maga sa ating mga bayaning magsasaka. Sa matatapang ho nating mangisda sa mga nanay, tatay, sa mga lolo-lona natin. Mga nakikinig ko sa atin na Luzon, Visayas, Mindanao. Sa mga at tayo po isabi-sabi na papahinga sa natin ng impilan ng Radyo Pilipinas. So, po natin ng Radyo at Television. Po natin ng 104.2 to Capital FM sa MPD, TWCI. MPD Kilocos Norte. DWCJ sa may pati po naman ng Cagayan. Good morning muli sa mga kaibigan natin dyan. Governor General Ed Glipay. Ama na rin po si General Tom Lanchon. Atin natin ng gandang morning at sana ilumakas ka na ng todo-todo. Aring Lando Marquez ng Eldama. Ay ingat-ingat po lamang sa mga biyero, biyera natin ng karne, ng baboy, ng baka, ng manong. Kausap na pagka hindi kaya talaga, hindi kaya dire-direcho yung pagmamaneho na tuloy-tuloy. Eh, di naman gilid-gilid lang eh. Gilid-gilid muna ko tayo. Aware nap ang tawag ho ron. 15 minutes, sige na, kahit 30 minutes pa. At ibalikin yung manibela natin. Malawag ang kalsada, malawag ang lansangan, bawas sa mga nagbabiyahe ngayon sa lansangan. Pasok ka na sa gobyerno, ano ho? Siyempre, mga estudyante natin, magdala pa rin po ng payong pananggalang sa ulan. Ang magulang, check-in lang yung mga bit-bit na mga anak ninyo pagpapasok ho. Kailangan payong. Kailangan kapote. Tanggal lang si ulan. Hindi ho nakakapanakit na bagay. O baril. Hindi mo panagsag. Mga pwedeng makasakit po na kailang kapo estudyante. Double check nyo lang. Tulungin nyo naman yung mga teacher. Tulungin yung eskwelahan.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
25: Bago tayo pumalaot, alamin muna natin ang magiging lagay ng ating panahon sa susunod na 24 oras. At ang temperatura at mga halamigmig dito sa Metro Manila. Asahan pong nasa 24 degrees Celsius hanggang 32 ang temperatura sa Metro Manila ngayong araw. Paano naman sa 74 degrees sa 74% ang pinakamababang halamigmig? Hindi mo sa tanghali ho yan. Paabot po naman sa 94% ang pinakamataas sa madaling araw. So, umikot ang araw. Kanina pong alas, mamaya, sisikat niya, alas 5.47. Nasabing lulubog mo naman mamaya hapon, alas 5.41. Ayun. Yung buwan naman, alas 4.18. Umaga, kanina. Okay. Lulubog ng 4.38 mamaya po naman, hapon. Kakaunting liwanag lang daw ang sinasabi. At sa darating pong katapusan ng linggo, kasi kay pa-weekend na eh. Ananatili po ang epekto ho naman ng ITCC na yan sa malaking bahagi po ng Visayas at Mindanao. Dadala pa rin ho yan ang mga bagulan. Ano na po sa hapon o kaya naman sa gabi, ano ho? Para naman dito sa Metro Manila, alaming bahagi po naman ng Luzon, sa handi po naman ng maulap na panahon, ay mataas na chance ng scattered thunderstorms. Pasok po ng araw ng Sabado, Oktubre 10, at sa Linggo, Oktubre 11 po naman. Yun ang asahan natin dyan. Samantala, yung mga babiyahe, lalo na Biyernes ngayon, yung mga mapanig ho ng car. Ang Cordillera Administrative Region, ha? Ang Benguet, Baguio, Atok. Nakon, mapakasalap puntahan niya pagka mahin dito sa Metro Manila. And po sa northeasterly wind flow, ang malaking bahagi po ng Cordillera. Kasama na po dyan ang Apayaw, ang Kalinga, Mountain Farming, saka Ifugao. Makararanas po yan ang maulap na kalangitan, may mga pag-ulan. Antala, ito po naman parte ho ng Benguet at Abra ay makararanas po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may hiwalay na pag-ulan. Pagkulog, pagkidlat, isolated rain showers at thunderstorms. Ulit po naman ng mga localized thunderstorms o wind flow. Yan po sa Baguio City. Ano ho, good morning sa mga nakatutok sa atin dyan sa Baguio City ho. Mga nakikinig sa atin dyan. Lagi ng panahon dyan, magiging maayos naman ang panahon sa umaga. Sa 30% na chance na pagulan, kulog pagidlat, pating mo naman ang hapon o kaya naman sa gabi. Ano ho, lamig pa rin ho ron, 17 degrees Celsius hanggang 24. Dito naman sa may party ho ng Atok Benguet, ang mga bahagya, pagsilip po ng araw sa umaga, palagi na lang ganon. Tandaan po yan ng pagsilip po naman o pag-ulap. Panandali ang pag-ulan, the storm, kapit po naman ng hapon. Mas pababa, syempre, temperatura na kasi malamig dun eh. Maglalaro sa 12 degrees Celsius hanggang 19 degrees Celsius. Alakala pa rin sa mga landslides at flash floods, ano ho? Agamat hindi po naman na sinasabing direktang bagyo na kakapekto ho rin, yung mga rehiyong may tuloy-tuloy na mga pag-ulan, ano na dyan po sa may party ho ng Apayaw, yung Kalinga na yan, yung Mountain Promise yan. Pinag-iingat po ang lahat na sa mga posibleng pagbaha, pagguho po naman ng luba. Napalaranan din po yung mga babiyahe, lalo na ngayong weekend, ano ho? Sa matataas na kalsada tulad po ng Halsema Highway, sa may Atok ho yan. Yung Marcos Highway, Cannon Road, Baguio, ingat pa rin. Sa biglang makapal na fog, mga foggy conditions, madulas sa kalsada, ulot pa rin po naman yung mga ulan-ulan na yan. Iingat po tayo pare-pareho. Awal ang tutulog-tulog sa Manibela. Awal ang pikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
25: Good morning sa mga nakatutok sa malalayong lugar, sa mga daku-daku paraon. Araw na ho ng Biyernes. Bilisang araw, ano? Tutungulin sa kanyang patutunguhan. Kasi natungo niya sa pagwawakas ng 2026. Yan tulong talaga yan, no? Napakabilis ho niya, ano ho? Tanggap po na tayo ng report. Yan government tutulong sa pagkawahusay ng stock inventory ho ng NFA. Ba? Talaga. May natin ang detalye niyan mula po naman kay Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Pinaplansya na ng National Food Authority ang pagpapatupad ng isang Korean Assisted Project na magpapahusay sa pag-iimbentaryo ng NFA rice stock sa buong bansa. Sa ilalim ng naturang proyekto, lalagyan ng barcode o QR code ang bawat sako ng bigas para masubaybayan ang galaw ng stocks mula sa milling station papunta sa mga NFA warehouse hanggang sa distribution nito sa mga stakeholder. Bilang pilot implementation, nagsagawa na aktual na pagpatupad ang NFA sa dalawang East District Branch Office warehouses sa Antipolo City. Layo ng sistema na maging mas mabilis at accurate ang pagtatala ng pagtanggap at pag-i-issue ng bugyas at mapabuti ang monitoring status at movement ng NFA stocks. Ang proyekto ay bahagi pa rin ng modernization efforts ng NFA para mapalakas ang rice buffer stock management ng bansa. Mula sa NFA para sa Bagong Pilipinas, Meron Basta sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
25: At kaugnay pa rin po sa mga balitang yan, nagpalabas po naman ang pahayag ang tanggapan ho ng Department of Agriculture. Tapat ang supply ng bigas at iba pang agricultural commodities sa bansa. Yan po yung sa kabila po ng inasa, pagbabos po naman ng produksyon. Nang palay pa rin na sinasabing nasa 700,000 metric tonelada. Pwede po sa matinding manta po naman ng El Nino, ano, Super El Nino. Posibleng magtagal hanggang sa unang bahagi po naman ng 2027. Aktibong namimili po naman ang NFA palay sa mga lokal na magsasaka para ho palakasin ang buffer stock. Ang inihanda pa rin ang mga cold storage facility. Bilang minuto, makapit bahay makalipas ang alas 5 na madaling araw.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang Agrikultura.
25: Ito naman tayo, MMDA. Kasi naman yung kinokontak apprehension na yan. Yung mainit ang usapin tungkol dyan, ano? O, magpapatupad doon ng 15-minute water break sa mga tao nito bilang isa. Anilang mga hakbang upang labanan ang epekto ho ng El Nino. Mahirap talaga yan, ha? Nakababalik ka sa araw. Yung mga construction worker natin, yung mga magsasaka natin, kung ninyo may mga pag-aaral, ako talagang titindi talaga yung init na yan. Yung mabagong working schedule, eh. Mga magsasakay tsaka yung mga construction worker, araw sa gabi na sila magtrabaho. O ganun na mga pag-aaral, ha? Hindi natin ang detalye kay Jemay Dagala.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
4: Binulong ni Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Don Artes ang Metro Manila Disaster Risk Reduction and Management Council. Doon pinag-usapan ang mga kinakailangang hakbang gayon din ng mga lokal na pamahalaan sa Metro Manila upang malabanan ang inaasahang epekto ng El Nino sa Kamaynilaan. Bilang concurrent chairman ng MMDRRMC, pinresinta ni Artes ang isang bagong handbook na Basic Essential Guide to Disaster Readiness na maaaring gamitin bilang gabay sa pagtuturo. Napag-usapan din ang pagbuo ng isang technical working group katuwang ang Department of Education upang mapag-aralan at paggamit ang nasabing handbook. Ayon kay Artes, mahalagang maagang matutunan ng mga kabataan ang tamang paghanda at pagtugon sa sakuna. Ibinahagi rin niyan na bukas ang MMDA Disaster Preparedness Training Center sa Carmona, Cavite at maaaritong gamitin ng mga lokal na pamahalaan matapos makumpleto ng 10 MMDA personnel ang kanilang training sa Japan na siya namang magsisilbing trainers sa nasabing pasilidad. Naglahad din ang DOST Pag-asa ng Climate Outlook at Weather Updates kaugnay ng El Nino habang ibinahagi ng OCDNCR ang mga target na hakbang upang mapagaan ang epekto nito sa water, food at energy security gayon din sa health at public safety. Ibinahagi rin ni Artes ang hakbang ng ahensya para sa mga traffic enforcers at field personnel gaya ng pagbibigay ng 15-minute water break kada 2 oras. Gayon din ang pagpapadala ng tubig sa bawat sektor dahil kinakailangan ng mga ito na mahydrate lalo na sa ganitong mainit na panahon. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Tagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
25: Ay, aktibong mamimili po naman ng NFA pa rin na mga palay mula sa mga local na producers natin, ho. Magsasaka para palakasin pa yung buffer stock ng bansa habang inihanda pa rin yung mga cold storage facility na yan.
5: Hinikayat ng...
25: Pantala, sinimula na rin po naman ang pamahalaan ng rollout ng low water use technology, yung mga estratehiya po naman sa pagtatanim ng bigas ang hindi mo masyado nangangailangan ng masyadong maraming tubig, ano? Araw matulungan ang magsasaka na panahon ng tugtuyot. Ano kaya yon? Sige. Mana-report tayo. Po naman sa 8,000 mga pamilya sa Paracelis Mountain Province ay nakatanggap po ng libreng bigas mula po naman sa ating pamahalaan. Ay detalye po naman si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas Bandok.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mahigit 8,000 pamilya sa Paracelis Mountain Province ang benepisyaryo ng bawat barangay makikinabang rice distribution program na pinundohan sa pamamagitan ng local government support fund na nagkakahalaga ng 5 milyong piso. Nagdagdag naman ang LGU Paracelis ng mahigit 295,000 pesos mula sa kanilang quick response fund upang makumpleto ang kinakailangang supply ng bigas. Makakatanggap ang bawat benepisyaryo ng 10 kilo ng bigas. Isinagawa ang ceremonial turnover sa Paracelis Municipal Covered Court bilang pagsisimula ng distribusyon ng mahigit 8,000 sako ng bigas para sa mga pamilya sa siyam na barangay. Pinaalalahanan ni Paracelis Mayor Marcos Ayangwa ang mga opisyal ng barangay na tiyaking patas at maayos ang pamamahagi ng bigas upang makinabang ang bawat benepisyaryo. Ang LGSF Rice Distribution Program ay bahagi ng direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavis Balio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
25: Maraming salamat, Donna Cavis Balio ng Radyo Pilipinas, Bondog. Binabati ko lang yung mga nakikinig sa atin dyan sa PCO. Ano ho? Ang kaibigan natin na low profile ay magpabanggit ng posisyon. Aring Ding Generoso, maraming salamat. Good morning sa'yo. Long time no here, long time no see, pero aksidente, nakita kami. Morning sa mga nakikinig sa atin sa PCO rin, ano?

0: for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA para maging benepisyaryo ng government assistance bilang paghahanda sa epekto ng El Nino. Ayon sa pabatid ng DA Mimaropa, inihayag ni Development Management Officer 5, Engineer Maria Teresa B. Carido, na ang RSBSA ang magsisilbing reference para tukuyin at mag-validate ng mga magsasaka at mangingisda na maaaring ma-qualify sa iba't ibang programa ng pamahalaan. Sinabi niya na napakahalaga ng RSBSA dahil ito ang ginagamit ng DA para sa pagtukoy ng database ng mga nakarehistro. Dito rin malalaman ang kanilang profile para mas maging maayos at targeted ang ilalaan na intervention sa kanila. Mayroong para sa gulay, palay, livestock at iba pa ayon pa kay Engineer Garrido. Nilinaw din ito na ang registration ay hindi automatic na titiyak sa assistance dahil bawat programa ng pamahalaan ay may kanya-kanyang guidelines at eligibility requirements. Kapag naging available ang El Nino-related assistance, gagamitin ng government agencies ang data mula sa RSBSA para mag-verify sa eligibility ng mga benepisyaryo. Sa kasalukuyan ay may mahigit 150,000 na farmers at fisherfolk sa Mimaropa ang nakarehistro na sa RSBSA. Para sa Bagong Pilipinas, May Farmaran, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lucena.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
2: Maraming salamat. Ay, good morning lang kay Manibong Ariola ng PCSO. Yun. Doon sa mga tropa natin nakikinig dyan sa may party ho ng National Press Club. Good morning kay Prexy Mina Navarro. Babaeng presidente ho ngayon ng National Press Club. Good morning na rin kay Prexy Rio Araha ng QC Press Club. Ay, good morning, good morning, good morning. Happy birthday nga pala kay, no, kay Ate Rose Obrero. Ang buting may bahay ni paring Alan Obrero. Ayan. Ako tayo ng Vera Catanduanes. EA at pamalaan po panalibigan ng Catanduanes, pinatitibay ang gulayan, programs bilang paganda sa El Nino. Ay detalye si Ros Nieba, Radyo Pilipinas, Viranga.
1: El Nino. El Nino. Handa tayo.
3: Pinatitibay ng pamahalaan ang mga gulayan sa bayan at barangay sa Catanduanes bilang bahagi ng mga hakbang para mapanatili ang supply ng pagkain at maibsan ang posibleng epekto ng El Nino. Isinagawa ng Department of Agriculture Bicol katuwang ang Provincial Agriculture Services Office ng Provincial Government ng Catanduanes ang monitoring at technical assessment sa mga gulayan sites sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Pinamamahalaan ang mga naturang gulayan ng 4-H Club, Rural Improvement Club at mga women's organization na nagsisilbing mga sentro ng produksyon ng punla at iba pang agricultural inputs. Ayon sa pamahalaan, mahalaga ang mga gulayan project sa pagpapalakas ng backyard at community gardening upang matiyak ang lokal na supply ng gulay, lalo sa panahon ng tagtuyot at iba pang kalamidad. Sa pamamagitan ng regular na monitoring at technical assessment, layunin ding matiyak na handa ang mga gulayan na suportahan ang food production at makatulong sa pagpapanatili ng sapat at masustansyang pagkain sa mga komunidad sa isla. Para sa Bagong Pilipinas, Rosie Nieva, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Catanduanes.
1: El Niño. El Niño. Handa tayo.
2: Ay, shoutout sa mga nakatutok dyan sa Naiya Per Cargo, ang kay Kuyang Yeye Manawis. Or Sigfred Yeye Manawis, gandang bagay po sa inyo rin. Tuwan-tuwa sa iyo ang ano, ang tuwa sa iyo siyang pamunuan ng Bureau of Custom, ha? Morning din kay Commissioner Ariel Nepomuceno. At yung dati nilang spokesperson dyan, si Manoy. Torne Marunilla, kamusta ka na, Torne?
4: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
2: Samantala, nagpapatuloy ang diskusyon at implementasyon para po naman sa Toll Relief Programa. Po mga truck na may kargang produktong agrikultural na rehistrado po naman sa DA at may RFID, ticket ay kwalipikado makakakuha ng libreng toll ng mga expressway na mapabilis ang biyahe at maiwasan po naman ang pagtaas ng presyo ng pagkain dahil po naman sa krisis sa langis. Mantala, pinapabilis na rin po ng DA naman ang pamamahagi po ng fuel subsidy at crop insurance assistance mula sa PCIC para ho sa mga magsasaka gumagamit po ng makinarya. Ang sariyon, ha? Western Visayas. Ikado po ng pabago-bagong panahon. morning pala kay Tol.

0: etiquetaría. Si es Tol Tolentino, dole. Ano mo dalas ko ito? Ako ito, anong kapitbahay ko pa eh.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Report tayo, mga magsasaka ng tubo sa Pangasinan. Naghahanda na sa posibleng epekto ng very strong El Nino. Ay, dito tayo si Mildred Coquia, Radyo Pilipinas tayo.
2: El Nino.
3: El Nino.
2: Handa tayo.
4: Unti-unti nang naghahanda ang ilang magsasaka ng tubo at sugarcane miller sa Puzurubio, Pangasinan sa posibleng epekto ng Super El Nino sa kanilang produksyon at kabuhayan. Kabilang sa kanilang paghahanda, ang pagpapalakas ng produksyon at pagdaragdag ng mga makinaryang ginagamit sa pagpoproseso ng tubo upang maiwasan ang kakulangan sa supply sakaling maapektuhan ng matinding init ang mga pananim. Ayon kay sugarcane miller Conrado Acosta, kailangan nila ng solar water pump para matiyak ang supply ng tubig at magpatuloy ang pagtatanim at pag-aani. Bagamat drought resistant ang tubo, sinabi ni Acosta na kailangan pa rin ito ng sapat na tubig upang maayos na lumago at mapanatili ang produksyon. Nakipag-ugnayan na rin umano sila sa barangay sakaling magkaroon ng solar water pump dahil posibleng bumaba ang produksyon pag kulang ang tubig. Nananawagan naman na ang mga magsasaka ng karagdagang suporta at kagamitan mula sa mga ahensya ng gobyerno. Samantalang ginagamit na rin ang ilang makinarya sa paggawa ng iba pang produkto mula sa tubo bilang dagdag na mapagkakakitaan. Para sa Bagong Pilipinas, Marimildred Estrada Coquia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayo, Pangasinan.
1: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
0: Ano, hindi lang Pilipinas yun na nagmo-problema dito sa climate change na yan, ano, at epekto ho ng mainit na panahon na, ng global warming. Di ba? Ang ibang dyan sa may Papua New Guinea, at sa El Nino na nag-peak ngayong buwan ho ng Oktubre. Yung mga bulubundoking bansang yan ay dumaranas yun ang matinding tagtuyot. Kulangan din ho ng tubig. Ano ho? Nasa higit po o halos 1.2 milyong mamamayan ang nangangailangan ho ng direktang tulong ng pagkasapagkain. Alo sa malawakang pagkasira ng mga lokal na pananim at pagkaubos po ng kanilang food reserves. Tala, ayon po naman sa World Program o WFP at FAO, mga bansang umaasa po sa rain-fed agriculture. Ang pagsasaka nakadepende ho sa ulan. Ano ho? Mga pinakamalubang tinamaan. Ito ho, kala nyo Pilipinas lang ha? Ang Chad at Sudan. Aranas yun ang pinakamatinding pagbasalo po ng 30 taon. Sundan ho na matagal na tugtuyot at desertification. Milyong-milyong ektarya. Ananim ho dyan nasira. Ang Somalia at South Sudan ay sunod-sunod ang pagkabigo ng tag-ulan. Ha? Tawag na failed rain seasons. Nagdulot naman ng malawakang crop failure o hindi po paglaki ng mga itinanim, iwan po sa milyon-milyong tao sa krisis ng kagutuman. Madagascar, kombinasyon ng malalakas na bagyo, cyclones, matinding tagtuyot ay nagpabagsak din po produksyon ng kanilang pagkain. May lugar o hindi lang Pilipinas.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Ako tayo sa Tawi-Tawi. Kal na pamahalaan ng Bonggaw Tawi-Tawi na mahagi ng libreng bigas. Idetali ho niya si Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Tawi-Tawi.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Nasa 1,666 beneficyaryo mula sa 35 barangay ng Bayan ng Bonggaw ang patuloy na tumanggap ng tig 10 kilong bigas sa ilalim ng programang National Bawat Bayan Makikinabang Program. Kabilang sa mga ito ang senior citizens, garbage collectors, street sweepers at iba pang kwalipikadong beneficyaryo. Alinsunod ito sa programa ng Pamahalaang Nasyonal, pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang maihatid ng direkta sa mga kwalipikadong benepisyaryo ang tulong at serbisyo para sa lokal na pamahalaan. Ang mga kwalipikadong benepisyaryo ay patuloy na makakatanggap ng tig 10 kilong bigas sa loob ng 6 na buwan sa kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sharinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
0: Maraming salamat, Laila Sharinami ng Tawi-Tawi. Magbabalik po kami sa iba pang mga karagdagang balita sa iba't ibang panig po naman ng bansa at mga report pa rin. At iba pang kwento ng tagtuyot, hindi lang sa Pilipinas. Kote, marami pa tayo kaya kwento. Kasama ko sa mga nabalatang tagtuyot na yan. Balik mo kami sa munang paalala. Sandali po lamang. Bawal ang tutulog-tulog sa manibela. Bawal ang bikon sa kalsada.
1: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura. Dito sa Radyo Pilipinas.
6: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
7: Pag-ibig fund, solid kaban!
8: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Minahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
1: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
2: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
1: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
3: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
1: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
4: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
1: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
5: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
6: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
5: Kaugnay nito, ang PAC-Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang PAC-Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
7: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
9: Radyo Pilipinas,
10: Radyo Publiko.
11: Mayamang agrikultura, samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas, Usapang Agrikultura.
12: Binabati lang natin si Sir Jeffrey Alcaide na Mindoro ba? Ito sila ni PCO friend na Ding Generoso. Tsaka na Brother Ding. Araw madalas na magkita rin eh. Bata-bata ka ba? Bakit kayo? Parang tayong senior. Tsaka na ba rin Ding Generoso na PCO tsaka sa family health? Samantala, Batanes General Hospital nagpalabasyon ng pagilinaw ukol sa isyu ng karne. Mabawal sa mga pork product at banta ng African Swine Fever, muling pinalala po naman sa mga eksperto. Detalye si Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Batanes.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
13: Nagsagawa ang Department of Agriculture Batanes Experiment Station o DABES ng Bayanihan Garlic Planting Activity. Aktibong nakiisa at nagbayanihan ang lahat ng programa at tauhan ng DABES upang maisakatuparan ang aktibidad. Layunin itong pag-isahin ang puwersa ng ahensya para mapalakas ang produksyon ng bawang na itinuturing na isa sa mga pangunahing produktong agrikultural sa lalawigan ng Batanes. Ang naturang aktibidad, bahagi ng Garlic Expansion Program and Seed System ng istasyon, sa pamamagitan ng programang ito, target ng DABES na makapag-ani at makapag-imbak ng sapat na dekalidad ng mga pananim o planting materials para sa mga lokal na magsasaka. Ayon sa pamunuan ng DABES, ang inisyatibang ito, isang malaking hakbang upang matiyak na may handang supply ng dekalidad na binhi ng bawang sa tuwing sasapit ang panahon ng taniman. Inaasahan din na ang proyektong ito magbibigay ng malaking suporta sa mga magsasaka at mag-aambag sa patuloy na paglago at pag-unlad ng industriya ng bawang sa buong probinsya. Mula Batanes, Bea Gaza de Guzman, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: Usapang Agrikultura. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
12: Meron tayong makakasama ngayon na magiging panahin natin this morning. Ano ho, ngayong araw nito ng Biyernes, TGIF, thanks God it's Friday. Si Mark at Namora, RM. Ah, pwedeng tawagin daw natin RM, ayan. Kayans Research Specialist ng Bureau of Plant Industry, Department of Agriculture. Usapan ho natin, eto, napapanahon, emerging plant pests and diseases. Expected natin, pagka yung climate change na to, nandyan pa rin at kasama natin sa araw-araw, maraming pwedeng likain eh. Ngayon, pag-usapan ho natin, anong pagkakaiba ng pest, ha? At sakit, di ba? Peste, yan yung peste. Disease, yan yung sakit. Ano ba pagkakaiba niyan? Alamin nga natin. Good morning po sa ating guest. Ano ho, si Ma'am RM, Ma'am Resimar Catamora. Magandang maga.
14: At po sa pag-invite po sa amin ng Bureau of Plant Industry. Ako po ay from Crop Pest Management Division. So, sa po sa mandates namin ay pag-monitor, pag-survey po sa mga timely pest and disease na nakikita po natin sa ating mga tanim. So kami po yung may mandate niyan para po pangalagaan sila at mabigyan tayo ng intervention ng ating mga farmer.
12: Yun. Ma'am RM, magandang maga. Nandito po kayo sa Metro Manila. Nandito kayo sa Metro Manila ngayon.
14: Ay, opo. Nasa Bureau of Plant Industry po ako ngayon. Dito pasok, po sa Central Office po, Malate, Manila.
12: Okay, ma'am, pag-usapan nga natin kasi medyo yung iba nag-iisip. May peste na. Meron pang sakit, ano ho? Ano bang pagkakaiba? I-differentiate muna nga natin. Ano ba yung pagkakaiba ng peste? Yan ho yung pest. Tsaka yung sakit, yung disease. Ano ba pagkakaiba niyan? Asa halaman?
14: Apo. Pag sinabi po natin pest, generally, pag sinabi natin pest, ito po yung mga bagay or mga nakakasira sa mga, specifically sa mga tanim natin sa field. So may tinatawag po tayong insect pest. Insect pest, ito po yung mga insekto na nagda-damage po sa ating mga taniman. Ang disease naman po, ito po yung mga soil-borne pathogens po na hindi po natin nakikita. Kumbaga, sa tao po, ito po ay mga
12: virus,
14: disease
12: bacteria.
14: Na po. Opo, mga bacteria, mga fungi, mga ganun po, yung pagkakaiba po ng dalawa.
12: Okay, nagdudulot yan ng abnormal na paglaki, yung pagkasira ng cells, yung pagkalanta ng halaman.
14: Tama po kayo, sir.
12: Oo. Bakit ho nagkakaroon? Bakit biglang umeksena? Kasi pag sinabing emerging, eksena yan, umeksena, pumapil eh. O bakit ba biglang nagkaroon ho ng mga emerging o mga bagong peste dito sa bansa? Anong dahilan?
14: Oh, sige, ganito po yun. Kapag sinabi po natin emerging pests and diseases, ito po yung mga peste o sakit ng halaman na bago nating nakikita sa isang lugar o kaya naman may tinatawag tayong re-emerging na dati nang nandyan pero ngayon ay mas dumadami o mas kumakalat o mas naging problema sa ating mga pananim po. Halimbawa po, may mga peste na dati ay hindi gaanong napapansin pero dahil sa pagbabago ng panahon, farming practices o pagdalaw ng mga agricultural products, maaari silang kumalat at dumami sa iba pang lugar.
12: Okay. Pero pwede pa natin idagdag dyan na, madam, yung ano yun, yung mga sande. Sinasabing yung globalisasyon, yung pagpasok ng mga kontaminadong produkto, yung maging mga prutas, ang mga halaman galing sa ibang mga bansa, na mga, sa mga port at mga airport. Yung climate change, hindi maiwasan. O, ipabago-bago panahon, nagpapabilis din sa sinasabing reproduction cycle ng mga insekto. At yung isa pa, yung maling pagsasaka, yung labis na paggamit ng isang uri ng pestisidyo. Ano ho? Nakapagpapakapal daw ho ng balat o resistensya ng peste. Tama ba yun?
14: Tama po kayo, sir. Kasi, isa, tama po, lalo-lalo na po yung paggamit ng excessive use ng pesticide po. Kasi pag nagkaroon, pag masyado pong paulit-ulit na ginagamit ng ating mga farmers practice, ang paulit-ulit na AI, hindi kaya magkakaiba na AI pero pare-pareho po tayong mode of action, maaari po magkaroon ng insecticide resistance po. Which is yung sinasabi po natin resistance. Kumbaga, immune ang ating mga pests. Kumbaga, kahit anong spray mo, pag patuloy na patuloy yung pag-spray mo ng same AI, ay hindi na po matatabla ng ating mga peste. So, example po natin dyan ang RSSI pagdating naman po sa climate change, which is ang El Nino po. So, ngayong El Nino po, yung red thread po, na ng sugarcane sa Pilipinas, mas locally studied siya na nag-rear to ng around 27 to 25 degrees Celsius po na itinuturing po na favorable condition para sa development ito. Kaya po, possibly na maging favorable ang mainit at yung condition during El Nino para sa development ng population build-up ng ating RSSI. Kaya kailangan mas intensified monitoring lalo na sa during ng prolonged dry period po. Pero hindi naman po ibig sabihin na habang mas umiinit, mas dumadami agad ang RSSI. Kasi kapag sobrang taas ang temperature at matindi ang heat or the drought stress, maaari rin maapekto ng survival ng development ng ating insekto po. Kaya pagdating po sa specific management, pinatayuan po namin na kailangan i-adjust ang irrigation schedule batay sa soil moisture po na available ng tubig. Pangalawa po, iwasan natin yung unnecessary na pesticide application na maaari namang magdagdag sa stress ng ating mga sugarcane. Pangatlo po, kailangan mas importante po na mag-monitor ng mas madalas na orchard na mataas ang RSSI infestation. Willing naman po sa Bureau of Plant Industry, meron naman po tayong mga kasamahan na naka-estasyon doon sa ibang region po. Kasama din po natin ang mga taga National Fire Protection Center po, yun sa NCPC. Kami po ay tulong-tulong po kami pagdating sa monitoring at pag-manage po ng RSSI.
12: Ma'am RM, maabala lang kita. Kanina, nadinig ko siya, binanggit mo yung nitrate oxide. Ano? Bigla tuloy nag-pop out sa isip ko, yung issue ng carbon dioxide dito sa problema natin sa global warming. Diba? Yung sobrang paggamit ng pestisidyo, yan eh. Diba? Mula nung nagkaroon tayo ng pagbabago, mapadali yung pag-aani, maparami yung pananim sa kakaprasong lupa, etong resulta niyan. Pero mas matindi ang nitrate oxide kasi sa carbon dioxide. Kasi yung nitrate oxide, mas mataas ang init na ibinibigay niya sa global warming. At sa pag-aaral, sabi, mas tumatagal ito sa atmosfera ng 100 taon pa eh. Kumpara sa carbon dioxide lang eh. Tama ba?
14: Kasi po yung pag sinabi natin na nitrate oxide ay involved po yung sinatawag natin plant signaling. Nakakatulong ito na sa pag-response ang halaman sa heat, drought, salinity, at pathogen or stress. So, pag may mga studies po na tumitingin sa paggamit ng NO o donors bilang potential way para makatulong sa stress tolerance ng crop. Pero sabi pa nga po, yung paggamit po ng paulit-ulit na paggamit po, ay tama po kayo na pwede po ito maka-apekto po para sa kondisyon ng ating halaman po.
12: Tama bang sabihin na Ma'am RM na yung paulit-ulit na paggamit ng mga pesticide na yan, yung mga chemical na yan, talagang sanhi ng matinding global warming sa pag-aaral ninyo? Talaga bang iyan ang isa sa mga dahilan?
14: Ano po? Pag sinabi pa nga po, pag napasobra,
12: sinagat-tagat ng panahon, hindi pa natin sumobra.
14: Pero pag napasobra po ay naging masama. Pero pag yun nga po, pag tama naman yung paggamit,
12: nga ako, palagi ko sinasabi, sana mag-organic tayo. Isabay natin, o kaya yung paggamit ng organiko, tsaka yung kinasanayan natin, para medyo mabago ng konti. Kasi yan na ang problema ng mundo eh. Hindi ba? Matindi yes, na yung global warming. Pagkatapos,
14: kung tatanungin naman din po natin, hindi naman po natin basta-basta mapigilan ng ating mga farmers sa ground na huwag silang gumamit. Pero isa lang po yung magiging advice namin. Pagka ganun po, dapat po ay pag-control po or pag-lessen po sana ng... Kaya nga po, parang inano talaga namin yung integrated pest management, yung mga alternatibo. Like kung kaya naman siya cultural management, meron din tayong biological control. Yung mga biological control po, yung mga kaibigang insekto po natin, mga alternatives po siya ng pesticide. Meron din po tayo mga sinasabi mga mechanical control. Yun po ang nililecture natin sa ating mga farmers. Pero pag ayaw talaga nilang i-adapt, ina-advise po namin na sana naman po para hindi tayo gumamit ng excessive use of pesticide, dapat po ay magpalit sila ng mode of action every cropping season. Example po, yung ginamit nila ngayon is systemic. Sana naman po, yung susunod na gagamitin nilang pesticide ay, example, yung contact naman. Para in that way po, mas ma-lessen natin at mas makita natin ang effectivity ng ating mga pesticide. Kung effective ang pesticide, hindi natin kailangan ng paulit-ulit or paggamit ng pesticide ng sobrang dami po or excessive use.
12: Hindi naman natin may pipikit yung mata natin na ang mundo talaga yan ang ginagamit sa ngayon. Diba? Sa Industrial Revolution, way back 19th century, lalo na during 1860s, yan ang ginamit eh. Hanggang sa ngayon, nagtuloy-tuloy yan. Ito na resulta sa atin ngayon. Diba? Tumaas ang global warming natin, ito na yung climate change natin. Kaya parang ang hirap bakahin. Diba? Maliban na naman, kung itong, tayo nga, napakalit lang ng contribution natin sa problema natin sa climate change, sa global warming, pero tayo unang-unang biktima. Yan ang medyo malungkot. Alam naman natin na talagang agriculture kasama sa problema yan. Hindi may iwasan, talagang nandiyan kasi paggamit nga natin ng mga pestisidyo. Pero gusto lang ako itanong, ano ba tinatawag na fall armyworm? Bakit kinatatakutan niya sa mga maisan?
14: Yung fall armyworm po, sir, ito po ay isang uri ng uod na kayang kumain sa mga batang corn po natin. Actually, unang nakita po ito doon sa Piat, Cagayan, last 2019. So, ito po ay, ano man tawag na ito? Kaya siya tinawag, marami po kasi tayong armyworm. Kung familiar po kayo sa Harabas, sa Sibuyas, ito po ay tinatawag nating onion armyworm. Yung fall armyworm po, nakikita lang siya sa corn. Kaya siya tinawag na fall armyworm. Tapos, fall armyworm po, isa po ito sa pest na malaking concern ng corn. Nasabi ko nga po kanina, ay kumakain siya ng dahon, lalo-lalo na sa batang corn. Kung titingnan niyo po, kung mag-monitor po tayo ng corn, titingnan niyo po yung loob nun. Sa loob po, doon po sumisiksik si fall armyworm. At kinakain niya dahan-dahan ang dahon ng ating mga corn. Kaya hindi po siya na basta-basta lang pag nag-spray po si farmer, ini-educate din po namin kung paano po yung way saan nila pwedeng i-target pag nag-spray sila. Kasi hindi lang po sila nakikita sa labas. Sa loob mismo sila ng corn. Yan
12: po. Okay po. Po. Hey, Ma'am RM, medyo kapos na ako sa oras. Ma'am, maraming salamat sa mga impormasyon na binahagi niyo sa amin. Minsan pa, magkaugnayan tayo ulit para sa mga karagdagang dapat nating malaman at matutunan. Resimar Catamora, Ma'am, maraming salamat. Ma'am, balikan muna yung Zumba mo. Balikan muna yung favorite breakfast mo. Maraming salamat. Hanggang sa muli, magkaugnayan po tayo. Thank you, Ma'am. Ingat po kayo.
14: Ako. Maraming salamat po. At welcome po kayo dito sa Bureau of Plant Industry sa mga concern po pagdating sa pest and disease po.
12: Yes, ma'am, please. Thank you.
11: Mayamang agrikultura. Samahan pa ng pagbabayanihan. Ito na ang Bagong Pilipinas. Usapang agrikultura.
12: Naku, wala na kaming oras. Gusto ko minsan pag-usapan natin yung pagkakalbo ng kalikasan ho natin eh. Anumang effort, anumang gastusin natin dito sa baba. Ano ho, pag di natin tinitignan yung problema natin dyan sa taas, sa mga kabundukan, sayang tayo ng pera. Marami pa magagandang programa. Yun lang yan. Hindi ko nga, kahit walang palpak na mga flood control project, hindi natin walang anomalya. Hindi natin walang kumita. Perfect ang flood control project na yan. Pero, kalbo ang bundok mo. Hindi mo kakayanin pa yan? Kaya mag-isip nga kayo. Wala kaming oras, ano ho? Pangalan nila Roger Cruz, Jomari Raparia, Rolly Bumatayo, Mike Bucanon, Marian Millions. Wala pa rin po nila Sam Reyes. May mga kasama natin dyan. Reyes, Ilonito Soriano, Cezanne Barbeda, Jamal Camora, Mercil Malimban, Julio Sungab, Camilo Malinron, Esperanza. Siyempre, mga kasama rin mga producer natin. Sila Julius Gonzalez, Christopher Tirambolo. Happy weekend sa lahat, oh! Ay, salamat sa pagsama niyo sa amin sa buong isang linggo. Thank you. Nagpapasalamat nga pala ang pamilya po ni General Aquilino Jacob Jr. Mga nakiramay at nakidalamhati sa pamilya. Thank you po. Pero ilustre na brigado nag-iiwan, mabagay na matuwid at tama, hindi mo ginawa, itinuturing na kasalanan laban sa'yo. Magsasaka po, hindi simpleng trabaho lamang. Po, isang paraiso. Isang pa, wag ho tayong basta-basta naniniwala sa fake news. Wag ho tayong magpalinlang.
11: Nakasuporta sa inyong kabuhayan. Kaagapay nyo sa masaganang kinabukasan. Usapang Agrikultura dito sa Radyo Pilipinas.
15: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at

0: facebook.com/Radio Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radio Pilipinas, 738 AM.
1: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
2: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
3: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
4: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
3: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, ini-enroll natin sa aral.
6: Ampalaya!
7: Ampalaya!
6: Kumakain kayo, ampalaya!
3: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
2: Kayong din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
6: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
3: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawi ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 4 minuto makalipas ang alas 6 ng umaga.
4: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service. Ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
5: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, takbo ng Philippine exports sa nakalipas na 4 taon, pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang global forum sa Singapore.
4: Headlines.
3: Department of Trade and Industry giniit na walang dapat na ipangamba ang publiko sa supply ng inuming tubig na binibenta sa merkado.
4: Headlines.
3: Walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga pangunahing bilihin sa pagpasok ng holiday season at El Nino ayon sa DTI.
4: Headlines.
3: Prosecution, tinukoy ang pattern of violation sa Constitution ni Vice President Sara Duterte.
4: Headlines.
3: Department of National Defense, ikinatuwa ang pagsang-ayon ng Senado sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Pransya.
0: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
4: Sa buong bansa.
0: Radyo Pilipinas News. News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Biyernes, October 9, 2026. Muling sumasang yung Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
0: News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Takbo ng Philippine exports sa nakalipas na 4 taon, pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa isang pagkupulong ng mga global business leaders sa Singapore. Mula sa Singapore, narito ang report ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas.
6: Report. Pinagmalaki ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa World Business Leaders ang tuloy-tuloy na pag-angat ng Philippine exports mula 2022 sa pagharap ng Pangulo sa 24th Forbes Global CEO Conference sa Singapore. Sinabi nitong pumapalo sa increased average na 23-24% ang mga produktong iniluluwas ng Pilipinas. Ito ay sa nagdaang 4 na taon kung kailan nagsimula ang Marcos administration. Kahayagan lang ito, sabi ni Pangulong Marcos, na nasa tamang direksyon ang ekonomiya ng Pilipinas. Para sa mga eksperto, ang patuloy na paglago ng exports ay positibong senyales para sa ekonomiya, gayong nangangahulugan itong lumalawak ang merkado ng mga produktong Pilipino sa ibang bansa na maaaring maghatid ng dagdag na kita, trabaho at foreign exchange sa Pilipinas. Nagulat mula sa Singapore para sa working visit ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas,
4: Radyo Pilipinas,
0: News Nationwide.
3: Walang dapat ipangambang publiko sa supply ng inuming tubig na binibenta sa merkado sa kabila ng inaasang Super El Nino. Sa panayam ng 13 sa tanghali sa Congress TV, sinabi ni Trade and Industry Secretary Christina Roque na kanilang binisita ang planta ng Philippine Spring Water at may sapat na inventory ito. Sinabi niya na maraming supply ng tubig ang nasabing kumpanya na may 200 branches at may sariling distribution at logistics.
7: Wala ho tayong magiging problema. So there's again, there's no need to panic and wala pong price increase dito sa bottled water na ito. So dapat huwag tayo magpanic dahil we have enough supply of water for the coming El Nino.
3: Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na walang mangyayaring pagtaas sa presyo ng mga basic necessities sa pagpasok ng holiday season kasamay ng El Nino. Kabilang na rin dito ang mga bottled water na isa ngayon sa binabantayan ng presyo. Ayon kay Roque, kontrolado ng DTI ang presyo ng mga ito. Dagdag pa ng opisyal, maigbit ang kanilang monitoring sa mga presyo ng mga pangunahing bilihin.
7: Wala pong price increase sa basic necessities and prime commodities whose list is being controlled and monitored by the DTI. So may close relationship kami sa mga manufacturers and sa retailers din po. This is for groceries and supermarkets. Kasi nandito yung mga basic necessities and prime commodities products na yung listahan ay kontrolado ng DTI. So itong listahan na to, you can see it sa social media ng DTI at saka makikita din to sa mga groceries and supermarket.
3: Pinayon din ng Trade and Industry Secretary ang mga consumer na i-report ang anumang retailer o negosyante ang mapapatunay ang nagsasamantala sa presyo ng mga pangunahing bilihin. Anya, maaaring iparating ng publiko ang kanilang mga reklamo sa pamamagitan ng opisyal na website ng DTI o sa mga itinalagang customer assistance channels ng ahensya.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Iniutos na ng National Capital Region Police Office sa lahat ng district at police station commanders sa Metro Manila na magpatupad ng higit na pinalakas na hakbang pangkaligtasan. Ito'y upang maibsan ang posibleng epekto ng Very Strong El Nino habang ginagampanan ng kanilang mandato. Ayon kay NCRPO Officer in Charge Police Brigadier General Christopher Abrahano, mahalagang balansehin ang police visibility at kapakanan ng mga police sa panahong ito. Anya, kailangang mag-adjust sa mga police sa kanilang duty schedule at deployment upang maiwasan ang matagal na exposure sa matinding init. Dagdag pa ng NCRPO Officer in Charge, kailangan ng mga police na maging hydrated, magpahinga at tumugon sa mga sintomas ng heat exhaustion o heat stroke.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Prosecution tinukoy ang pattern of violation sa konstitusyon ni Vice President Sara Duterte. Darito ang balitang atin sa atin ni Melanie Valdez Reyes.
8: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
9: Idunulunyag ng prosecution ang umarimalinaw na pattern of violence o paglabag sa saligang batas ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Private Prosecutor Erwin Matib, ito ang nilahad ng testigo mula sa BIR na si Chief of Staff Attorney Anne Lorraine Marquez. Batay sa mga record ng BIR at sa testimonya ni Marquez, lumitaw na habang nanilbihan bilang alkalde ng lungsod ng Davao mula 2017 hanggang 2021, kumikita si Sara Duterte sa labas ng kanyang opisyal na sahod. Ayon sa saksing taga-BIR, tumanggap ng ang alkalde ng 3.2 million pesos noong 2017, 1.9 million pesos noong 2018 at 4 million pesos noong 2019. Dahil dito, iginiit ng prosekusyon na nilabag ni VP Sara ang Section 90 ng Local Government Code na nagbabawal sa lahat ng gobernador, alkalde ng lungsod at munisipalidad na mag-practice ng kanilang legal profession. Bukod dito, inihayag din ni Marquez na batay sa income tax return ng Vice Presidente noong 2023, tumanggap din ng kita mula sa pamahalaan ng lungsod ng Davao ang Vice Presidente sa pamamagitan ng paglakip ng BIR Form 23-2316. Dahil dito, sinabi ni Matib na ito ay paglabag sa Section 13 ng Article 7 ng Saligang Batas na nagbabawal sa Pangulo at sa Vice Presidente na mag-practice ng profesyon, magnegosyo, conflict of interest habang sila ay nanunungkulan. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdez Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Pag-aaralan ng National Bureau of Investigation na ipakansela ang pasaporte at travel authority ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste matapos lumabas ang arrest warrant nito. Ang kay ni NBI Director Attorney Melvin Matibag, makikipag-ugnayan sila sa Department of Justice at House of Representatives. Anya, may koordinasyon na rin ang Bureau sa Philippine Center on Transnational Crime para malaman kung kabilang ang kaso ni Leviste sa mga krimeng sakop ng Interpol Red Notice. Sa uling impormasyon ni Matibag, nagpuntang kongresista sa mga bansang France at Germany Dagdag pa ng NBI Director, makikipag-ugnayan din ng NBI sa Department of Foreign Affairs at sa Bureau of Immigration hinggil dito.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kinumpirma ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri na umalib na si Senator Mark Villar sa Senate Majority Block. Ang kumpirmasyon ay kasunod ng anunsyo ng Majority Leader sa sesyon kahapon na inialal si Senator Mark bilang miyembro ng Commission on Appointments kapalit ni Zubiri. Inialal din si Villar bilang chairman ng Senate Committee on Public Works kapalit ni Senate President Pro Tempore Vicente Soto III. Sa panayam ng sa Senado, sinabi ni Soto na malaking tulong para sa majority bloc ang paglipat ni Senator Mark, lalo na't marami silang gagawing trabaho ngayon. Anya, bukod kasi sa kanilang legislative work, ongoing pa ngayon ang impeachment trial at ang pagbusisi sa panukalang 2027 national budget.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Kailangan magkaroon ng mas mahusay na border control sa Pilipinas kasunod ng pagkakaresto sa 244 na foreign nationals sa dalawang anti-pogo operations sa Zamboanga, Sibugay. Ginit ito ni Security Port Chief Technology Officer Nate Carpenter. Ayon kay Carpenter, mahalagang makuha agad ang tamang impormasyon tungkol sa mga biyahero para mas mabilis matukoy ang mga posibleng banta. Sa ilalim ng iminumungkahing Civil Aviation and Immigration Security Services o CAIS, mas maagang makukolekta na ang passport details at biometrics ng mga biyahero bago pa man sila bumiyahe. Bagamat o gagamitin ito ng facial, fingerprint at iris biometrics, e-gates at artificial intelligence para palakasin ang border security. Pero git ni Carpenter, immigration officer pa rin ang magpapasya sa huli.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Ikinatuwa ng Department of National Defense ang pagsang-ayon ng Senado sa Status of Visiting Forces Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng France. Inaprubahan ito ng Senado sa pamamagitan ng Resolution Number 650. Ayon sa DND, mahalaga ang kasunduan sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas sa mga international partners para sa kapayapaan at katatagan sa rehiyon. Ito rin ang kauna-unahang SOVFA ng Pilipinas sa isang European country. Tinuturing ng DND ang France bilang isang maaasahang partner ng Pilipinas sa pagtataguyod ng international law. May tuturong din ang ahensya bilang maritime power at state party sa United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Patuloy na kinikilala at sinusuporta ng France ang 2016 Arbitral Award.
8: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita at idamin sa inyo maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 16 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
8: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
10: Radyo Pilipinas is on Viber.
11: Viber.
10: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
11: Receive credible news and information.
10: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
11: Stay on track
10: with Radyo Pilipinas on Viber.
11: Viber.
10: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
10: News Nationwide.
8: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Nagbigay na ng tulong ang Migrant Workers Office sa Muscat, Oman sa 17 Filipino seafarers na naapektuhan ng magkakahiwalay na insidente sa Strait of Hormuz. Ininspeksyon ng MWO team ang kalagayan ng 16 na crew member ng MT Kazima 3 at isang Filipino third engineer on peace na nasugatan sa insidente. Halagang take $200 na financial assistance ang binigay sa 16 na seafarer ng MT Kazima 3 para sa kanilang agarang pangangailangan. Maayos ang pisikal na kondisyon ng mga crew ng MT Consima 3 pero nakakaranas pa rin ng trauma ang ilan matapos ang insidente.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Samantala, patuloy namang naka-confine sa Kasab Hospital ang Filipino engineer ng On Peace. Ito ay matapos siyang magtamo ng mga paso mula sa mga projectile ng accommodation area ng barko habang nagbibiyahe ito sa Strait of Hormuz nitong Oktubre 5. Bukod sa pagbibigay ng financial assistance, nakikipag-ugnayan din ang MWO Muscat sa mga kinaukulan ahensya upang matiyak ang patuloy na medical care at iba pang pangangailangan ng nasugatang seafarer. Umalis na ng Kasab ang 16 na seafarer ng MT Consima 3. Inaasang darating sila sa Maynila mamayang alas 10 ng gabi. Ayon sa MWO Muscat, nakikipag-ugnayan sila sa mga otoridad ng Oman at sa vessel principals para sa kanilang kapakanan at karagdagang assistance.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Isang sa mga sundalo sa BRP Sierra Madre binigyan ng emergency medical evacuation ayon sa Armed Forces of the Philippines. Yan ang balitang hatid ni J. Mark Dagala.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
12: Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na isa sa mga sundalo ng BRP Sierra Madre ang nangailangan ng emergency medical evacuation kahapon Oktubre 8. Batay sa impormasyong ipinabati ng AFP dahil ito sa prior medical condition ng naturang personel. Sinasabi na bigyan ng inisyal na atensyon medical ang naturang sundalo subalit kagyat naman itong naisaayos ng AFP at Philippine Coast Guard. Itong paglipat dito sa isang medical facility. Sa panayam naman ng Defense Press Corps kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, may indicators umanong appendicitis ang sakit ng Navy personel pero hayaan na lamang anya ang mga doktor na magsabi nito. Nitong September 24, sinuspend din ng AFP ang dapat sana'y rotation ng tropang nakadestino sa Ayungin Shoal dahil sa harassment ng mga barko ng China. Para sa Bagong Pilipinas, si Mark Dagala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Executive order para sa localization ng action plan on women, peace and security. Sinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity na may pasang ngayong taon. Yan ang balitang hatid ni EJ Lazaro.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
13: Isinusulong ng Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o PAPRU ang isang executive order para ma-institutionalize ang localization ng National Action Plan on Women, Peace and Security o NAPWPS sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay OPAPRU Secretary Mel Senen Sarmiento, kasalukuyang binibet ang panukalang EO at target na maisulong ito ngayong taon. Layunin itong mailapit sa mga komunidad ang mga programa para sa women, peace and security kabilang ang paggamit ng gender and development funds ng mga lokal na pamahalaan. Aniya, mahalaga ang localization dahil hindi lamang national government ang dapat kumilos para mapalakas ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building.
14: Best siguro, i-push din natin localization ng WPS. And ang maganda po rito, hindi lang po ito sa hanggang sa pag-localize, eh, paano ang sasabihin yan, eh, saan kami kukuha ng pondo? Ang EO po, ang sinusulong po natin ito, bahagi po ito ng aktibidad pang kababaihan, ay may pagkukunang pondo.
13: Inaasahan naman ng OPAPRU na mas mapapalakas ng localization ang partisipasyon ng kababaihan sa peace building mula national level hanggang sa mga barangay.
15: Mula pa rin dito sa International Media Center sa Pasay City para sa ASEAN 2026, para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Panukalang magbabawal sa mga minor de edad na gumamit ng high-risk digital services. Aprobado na sa Senado. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
8: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
16: Pasado na sa Senado ang panukalang batas na layong higpitan ng akses ng mga kabataan sa mga digital service ay tinuturing na mataas ang panganib sa mga bata. Sa nagiging botohan para sa Senate Bill 2424 o ang panukalang Safe Media Access and Responsible

0: as a social networking, educational platforms, news services at professional collaboration services. May provision rin sa panukala na magpaparusa o magpapataw ng multa sa mga high-risk digital service na lalabag. Gayun din sa mga magulang o legal guardian na sadyang tutulong sa pag-iwas sa age assurance mechanisms. Mula Senado para sa Bagong Pilipinas, Infa Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Digital Pinoy's pinare-reconsiderang panukalang total ban sa social media ng mga menor de edad. Yan ang balitang atid ni Marian Bastasa.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Nanawagan ang network ng digital advocates sa Digital Pinoy sa mga mambabatas na i-reconsidera ang Senate Bill No. 2424 o ang Safe Media Access and Responsible Technology for Kids in Digital Spaces Act na naglalayong ipagbawal ang paggamit ng social media sa mga batang wala pang 18 taong gulang. Sa isang pahayag, sinabi ng grupo na kinikilala nito ang hangad ng panukala na protektahan ng mga bata laban sa online harm. Gayunman, hindi umano sapat ang blanket ban dahil hindi nito direktang tinutugunan ang mga mekanismong naglalagay sa mga bata sa panganib. Hiniling ng grupo na obligahin ang social media platforms na magpatupad ng mas mahigpit na privacy at safety measures para sa minor accounts kabilang ng restrictions sa content at interactions at pati na ang screen time controls. Tinutulan din ng Digital Pinoy sa automatic kung paggamit ng mga government-issued IDs bilang paraan ng age verification at iginiit ang paggamit ng privacy-preserving at data-minimizing age assurance mechanism. Nanawagan ng grupo sa bicameral conference na gamitin ang reconciliation process para makabuo ng batas na nakatuon sa kaligtasan ng mga bata. Mula sa Quezon City para sa Bagong Pilipinas, Marian Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Pamalang lungsod ng Maynila, kinilala sa international stage dahil pinaka-technological advanced pagdating sa disaster response. Narito report ni Lawrence Tanhoko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
4: Nasungkit ng lungsod ng Maynila ang Silver Award sa Tech Innova City kategory ng Seoul Smart City Prize 2026 dahil sa paggamit ng makabagong teknolohiya sa disaster management at pamamahala sa lungsod. Pumangalawa ang Maynila sa Madrid, Spain at kapantay ng Buenos Aires, Argentina sa nasabing parangal. Kinilala ang Manila Innovation Integrated GIS and Data Hub na gumagamit ng digital mapping at real-time monitoring para sa mas mabilis na pagtugon sa baha, sunog at iba pang emergency sa animal distrito ng Maynila. Ayon kay Manila City Mayor Francisco Isko Moreno Dumagoso, bunga ito ng ilang taong pagsisikap ng GIS team at mga tauhan ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Department o MCDRRMD. Binigyan din ni Dumagoso na mahalaga ang pamumuhunan sa teknolohiya upang mapalakas ang kaligtasan ng mga Manileño sa panahon ng sakuna. Ang Maynila ang naging isang lungsod mula sa Pilipinas na nakatanggap ng parangal sa nasabing kompetisyon. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Plano ng Department of Transportation na magtayo ng tatlong bagong busway corridors sa Metro Manila. Ang kay Transportation Undersecretary for Roads, Mark Pastor. Ito ay ang C5 Corridor, ang Quezon Avenue Corridor at ang Ortigas-Aurora Corridor. Ginawa ni Pastor ang pahayag sa isang forum na inorganisa ng European Chamber of Commerce of the Philippines sa Pasay City. Sa panayam sa media, sinabi ng DOTR Undersecretary na tinukoy ang tatlong pangunahing lansangan matapos ang panukalang o panimulang pag-aaral na pinondohan ng World Bank. Paliwanag pa ng opisyal ang tatlong corridor sa bahagi ng planong NCR Busway Project na magko-complement sa matagumpay na EDSA Busway System.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
2: Nianig ng magnitude 5.6 na lindol ang ilang bahagi ng Mindanao. Ayon sa FIVOX, nangyari ang lindol kahapon ng pasado alas 4 ng hapon. Ang epicentro ng lindol ay nasa 42 kilometers timog kanluran ng Balut Island sa Sarangani, Davao Occidental. Tectonic ang pinagmulan ng lindol at may lalim ito na 10 kilometro. Naramdaman ang intensity 5 sa Kiamba, Sarangani at City of General Santos, intensity 4 sa Alabel, Glan, Maasin, Malapatan at Malungon sa Sarangani, Lake Cebu, Polomolok, Tibuli at Tupi sa South Cotabato at intensity 3 sa Antipas City of Kidapawan at

0: Alam sa Cotabato, Maytum sa Sarangani, Banga, City of Coronadal at Tampakan sa South Cotabato at Calamansig at Lebak sa Sultan Kudarat.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nagkaroon ng minor phreatomagmatic eruption sa main crater ng Bulkang Taal pasadong alas 6 kagabi. Ayon sa PIVOLX, tumagal ng 5 minutong pagputok batay sa seismic at camera recordings ng Taal Volcano Network. Naglabas ito ng maitim na usok na umabot sa 4,000 meters ang taas mula sa bunganga ng bulkan. Inaasang makakaranas ng thin ashfall o manipis na pagulan ng abo ang mga bayan ng Agoncillo, Lemery, San Nicolas at Taal sa Batangas at mga karatig lugar. Samantala, nananatiling nakataas ang alert level 1 sa Bulkang Taal.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Idinaos ngayong weekend ang third kadiwa ng Pangulo Expo sa World Trade Center sa Pasay City. Ayon sa Department of Agriculture, tampok sa tatlong araw na expo ang 60 exhibitors. Kabilang dito ang farmers cooperatives at associations, agri-entrepreneurs, government agencies at ang pribadong sektor. Layunin ng expo na direktang maiugnay ang mga producers sa mga mamimili upang mapatas ang kita ng mga magsasaka at mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga pagkain. Tampok din sa kadiwa ng Pangulo Expo ang Benteng Bigas Meron na Rice Project, kusina ng kadiwa at iba pang market linking activities. Libre at bukas sa publiko ang kadiwa ng Pangulo Expo hanggang Oktubre at 10.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita naman sa Bayon Dagat, Estados Unidos muling nakipag-ugnayan sa Myanmar junta. Usapin sa scam centers ng rare earth minerals, tinalakay sa pagpupulong. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, narito ang report ni J. Arevalo.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Nagbukas ang Estados Unidos ng direktang pakikipag-usap sa mga lider ng militar ng Myanmar matapos ang ilang taong pag-iwas ng Washington sa rehimeng namuno sa bansa kasunod ng kudeta noong 2021. Nakipagpulong nitong si Chambres na naipito si U.S. Assistant Secretary of State for Intelligence and Research Michael Vance kay Min Aung Hlaing, pinuno ng junta at kasalukuyang lider ng Myanmar. Una umanong tinalakay ang pagpapalaya sa isang Amerikanong negosyante, ngunit lumawak ang usapan sa posibleng kooperasyon laban sa mga scam center na nakabase sa Myanmar at nanlilin lang sa mga Amerikano. Napag-usapan din ang posibilidad ng access ng Estados Unidos sa mahalagang rare earth minerals ng Myanmar. Gayon man, nananatili ang mga parusa ng Washington laban kay Min Aung Hlaing dahil sa mga aligasyon ng paglabag sa karapatang pantao. Samantala, pinuna naman ng ilang mambabatas ang hakbang dahil maaari umano nitong palakasin ang lehitimasyon ng rehimeng militar. Mula sa RP World Service para sa Bagong Pilipinas, ito si J. Arevalo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Narito ang ating balitang sports.
1: Radyo Pilipinas Sports.
0: Singapore Grand Prix Weekend magsisimula ngayong araw. Detalye mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
3: Matapos ng thrilling na Bahrain Grand Prix sa Malaysia last weekend, magpapatuloy yung Formula 1 2026 season sa Marina Bay Street Circuit para sa Singapore Grand Prix ngayong weekend. Target ni Max Verstappen ng Red Bull Ford na makuha ang kanyang elusive win sa Singapore. Samantalang inaasahan naman na magko-contend para sa sprint at race victory sina Lewis Hamilton at Charles Leclerc ng Ferrari, Lando Norris at Oscar Piastri ng McLaren, at Kimi Antonelli ng Mercedes. Nangunguna pa rin si Antonelli sa driver standing, samantalang si George Russell naman ay nasa ikalawang pwesto pa rin at magkakaroon ng back-of-the-grid penalty dahil sa scheduled engine change. Magaganap ang sprint race bukas ng hapon, 5 p.m. at ang qualifying ng 9 p.m. Sa linggo naman magaganap ang race proper at 8 p.m. Plus Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 33 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
1: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
5: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
6: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
7: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
8: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Nung ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
5: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
9: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
5: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DENR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
10: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakatiwala ang impormasyon, lalo na sa panahon ng bagyo, baha at iba pang kalamidad. Dahil dito, mahalaga ang paggamit ng makabagong teknolohiya, kabilang ang Artificial Intelligence o AI, sa pagtataya ng mga panganib at pagbibigay gabay sa mga otoridad. Sa ASEAN Ministerial Conference on Disaster Resilience, binigyang diin ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. na maaaring makatulong ang AI sa mas mabilis na pagdedesisyon at pagpapalaganap ng impormasyon.
11: Given the merging of security to natural disasters and calamities, particularly in anticipation and particularly in information dissemination where trustworthy information needs to be disseminated as quickly as possible to communities, you need reliable sources for AI systems to work. Because at the end of the day, it's a human decision that must be made by competent authorities. So it is a guide and it is a tool for us to make better decisions quicker and disseminate the information faster.
10: Kaugnay nito, ang Pax Silica ay nakatuon sa pagpapalakas ng supply chain para sa mga critical input, kabilang ang semiconductors at hardware na kailangan ng AI systems. Sa New Clark City, tinitingnang magtatayo ng advanced manufacturing at semiconductor facilities sa ilalim ng inisyatiba. Ayon kay Teodoro, makatutulong ang Pax Silica sa pagkakaroon ng mas mapagkakatiwala ang supply ng hardware para sa AI na maaaring maging bahagi ng mas malawak na pagpapalakas ng teknolohiya para sa disaster response.
12: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Publiko.
1: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Patuloy pong ating balitan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Balita mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. Mahigit sa 30 organization sa Kalinga sumailalim sa training ng DSWD. Radyo Pilipinas Radyo Publiko Tabok. Narito report ni Estrella Loque.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Estrella.
15: 32 Sustainable Livelihood Association sa Kalinga ang sinanay ng DSWD Field Office CAR hinggil sa proseso ng pagkuha ng maligal na dokumento para magkaroon ng legal personality ang kanilang mabinawang kabuhayan sa pamamagitan ng livelihood assistance mula sa Department of Social Welfare and Development. Ang mga ito ay mga organisasyong nag-avail ng maliliit na gasolinahan bilang proyektong pangkabuhayan sa ilalim ng Sustainable Livelihood Program o SLP at payapat masaganang pamayanan o pamanan na livelihood. Ayon sa DSWD Field Office CAR, nagkabayan ang mga ito sa step-by-step process sa pagkuha ng essential legal credentials, clearances at operational permits mula sa kinaukulang local government unit, Department of Environment and Natural Resources, Department of Energy at Bureau of Fire Protection. Anya, kinikilala ng DSWD Field Office CAR ang technical nature ng energy and retail fuel operations, kaya naman nabigyang daan sa pamagitan ng pagsasanay ang active financial at technical support na maaring maibigay ng pamahalaan sa mga ito. Una nang binangkit ng Social Welfare and Development o SWAD Kalinga na nitong nagdaang 2 taon ay isa sa mga naging paboritong livelihood project ng SLP beneficiaries ng GSWD ang pagtatayo ng maliit na gasolinahan na nakabuti naman sa ekonomiya ng kanilang mga komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Estrella Loque, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tabuk.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mga qualified beneficiaries sa Pangasinan patuloy na natutulungan ng Benteng Bigas Merona Program ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Tayug, Pangasinan. Narito ang balitang atid ni Grace Acuara.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Grace.
16: Patuloy na isinusulong sa Pangasinan ang programa para sa P20 Benteng Bigas Merona o PBBM upang mabigyan ng akses sa murang bigas ang mga kwalipikadong benepisaryo sa lalawigan. Ayon kay Eunice Abalos, Assistant Branch Manager ng NFA Eastern Pangasinan, ang Food Terminal Incorporated ang nangangasiwa sa pagpapatupad ng programa habang ang NFA naman ang nagsusupply ng bigas. Kabilang sa mga tinukoy na benepisaryo ng programa, ang mga magsasaka, mangingisda, tricycle at jeepney drivers, senior citizens, PWDs, solo parents at iba pang kwalipikadong benepisaryo. Sa ilalim ng programa, maaaring bumili ang isang benepisaryo ng hanggang 30 kilos ng bigas bawat buwan, habang minimum na maaaring bilhin kada araw ay 10 kilo. Para naman sa mga magsasaka, maaari nilang kunin ng minsanan ang hanggang isang sako o 50 kilo ng bigas alinsunod sa mga tinakdang patakaran ng programa. Ayon kay Abalos, patuloy na sinusuportahan ng FTI ang programa dahil sapat naman ang supply ng bigas mula sa NFA. Mayroon ding outstanding authority mula sa NFA Central Office para sa 4,000 sako ng bigas sa Pangasinan. Sa patuloy na partnership ng FTI at NFA, layunin ng programa na matulungan ang mga identified beneficiaries na makabili ng bigas sa halagang 20 pesos kada kilo na mas mababa kumpara sa tinatayang 40 pesos hanggang 50 pesos kada kilo ng commercial rice. Layunin ng PBBM o P20 Benteng Bigas meron na makatulong sa mga mamayan na makabili ng murang bigas. Para sa Bagong Pilipinas, Grace Acuar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tayug.
1: Radyo Pilipinas,
14: Radyo Pilipinas
1: News Nationwide.
0: Kadiwa program matagumpay na nilunsad ng DILG Region 1 kaugnay ng Local Government Month. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Agola Union. Narito ang report ni Antoniette Lingsit.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Antoniette.
18: Matagumpay na isinagawa ang kadiwa sa DILG Region 1 bilang bahagi ng paggunita ng Local Government Month kasabay ng 35th anibersaryo ng paglagda bilang batas ng Republic Act Number 7160 o Local Government Code of 1991. Kaagapay ng Department of the Interior and Local Government Region 1 ng Department of Agriculture Regional Field Office 1 sa nasabing aktibidad kung saan ibinenta ang mga sariwa at locally produced agricultural products. Ito ay bahagi ng pagsuporta ng ahensya sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na patuloy na magpatupad ang mga ahensya ng gobyerno ng mga hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas sa presyo ng langis at tagtuyot. Samantala, maliban sa kadiwa sa DILG Region 1 ay inihanda rin ang iba't ibang aktibidad para sa mga nasabing pagdiriwang katulad ng health and wellness, capacity development on local government, governance talk at serya ng Philippine Local Governance Forum 2026. Para sa Bagong Pilipinas, Antoniette Lingsit, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Agoo.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Project NIPA, sinusulong ng LGU ng San Jose, Camarines Sur. Ang detalye atin sa atin ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City. Narito report ni Ronnie Hufancia.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Ronnie.
19: Isinusulong ngayon ng pamahalaang lokal ng San Jose, Camarines Sur ang Project NIPA o ang NIPA Integrated Production and Added Value Development Training bilang hakbang sa pagsulong ng mga bagong kaalaman at sustainable kabuhayan para sa lokal na komunidad. Magkatuwang sa pagsulong ng nasabing inisyatiba ang Local Government Unit ng San Jose, Department of Science and Technology o DOST Camarines Sur, Central Bicol State University of Agriculture, partner institutions at local stakeholders. Layo ng programang mapakinabangan ang NIPA at iba pang local resources sa pamamagitan ng value-adding, teknolohiya at inobasyon. Ayon sa LGU San Jose, sa pamamagitan umano ng inobasyon at matibay na partnership, ay mas maraming oportunidad at mas sustainable ang kabuhayan na may susulong para sa mga residente ng San Jose, Camarines Sur. Para sa Bagong Pilipinas, Ronnie Hofancia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Naga City, Camarines Sur.
17: Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Mas organisadong patient referral system sinusulong sa lalawigan ng Palawan. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Palawan. Narito ang report ni Lizelle Pilapil.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
0: Lizelle.
20: Pinangasiwahan ng Provincial Health Office ang tatlong araw na updating at pagsasaayos ng referral pathway sa Palawan upang makabuo ng Province of Palawan Patient Navigation and Referral System Manual 2nd Edition. Ginanap ang gawain sa isa sa mga hotel sa Puerto Princesa na may layuning maisulong ang mas maayos at organisadong patient referral system upang mapabilis ang paglilipat ng mga pasyente sa angkop na health facility lalo na sa mga emergency cases. Tinalakay sa aktibidad ang mga problema at pagkaantala sa kasalukuyang referral system gayon din ang mga protocol para sa land, sea at air medical transport, emergency communication at blood bank referrals. Bilang pangunahing output, bubuhin ang updated referral manual na maglalaman ng mas malinaw na referral workflows at emergency transport protocols para sa mga health facilities sa mainland at mga isla ng lalawigan. Aktibong lumawak naman dito ang mga kinatawan mula sa Municipal at Provincial Health Facilities, Department of Health, Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine Coast Guard, Philippine Red Cross at iba pang health at emergency response partners. Para sa Bagong Pilipinas, Lizelle Pilapil, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Palawan.
17: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide. Philippine Standard Time, 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
17: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
21: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Sakaling magkaroon ng landslide sa inyong lugar at kinakailangan yung lumikas, huwag munang babalik agad sa bahay nang walang go signal ng mga otoridad. Hintayin ang abiso nila kung ligtas nang bumalik ng inyong bahay. I-report ka agad kung may nawawalang kamag-anak, kaibigan, or kakilala na baka na-trap dahil sa landslide. Kapag nakabalik na sa bahay, I-check ang mga pundasyon nito kung may sira o ligtas pa bang tirhan. I-report sa otoridad ang anumang nasirang cable ng kuryente o naputol na mga linya ng tubig para agad na maaksyonan. Kahit natapos na ang sakuna, kailangan pa rin tayo mag-iingat ha. Hashtag panatag ang may alam.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
3: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Stations sa Visayas. Mayigit 1,000 beneficiaryo ng Uplift Program sa San Joaquin at Miyagao, Iloilo. Tumanggap ng ayuda mula sa DSWD, Radyo Pilipinas Radyo Publiko, Iloilo City. Narito ang balitang atin sa atin ni Marian Grace Erenieta.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Marian.
23: Tanggap ng assistance mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD Field Office 6 ang mahigit sa 1,400 na benepisyaryo ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o Uplift Program sa lalawigan ng Iloilo. Kabilang dito ang 698 na benepisyaryo mula sa Uplift Group 2 sa bayan ng San Joaquin at 751 naman na benepisyaryo sa bayan ng Miyagao. Isinagawa ang ikalawang tranche ng Uplift Payout sa dalawang bayan kung saan patuloy pa rin ang manual na pamamahagi upang ma-accommodate at mairehistro ang mga benepisyaryong nakatanggap ng kanilang payout ngunit hindi pa nakapag-enroll sa kanilang napiling e-wallet o financial service provider. Tumulong naman ang mga tauhan ng DSWD 6 sa registration ng mga benepisyaryo upang matiyak na kompleto ang kanilang enrollment sa napiling e-wallet o bank account. Kasabay nito, pinaalalahanan ng DSWD ang mga benepisyaryo na panatilihing kompidensyal ang kanilang one-time passwords at impormasyon sa bank account upang maiwasan ang scam at hindi otorisadong transaksyon. Pinayuhan din ang mga benepisyaryo na sumubaybay lamang sa official social media pages ng DSWD 6 para sa mga opisyal na anunsyo at verified na updates tungkol sa Uplift Program. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Arañata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DSWD at World Food Program na bahagi ng Community Kitchen Kits sa mga LGU sa Southern Leyte. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, So Good. Narito ang balitang atin sa atin ni Roel Bugnos.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
0: Roel.
24: Nagkaloob ng mga Community Kitchen Kit ang Department of Social Welfare and Development Office o DSWD Field Office 8 at ang World Food Program sa 11 na mga local government units sa probinsya ng Southern Leyte noong October 6. Layunin itong palakasin ang kakayahan ng mga LGU sa paghahanda ng mainit at masustansyang pagkain sa mga evacuation center tuwing may kalamidad. Nakatanggap ng mga kit ang mga LGU ng Anahawan, Maasin City, Hinundayan, Libagon, Limasawa, Padre Burgos, Pintuyan, San Francisco, San Juan, San Ricardo at Tomasopos na pawang mabilis maapektuhan ng sakuna. Ang bawat kit ay naglalaman ng mga kaldero, rice cooker, kutsilyo, sandok at chopping board. Pinangunahan ni na DSWD Field Office 8 Assistant Regional Director Artemio Bautista at Disaster Response Management Division OIC Chief Nena Gitalado ang turnover na formal namang tinanggap ni Southern Leyte Governor Damian Mercado kasama ang mga lokal na pinuno at kinatawan ng lalawigan. Ipinahayag ni Governor Mercado ang kanyang taus-pusong pasasalamat sa DSWD at WFP sa patuloy na kolaborasyon upang mapalakas ang local disaster preparedness at matiyak ang mabilis na pagpapadala ng tunong pagkain sa mga apektadong pamilya. Para sa Bagong Pilipinas, Ruel Bugnos, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Station sa Mindanao. Philippine Statistics Authority, pinangunahan ng isang dissemination forum sa Tawi-Tawi. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi. Narito ang report ni Laila Shari Nami.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas. Report.
0: Laila.
25: Isinagawa ang Provincial Product Accounts Dissemination Forum
4: upang ipresenta ang economic performance ng lalawigan sa taong 2025. Ayon kay Mahmur H. Sarail, Chief Statistical Specialist ng PSA Provincial Office Tawi-Tawi, umabot ng 27.23 billion ang GDP ng lalawigan noong 2025, kung saan tumaas ng 1.07% kumpara noong 2024. Sa lalawigan, tatlong industry ang basehan ng GDP, kung saan nanguna ang agriculture, forestry, fishing, pangalawa ang industry, at pangatlo ang services na siya ring mataas ang kontribusyon sa overall growth ng GDP ng Tawi-Tawi. Para sa Bagong Pilipinas, Laila Sherinami, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tawi-Tawi.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: DILG Misamis Oriental, tiniyak ang suporta sa mga friends rescued sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingoog. Narito ang balitang hatid ni Joe Bayon on
6: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
0: Joe.
7: Malugod na tinanggap ng Department of the Interior and Local Government ni Misamis Oriental ang 30 prince rescued sa isang agency visitation at familiarization bilang bahagi ng de-radicalization program sa ilalim ng Enhanced Comprehensive Local Integration Program o ECLIP na pinasimulan ng Pamahalaang Panlalawigan ng Misamis Oriental. Sa tulong ng Provincial Social Welfare and Development Office at mga katuwang mula sa 58th Infantry Battalion Philippine Army at Philippine National Police Provincial Office, ipinakilala ng aktibidad ang mga prince rescued sa iba't ibang institusyon, programa at serbisyo ng gobyerno na maaaring suportahan ang kanilang muling pagsasama. Binigyan din ng aktibidad ang patuloy na suporta ng DILG sa mga pagsisikap ng pamahalaan sa muling pagsasama-sama sa pamamagitan ng pagtulong sa mga prince rescued na maunawaan at ma-access sa mga programa at serbisyo ng pamahalaan habang pinalalakas ang kanilang koneksyon sa mga institusyon ng gobyerno at mga pagkakataong magagamit nila sa muling pagtatayo ng kanilang buhay at komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Joe Bayon on Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Hingog.
6: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
0: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan na Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Biyernes, October 9, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat! Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
6: Radyo Pilipinas! Radyo Pilipinas! News Nationwide! News Nationwide! We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
8: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
22: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
25: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
26: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
25: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o academic recovery and accessible learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sakat Balogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
5: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa araw.
9: Ampalaya!
10: Ampalaya!
9: Kumakain kayo, ampalaya!
25: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
11: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
9: Oh, nabusog ako sa kwento mo. Pinakamahalaga na maaari nating gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
25: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: Ang kwento ng adobo. From its humble beginnings sa hapagkainan ng mga Pilipino noong ika-16 na siglo to 21st century international tables, adobo, the most famous and the country's national dish, speaks of our culture, the sour and the salty, the sweetness and spice, mixed with the richness of tender chunks of pork or chicken, sometimes both, together. It has traveled provinces, crossed continents to inspire chefs and delight peoples across the seas. Traditionally cooked in clay pots, the Spanish gave the name adobo to the dish, from adobar, which means marinate. It is an indigenous cooking method that uses vinegar and salt to preserve food in the tropical climate. It's been cooked a multitude of ways. Simple, may maanghang, merong may coconut milk, depende sa rehiyon na siyang pinanggalingan. It's so flexible, it can create various and sometimes new tastes. Panlasang Pinoy has listed 31 of what they call insanely delicious adobo recipes. There's the traditional chicken adobo, simple, made with chicken, soy sauce, vinegar, garlic, peppercorns, and bay leaves. There's adobo that varies in color and taste, adobong dilaw, adobong pula, at adobong puti. At hindi lang lutong chicken or pork, may adobong tahong, adobong kangkong, and chicken feet adobo. The New York Times once shared on Twitter a simple chicken adobo recipe as comfort food to cook in the middle of winter. The Food Network had its own adobo recipe, and there is apparently a Spanish chicken adobo with chocolate. This humble but iconic adobo is not without controversy. Wikipedia says a trade department once announced plans to standardize the most popular Filipino dishes to make them easier to promote, starting with the adobo. Maraming hindi natuwa at binatikos ang plano. The agency did a 180, said it's not mandatory and will only be done as a benchmark to define a basic traditional recipe para malaman kung tunay na Filipino dish pag nasa international setting. The adobo has been honored abroad, was runner-up in the Best Nouveau Street Food in the 2010 LA Street Food Fest. Philippine Primer says Chef Gordon Ramsay picked a pork adobo burger in Good Morning America's Battle of the Burgers in 2017. One can say the mix of flavors and spices of this iconic dish is a perfect foil for the Filipino character. It has certainly come a long way and has endured all this time. Simple or fusion elaborate version, the adobo remains to warm hearts and please palates. And bringing Tatak Pinoy to the world, just a bonus.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
5: Philippine Standard Time. 6 minuto makalipas po ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Muli isang magandang umaga, Pilipinas. Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Good morning. Araw po ng Biyernes. TGIF. Thank God it's Friday. Ngayon ay October 9, 2026. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo ang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Ano man po pinagkakabala niyo ngayong umagang ito ng Friday, Duque Pass Company hanggang alas 8 ng umaga, tayo po'y napapakinggan sa 104.3, The Capital FM. Ganon din sa Sports Radio 918 kHz at sa Radyo Magazine 1278 kHz. Oy, pambungad muna natin ngayong Friday morning. Traffic update muna mula sa MMDA Metro Bay.
2: Radyo Pilipinas Traffic.
5: Narito po si Charlie Nozares. Charlie, good morning.
6: Good morning din sa iyo kasamang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, ang EDSA southbound po dyan sa may Bonifacio Monumento Circle sa Caloocan. Moderate traffic na yan hanggang sa may General Latino. Pagdating din ng Balintawak Cloverleaf, unti-unti rin bumabagal ang daloy ng traffic patungo naman ng Balintawak Market. Moderate to heavy traffic naman dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao all the way to Connecticut. At pagkakit din po ng Ortigas sa flyover, bahagyang babagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may Show Boulevard. Diyan din po sa may Estrella sa Makati, moderate traffic din na papunta naman ng Buendia. At muli tayong makaranasan ng pagbagal dyan na po sa may tramo sa Pasay hanggang Taft Avenue. Samantala, northbound naman ng EDSA, unti-unti na rin bumabagal ang daloy ng mga sasakyan mula po dyan sa may Park Avenue hanggang sa may Taft Avenue. At moderate traffic naman sa may Magallanes MRT papunta naman ng Ayala at halos dumudugtong na rin yan patungo naman ng Buendia MRT Station. At moderate traffic din pagdating ng Relayan sa Mandaluyong hanggang sa may J. Vargas. At muli tayong makaranasan ng konting build-up dyan naman po sa may service road ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora Boulevard intersection. And after ng Cubao, maluwag na po ang daloy ng mga sasakyan. Samantala sa may C5 at Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan na simula po dyan sa may bahagi naman ng tapat ng University of the Philippines sa Diliman Campus, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may CP Garcia intersection. May pagbagal ding nararanasan dyan naman po sa may tapat ng Miriam College sa patungo ng Ateneo. At ang service road din po ng Xavierville, mabagal din ang daloy ng traffic hanggang sa may intersection ng Aurora Boulevard. At pagdating naman sa may C5 southbound, moderate traffic lamang po dyan sa may Eastwood hanggang makarating naman yan ng Green Meadows intersection. At pagsapit dito sa may Tiendisita sa Pasig na po yan, mabagal na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Lanusa intersection. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may Levy Mariano sa Taguig, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may McKinley intersection. At muli tayong makaranasan ng pagbagal pagdating na ng Libisa flyover, papunta naman sa may intersection ng Bisirano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may pag-akyat ng Aurora Katipunan flyover, may pagbagal na ring nararanasan all the way to CP Garcia intersection. At sa may Commonwealth Avenue naman ng westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview. Dyan po sa may Fairview Center Mall, light to moderate yan hanggang sa may Doña Carmen. At masusundan na lamang yan na dito na po sa may Microtel, paglagpas lamang po yan ng Central Avenue, moderate traffic din papunta naman ng Techno Hub. Sa may Filcoa naman, light traffic yan, pero pagkanan mo ng Elliptical Road, babagal muli ang daloy ng traffic hanggang sa may Panulukan na po yan ng Quezon Avenue. Samantala, ngayong araw ng Biyernes, ang number coding po natin ay ending number 9 and 0 at bawal kayong bumiyahe. Simula na kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 po yan ng umaga at muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Siya muna kasamang Alan ng ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay sa kuwang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares nag-uulat.
5: Thank you. Si Charlie Nozares, yan po'y direkta mula sa MMDA Metro Bay.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
5: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 12 minutes na makalipas ang alas 7 ng morning. Balita muna mula sa Department of Education, learning tools para sa career exploration ng mga kabataan. Inilunsad po ng Department of Education at ng si Mio Innotech. Ang detalye po ng balitang yan, iatid sa atin ni J. Mark Dagala.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: J. Mark.
7: Inilunsad ng Department of Education ang isang bagong learning toolkit upang isulong ang maagang career exploration ng mga sa mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3. Katuwang ang Southeast Asian Ministers of Education Organization Regional Center for Educational Innovation and Technology o CMEIO Innotech. Sinasabi malaking hakbang ang Career Development for Children Toolkit tungkol sa pagpapalawak ng kamalayan ng mga estudyante. Layunin nito na isama sa mga silid-aralan ng early primary level ang career guide sa mga estudyante sa pamamagitan ng homeroom guidance program na dating ibinibigay sa mga nasa high school. Ayon kay Education Secretary Sani Angkaran, naniniwala siyang hindi sa high school nagsisimula ang pag-usisa at ambisyon ng isang bata, kundi sa unang araw pa lamang ng pagtungtong nito sa silid-aralan. Kaya naman sa pamagitan nito, ayon sa kalihim, pinubuksan nito ang maaga ang pintuan para sa career exploration o patulungan ng mga batang mag-aaral na maisip ang kanilang magiging hinaharap at maiugnay ang kanilang edukasyon sa realidad ng buhay. Binigyan din pa ni Angkaran na ang maagang paggabay sa karera ay magsisilbing patas sa pagkakataon para sa lahat ng uri ng learning environment sa buong bansa. Para sa Bagong Pilipinas, si Mardigala, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
5: Thank you, J. Mark Dagala. Update po yan, mga kaibigan, mula sa Department of Education. Maya-maya tayo ay makikipag-ugnayan sa Pag-ibig Fund. Ang ating makakausap si VP Jack Jacinto Jr., Vice President for Public and Member Relations Group ng Pag-ibig. At pag-uusapan ho natin, among others, itong National Shelter Month at yung mga housing expo na isasagawa at sinasagawa ngayong pong buwan ng Oktubre. At syempre, alamin din natin ang kaukulang mga intervention naman from the part of Pag-ibig dito sa 7.2% na inflation rate sa pamamagitan po ng pagkakaloob nila ng mas affordable na housing loans. Yan po maya-maya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Mainit na usapin ngayon ang Paxilica. Madalas itong mabanggit sa mga balita at laman din ng mga diskusyon sa social media. Pero ano nga ba talaga ang Paxilica? Gaano nga ba ito kaimportante sa Pilipinas? Ang Paxilica ay isang high-tech manufacturing at innovation hub na planong itayo sa loob ng New Clark City sa Tarlac. May lawak itong humigit-kumulang 1,620 hectares. Kapag naisa katuparan, target nitong maging sentro ng mga industriyang gumagamit ng makabagong teknolohiya gaya ng semiconductors, artificial intelligence o AI at advanced manufacturing. Ayon sa Basis Conversion and Development Authority o BCDA, aabot ng 40 hanggang 70 billion US dollars na pamumuhunan mula sa iba't ibang kumpanya ang maaaring mahikayat ng proyekto. At inaasahang makakalikha ito ng mahigit 130,000 mga trabaho. Ibig sabihin din ito ay hindi na kailangan pang makipagsapalaran sa abroad ng ating mga highly skilled professional. Narito ang paliwanag ni BCDA President at Chief Executive Officer Joshua Bingkang.
9: Maging brain gain tayo ngayon, invest na brain drain. Ako, kasi kikita po natin yung ating mga engineers, yung mga computer science graduate natin ay nasa ibang bansa sila na nagtatrabaho sa mga malalaking mga kumpanya. No? Paano kaya kung dito sila magtatrabaho sa ating mismong bansa at tutulong, no, magbigay ng contribution para sa ating national development?
8: Kaugnay nito, tiniyak ni Department of Energy Secretary Sharon Garin na mahigpit na ipapatupad ang mga alituntunin sa enerhiya upang mapangalagaan ang kalikasan.
10: DOE is now trying to formulate what are the options. Kailangan niyan malinis, hindi siya fossil or hindi siya coal, for example.
8: Ang tanong, kailan naman ito posibleng maisakatuparan? Ayon sa BCDA, target na simulan ang contract negotiations ngayong taon. Susundan ito ng planning stage sa 2027 habang inaasahang sisimulan ang konstruksyon sa unang bahagi ng 2028. Ang Pax Silica ay hindi lamang proyektong infrastruktura. Isa itong mahalagang hakbang tungo sa pag-unlad ng Pilipinas na patuloy na isinusulong ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
11: Quincy Kahilig, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
5: 18 minutes makalipas pong 7 AM. Makikipag-ugnayan naman tayo ngayong umaga sa Pag-ibig Fund. Makakausap po natin ang Vice President for Public and Member Relations Group, si VP Jack Jacinto Jr. VP Jack, sir, magandang umaga po.
12: Magandang umaga, Sir Alan, at magandang umaga po sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa atin ngayon.
5: Yes, sir. Well, una, makikibalita kami dito sa National Shelter Month. Basically, pag sinabi nating National Shelter Month, ano po ito? At ano ang layunin nito para sa ating mga pamilyang Pilipino na nangangarap magkaroon ng sariling bahay? Ika nga, VP Jack.
12: Opo, ngayong Oktubre ay pinagdiriwang po sa ating bansa ang National Shelter Month upang lalong paigtingin po yung ating mga ginagawa para yung ating mga kababayan ay magkaroon ng pagkakataon ng sarili nilang bahay. At lalo po ngayon, dahil po sa ating expanded pambansang pabahay para sa Pilipino program o yung expanded 4PH, ay marami na pong nagagawa at na-establish ng mga mahusay na direksyon tungo po sa layunin na iyan. At iyan naman po ay bilang tugon po natin sa utos po ng ating Pangulong Marcos. Sabi ho niya, huwag daw ho kaming titigil na maghanap ng paraan at ng mga patakaran at ng mga programa para po yung ating mga kapwa Pilipino ay magkaroon po ng pagkakataon na magkaroon ng abot-kaya at dekalidad na sariling tahanan.
5: Mm-hmm. Okay. Meron buong specific theme para sa National Shelter Month celebration ngayong taong 2026, VP Jack, sir?
12: Opo, ang theme ho natin ay talagang akmang-akma po sa ibig ho natin gawin. Yung pong ang theme po natin ay tahanan, pamayanan, at kinabukasan. Dahil po ang ating hatid muli po sa expanded 4PH ay makapaghatid po ng dekalidad na tahanan sa ating mga kababayan, lalo na po sa amin sa Pag-ibig Fund, sa ating mga miyembro, at di lamang po tahanan, dapat po mahusay po yung nasa paligid po ng tahanan ng ating miyembro, kaya po pamayanan, at yan po ay patungo sa mas magandang kinabukasan.
5: Ayun. Okay. So, in relation to the celebration of the National Shelter Month, ano pong mga specific na activities ang nakahanay ngayong buwan ng Oktubre at meron bang mga housing fairs, ika nga, na magaganap within the National Shelter Month, sir?
12: Ay, Sir Alan, alam mo nyo, salamat po at may oras po kami sa programa ho ninyo dahil po ang gusto po talaga namin ay anyayahan ang ating mga nakikinig, anyayahan po yung mga nanonood, pati po kayo, Sir Alan, at yung mga kaibigan po natin dyan sa istasyon na pumunta po sa National Housing Expo na gaganapin po sa October 19 at 20 sa SMX Convention Center sa Manila, sa may Pasay City po ito.
5: Mm-hmm.
12: Muli po, yung ating National Housing Expo 2026 na gaganapin po ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Ako po, ito po ay talagang excited po kami rito dahil ho, mayroon po tayong mahigit 80 partner developers.
5: Mm-hmm.
12: Kasama na po dyan yung pong mga ating bagong kapirmahang mga partner developers tulad po ng SMBC, ng Robinson's Land, ng Philinvest, ng Avida, ng Amaya, maging ang Megawide, at yung matagal na po nating mga partner developers na miyembro po ng Subdivision and Housing Developers Association, pati na rin po yung Organization of Socialized Housing Developers of the Philippines. Hatid po namin, Sir Alan, yung libo-libong housing units na maaari pong mabili ng ating mga miyembro. At dahil po ang Pag-ibig Fund ay nasa National Housing Expo, eh katulong po nila kami para humabili yung mapipili nilang housing unit na makikita po nila sa National Housing Expo.
5: Okay. Yes, sir. VP Jack, pero itong mga binabanggit mo, halimbawa ng mga housing units na available sa kasalukuyan, even prior to going mismo doon sa National Housing Expo, pwede nilang ma-access

0: housing expo, Sir Alan, ay maliban po sa mga ganitong uri ng bahay at condominium units, dahil po sa dami ng developers na ating partners at kasama mula sa pribadong sektor, ay pati po yung mga housing units na higit pa sa halagang yan, yung makikita po ng ating mga kababayan. Mm-hmm. Lalong-lalo na po dahil nga po nagtaas ng housing loan limit ang Pag-ibig Fund to up to 10 million pesos, ay aming pong inaanyayahan ang minimum wage earners, ang low wage earners, at maging ang middle class sector na pumunta po sa National Housing Expo. So, inaanyayahan po natin yung mga nag-oopisina, yung pong mga miyembro po natin sa mula sa kapulisan, mga teacher. Ito po ay makikita nyo po dito yung mga housing units po na yan from yung ganun kalawak na range. Sir Alan, ika nga, ang makikita po nila sa Housing Expo. At syempre, dahil po special po ang expo, ay may kanya-kanya pong may kanya-kanyang special offers yung ating mga partner developers na sa expo lamang po makukuha ng mga either magpapareserve or bibili ng housing unit doon nga po sa ating expo.
1: Okay. May nabanggit ka kanina, VP Jack, halimbawa, ang mga units as low as 900,000 yung actual na presyo. Pagkatapos may nabanggit ka rin ang mga condominium units as low as 1.3 ba yun?
0: 1.8 million po yung maximum ho na amount.
1: Mm-hmm. Okay. At halimbawa, dyan sa ganyang kumbaga mababa ang presyo, magkano pumapatak halimbawa ang magiging monthly amortization ng isang Pag-ibig member kung mag-a-avail siya ng ganitong mga affordable na housing units para matupad, ika nga, yung pangarap na magkaroon ng sariling bahay, sir?
0: Yan, tama po, Sir Alan. Dyan po papasok yung halaga ng Pag-ibig housing loan. Dahil ito, lalong pinababa yung interest rate. 3% subsidized rate po para sa mga house and lots na up to 950,000 pesos at condominium units na up to 1.8 million pesos. Example,
1: apo,
0: yung pong nasa Bulacan po, ito po yung napuntahan po namin kamakailan at binisita rin po ito ng ating Pangulong Marcos, yung pong Bukawi Bulacan Manor. For example po, ang isang condominium unit po dito ay ang monthly ho nito ay nasa around 3,600 pesos kada buwan sa unang taon ng pagbabayad ng miyembro. Unti-unti po yan tumataas, 3,500 ngayong taon. Next year po, nasa around 3,700, 3,800. Ngunit ang mahalaga po rito ay napakababa po ng monthly nito para ho, yun nga po, matupad yung kagustuhang magkaroon ng sariling bahay ng ating mga miyembro. Mayroon din po tayo yung pong Pasinaya Heights sa Laguna. Isang example din po yan. Ito po naman ay condominium unit na for as low as 3,000 pesos per month. Ang sabi nga po ng ating CEO na si Manang Malin Acosta sa mga nabisita ho nating mga units na ho ito, mas mababa pa ho sa renta kadalasan yung monthly payment. Samantalang yung inyong binabayad ay para sa isang property na mapupunta ho at pag-aari na ng miyembro.
1: Mm-hmm.
0: So ito po yung mga makikita nila, ilan lamang ito sa mga makikita po ng ating mga kababayan, ng ating mga Pag-ibig Fund members na muli po inaanyayahan po nating pumunta sa ating National Housing Expo.
1: Ayan, okay. So itong mga lowest monthly amortizations na banggit nyo, this is based on the computation ng gaano katagal ang pagbabayad, sir? Maximum ang term.
0: Ang loan term natin ay 30 years to pay.
1: Mm-hmm.
0: Para po lalong mas papababaho natin yung monthly payment ng ating mga miyembro. Ngunit ang ginagawa po ng diskarte ng ating mga kababayan dyan ay kukunin yung longest payment term. Tapos po ay ina-advance yung kanilang pagbabayad para lalo pong umikli yung kanilang payment term.
1: Ayan. Okay. In, isa pa, VP Jack, of course, meron kasing detalye na galing

0: mismo sa Philippine Statistics Authority na halimbawa ngayong Setyembre ay merong VP. Ayun, nawala na. Oh. Babalikan natin. Subukan natin balikan si VP Jack Jacinto ng Pag-ibig Fund. Ayan. Okay na po ang signal. Okay, VP Jack, good morning uli.
1: Magandang umaga po. Oo. Nag-choppy.
0: Ganito sir, ha? Sabi ng PSA, Philippine Statistics Authority, ngayong September, ang inflation rate is 7.2%. Ano? Halimbawa, sa panig naman ng Pag-ibig Fund, ano po yung mga intervention para kahit papano mapanatili ang affordable housing loans at yung payment rates para sa ating mga kababayan, sir, please.
1: Kagandahan po sa Pag-ibig Fund, Sir Alan, ay yung pong katatagan po ng ating pananalapi. Ibig sabihin po ay yung pong interest rates po natin sa ating housing loans natin ay napapanatili po nating mababa. Dahil po yung pong pondo po ng Pag-ibig Fund ay nanggagaling po sa ipon ng mga miyembro.
0: Mm-hmm.
1: So ito po ay ang ating nagagamit para po ipahiram sa iba pang mga miyembro. In short po, Sir Alan, hindi po tayo humihiram sa mga external institutions, sa mga external financial entities. Kaya po yung interest rates po ng ating mga loans ay depende po sa kagustuhan at sa sustainability ng Pag-ibig Fund. Kaya po napapanatili po nating mababa. In fact, Sir Alan, yung pong 3% subsidized rate ay yan po ay napapanatili natin maliban pa sa promo rates na ating ino-offer pagdating po sa mga housing loans na up to 4.9 million pesos. At yung pong interest rate naman for housing loans from 4.9 million up to 10 million pesos ay 5.75% for the first 3 years po lamang. So hindi po kami hindi lamang po kami nagpanatili ng mababang interest rates, pinababa pa po natin. Ito yan naman po ang ating mandato. Yan po ang muli po, yan po ang utos ng ating pangulo. At yan po ang pinapatupad po sa ilalim po ng Department of Human Settlements and Urban Development Secretary na chairman din po natin, yung pong napakasipag nating secretary na si Secretary Ping Aliling.
0: Okay. Yes, sir. In closing, imbitahan po ninyo ang ating mga kababayan dito sa mga housing expo na pangungunahan ng ating Pag-ibig Fund, lalo na yung mga interesadong magkaroon ng sariling tahanan. Please go ahead, sir.
1: Maraming salamat, Sir Alan, at sa ating mga Pag-ibig Fund members, sa ating mga kababayan na nagpaplanong bumili o gustong bumili ng sarili nilang bahay. Ito pong National Housing Expo na gaganapin ngayong October 19 to 20 sa SMX Convention Center, Pasay. Ito po yung perfect na pagkakataon. Ito po yung pinakamainam na pagkakataon na magawa po nila iyan. Sapagkat hatid po ng National Housing Expo, yung pong mahigit 80 developers na partner ng Pag-ibig Fund para makita po ninyo yung mga housing units na kanilang ino-offer, na may special offers pa, na maaari po ninyong mabili sa tulong ng Pag-ibig Housing Loan na may napakababang monthly payments. So muli po, inaanyayahan po namin kayo, pumunta po kayo sa aming webpage. Pwede po kayong mag-rehistro diyan. Libre po ang pagpunta, libre po ang pagpaparehistro. Muli po sa National Housing Expo ngayong October 19 and 20 sa SMX Convention Center sa Pasay City. Maraming salamat, Sir Alan, at magandang umaga po.
0: Yes, sir. Thank you. VP Jack Jacinto Jr., ang Vice President po for Member Relations Group ng Pag-ibig Fund. Maya-maya. Tayo po'y makikipag-ugnayan naman sa Bureau of Internal Revenue. Pag-uusapan natin itong suspension ng excise tax sa LPG at kerosene. At syempre, marami pang iba na tungkol pa rin sa taxation. Ha? Makakausap po natin ang BIR Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group, si Deputy Commissioner Marisa Cabrero. Siyan po'y mayamaya sa pagbabalik ng programang Boses. Dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
3: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. I-download na ang virtual pag-ibig app today.
4: Pag-ibig fund, solid kabang!
5: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
6: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
7: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
8: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan na nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
9: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
6: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila ito na paghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
10: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
6: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasa na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng PAGASA nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
2: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
0: Balik tayo dito po sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. Ako po si Alan Alyanige. At tayo po'y makikipag-ugnayan sa Bureau of Internal Revenue. Makakausap natin this morning Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng BIR, si Ma'am Marisa Cabreros. Ma'am, magandang umaga po.
11: Magandang umaga po, Sir Alan.
0: Yes, ma'am. Nako, thank you for joining us. Kami ho'y hihingi ng update tungkol dito sa pagpapatupad ng suspension ng excise tax para sa ating liquefied petroleum gas at maging sa kerosene. Ma'am, please.
11: Yes po.
0: Okay.
11: Yes po. Naglabas po kailan lang ng RMC, ang BIR, at tinatawag natin itong RMC 100 2026 na muli pong renew na ang may suspension po ng excise tax on LPG and kerosene.
0: Okay, so ang ibig sabihin po nito, pagka suspended ang pagsingil ng excise tax para sa LPG at kerosene, ito po ay nangangahulugan na bababa kahit papaano ang presyo nitong nabanggit na mga petroleum products, ma'am.
11: Yes po, kasi ang excise tax po na nakapataw po sa LPG is 3 piso bawat kilo. Ang sa kerosene naman po is 5 pesos po bawat kilo. Since suspended po, hindi po kami sisingil ng excise tax para sa LPG at saka kerosene.
0: Ayun, so yung nabanggit nyo kanina na 3 pesos kada kilo ang excise tax para sa LPG, tama po ba?
11: Opo. So, at 5 piso naman po para kada litro ng kerosene.
0: Ayun. So kung halimbawa, kung itatranslate natin doon sa ordinaryong household na gumagamit o bumibili ng 11 kilogram cylinder ng LPG, mababawasan ang singil ng 33 piso kada 11 kilogram cylinder. Ma'am, ano po?
11: Yes po, kasi 3 piso po bawat kilo. So, ang typical na sukat ng isang silindro is 11 kilos po. So, that's 33 pesos po ang hindi po ang ibabawas po at walang, kasi walang pataw ng excise.
0: Mm-hmm. Okay, at dito po sa mga events na ito at mga pangyayaring ito, ang simula nito ay kailan at hanggang kailan ang posibleng validity nito, Deputy Commissioner, ma'am?
11: Okay, ito pong pangalawa na po ito na pagsuspinde ng excise tax. So, ito pong pangalawa is nagsimula po noong September 25, 2026, noong pinirmahan po ng ating presidente ang bagong executive order, which is 125. Tatakbo po siya ng 3 buwan, base po dun sa batas na nag-allow sa presidente na magsuspinde ng excise tax on petroleum products. E tatakbuho siya ng 3 buwan or within one week as soon as mag-notice po ang Department of Energy na bumaba po ang average 1 month presyo ng crudo ng less than $80 per barrel.
0: Mm-hmm. Ayun. So ika nga, nakadepende talaga ang ganitong implementation o suspension ng implementation sa presyo ng petrolyo sa international market, Deputy Commissioner, ma'am, ano po?
11: Tama po yan. Kasi po, since we import po ang krudo, so nagdedepende po tayo sa presyo sa merkado sa international ng crude oil per barrel. So ang benchmark po is $80.
0: Yes.
11: Pag po tumaas at ang average sa isang buwan, nino-notify na po ng DOE ang ating DBCC para ang DBCC naman po is magrekomenda sa presidente o mataas na po ng $80 per barrel ang presyo so na average in 1 month. So dapat po within 1 week mag-notify na po na sa presidente para po naman maglabas siya ng executive order na suspended po ang paniningil ng excise tax sa LPG at kerosene.
0: Ayan, ako, okay. May nag-text na rito dahil papag-usapan na natin ang presyuhan ng petrolyo sa international market. Ano? Nagtatanong yung posibilidad daw na masuspende ng excise tax on gasoline and diesel. Your thoughts sa tungkol dito, Deputy Commissioner, ma'am?
11: Yes. Naintindihan po namin na sa produkto ng petrolyo, kasama rin po nga ang diesel at kerosene. Pero base po sa mga economic advisor ng ating presidente, Department of Finance po in-explain na yung LPG at kerosene, ito po ay karamihan ginagamit ng masa sa pamilya, sa kusina, mga maliliit na negosyo, like karinderya, tindahan. So minabuti po na ang suspension po is sa LPG and kerosene para po direkta na maramdaman ng ating mga citizen. Pero pagdating naman po sa diesel at gasolina, mas pinili po ng ating pamahalaan na targeted po ang pagtulong. So sa pagbibigay po ng ayuda na meron pong programa ngayon na nagbibigay po ng ayuda ang gobyerno sa mga driver natin, magsasaka o mangingisda, para naman po dun sa epekto ng pagtaas presyo sa diesel and gasolina.
0: Ayun, okay. O nga, dahil ang LPG at ang kerosene, pangmasa, mas marami ang gumagamit nito. Ika nga, kung titingnan natin, di ba? Kaya, mas marami ang mabibinipisyuhan kung ito ang mababawasan ang presyo as an effect na pag-suspend ng pagsingil ng excise tax sa mga ito, ano?
11: Yes po, yun po ang naging programa ng ating gobyerno. Diretso sa produkto, kakaltasin pag LPG at kerosene, kasi po ito po ay produktong mas marami po ang may access at kailangan, kahit po sa probinsya, yung sa lampara po,
0: opo,
11: yung ginagamit
0: yes.
11: is kerosene. Sa pagluluto rin po, or kahit po mga malilit na negosyante, karinderya, marami po ang gamit nila ng LPG.
0: Okay, opa. Well, of course, ito yung presyo na binanggit nyo, bawas ng 3 piso kaagad sa LPG per kilo, bawas ng 5 piso kaagad sa bawat kilo naman ng kerosene.
11: Bawas litro po.
0: Bawat litro ng LPG ng kerosene. Okay.
11: Yes po, kerosene.
0: Siyempre, ito of course is part of a delicate balancing factor na magiginhawahan dapat ang ating mga kababayan, pero ito kahit papano ay nangangahulugan din ng pagbawas ng revenue collection ng ating pamahalaan na nagagamit sa mga proyekto. Napaka ang hirap balansin ng mga bagay na ganyan, Deputy Commissioner, di ba, ma'am?
11: Yes, tama po, kasi like katulad po ang BIR, naantasan kaming kumolekta ng certain amount, pero kapag po may mga programang ganito, kabawasan po sa collection ng BIR na kailangan po rin ng gobyerno sa mga gastusin. Kaya ang ginagawa po ng BIR ay sumahanap po kami ng mga paraan para makarecover po dun sa foregone revenue. Kapag po kasi ang paraan ng recovery is bagong buwis, eh hindi po sa cloud ng BIR yan. Sa mga babatas po yan kasi kailangan ng mga bagong batas para dyan. Pero kung sa within our control lang po, ito po yung mga naghahanap po kami ng pag-iigting sa pag-impose ng tax laws. Dahil limbawa po, if you would notice, lately we've been going around, the BIR personnel have been going around checking po mga places ng sabungan, or mga yung itong mga fuel, yung mga petroleum pumping station, making sure na are they registered. Kasi po sila po yung dapat na pwedeng pagkunan ng tama ba ang bayad ng buwis, kasi kailangan nating ponduhan po itong mga foregone revenue dahil po may suspension tayo ng excise on LPG and kerosene.
0: Ayun, okay. Nako, Deputy Commissioner, ma'am, salamat po ng marami sa mga update at sa mga paliwanag na ito, mga explainer na ito mula po sa inyo dyan sa Bureau of Internal Revenue, ma'am. Thank you so much po.
11: Yes po. Maraming salamat po, Alan.
0: Thank you. Good morning, Deputy Commissioner Marisa Cabreros, ang Deputy Commissioner for Strategic Reforms Group ng Bureau of Internal Revenue, BIR. Oras, 48 minutes, makalipas pong alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan po ng mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
12: Mga kabataan, si Dingdong to. Meron akong tips na gustong i-share tungkol sa dapat nating gawin matapos ang pagputok ng bulkan. Kapag pinayagan ng makauwi sa inyong bahay, for sure, sunod-sunod na ang utos ng mga magulang natin yan. Pero, wait lang ha, siguraduhin may takit pa rin ang bibig at ilong, dahil masama sa kalusugan ang paglanghap ng volcanic ash. Walisin din muna ang mga naipong abo sa bubong, pinto at bintana bago ito basain. Bibigat kasi ang abo kapag nabasa ito. At syempre, huwag itapon ang abo sa kanal kasi naku, magbabara yan. O ngayon, alam mo na ha, good luck na lang sa mga utos ng magulang mo. Hashtag panatag ang may alam.
2: Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon.
4: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko. Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM.
0: Sa puntong ito, mga kaibigan, tayo po ay makikipag-ugnayan sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PIDX. Makakausap natin ang kanilang spokesperson, si Sir Jason Salvador. Sir, good morning po. Sir Jason. Teka sandali, nag-chat-chat yan signal ha. Okay, testing uli. One more time. Sir Jason Salvador, good morning sir.
13: Good morning, Sir Alan. Magandang umaga po sa inyong lahat.
0: Yes, sir. This early, marami na kasing nagpaplano ng kanilang pagbibiyahe ngayong paparating na undas. Gaano kahanda na po ang ating PITX sa inasang pagdagsa naman ng mga pasahero for undas, Sir Jason?
13: Nako, Sir Alan, handang-handa na po tayo dito. No? Alam niyo naman, taon-taon, ito po talaga yung ating palaging pinaghahandaan. Tatlo yan, no? Ang undas season, ang Christmas season at yung Holy Week. Pero this time around, Sir Alan, no, kung napansin nyo, magkakaroon tayo ng dalawang long weekend. Opo. This October, November. Kaya naman ito, masusi yung paghahanda natin. Kinausap na natin mabuti yung ating mga stakeholders, yung ating mga bus operator partners upang tiyakin na magkakaroon ng sapat na bilang, no, ng mga sasakyan. Kasi alam naman natin, Sir Alan, in the past few months, nagkaroon ng konting challenge yung ating transportation sector.
0: Yes, opo.
13: Dahil sa taas ng presyo ng produktong petrolyo, no, nahirapan sila i-sustain yung kanilang mga biyahe. So now, we have to coordinate closely more than ever para tiyakin, no, na babiyahe sila. Pero tingin naman natin, hindi ito magkukulang kasi ito na rin yung pagkakataon ng ating mga operators na makabawi sa kanilang hanap buhay.
0: Mm-hmm. At we understand na ang ating LTFRB ay nagkaloob na rin ng mga special permits sa ilang mga buses para makabiyahe sa mga lalawigan ngayong paparating nga po na undas. So kung sakali ito po ay makakatulong kahit papano kung ang magiging point of origin ng o point of destination ng mga buses na ito ay dyan mismo sa PITX.
13: Ay, opo. Talagang malaking tulong po ito. No? Palagian naman natin itong ginagawa, yung coordination din with our regulators, particularly DOTR and LTFRB, para makapag-issue sila ng mga special permits. Alam naman natin, pag ganito mga passenger season, talagang dumadagsa yung mga tao. So, kailangan ng mga additional units ng ating mga operators. No? Thankfully, maaga rin naman umaksyon ng LTFRB kasi historically, nakita naman nila kung gano'ng karami talaga yung mga pasahero natin. And hopefully, this will also be extended, no, doon sa ating very long weekend na binabanggit ko, yung ASEAN. Kasi dito sa NCR, Sir Alan, no, medyo mahaba yung weekend natin during the ASEAN week. Eh, siyempre, sasamantalin ito ng mga kababayan natin na makapagpahinga at makapagbiyahe rin sa kanilang mga lalawigan.
0: Ayun, okay. Nako, Sir Jason, okay. In closing, ang inyong message of assurance sa ating mga kababayan na nariyan at maglilingkod sa kanilang PITX, lalo na ngayong mga paparating na peak season. Please go ahead, sir.
13: Yes, sir. Unang-una, maraming salamat sa inyo, Sir Alan, sa iyong programa at sa inyong himpilan para sa lagi pagbibigay daan, no, sa ating mga announcements para well-informed yung ating mga commuters. Para sa mga biyahero natin na nagbabalak-bimay sa undas at sa ASEAN season, well, as much as we can, we will try to support, no, and ano, provide all of this for you. But mas maganda kung makakapag-reserve, makakabili tayo na maaga upang sa ganun, di tayo maabutan ng mahabang pila at mahabang paghihintay.
0: Okay. Yes, sir. Salamat po na marami, Sir Jason Salvador, ha, sa mga
13: salamat
0: update na ito.
13: Salamat po. Ingat po tayo lahat.
0: Thank you. Good morning, sir. Mga kaibigan, ang spokesperson po ng Paranaque Integrated Terminal Exchange, si Sir Jason Salvador. Mga kaibigan, bye-bye time na ho kami sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Friday, October 9, 2026. Ang ating pong mga executive producer, Paula Antolin, Glory Fe Bagon, thank you, thank you. At ang ating mga co-pilot sa technical side, Rolly Bumatayo, Jomari Refarial, si Mark Bukiron, at si Mary Ann Milios. Thank you, thank you. Papaalam po pansamantala, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat. Isang magandang Friday morning sa inyong lahat.
2: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko 738 AM. We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss disinformation. Radyo Pilipinas, 738 AM.
14: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
15: Pagkilala sa sariling kakayahan o talento sa...
16: Ganito na magbasa si Johnny ngayon. Diretso, malinaw, may kumpiyansa. Pero dati, kahit simpleng salita, hirap siya.
17: So bago po siya pumasok sa aral program, napansin ko po na parang medyo mahina pa siya sa pagbabasa, medyo hindi pa siya nakaka-recognize ng mga letters.
16: Pero ang kwento ni Johnny ay kwento rin ng halos 7 milyong batang Pilipino na hirap magbasa sa school year 2025. Kaya nilagdaan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang batas ukol sa aral o Academic Recovery and Accessible Learning. Isang pambansang aksyon para tukuyin ang mga nahuhuli at tutukan sila. Dahil dito, 4.5 million ang magaling nang magbasa ngayon mula sa 6.7 million na dati hirap magbasa. Sa Katbalogan, personal na nakita ni Pangulo kung paano ito ginagawa.
18: So kinukuha namin yung beginning of school year data. Tapos pag nakita natin na merong emerging readers lang na below grade level, yun, ini-enroll natin sa aral.
19: Ampalaya!
20: Ampalaya!
19: Kumakain kayo, ampalaya!
16: Nakilala ng Pangulo si Johnny. Dating hirap magbasa, ngayon, nagbabasa na para sa kanya.
21: Ngayon din, mga prutas, pakuan, mansanas at ubas.
19: Oh, nabusog ako sa kwento mo ah. Pinakamahalaga na maaari natin gawin bilang isang pamahalaan ay ang pagandahin ang ating edukasyon. Dahil yan talaga ang ating kinabukasan.
16: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Sa bawat batang natututong magbasa, isang mas maliwanag na kinabukasan ang nabubuksan.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Makikita natin na starting October, medyo drier na, less ang rainfall in-expect natin. It's because of the effects na ng strong El Nino, and malaki ang chance na it will be a very strong El Nino.
4: Yan ang babala ng pag-asa sa posibleng epekto ng strong El Nino. Ngayon pa lang, dumidiskarte na ang mga residente sa posibleng water shortage, lalo pat hindi stable ang supply ng tubig sa ilang lugar sa Quezon City.
5: Siguro tuwing pagpatak ng 10 PM dito, wala na talagang tubig totally. So ang nangyayari, nagpupuno kami ng mga balde tubig in advance. Nangangamba rin kasi ayun nga, walang masyadong nangyayaring ordinance dito sa resident namin regarding sa outage ng water. So paano nga namin masosolusyonan yung malalabanan yung El Nino if wala silang nilalabas na memo kung paano masusuplayan kami ng water in terms of the outage here.
4: Ito ang water refilling station sa Barangay Kulyat sa Quezon City. Ayon sa kanila, hindi nila sasamantalahin ang nangyayaring hoarding para magtaas ng presyo sa kanilang serbisyo. Pero mapipilitan nila sila magtaas kung sakaling maapektuhan na rin ang gastos sa kanilang produksyon.
6: Parang unfair naman sa tao yan. Lahat tumataas eh. Noong ano lang, pagka sobrang taas talaga yung gas siguro, kagaya nung yung unang bugso ng pagtaas, hindi ko na matandaan kung ilang buwan na yon. Nagtaas kami pero hanggang dun lang. Ngayon, kung hindi naman madoble uli yung presyo ng gasolina, ganun pa din siguro.
4: Ayon sa Malacanang, nakahanda ang pamahalaan sa posibleng epekto ng El Nino dahil dati na nila itong napaghandaan. Paalala naman ng palasyo, handa ang pamahalaan sa sitwasyon kaya walang dapat na ikatakot ang publiko.
7: Ang pamahalaan po ay handa po sa pinomeno na ito dahil kung matatandaan niyo po, 2024 ay nagkaroon na rin po tayo ng Task Force El Nino. So, hindi po kinakailangang magpanik katulad ng mga nakikita natin sa mga SOCMED. Ang kailangan po ng mga kababayan natin ay magprepara, maging ready po.
4: Habang pabugso-bugso pa ang ulan sa bansa, sinasamantala naman ito ng Department of Environment and Natural Resources para magkaroon ng alternative water source. Inatasan na ni Environment Secretary Juan Miguel Cuna ang lahat ng DNR unit para magkaroon ng risk reduction protocols. Magkakaroon sila ng simpleng rainwater harvesting system na magbibigay ng karagdagang supply ng tubig sakaling magkaroon ng krisis. Sa ulat ng pag-asa nitong weekend, muli pang bumaba ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan. 90% ng water supply sa Metro Manila ay nanggagaling sa Angat Dam. Para sa Integrated State Media, Jake Mikulob, IBC News.
8: Kabilang sa mga hamon sa pagtugon sa sakuna, ang mabilis na pagpapalaganap ng mapagkakas